0: Ta, mayo gani sa ingon ani, duna dayantay madangpan, new alaksan extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kanhing alaksan, extra galing na, new alaksan extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maonggi pa extra bilis, kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplantabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
1: Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
2: Sports ngayon. Ngayon.
3: Sa dili pa sa atong balita sa sports, ha? Aryo na ta sa atong DYHP Answer to Win promo. Muhatag na ta og question. Mana inyong tubagon? Ang sakto nga tubag, ibutang ninyo din sa comment section sa programa ni Attorney Rufil nga nag-live karon ang Straight to the Point. Duha man to ka-armas ang gigamit sa mga batan-on, no? Nga sa ilang nahitabong shooting incident sa Tacloban City. Asa man na to nga armas ang kantong giingon, dunay duplicate nga serial number or parihag serial number sa sasad ka-armas gigamit sa usa ka security guard na assigned dito sa Bohol. Hain man to, duha man to ka-armas, katong Glock 9mm pistol ang 38 nga revolver. Nala, ang saktong tubag! Pili ilan na ninyo. Saktong tubag niya na maibutang sa itong comment section sa nag-live na ito nga programa, Straight to the Point. Ari na ta sa itong balita sa sports. So ba na itong karoon atong sports analyst international boxing judge. Kasama ng Edward Liga sa itong linya na karoon. Kasama ng Edward, mayong buntag!
4: Mayong buntag kasamang Ken. Kining atong balita sa sports. Gatul kanyo sa DPX 500. Nagsugod na sa iyang training si pambansang Kamau Manny Pacquiao dito mismo sa bag-o niyang gym, no, sa Hollywood nga gipanag-iya kani Anthony Floyd Mayweather Jr. din iyang napalit kini tungod kay nagka problema na si Mayweather unsaon pag maintain, no, unya daghan kini Byronon sa buhi sa gobyerno sa Amerika. Nipakita si Pacquiao sa iyang footwork og sa iyang speed, no, sa maong training o ba niya si ang assistant coach o trainer ni Freddy Roach nga si Marvin Sumudyo dito mismo sa Hollywood Gym, no, sa California. Din may pakita si Pacquiao sa iyang gihapong sa iyang speed, iyang footwork, ipakita o naipipila usaba kamidya nga mitanaw, no, si Manny Pacquiao 47 anyos samtang si Mayweather 49 anyos. Daghan gihapon ang nagatang nga sa ilang rematch pandagay nagtuong maglisod si Mayweather tungod sa kadaghan niyag problema nga giatubang, no, nga mga kaso tungod sa financial problems nga iyang giatubang karong panahona. Wa pa inuon, wa pa gani makapakita si Mayweather kung nagsugod na makini sa iyang training tungod sa mga kaso nga nagka-problema siya. Pero daghang gyapoy naglaom nga madayon gyud ang maong rematch karong buwan sa Setyembre, labi na kami hulga ang Netflix nga pasakaan og kaso si Mayweather human kini nakakuha nag tulog yun, no, ka cash advance sa iyang kontrata nga gipirmahan sa Netflix. Arita sa update, no, sa kamatayon ni Rene Clark Baterbunya og ni Divine Adili, ang criminal investigation na unit, no, o CIDG sa PNP gikatakda nga musa pasaka og kaso ugmang adlawa, no, at least mga napulo ka mga tao, no, ang posible pasaka og kaso. Wa inon lagi butyag kung apil na ba ini si coach sa Tab Baldwin ang iyang coaching staff ug naabay mga basketballista nga maapil mismo sa maong reklamo. Gipaibaw kini kagahapon, no, ni mismo ni DILG secretary Remulla, no, ni John Beck Remulla. Unya sa samang kalambuan gihapon do sab kagahapong adlawa sa iyang lubnganan, no, si Baterbunya dito sa Talakugon Memorial Park diin ang mga ang iyang pamilya ni siyagit gihapon og misinggit kini o gustisya, di lang ang iyang pamilya, apil na ang iyang mga kababayan nga misinggit o gustisya alang sa iyang kamatayon. Mitambong dito sa iyang lubong, mao si Senator Robin Hood, kauban ng iyang igsuon nga si Bibi Gandang Hari o si Rustom Padilla nga may attend yun, no, sa paglubong. Apil na unya may nakikistorya kini sa banay nga Baterbunya pagkahuman sa maong lubong. Wala pa inoon mutugan ang Baterbunya kung unsa pa ilang buhato, no, kabahin sa kamatayon ni sa ilang anak. Kining atong balita sa sports, gihatod kanyo sa DPX sa 500. Pwede ba ang edad-edaran mahimong mabatanon? Mag-DPX 500, ang DPX 500, adunay superior antioxidants nga maoy nagprotekta sa mga selula, apil na ang mga nadaot ng mga skin cells o gipagrabi kini sa pollution, UV rays, pag-inom sa mga alak na makahubog o pagpanigarilyo. Ang excessive accumulation sa free radicals mo resulta kini sa oxidative stress. Kini makitaan sa mga wrinkles o folds sa panit. Mutumaw ang mga dark spots o guban pang mga sinyalis samtang magkaedad. Ang DTX 500 kampiyon sa proteksyon na dunay 1.3 million ORAC units sa antioxidants. Epektibo kining pangontra sa free radicals o oxidation. Sa DTX 500, atong panit mabatanon, internal organ, limpyuhon o ayuhon. Ang DTX 500 nindot usab sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular disease, high blood pressure, sakit sa mata, sama sa glaucoma o cataract, kidney disease, gallstone sa formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis o GERD. Unsa pa'y imong gipaabot, mag-DTX 500 matag-adlaw, aprobado sa mga eksperto o sikreto sa mga gwapo. Kasama mo sa paugnat sa kusog, Radyo Man Edward de la Serna Ligas, DYHP, Tatak, Amen.

0: Salamat kay kasama nga Edward Ligas para sa atong balita sa sports. Sa nipatahingpit nga matapos, ato nang paibawon, kinsa ning makadawa sa atong 200 pesos nga GCash. Kay natubag niya og sakto nga atong bagotana, plus naka-follow pa yun sa atong nga promo mechanics. Naka-like, naka-follow sa atong, naka-share sa atong mga Facebook pages, ang DYHP Arimin Cebu, Attorney Rufil Fernandez Banyo, na Facebook page nga katong yung dunay blue nga mark check di askilid siyang pangan. Plus, naka-share pa yun sa programa karon ni Attorney Rufil na straight to the point. So, salamat kaayo. Tungod sa sakto nga tubag nga revolver, 38 the revolver unya nasakto pa diyang pagka-follow sa ato nga promo mechanics busa magkarawat og 200 pesos nga premyo. Congratulations. Manuel Junior Mansueto Medillo. Oy, jutas-taas ni iyang pagkanda. Manuel Junior Mansueto Medillo, congratulations. Ikaw may magkarawat sa itong 200 pesos nga GCash sa sakto tubag nimo, plus iwo pag yung na-follow correctly ang promo mechanics nato. Inala lang ka sa iyo ng atong pag-join sa DYHP Answer to Win promo nga pwede ninyo maatangan, no? Matagaroon og unya niyang taon-taon na sad, ha? Pila ka oras ay nang hugna na pod ni ini. Ana lang, ato mga pangutana simple pod gayo na, kaya ato na nagikuha sa atong mga balita. Nya atong winner karon nga si Manuel Junior, palihog tag chat og balik ka Sir Manuel, ha, diri sa atong Facebook page para ma-send dito ang imong complete nga name plus ang GCash number aron ma-send dato dito ang 200 pesos nga premyo. Congratulations. Unya ato dengi greet sad kay nag-birthday kining musunod. Happy birthday ka to ni Uday Luz Penile, 87 years old na siya karon. Uy, pera buyag. O sinang Eddie Aviso, nga 70 years old na po siya karon. Dungan silang nag-birthday, magwang o manghod. Kanindot gudaan niya, kiusa lang ni ilang celebration. Dakong celebration dahin eh. Happy birthday, Ma'am Uday Luz Penile o si Ma'am Eddie Aviso. Wag manghod ni, pero dungan o birthday. Ika na ni kasama ang Alan Guliat na korda. Yatangin ninyo karon taw-tod kay mubanos po diri si Radiman Benji Tanghian. Shawin mo tiwas sa programa ni Attorney Rufil nga straight to the point. O ba na ako diri sa control kasamang cases mania. Names kinyo na sa Gerald Albio sa kasam ni Radioman Ken Galinea. Salamat sa inyong pagpaminaw o maayong buntag.
1: Radyo mo nationwide.
0: At oras karon alas 8:12 na.
2: This newscast is brought to you by Semanticone, Rest Time to the Rescue.
3: In 5 meters, turn direct.
4: Ha? Asa ko no?
5: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
6: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
7: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo, ug dili kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
8: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigig computer.
9: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
7: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
8: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
9: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
10: Available na sa Mercury o mga suking butika.
11: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kod pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Kuman sa pipila kabulan, na pag-inom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamat.
10: Ayaw hulatan nga mograbi pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang Kidney Care. Makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
12: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
14: Maayong balita mga ka-Pure Gold. Mibalik na ang pabuhos blowout. Dagkong diskwento sa inyong pabuhos. paboritong mga butang. Gikan sa food products, personal care, household essentials, ngadto sa fresh items. Panalo sa presyo ug di kalidad dili. Unique bundles nga swak pang baon, adlaw-adlaw ug uban pa. Duna na kapahigayon nga makadaog sa free usa ka tuig nga grocery promo kung ikaw tindahan ni Aling Puring o di ka Perks card holder. Hangtod 20,000 pesos kada buwan nga grocery sud sa usa ka tuig. Libre para nimo. Promo runs from June 19 to August 16, 2026. Available at select Pure Gold branches in Luzon, Visayas, and Mindanao. Check out the official Facebook of Pure Gold for the complete list of stores and promo details. Magkita ta ug mamalit na mga ka Pure Gold. DTI Fair Trade Permit Number FEB-258-020 Series of 2026.
15: Mga kasama, pait na kayo panahon karon. Apan dunay may balita gikan sa pait, kana ang Sed Liniment Oil. Ang kapait sa panyawan nga naa sa Sed Liniment Oil may muhatag o kahupayan sa atong mga giantos nga mga balatian sama sa pamaol, panuhot, arthritis, piang, mga katul-katul sa panit, biri-biri, mga hubag-hubag, bun-i, pinaakan sa mga gagmayng mananap o mga insekto, bisan ang lamok dili makaduol o dili makapaak ang sakit nga dingge malikayan usab mga kahigalaan. Busa, gamit na makasama sa Sed Liniment Oil ang imong katambayayong sa kapaitan. Sed Liniment Oil, ginama sa Sed Pharma o giapod-apod sa Sed Marketing. Basta Sed Marketing, tata, magaling!

0: Ako si Jig Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3. Straight to the point.
3: Ato ang takna alas 8:16 na sa Kabuntagon. Anya may buntag na tuntanan mga kasama. Ato ang mga sukintig paminaw, ato mga pinanggantig paminaw nga naminaw karong mga orasa. Tinatagsa ka mga radio, nagtanaw sa ato ang Facebook Live, sa ato ang YouTube channel o naminaw sa DYHP application. Anya sa ngalan ni Attorney Rufil Fernandez Banyok. Ang kasama nga mo ay regular anchor ning maong program. Ako ang inyong kasamtangan nga makauban karon na Radio Man Benji Tanghian. Kita mo ay mag-uban-uban magkasama sa iyahang programa. Tungod kay padayon karon ang ilahang kalihukan sa KBP. Aniya ang mga officers na magkasama maumay nag-dunay mga panagtigom. Mausab karon gikan kagahapon hangtod karon. Tugma, murag mahumana tingali sila karon na kung ano ka ng kasamang maris, no? So mahumana sila, so ugma, basin makakuha na sa Attorney Rufil, inyuhan ng makauban makasama sa ikaduhang portion sa iyahang program. Okay, ha? Kumusta mong tanan, ha? Magkwanta ka nang naang mag uban-uban ta, mag kanang naang gwanta-gwantahalan sa kunin niyo ron, ha? Kuna sa inyuhang gwantahon ron, ha? Salamat kayo sa inyuhang magpasalamat ninyo daan nga magkuyog ta hantod alas 10 kapin makasama karong buntag. Pasalamat ko daan nga di mo mabulag na to, ha? Pasalamatan ta mo daan kay kana na ang away kanang na ang why bi ay why bulagay, ha? Okay, onya arita sa ato ang kuan usa. Di pa ta mo adto sa ato ang mga isgotanan sa karong buntaga makasama. Sa di pa ta mo adto sa mga isgotanan karon og uban nga mga reports gikan sa makaubanan ato sa nga dawaton, ha? Ang dugang mga winners nga makadawat og mga pahalipay diri sa DYHP. Nagasanbay karon sa Pigas Linya ni kasamang Lailin Rabanes Arigadas, kasamang Lailin, kinsaning dugang mga winners nasakpan nga naminaw karong buntaga.
2: DYHP. Top RMN Report.
4: Mayong buntag kasamang Rajuman Benchio, mayong buntag sa tanang Tuking Tig paminan itong stasyon DYHP. Live kita karon sa Talisay City. Dinanong sa maturity makarawat sa itong mapahalipay nga bugas of chorizo. Ipipasalamat silang katunay kong suporta sa itong stasyon DYHP. Sila Nili Bascon, Elsie Alisna, Helen Flores, Salvacion Villeza, Rosario Canieda, Joy Candia, Felipe Bacolpo, Mia Baguio, Patrick Navarro. O karo na sa ikasingin ninyo sa DYHP.
3: Yeah! Eh, dire, sayaw, sayaw, sayaw, ta!

Ah, ito mga ate, oh, ha? Alas 6 sa buntag, sugod na ang aksyon. Radyo mo ang nasa. Pino kayo, og stepping si ate, oh. Hindi ka balita kung pangita mo sa adlaw. Kung sa'y tinuod, siya dayon mo tawa. Walay libod-libod.

0: servicio satana.
1: Ah, ah, ah. Ama yung mamo. May mamo kiyot kiyot des tatay di ay. Subo paminaw ayaw na paglangay kay si Atty. Rufil Banyo. Ah, sige, biraha, biraha. Oh, kana, kana. Oh. Hala, sige. Exercise sa kabuntagon, ha? Kung kuunsayang ay iyang isulte dayon. Subo paminaw na. Ah, paminaw. Oh.

0: Sa isa buntag, sugod na ang aksyon. Ready mo andar, sugo ready sa impormasyon.
1: Pagkanindot.
0: Balita o panghita mo sa
1: pagkanindot, may lirina ka ayaw ka sa mangke.
0: Wala lipod-lipod, kumuha tagog komentaryo. Diretso good ka ayaw murag pa na sa target.
1: Okay! Salamat kayo ha, kasamang Julius Balile, kasamang Idol B. Agni, kasamang Lailin Rabanes Arigadas, o sa ito mga winners sa karong buntaga. Salamat kayo, maayo kay mo kwan, maayo kay mo sikdo-sikdo o sayaw ni nakaito mo. Kanis ate kay nakaito, maayo kayo. Kanang naang tigapil-apil, tingali ni siya, o kanang naang...
0: Sugod na
1: tigapil-apil ni siya, o kanang... Otsos yun, Jesus ko, grabe. Tanawa. Dungagi nag-premio, dungagi premio kay Jesus, purti man di ay makasiksi sa kay Musayaw.

0: sa bunda. Aporte makaki ay hasos na da. Ayag palupig kasama man Julius ni ate.
1: Di ka balita o panghita sa adlaw. Kung unsay tinubod siya dayon mo tawa. Walay lipod-lipod kung muhatagot.
0: Ayag palupig ni ate ha.
1: Kaayong murag pa na sa
0: tag. Aporte o wak ko tasay oy. Kana mo'y saktong exercise Diyos kabuntagon ha. Kanang uban nga wak mo sayaw, medyo gikapoy na gaunsa tingali na sila gabi eh ha. Kay gikapoy man ha.
1: Straight to the point. Walay liku-liku.
0: Ah, wasaya po tin saya.
1: Libog-libog. Subo paminaw. Ayaw na paglangay. Kay si Atty. Rufil Banyok na'y nagbantay. Straight to the point. Inudyud.
0: Ah, po tin mo saya. Oh, po tin. Kunsa man ni siya kanang naang anong may man ni siya mo saya? Tikwa ni siya kanang atig zumba ni si ate.
1: Subod na ang action.
0: Oh, masiksir ba kay mo saya o tao na?
1: Sa subo. Kung na'y problema iyang pagkaanong dingog at iyang pulong mo.
0: Ala sige, so salamat kayo ha. Salamat kayo mga tia ha, mga manang. Mga ate, salamat kayo. Thank you kayo. Kuan na pagkapini ning kananay, kuan nanay nakaito mo pagkapini kay Mike mo sayaw. Okay, so balik ta karon taod magkasama ha. Balik ta karon taod kay kanang naang daghan ta mga isgutan karong buntaga. Asa to ang pagkulo kabildo karon. Sanbay lang sa kay balik ta karon to duman lamang sa mga importante kayo. Ato ang atak na alas 8:25 na sa buntaga.

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX-traordinary with MX3.
4: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
5: Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: Kining corned beef na lang usab, okay na?
7: Mami!
6: Angeline!
7: Di man sa'yo pang okay ra.
6: Pero,
7: sa star ka na!

0: proper diet and exercise, dahil jud ka. Star Nutrients Corn Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: Kung pirmi ka po'y, nanluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na.
3: Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
4: United Home. Unilab yan.
5: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
6: That portion was brought to you by Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
7: Makakasama ako ang inyong Radyo Man, si Paul Lauro. Doon natin may balita, ang Life Extension Vitamin D3 na kung matabang sa atong panglawas, kay makatabang kinipagbalikon sa atong immune system o kabugugan. Kanunay nga abtik ang atong lawas o makatabang usab sa atong digestion, sirkulasyon sa dugo, ilabi na sa atong mga tao na doon na mga maintenance medication. Daga mga sakit nga motumaw kung ubos ang Vitamin D3 level sa atong dugo. Apil na niini ang mga balatian sama sa cancer, diabetes, respiratory disease, heart problem, o uban pang seryosong mga sakit. Kung low ang atong immune system, dali sab tantakbuyan o mga sakit. Maong paliguna ang imong immune system. Inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Duha ngadto sa tulo ka soft gels matag adlaw sa Life Extension Vitamin D3, igo nang protektahan ang imong lawas. Unya ko magpakonsulta kamo, adto alang ang ato mga Life Extension clinics dinhi sa Sugbo sa Cebu City, naa mahimutang sa Osmeña Boulevard, anang paingon sa Kapitulyo, dool sa ta sa Cebu Gospel Church o Cebu Dock. Samtang sa Consolacion Branch na to, naanata sa EDM Building at ubangan sa Jollibee, Barangay Kansaga, lungsod sa Consolacion. Alang sa inyong dugang mga pangutana, tawaga lang kining mga cellphone number 0917-318-1161 sa Cebu City Branch na nato. O sa mga taga-Consolacion, tawaga lang ang 0917-318-1175. Ayaw kalimot, Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for Longer Life!

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Straight to the point.
4: Ato ang tak na alas 8:30 na sa kabuntagon. Balik ta makasama diri sa ato ang pagkulo kabildo karong buntaga.
3: Straight to the point.
4: Oni sa di bata no ato sa mga isgutanan karon ato ipadayon sa dni mga sukin di paminaw ning ato ang gi akan nang naang biyaan nga isgutanan kagahapon. Ato ang i-check karon ato ang mga kaubanan sa ilaha sad nga mga report. Sa di pata mo adto sa tuang mga isgutanan kay naghantag mga isgutan o niya mahinsad makasama aning ni ang nagsingabot nga impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte.
3: Straight to the point.
4: Kay ang defense team o ingon man usab ang prosecution mga sukin digpaminaw ang kani mga prosecutors prosecutors na mao mga sukin digpaminaw ang kanang na ang mga pipila ka mga congressman nga mga abogado o niya nagkuha asad sila private nga motabang nila private nga mga abogado o niya nihangyo kuno to sila extension niya nang gitawag o pre-trial conference o niya gusto mga sukindig paminaw sa prosecution nga ablihan kadton to ang box bitaw nga gikan sa BIR. Unya muna naglali sila dito gahapon ha. Karon taw taw ato ning hatagag pagtagad ha. nangugat ra ba kaayo to si Luistro mga sukindig paminaw? Si Congresswoman Jerville Luistro asas Laila de Lima nangugat yung kaayong kinahanglan na ginang ablihan ng box ha. Okay, ato sang i-check si Rajuman na Jane Gagliardo. Karong mga orasa kay matod pa, doon ay upat ang naangol. Human na nadasmag ang Osaka tanker dito sa lungsod sa Minglanilla, kaganihang kadlaon. Paano itong kumplitong detalye sa report ni Rajuman Jane Gagliardo. Yes, Rajuman Jane.
3: D-D-D-Y-H-P. Tata, Ottoman Report.
5: Yes, kasamang Benji, tungod matod pa kaya nakatagpilaw ang driver ni ining tanker, kasamang Benji, na bangga niya siya sa mga poste da Plin sa Karsada sa may barangay Tungaan, lungsod sa Minglanilla, mga alas tres pasado, kaganihang kadlaon, kasamang Benji. Ang kinimaw driver na ilhan lang ni siya sa alias na Will, 33 anyos na siya niya, pagadakbayan sa Talisay. Matod niya, kasamang Benji, nga ikatulo na to niya kadeliveran di ay siya Mandawi paingon siya balik na po sa Naga. So wala na to'y suod. Ato higayon na kasamang Benji, wala na to'y suod ang iyahang tanker. Paingon naman siya pabalik sa ilangang opisina din sa may Naga. Dinas may tunghaan, mutungaan po ni siya nga nakatagpilaw siya kay Porte Gidon na niyang dukaa kasamang Benji. Down siya sa mga duhag yun kanang metal nga poste kasamang Benji naa sa kilid sa Karsada sa kanaga ni mga solar kasamang Benji.
4: Oh.
5: So nang mga baw gana ibot gito ang mga buo kasamang Benji. Kung makita gani na to dinas ako ang mga videos mga pictures na to kasamang Benji nga nadako niya sa tubangan ng usa nadaro niya ang usa niya ang nakapait sa gid kasamang Benji kaya kanang gihunungan niya pwesto pod na sa kanaga ni mamaligaay og photo of si Kuwati. Doon na nai-alamisa nga, gipwestuhan sa naninda nila kasamang Benji. Niya, ako gayon na, ay mintagid gaayo kay tinggawas ko sa tindera, alas tres. Tago niya ang maong insidente na ano sa mga alas tres, bansinko. Kaganyahan, kadlaon ka sa mga Benji. So naka-display na gid sila. Mga gayon na. Tapos karoon kaya, nakabantay man dyan kay ang tindera, nakabantay kasamang Benji. Na nakapidpid siya, so wala ra siya naunsa, pero sa pagkakaroon, maglisod matod pa o istorya ang tag-iang ato sa ilahang tindera, kaya mura siya na trauma. Nakapait po, kay naiusa ka customer ka sa mga Benji, nga tindera po ni siya sa karinderya, natapada po na naadang sa painutan ka sa mga Benji, nga na mainit, at tumigayo na, Wato ko lang sa kabantay sa Mang Benji, inaakalapuan, ginintawin siya.
4: Sus!
5: Kaya sa naiyang painit, sa painit ka sa Mang Benji niya, gawa sa nalapuan siya, natumba pagid siya. Natumba siya mo, nagigid ka siya sa tambalanan, pero ato lang i-clarify ka sa Mang Benji, no? Usang naangol. Usang naangol ni ining maong pangitabo nga, anaparon sa tambalanan, si alias GG, 23 anyos ni siya, kasama Benji, dalaga, nga tagadakbayan sa Naga, niya ni Jopi and Panisiya, pero di painit nang siya itong higayon na kayo. Silingan pa man ni silang atindahan, pero kaya nakaplan gid sila.
4: Sus, grabe ha, ganyan pagkakuan, ano? Kana naguba, giyot ang atubangan nga bahay ni ining maong truck, Radio Man Jane?
5: Nalunggid sa Mang Benji, mara kusog-kusog giyot kay nagian mang good niya ang katong puste, sumura mo ito, nakapalumping atubangan sa iyahang sakyan na, or sa kanilang sir niya, na buangkod ang kanilang atubangan niya sa amin ka sa Mang Benji.
4: So, unsa man ni siya, naanin siya ay kanang naang truck boy?
5: Siya ra usa ka sa Mang Benji atong higayuna, maupod siguro nga wag yun nakabantay niya gid ka sa Mang Benji no nga nakatagpilaw na dahil siya kayo sahay ra ba kining driver makalimot ka sa Mang Benji nga nakatagpilaw na dahil
4: o kasagaran ingon ani mga dagkong mga tanker doon naman gini mga truck boy nga ano man kuno sa may rason niya nga unsa man wala sa tagai og truck boy sila ang kumpanya or ang iyahang truck boy wala niya dadaan sa makay rason gamay nato na nabay kauban ba sa front seat ba kay mulahan doon ay makisistorya ni mo na ay maka maong mo drive kato na maka drive or kung nakapananglitag duka na kayo siya nga naman di ay mo pahuway siya tagpila usa sa gamay di askilin
5: gidon ta ka sa Mang Benji no nga kung paminaw ba nga kada galing di pa kaya mo drive kung sa kaduka ina din sabota makasabot ta kay tawo ta ka sa Mang Benji no kaduka on gid ta pero kung paminaw di dato pwede ra gid kayo ta mo pahuway pero murag kaning pangitabuha ka sa Mang Benji pabalik na mang gudi sa siyang opisina murag ni uli na pa siguro yang helper kay ato na ibangwan siya ra mang gid usa ang nag-drive ato higayon na niya, wala siya ituyog na helper ka sa Mang Benji. So, ang ako ang naabdan sa area ka ganiha, kay wala pa man gid na kuha ang kining maong sakyanan, kaya na hinabi na to ang katong tag-iya sa painitan ka sa Mang Benji, no nga, nang hipos na lang gid-intang sa iyong mga puto, nagkatag ka sa Mang Benji sa iyang sitwati, iya ka lang gikuan niya, mga stress pasado, ni Sai-Sai siya, nga mauni ang pangitabo, niyang iyang tindera ka, nag-isip ka sa storya kana trauma pang
4: sus in town kaluoy town oy
5: ang kasing nalakuan kato 23 anyos na dalaga niya natumba sa siya gidala lang siya sa tambalanan ka sa Mang Benji para po ma-x-ray han masiguro po ba wala ba siya damage gini sa iyahang ulo baka ha or ubang parte sa iyang lawas kay ipok niya po kung nga bahay sa lawas kay sa Mang Benji nalakuan mang dib in town og ininit
4: sus
5: tambalanan kay na mainit ra yan tungod po lagi yan yung nakapagpilaw nga driver so murag disgrasya po din kayo ang nahitabo pero murag unta ko sa mga kuhaan po din siya pagtulunan sa mga driver jud ka sa Mang Benji no nga
4: magkuhan na sila nila kinahanglan nga pahuway gyo tungod kay kuhan kayo lisod kayo o kanang na ang madisgrasya o kanatagpilaw o niya katulog tungod sa kaduka pwede man mo kana na ang mo pahuway lang sa kadali or mag kuan baka magdala og kana bang naang truck boy kay palitan kanis kasamang kisos minya mo ni imong himoon truck boy di gi katulog kay purti man daghan ang bot sa manzi anya kana naang isu istorya ni mo diha og istorya og kanang naang bahala og kanang naang unsa nay asa na maabot yung istorya at least malingaw-lingaw ka malingaw kan driver unya nay makabuyag ni mo nga oy samang ka mura magkag ni kana doko ayaw lang ni si kasamang pulaw ro himoon ni mong pareho niya nga truck boy kay mo pay unang matulog si driver kanang naagyod nga kuan kanang naabang tabian o niya daghan og mga sugi daghan og mga butbut ba sa ilong gupa ka na damo nga tikal ba ha kanang nang tikalon gid
5: na kasama ang Benji no nga magkuyog yun ang tao ganang pareha nang iingaw ni mo mga tabian tapos malingaw mabi na karong ay na ng mga orasa kasama ang Benji
4: doka nakay na oy
5: pagigil sa mga Benji niya plus kapoy ang trabaho. Kapoy ang trabaho. Mang Benji, mo nang murag, kuan gid ang imuhang lawas, mo nang murag, gigid mapaktan. Ngayon, ani ang disgrasya, gid ka sa mang Benji, no? Pero unta, sa mga drivers, o ng mga naminaw, gid nato, parang ka sa mang Benji, kung paminaw, gid ninyo, na mo, piyong pagina inyong mata niya, kamura, gid usa, pwede na gid mo, tagpilaw lang sa kasamang Benji, na binaanin niya kasamang Benji, nga pabalik naman dayon tayo siya sa opisina. Malay ka, ang kasamang Benji ba, sa murag, kung nakatagpilaw lang kahada siya mga 20 minutos, baka kasamang Benji, so okay, nagidun sa ito, makapaway gamay iyahang mata. May naabdan ko dyan, yun yung disgrasya. Tungod sa mong disgrasya kasamang Benji, kaya nakakuan magiging, nakadamage mong siya ni mga pusti, doon ako naangol ani, do dili, good. Mawi puntirya sa mong disgrasya, nakuanan lang niya sa iminit, pero ang kiling mong driver nga si Will, gidalagid niya sa buhatan sa Minglanilla Police Station kasamang Benji. Para po, dahil sabot niya kung insayang mga kalapasan po da niya madugangan po ang investigasyon na buhaton sa ato ang mga otoridad. So, okay. So, sa mga Benji, bao na ang kumpletong detalye nga nakuha nato ni ining maong tanker nga nibangga sa mga poste nga nakaangin po ni siya o painitaan niya dito sa lungsod sa Minglanilla. Ako ang inyong radyo man, Jane Galliardo, DYHP. Tapa, Araman.
4: Okay, salamat radyo man, Jane Galliardo, sa imuhang report. Sumuna nga alang so ang mga drivers at tuang mga kaigsunan po din taon nga labi na gadala ni mga kani mga tanker, mga dagko, mga sakyanan so kinahanglan taon nga namang yun ang pag-amping pero mula ginabasa duka nagyo kayo kuan lang sa hiklin lang sa daplin at tagpilaw lang sa gamay palitag way truck boy ayo lang po na pagsaligan ng truck boy nga una pang matulog ni mong nakay truck boy. Hagok pang agi. Onya, standby lang sa kadali ha, balik ta karon don taod. Alas 8:41 na sa bunta.
2: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
6: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
2: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
6: Ngipin ay Max Alaga. Max Protect tago pa.
2: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
6: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protect tago pa unique.
2: Max Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
7: ACS.
8: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang, walay kulba sa pamaol, basta naay Alaksan Extra.

0: Holly Coffin, sa mancha, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Ato ang atak na alas 8:43 na sa Kabuntagon. Balik ta makasama dire sa ato ang pagkulo kabildo karong buntaga. Onya ada ato asa nga tabukan no dire sa pikas linya kay naka-standby karon ang regional director sa Department of Education dito makasama sa Region 8 nga si Dr. Salustiano Jimenez no. Ato aning amigo kasamang kay onya gikan dire sa dire na sign man sa dire sa ato sa Region 7 karon tuan na sa dito sa Region 8. Doc Dr. Jimenez, mayong buntag nimo doc, live daron sa DYHP Aramin Cebu og sa IFM live sa ta sa tuang Facebook o YouTube channel. Imo makauban si Radio Man Benji Tanghian na Doc Jimenez, may buntag.
2: Yes, hello, Sir Benji.
1: Oho.
2: Hello.
1: Hello, Doc. Oh, good morning, Doc. Kumusta, Doc? Naa naman dahi ka diya. Doc, mo dahi wa na kita ni Mudri sa ato, da?
2: Oo. I'm a 3-month-old regional director here in Region 8.
1: Mm, onya, unsa man ka nang naang kamaon na sa gamu waray-waray diya, Doc?
2: maupay na aga.
1: Maupay, oh.
2: Sa inyo, natanan.
1: Ah, kamaon na gini. Ay,
2: Bitaw,
1: okay. Doc, oh, kanang naang gikuha yun na mo, no, ang imuhang linya karon o niya tungod aning ni ang nahitabo bang ingnon tanga dako gining hitabo kay nabaliog ni sa tuang tibuok Pilipinas, Doc, no, kaning ni ang nahitabo nga pagpamusil sud sa eskwilahan, no, diha sa Tacloban. Sa pagkakaroon, Doc, unsa na may update, unsa na may gihimo, no, nato sa Department of Education niadtong maong hitabo?
2: Actually, daghan man tagi panghimo, sir, no? Even from the start of nahibawaan na ang incident, so ang Department of Education wala jud matulog og panghatag og kuan mga support sa mahintungdan and all. With in fact, even our beloved Secretary Sani Angara, been here in Arigut siya. Para lang yun magduaw ang katong mga namatyan taon. And then itong sa mga palay yun, then nag-visit sa mga hospitals and nag-meeting na mo tanan with the instruction nga ipa-igting yun na to ang pag-kuan sa security and safety sa itong mga eskwilahan, sa mga kabataan o katong mga personnel.
1: Okay.
2: Now, ang report ang itong gibuhat gawas anang kuan ang iuna nato ang mental health sa ato ang mga personnel o sa ato mga bata. So we did psychological first aid aside from the financial support no nga gihatag sa atong secretary ug sa atong mga kaubanan diri sa regional office ug sa division office ug sa mga uban nga mga even non-government organization even the LGU. Ang LGU Tacloban, pasalamat po ta kayo, no, kay naagyot sila, yung ato mga congressmen, mga ato ang PNP and also DSWD nga abtik sa kayo nga ningad to sa itong mga biktima, no, para makahatag og ayuda o unsa pang mga angay na itong pwedeng mahatag na suporta nga ito sa ilaha.
1: So Doc, arita sa update no aning ni ang mga katuin taong na injured o gatundo sa patay. So pagkakaron ang yap sa mga namatay tulo paghihapon.
2: Ang nabilin sa ICU o sana lang and then all the rest na to discharge na po. So mga 2 days from now ang uban ingon to ang doktor na ma-discharge uban gali possibly ugma no or ma-discharge na po do ang uban po nga discharge na po.
1: So pila na lang to kabuok Doc ang naa sa mga hospital karon gawas aning usa nga nasa ICU?
2: Per count na mo murag na bilin is mga kuan na malang to 11 or 12. Mao na lang na oh.
1: Na ang kana na ang nasa ospital pa karon usa ang kana sa ICU. Oho. So kaning ni Abado kadtunto ang kuan 14 anyos o kaning 15 anyos base sa imuhang pag-imbestigar no sa tuang mga teachers diha. Unsa man gyud sila mga bata? Unsa man kuno mga background ani sa eskwelahan?
2: Actually, mo na gikuan karon kay owner student galito usa.
1: Ah, mo ba?
2: And then,
1: asa man ato katong 14 year old?
2: Kuno atong gamay.
1: Okay. Okay.
2: Katong gamay and then, ang katong dako with in fact tabang-tabang galito og kuan sa gate, no? So una di gyud nato ma kuan og unsa gyud, no? Kay labi na ongoing na pud ang investigation karon.
1: Oho. Medyo kuan, medyo putol-putol ang kuan dok.
2: Ah, hello hello, hello sir.
1: Hello dok, okay na, medyo putol-putol imuhang kuan, imuhang signal.
2: Muna nangita ko lugar ning gawas ko.
1: Ah, sige, okay na, kana, kana. Oh, so kaning niya, owner student, ining ni ang 14 anyos, o niya kining 15 anyos, tigbantay-bantay ni dia sa gate. So, kaning niya siya, wala ba ni mga reported cases na nga kanang nga sa una doon ay backgrounding nga napatawag na ni siya sa principal office na gana napatawag ang maginikanan tungod kay doon ay mga previous nga record kaning ni ang mga bata wala pa yung natay nakuha na
2: so far walay mga istorya nga ni ana sir.
1: Pero unsa man kuno ni sila kaning ni ang duha unsa man ni buguyo ni sa eskwelahan o dili or badlungon
2: so far hilungon raman gyud pud ni kuno ang kaning gamay. Pag hilom-hilom raman po ni siya, kay the fact na na-owner ni siya, so he's doing good. So, maulagi, we are into one pa, further investigation. With the fact, wala, dili mi ka hatag og more comment, sir, for now. Because still under sa, kuan magod, investigation sa police.
1: Okay. So, pero kanin ni Adok, kung sa mani, naabak kuno ni sila kanang mga ganggang diha or kanang fraternity ni sila?
2: For now, di magod na itong mga kuhan specifically nga, nalagod sila gagang good or kuhan kay sa basic ed, dili magod na siya allowed, but naman sila yung mga grupo-grupo na yung mga kuhan, di na itong mga kuhan magod nga, legit ba na ilang mga grupo-grupo, no?
1: Kay,
2: niagay sa tagkabataan, no? Naman sa tayo mga
1: bitaw, oh.
2: Namigo-migo nga grupo-grupo, pero kinabuang lang, wala magiging kuhan.
1: Kaya
2: ako sa una, ako gikonsider like ko, ganggang kuno tong amo pero ang amo ang kuan taon gang mampo
1: oh kaon gang oh, kum,
2: si
1: oh kumbira gang to ato sa una
2: ano,
1: oh kumbira gang o baka disco gang ato sa probinsya
2: ano, pero amo huna-huna ato ganggang pero dili man gyud to
1: oh
2: kuan kay oh
1: so kaning ni ang kadunto ang report no nga inisa nato nakuha nga kani kuno nahimo nila ning maong krimen tungod sa buliing gibuli kuno ni sila unsa man ni confirm ba ni nga maong report
2: pod, it's not confirmed dili pa pod siya ning ana kon kay within fact bag-o pa pod ang klase within fact kani katong gamay usap po to 1 week po to nga ning absent kay nananghid kuno ingon ang principal kay kuyog sa pamilya no na sila'y vacation
1: so
2: niya bago pa sa ang klase. So, 1 week, karoon pa ang klase. So, marag di na itong makuhan nga ning ana dahil kagrabe na kaingon nga naibuliing nga maunang na naitabo nga ning ana. Though, we are not discounting na agyo na yung mga sugsug or what. No, but,

0: No? So, aron ma-reminded na itong mga teachers, itong mga schoolers, and even the community, even the parents about all this.
1: Okay, kanina mo ingon yung nga gibully sila, so naa sila target ana kinsay ng bully, mo ilahara untang target unya kadto.
0: Maunta so wala.
1: O wa man nya kada rooms na gani di tabok pas pikas building, apil sila pamusil dito.
0: Mo lagi. So as of now we are still waiting for the report yung sa to ang kuan investigation report sa PNP.
1: So katong usa kay ni bakasyon man ni ang niwang kaning niang usa nga kuan medyo dakuon unsa man ni bakasyon po ni sa atong panahon na
0: wala man din ha man ko no actually according to the principal okay ra man din ha man nag eskwela ra man ko no wala man no murag so far normal days wala siya ka ita or kadungog na ay mga kuan ang bata.
1: So kaning ilaha mga adviser do ang ilang mga adviser wa sila na matikdan katong a week before ana kay Lunes man nahitabo. So anang na ang pizza 15 to pizza 19 wala sila na matikdan nga murag dunay mga signs or lahi ang lihok ani mga bataa.
0: So far mga sagingon sa principal wala man kuno mga manifestations. Pag normal day ra man gyud gihapon no. So mo nang naglisod gyud sila og kuan og unsa ngano nga nang hitabo abat. Anyway, the PNP is now investigating more on ang sagyong hinungdan.
1: So a week before, walay gikaaway kininduha di at sulod sa eskwelahan o sa classrooms?
0: So far, sa principal's contentions, wala man.
1: Rabiha aning itabuan, no? So katong possibility nga na-influence sila sa kaning ni ang online gaming kanang violent nga online gaming sa man dako ba ni og posibilidad dok
0: there is a possibility do ato po nang i-double check no unsa gyud na ang kuan ana ang police is now into that kung bitaw na kung mahimo no pugalitong gikuan sa to mga LGU we do have the IDO lead yesterday. Stakeholders convergence tawon pa nga kung naang mga LGU makahimog mga ordinansa about sa unsay how to regulate and how to possibly control ani mga butanga.
1: Okay, kanang na sige dok.
0: Yeah, to help us na ma-control og if ever na mga ningani.
1: Kay kana na abito kani sa gold box gipakita ko sa Monticlisan diri gahapon kani sa gold box pero pareho gyud mo nahitabo dito sa kana na ang taklo bando kay kaning gold box di ay ikaw maoy murag mag-operate ana kita mag-operate kita magduwa unya daghan tag mga weapons nga pwede nato kun sa itong gusto nga mga weapons nga aton danon unya do na tay mga target diha nga daghan kutob sa ato makitaan nga mga tao. Atong pusilon, ato ang pusilon, dong gabon, or dahil musulod kag mga eskinita, musulod kag mga rooms, musulod kag mga balay, kaning ni ang duwa nga gurbak. So at least karon ang kuan aning atong cybercrime, kanang investigation noon ani ni kuan naman, ni ilan naman kunong giban, no? Kining ni ang maundula, kay mo ilang natanawan, gabasi o na-influensahan ni ani. So at least giban na karon.
0: Okay. So yung mo sa na mo ang di pangkuan lagi na maunta na yung mga ning ana nga mga aksyon no and then we even requested police visibility in all our schools public schools.
1: So karon dok unsa may gikuan na diha katunto ang eskwelahan nga diin nahitabo ang katunto ang mga insidente unsa man tanag face to face gihapon tag klase karon or online class ba unsa may gihimo na to
0: now, for now, whole this week, walay klase because we are into kung kuan yun sa kuan patanag psychological first aid. So, mosagi siguro.
1: So, nag-counseling na ta sa karon dok?
0: Counseling, ang katong mga bata nga nasa hospital, iadtong katong mga kuan. Si Secretary Angara nagpadala galig yun og mga psychologists og some mga guidance counselors na muari diri para yun ma para ma siguro na ang mga bata nga affected matagaan og igong psychological first aid.
1: Dinuod, dok, kay kato, dili lang mga bata na nga trauma atong hitabu adok, lakip ang atong mga teachers.
0: Yeah, that day nga naitabo atong giuna dayon.

0: mga teachers. Mm. At today yung diuna ang mga teachers.
1: Oh.
0: So niya, sir, sorry because we're about to start na yun.
1: Ah, sige, Doc. Oh, salamat kay Doc, ha. O niya, sa sunod na lang po, no? Sa
0: thank you so much.
1: Salamat, Doc. Salamat sa imong time. Salamat kayo kay nagsugod na mo diha taon. Okay, no mo to makasama si Dr. Salustiano Jimenez, ang regional director sa Region 8 mga sukin dig Paminaw niya. Nana siya nakatunan dito kasama kin maupay na aga sa inyong tanan. Pero bitaw no kanang naang sa mo regional director karon gikan to diri sa Sugbo motong kailato nato. Onya kanang naang ni pasidaan to daan ganiha nga anytime pwede niya nga mo yang putlon ang atong interview kay naasa sa ilahang venue para sa ilahang meeting. So muna nga nag-start na kay hapit naman 9. Ano 9 naman gyud hapit onya muna nga ni kwan. Sige lang nga sunod nga kwanto basin ugma no sa Attorney Rufil basin matiwas niya og interview ugma si Dr. Salustiano Jimenez kay karon unsa may mga kwan dito kanang naang ang ilang mga eskwelahan mag sa may ilang plano magbutang na ba sila dito og mga kanang security guard gyud nga maoy mo check no, sa mga estudyante nga musud gawas diha sa eskwelahan mga sukin dig Paminaw kay ang uban nga mga eskwelahan dinis ato dinis Visayas dito sa Mindanao straight to the point. Nipahigayon na sila og kanang naabitang ang musud nga mga estudyante i-check na gyud ang mga bag. Ha, i-check na ang mga bag ang mga estudyante nga musud, i-check na kay tiaw mo na nga dili lang din ni karon nga higayon. Daghan kaayong nahitabo nga naay mga insidente sa eskwelahan sukad pa sa miaging tuig. Ha, sukad pa sa miaging tuig dunay maestra nga gipatay sa estudyante, ha? Dunay mga estudyante nga daghan nga mga insidenteng ingon ani sa miaging tuig pa mga sukin dig Paminaw. Ha? Hantod pagka karon tuiga gikag Enero, Pebrero. Ha? Naay mga insidente ingon ani wa lang kaayo mabaliog ba kay tungod sa kana bitaw nga ang uban na nga angol ra kani mo ay grabe man kay tulo ka bukang patay in town og daghan kay mga nangaangol. Ha? So muna nga sa panawagan, nasa panawagan nga kanang naang atua nga i sumanay kanang naang ang kaning sa balaod or kaning amendments nga proposal ni Senador Robin Padilla angay na ba mga sukin dig mawin ang ipaubos sa 10 year old ang bata nga doon na criminal liability ha kay karong 15 anyos ha 15 anyos unya pananglitan 16 ha kuan gani na kanang naang di pagani gyud mapriso gawas lang kun dunay discernment diha. Ha? Kinala 18 anyos ang mapriso pag yun. Pero muna nga nalipay baka si Kiko Pangilinan na ninyang gibuhat nga bala. pero muna nga ang uban, isad na to kamahayan kamingon ronsod ang uban. Ha? Tungod na ni Duterte, tanawa. Tungod na ng inyuhang pag-idolize ni kanhi Presidente Duterte, de tanawa rong mga bata. so muna nga kanang naang atoning kwanan ha atoning hatagan og pagtagad makasama kay daghan na oy ha daghan nag nahitabo niya dunay uban nga mga nasod nga gani city anyos pa lang ha city anyos pa lang nag kuana nila ag ilan nang gipahugtan mga sukin dig Paminaw ang kinahanglan accountable na ang mga bata nga maka sa labi na kung dagkong makrimen ang mabuhat. Ha? So kanang na ang minimum age of criminal responsibility. Ha? City anyos. Wa na naanay mga 17 ka mga nasod mga sukin dig Paminaw nga city anyos pa lang ang bata mga sukin dig Paminaw city anyos pataas pwede na nilang prisuhon. Ha? Pero diri sa ato city anyos murag wa magani dagoy na brief nag ato sang i-check no si Radio Man po Lauro kay dunay breaking news niya usab karong mga orasa mga sukin dig Paminaw yes Radio Man po kumusta diha unsa man ni
2: DYHP Ottoman Report. Rajuman Binji, live daron diri sa Sitio Santo Niño 2, Barangay Barrio Luz, o Kabantan Barrio Luz, na ito ng Subo. Ay naokay ni mga tao diri kasama ang Binji, kay ni sila o migkalit ng balay ni Asa Kunluyo. Uy! O niya, gituyo, migsunog kasama ang Binji, no?
1: Uy!
2: Niya, ang gituyog sunog, gihold ni ron sa ato mga personnel sa barangay. Ito, ikaw, bankeron si Samson, ang atong Sipta, Akwan, Deputy Siptano. Gusto yung alin mo din?
3: Samson, ni Gapatan.
2: Gapatan, sir. Samson, kinang nakadawatag report nga doon ay sunog.
3: Yes, sir.
2: Niya, pag-respondi na to.
3: Wala na, sir, ha? Ang prasa si staff, ang nayo, niya, and then, pag-abot sa ato, residente, Dre Obalje, ganyan talag pa yung speaker, sir. Pag-abot sa atong fire truck, nag-clearing na lang sila.
2: Kasi nakita dito, sir, sir.
3: Basura na sir, mayroong ginagkutan niya as per sa tagihanin balay. Ako siyang interview ng anong ngayon man ano, sa ako rong ginagkutan ng basura dire para ako ang mga tao at ang attention niya kay hunting daw kami siya sa mga silingan nila dire.
2: Okay.
3: Oh, mauna medyo parang kuwala siguro.
2: Pero sa atong background ano, sa atong barangay sir, sa Barrio Los ka magamitay ni tawana.
3: Gamit ka na siya sir, gamit ka na siya.
2: Wala ni siya pamilya sir.
3: Patay na mga pamilya na siya, yung papa, patay yung mama, patay na
2: siya. Siya lang usali pa. Siya na yung mga iksoon
3: sir. Wala ko kibaw rabi sa iksoon, kaya basta nga ako nahibawan, kaya pagkadi rin magyugo, siya na usa ko nakita andre, pag ano tayo siyang ginikanan, siya may nakasunod aning balay, ilang balay niya, baligla na ilang uban, na pinili, nabili niya.
2: Tugay na rin silang residente di Resbaryo.
3: Tugay na sir, tugay na sir.
2: Yung gituyog, dagkot di rin. Kuya, ni dako ng kayo ganyan, sir?
3: Oo, dako na. Ito lagi, sir. Ganyan, naapwala sa itong mga silingan. Yan, naapwala sa fire truck po. Atong tulog fire sa Bariolos. At tikpot. At pag-abot di rin, na-clearing na to. So far, karon, okay na siya.
2: Gihuwat na itong police. Yung maulay mo, magkukusto di lang unanin niya.
3: Yes, sir. Yes, sir.
2: Eh, lusog balik din, may ipo, sir.
3: Adele, sir. Lusog ay sadan. Ay, maamong ang mga silingan, ani.
1: Ngano kuno to kasamang pol kanang yang gisunog kay dunay naglagas niya?
2: Okay, salamat kayo Sir Samson, no? So
1: kung sa to rason kasamang pol kanang naang
2: sa mga residente diri sa Pita kay kining sitio sa Duninio o gikan kag Ayala permirong skina pawala. So okay mo gani ha pag ingon sunog.
1: Dewa HP. Ah, pangayuan kag bugas og chorizo diha ron kasamang pool.
2: Oh, ang bana sa Dewa HP ba ko kay naka-civilian magkuha ko maka-uniforme
1: na. Oh,
2: sa ila na yon, naka-helmet sa ta niya, naka-face mask. So wala na ili ang wala yon maili si Kuya Paul, no? Kasamang Binji. Si Kuya Paul ni, oh.
1: Ah, Kuya Paul na.
2: Ito kaya niyo pag ingon sunog, pam.
1: Ang alipat ng pirito. Balikan de karon tod taod gani sinyas pos ka sa mangke nya basig mapadul-an na to basig ma basig magpa-interview ra sa nimo kay total kuan man Kuya Paul mana ato lang kuan balikan lang de karon tod taod ya basig mapadul-an na to tong suspect. Okay, kasamang Paul ha, balikan ka na mo karon tod taod. Alas 9:06 na buntag, sanbay lang sa ha.
4: That time check is brought to you by Newstar. Play smart, play bright with Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Nanginahanglan ng fiber internet sa balay? Anaay maayong balita. Kay available na ang Globe G-Fiber prepaid sa inyong area. Sa 699 pesos lang na install fee, naala kay angli internet na moabot og up to 300 Mbps. Adunay average broadband speed nga 240 Mbps og minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Wala pa'y kontrata. Adto lang sa Globe G-Fiber prepaid website aron makakuha og free angli internet for 7 days. Palinya na. Terms and conditions apply. Promo runs from February 19, 2026 to December 31, 2026 per DTI Fair Trade Number FTEB 249601 Series of 2026.
4: Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag Globe G Fiber Prepaid na.
6: In 5 meters, turn direct.
7: Ha? Asa ko no?
8: Hapit na mahurot ang load?
7: bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load ni mo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
8: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
9: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
10: Ako po, usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
8: Ayaw ka balaka, naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
9: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
10: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
8: Iberry Gold with lutein, para sa klaro nga pagtanaw.
11: Iberry Gold with lutein. Mapalit na sa Mercury Drugstores nationwide.
12: Ahoy! Kidney Care time!
13: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
14: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care!
15: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
16: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care!
18: Mami, makailumdum ka ba atong last kag ipanuhot si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisan lang sa oni mo kugos, karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhot stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Uyak lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress! Mag Rest Time Drops. Works in as fast as 15 minutes. Basta kabag,
20: Rest Time to the rescue.
21: Unilab quality yan.
19: Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Nanginahanglan ng fiber internet sa balay? Anaay maing balita. Kay available na ang Globe G-Fiber prepaid sa inyong area. Sa 699 pesos lang na install fee, naa kay Anli Internet nga moabot og up to 300 Mbps. Adunay average broadband speed nga 240 Mbps og minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Wala pay kontrata. Adto lang sa Globe G Fiber prepaid website aron makakuha og free Anli Internet for 7 days. Palinya na.
23: Terms and conditions apply. Promo runs from February 19, 2026 to December 31, 2026 per DTI Fair Trade number FTEB 2496 01 Series of 2026.
24: Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag Globe G Fiber Prepaid na.
25: This newscast is brought to you by GCash G-Load. Mag-load na sa GCash G-Load. Daming pabonus, bibitin.
26: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement. Ginama sa Unilab.
27: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
28: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Ug dali kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
29: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigig computer.
30: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
28: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
29: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata, batok sa blue light ug eye strain.
30: Ug pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
31: Available na sa Mercury o mga suking butika.
12: Ahoy! Kidney Care time!
32: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihibis ang gabi, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwan naa ng Kidney Care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siya minorgi, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang tatlo kabulan. Dako gyud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
0: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
1: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
3: Maayong balita mga ka-Pure Gold. Mibalik na ang Pabuhos Blowout. Dagkong diskwento sa inyong paboritong mga butang. Gikan sa food products, personal care, household essentials, ngadto sa fresh items, panalo sa presyo ug di kalidad diri. Unique bundles nga swak pang baon, adlaw-adlaw ug uban pa. Duna ka pahigayon nga makadaog sa free usa ka tuig nga grocery promo kung ikaw tindahan ni Aling Puring o di ka Perks card holder. Hangtod 20,000 pesos kada buwan na grocery sud sa usa ka tuig. Libre para nimo. Promo runs from June 19 to August 16, 2026. Available at select Pure Gold branches in Luzon, Visayas and Mindanao. Check out the official Facebook of Pure Gold for the complete list of stores and promo details. Magkita ta ug mamalit na mga ka Pure Gold. DTI Fair Trade Permit Number FTEB 258020 Series of 2026. Kada

0: Anlin. Karon available sa Abot Kaya Pack para sa kaligon sa Anlin na nasa 12 pesos sa SRP ra.
1: Barato na kayo.
2: Tatag ng Anlin, Abot Kaya na.
3: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
4: EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ-tinue mo!
5: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
6: Tanggaling-galing mo! Smart Dishwashing Paste ko!
7: Smart.
6: Pritong ulam na masebo, plato at kaldero, tanggaling for everyday.
5: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
8: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
6: Tanggaling galing mo,
8: Smart Dishwashing Paste.
5: Heavy duty linis, bawat pahit.
9: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
10: ACS.
11: Ato ang atak na alas 9:14 na sa Kabuntagon. Balik ta makasama dire sa Bagulo Kabildo karong buntaga.
12: Straight to.
11: Ani ato ang balikan no kasama kin nagasanbay pa to si Radio Manpol. Ha dito sa Picas linya kay sa tungkuhan na kuno nga iyang gisunog kay dunay gilagas unya. Matud pa sa silingan mato ang interview nga kanang naa nga mugamitay da ikuno to ha. Sa maning kalagay, tinuod, baka ning mo gamit, magyod o kinadili nga drugas, mga sukin, di pa minaw. Yes, Radyo Man Paul, balik dyan ni mo.
13: D-D-D-D-Y-H-P. RMM Report.
14: Radyo Man, kasamang Binje, balik tayo rin sa Sitio Santo Niño 2, barangay Kabantan, Bariolos, tingatong dakpayan sok, butong dinig sa ka lalaki nga gituhuan nga na problema na ni siya ang pag-isip tungkol ining suyop ining otots demonyo.
11: So, kumpirmado na kasamang Paul yun, no? Nga musuyop ganitong hana ko, no?
14: O, nakonig-confirm na sa ato nga mga tano diri.
11: Sus!
14: Kamang binti.
11: Maulagi na, maunay kuyaw, ingon anak kay suyop na, malain ang utok, mangu anak, kanang na ang musunog nagbalay.
14: So, natay gising dia ambot ko kasi na ako. Ako lang interview niya kasamang binti. Pwede na ato paminahon kadali. O, ato ipanalisar ni mo o sa ato mga sukig di pamina o normal pa ba niya o pangutok.
11: Oo.
14: Ang mo itong kasi naman na lang ako interview ka na naghubo ng lalaki, mauna siya.
11: Ah, sige. Gikuan pa ka nang giandam pa rin ni kasamang names. Ato lang kung anon ron ha, ka nang naanga o ka kuan lang unya. Ha, o na kuan ba. Pero naa pa diya, wala pa gikuas polis kasamang Paul.
14: Wapa may police po kasama ang hindi, no? Susunod din yung leader ya.
11: May gani, kaya wala ka dako ng kayo taon di ha?
14: Malingan kasama ang hindi, nga hindi respondi, nagsabangay, daog ka ng pirate signature. Kaya na din, isulta din, kaya lang ay, ngitngit may.
11: Pero sige, karin din imong interview nga, recorded nga video, at sa kunong paminahon, kaya di, okay na kunong kasama po, lasang paminahon sa kadiyot. Ah, sige, sige, sige, kuno ka sa mga names kay kuanis siya ka nang naang
15: pangigala niya talaga sa Sitio Santo Niño Diyos barangay Bariolos niya talaga pa yung
11: sa kuanis siya
15: sa kapalay ituyo kuno ni Agsunong siya maunis siya, sir maunis siya. Sa mga sensor kana nagduslit siya. Sa idak siya gitapok.
16: Basura siya to kali daghang basura sa sulod.
15: Niya yang gidusditan.
16: Oh, pagduslit. Ang gidusdit kay ang yang.
14: Atong otak sa mga binti. Atong nagkuko. Ang kwan man niya sipanod ang
11: Akin naghukas. Ah, sige sige atong kwanon. Ah, kare ko no naghukas basi og kwan. Ah, tanaw na to og nadawat na basa diri kasamang Paul. Ah. Okay, di may nag kaning gahukas.
14: Ah, kana gahukas sa akong interview.
11: Ah, sige atong ko ano na to ni Hakay kanang na ang awa pa murag wa pa naabot ka sa Mampol.
14: Tataw siguro sinding ka siguro na kay kuan hinay. So ato investigator sa fire naabot na diri. Titular ni laro ng lugar nga iya gidusbisan o iya gidauban tapok kuno sa mga sina. Na iyang gidaslitan kay naay mo sung lagi niya nga pundok sa kwan.
11: Uy!
14: Mga badlungon ba?
11: Kuyawa na no?
14: Pero maalarma ko na ang mga silingan.
11: Mm.
14: Tabang niya.
11: Lahi na na, yun anak ka sa Ampol nga mingon, dunay magkuha niya, dunay magukod niya, lahi na na.
14: Oh, kaala na siya, kanang na yung gukod, musong niya diri sa ilang balay. Ina ilang balay, ground floor lang ni type kasamang binje, pero daghan kay mga silingan nga, ang bumbong nagsikit-sikit na ba?
11: Mm.
14: Ay porsyon niya, simintado, pero muram ni internet ta, no? Na may mga computers, unit diri kasamang binje, no? Ako nakita diri.
11: Mm.
14: May mga kuana siguro ni magamit din murag aundang na siguro ni kay na, namatay namang ginikanan mga ganay niyan alias Abay. Ay ako ni gipungta na siya tinugyan iya to gitugan iya tinugyan sa akong interview o masena na ron kasi mang binti no talang gahubo at naked rin siya kung ano siya sinina niya daoton ba nawala sa tamuso dito kay i-ocular pa dito sa atong gabi iti. Ano na? Yan ay polis.
11: Oh, nana. Oh, kani-kani. Yan
14: ay polis. Yan ay polis. Kasama ang binti atong tanahon. O niya. Kusanindo ulang kasali. Ano?
11: Hmm.
14: Ano pa wala? Kadihan mo siya sa pinu. Oo. Wala na. Nung anay ka uniformado ang polis sa mga binji, no? Ang niyabot na dire, ito talaga, no? Mukuyog ba nito ka na?
11: Oo, nana, mauna ni, sulod na.
14: Oo.
11: Itong panul, lagamay ko na ba? Ang say, yung reaksyon na guwayan,
14: eh? Atong talaga, no? Mukuyog ba nito? At walang waton si Rodriguez Gawas, eh, kay pag-uot na tayo dito kasama ang binji, na ay investigador nito, Spire. Police ato na lang huwaton runog ma-bit-bit pag yun inilas gawas arinantas gawas kay kuhan po stubig dito ng lunang stubig ni ilang sawg kasamang bindi ng siminto basta kay nakapaok kayo dyan iguha naman ang kayo kasamang bindi sa atop so pagguhas kayo sa atop ang mga silingan iyahay na yung gusponde ang uban iyahay na yung bitad o fire extinguisher. Onya idagan na yun yung ato pong mini-engine sa Bariolos, no? Barangay Bariolos, ni idagan po ni ilang mini-engine na yun. Nakabumba pa mo, partner? Apelo tayo ito kasunog kasama ng kapang ngayon sa atong fire brigade sa Bariolos. Brother yung pulis, no?
11: Oh, kana, mauna niya. Ake niya na. Oh, kana, kana. Nakakuha na din pulis niya. Oh, na pulis sulod. Oh, so kani mo ni ang kuan. So, kaon sa man sa purpa, nagsandig siya sa bumbong niya?
14: Oo.
11: Ake niya, kani mo ni.
14: Gawas na data kasamang binji kay gahuot tadi gahuot tadi no
11: oh ana lang ang imong video patubang lang dito para makita sa midire unya gawas-gawas disan sa lagamay para unsay kuan ani unsa man mo kuan ba siya mo kuyog ba sa police or di ba sa mo kuyog
14: kuyog sa sud kasamang binji no di gawas tagbalik diri kay ni Sinias to atong investigator nga paggawaon sa takadali kay aron istoryahan ni lagtarong ning na tao kay nanamay do ka pulis kay naabot diri kasama ang bindi no so ga mokoyog gani ro ta tao no so ang gusto gyud nila madag ni kay isud kayo nga unyang gabi unyang kadlawon simbako delikado kayo magsilab di usab kasama ang bindi
11: sino na kuya una palitag tong ang gabi baka ha o mga kanating katulog nagmaayo ba sus malimukawan ng mga tawag di gabantay ini gabantay dako nang kayo unya ka ng mga balay di sikit-sikit raga kuan ng bumbong kasama po sikit ra ng bumbong di
14: oh sikit kayo tanawa sa atong video
11: ya. Oh kana oh sunan ka na nga sus
14: kahit materials ba yan ni mga balay
11: kahit materials ko, oh
14: oh may gani kay ang atong barangay kinin-indin fire truck sa Bariolos nakadagan sa dayon sila while ang mga tao nagtinabangay o binubuhay tubig kay gisirado man eh.
11: Mm.
14: Siradaan man yung pultahan nila naman.
11: Sus.
14: Sir, gisikara na lang ninyong pultahan ganyan, sir.
1: Kay sirado mo.
7: Sila may naka-respond yan. Sir, sir, status direct.
1: Pagkabuti niya, sir.
10: Si Karan at taga diri, mga dinti diri.
1: Sirado,
11: yung sirado. Sige,
10: sirado niya. Sige, pero si Karan at taga diri na. Sila mo yung una o kung rin, palba, paluap lang.
1: Bumba na lang.
10: Oo, bumba na lang. Among gipinish na.
1: So, mahal eh. So, hangyo lang sa i-negotiate pa ni nila ron sa tod.
11: Oh, basig di mo kuyog na siya. Unsa may kuhan anak dagway kay no murag na dugay man pulis ito, basig di mo kuyog.
1: Ah, di lang ni stress ra ano kay likoy lagi sa mang bigi.
11: Oh.
1: Abot og na sila na siya ato paminaw niya istorya.
11: Oh.
1: Alawa niya ko no na sila ba nang ako ang interview niya gani ha.
11: Oh, wala pa. Wa pa mga kuhan ingos ka sa mang names. Oh, so pero sa imong tan-aw ganya unsa man hi kayo?
1: Ako tanahon sa Oga.
11: Ah, tako nun tanahon. Ha?
1: Masinang, masin.
11: Asa man, naasa ato ang kuan sa... nasa GC o dito sa kuan sa...
1: Ako gidiritso ninyo nim sa Sugbo.
11: Ah, dito diwa HP Sugbo? Ah, sige.
1: Nasina, nasina.
11: Hmm.
1: Kita nga na ko dito, nasin. I-play na to, kadali. Kasama ang BJ.
11: Ah. Ah, sige, sige, nyan sa nis ni Kwanza, ni standby sa si, anis ni Sinya sa si kasamang ki, kasamang name, so niya ito iandam, atong pagbalik, ato ang paminaw, no, kanang naang among interview ni kasamang Paul, ha? Standby lang sa kadali, ha? Alas 9.25 nas buntag.
12: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
17: Charm, Fab, Con, pamong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lumang, sa pangon ng Charm.
18: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
12: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
17: Pangong kumakabloom sa Charm.
18: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
17: ACS.
19: Lunchtime na, listeners! Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko ay yung napaka-crispy, napaka-juicy at napaka-laki na Chicken McDo na ngayon. May bagong nakakabusog meals. Ang One Piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of One Piece Crispy Chicken Filet o kaya One Piece Mushroom Pepper Steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos. Price varies. Dalawang ulam, tapos may drink in one meal, mapapatastify ka na napakasulit. Kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and testify via dine-in, take-out, drive-thru, or macdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI. Fair trade permit number FTEB-257576 series of 2026.
20: Tagad na kaon ng oily food. Maka-acid na.
21: Pag may acid, Supra-Sid.
20: United Home Supra-Sid. Sodium bicarbonate, ahon mahupay ang sakit sa tiyan.
21: United Home.
20: Unilab yan.
22: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supra-Sid. If symptoms persist, consult your doctor.
23: I have Lagnat and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu.
24: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
25: Unilab quality yan.
26: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa to marunog pait na tambal.
28: Maayo na lang na ay Chililets.
29: Chewable paracetamol and candy flavors.
30: Di ko mabala ka. Kay dali ay painom.
31: United Home.
26: Unilab yan.
32: Paracetamol is the generic name of Chililets. If symptoms persist, consult your doctor.
33: Happy Fiesta!
34: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
35: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bag-ong Alaksan Extra.
36: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
34: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
35: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bag-ong Alaksan Extra.
36: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
37: Bilang kilo sa karne?
38: 500.
37: Hulo.
38: Ma'am, bagsak presyo na ganimi sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni Ugi 800.
37: Out of control man.
0: kuan ang presyo sa pamaliton nga paghihapon sa akong kamot ang magic nga magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D o gamit nako, Monkey Magic sarap. All in one sa panakot, kay fresh garlic, onions, chicken and spices. All in one salami mo ang pamilya, all in ang kalipay. All you want na sa all in one Monkey Magic sarap. Palit na.
1: Sarap magkasama.
2: Ang lapad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
3: Unilab quality yan.
36: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: This time check is brought to you by Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
6: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
7: This time check is brought to you by Sway It with a new Sunsilk Smooth and Manageable Shampoo with Aminosilk Complex for up to 200% smoother hair. Sway It with Sunsilk.
19: Ato ang atak na alas 9:29 na sa Kabuntagon. At atong balikan, mga sukin, di pa may nausad, ha? Ini ang ato ang kasi report no, ni Radyo Man po Lauro, aning ni ang nahitabo in town nga pagsuway, pagsunog sa ilang panimalay. Diha, mga sukin, di pa may nausa Barrio Los, ha? Dirisdak bayan sa Sugbo. Kay mo ingon ani nga kinahanglan gyud nga tuang mga silingan magpakabana. Kay kadaghan na ninahitabo nga dunay mga sunog nga dinagkon sunog ang katuyuog sunog ba sa kanang naang giingon nga mga manuyupay. Kay mo lagi na nga dunay moguko, dunay kunoy naghunghong nila nga agyong hungan kuno sila sa dako nga kuan na dako nga bunguto. Ana muna nga nguban na nay magukod lekon do nay magsunod-sunod. So muna nga to ang kuno be kuno be. Ato ang kanang naang katong balikan si Radyo Man po Lauro kay naaman sab dia sa kuan no. Pikasin niya unya to asan tan-aon ning ni ang yang gi-interview no nga maoy suspect mga sukin dig paminaw. Kuno mo ni kasamang nens ya sa manay kani sa. Ato ko nung kwanon, atong paminawon sa ni.
8: Ano imo matong?
19: Kani?
8: Kauban ang kwan diya, nagtapok ng mga sagbot.
9: Ato ang gisulti niya eh.
8: Oo, oh, unsa ganito, imo gisulti niya? Ano imo itong ginauban diya? Kay, nai mo, unsa ni mo?
9: Nampatay.
8: Kinsa man na sila?
9: Tato ng mga nagbuha ko.
19: Ngayon patay niya.
8: Awa ka kay Bonsa ni Grupo. Daghan sila, daghan.
19: Sus, daghan ko, no?
8: Tawag na tagpulis. Huwag mo arinirin mo, atak ni mo.
9: Mauban niya ako.
8: So, ganiha, imong gidauban kay para.
9: Makatawag ko, rescue. Hindi na ko, paggawas na doon. Nalang patay.
8: Ngayon saan niyo pagdakot ang kwan? Imong giyapag, isuli na. Unsa man? Nagkutan lang mo sa'y gamit, lighter, busporo.
9: Hindi
8: na,
9: panaputon ba?
8: Imong gi-slitak, busporo. Imong gitapok sa akin. Hana kay lighter.
19: Say lighter.
8: Tumaw tayo imong tuyo. Waka ka, ibaw, taga-diini sila.
9: Ibaw, eh, barkada ko na nakapuro.
8: Yung anong
19: ilang? Barkada niya?
9: Traidor na.
8: Traidor?
19: Oh, traidor ko, no?
8: Ano ilang magkagtuyuan dyan?
19: Kuya, wa, ano, no?
8: Abay?
9: Kaso lagi, sir. Ang mga anak sa pamilya sa akong kuan sa pinagamuyo oro na 6 feet nila.
19: Oh,
8: isa tinod gani mo abay?
9: Dinhamin alihan.
8: Dinhamin alihan. Pila na edad ni Moron Ben? Pila na edad ni Moron Ben?
9: 46.
8: Nakahawa ka ma'am inyo. Wa ka ilipin.
9: Kana siya.
8: Sige.
19: Oh, biha ato na monday sa agyahang pag-interview ni Radyo Man po Lauro nining maong gipasangin lang mo inisunog diha sa kabantan o niya matod pa niya nga iyang gisunog kay doon na kunoy buot mo patay niya doon ay buot mo patay niya o niya ngano isunog ba ni mo doon ay patay dapat mo ato kas pulis patabang kas pulis nga na mo patay ni mo ningon sa nga aron kuno nga doon ay mutunga nga riskyo muna nga gisunog niya iyang mga sinina. Ah, naghubo na ko siya oh.
1: Awa na sa sinina, kasamang kikaiyahang gisunog yan sinina. Ha? Oh, sumuna nga. Kuna kunoy mo patay kuno ni ambot og nakuha na baka kan nang naang ni Kuyog bakas pulis. Ato kunong kuno na to ang i-check si Radio Man Paul Lauro ha. Og sa man ni Kuyog bas pulis kay to na may pulis dito. Yes Radio Man Paul balik na nimo kasama mo Paul.
3: DYHP. Ottoman report.
10: Tama bisyo balik sa dinis sa sitio sa Antonio Barangay Barrio Lisne to dak men sa buhat ka pulisan don ni apan diri sa sudo. Ila pa ning istoryahan ang maong nga lalaki.
1: So dili pagyon mo kuyog gahit kay mo kuyog kasama mo Paul.
10: Man siya mo kuyog gud kasama mo bisyo niya. Kining duha ka pulis don ni deploy ni Mabulo pulis. Diri sa area ni ila pa ning istorya ron. Pero ang kiningan ani palit na din ni kasamang bigo kining ang balay ba iyang idaan og napalit na din ni aning pamilya diri.
1: Oh.
10: Ya, motong sila gani mismo jud ang patid sa pultahan ani kay ganiha kasamang bigo no. So ginya ron sa atong investigator sa file unsa man mo o reklamo mo ani ato ni mapugos og da kay na may complaint no.
1: Oh, oh.
10: Pero boto kung sa'y paagi ani.
1: Oh, ilan sa nang hipuson dito sa police station kay kuan man, kuya man, basi og karong gabi na, si Mako palayo lang, kung ilan ang buhian, basi mo balik na po nagpangsunog diya kasama ang pool.
10: Yun na, wala yung nabalakan sa mga silingan diri kasama yung hindi kay hindi siya ma-pull out from diri, ini ilang iyang ipoyan niya, napalit na rin aling tapad kasama ang hindi. Kaya tayo mo, sila o pinyon sila kusam unya, o unyang gabi o unyang hapon, o nga sa kaibaw mo, dako na yun, no? So, mauni lang, kwanto, hindi nga sila bumbiro, and this together, na kamo mo sa kumplinan sa kaso nga arson, para ma-bitbit din siya, ma-arrest ba? Arresto. Mauni gito na ang sa itong kabumbiruhan, o pwede ba niya dalhon? Kaway mo barog na witness o saksi o reklamante ini pagsunog niya sa iyang mga sinina o mga basura sud ani ilang balay nga naparit na sa ilang silingan no kasamang bindi
1: nga ano nagkasunod ba na sa diha nga napalit naman din ni balaya kasamang Paul oh so na wagtang no. Ah, oh, kana. Atong balikan no karon tong taon makasama sa ang kuan oh. Sa Paul. Ah, na wagtang no. Ah, na putol atong balikan ron tong taon usab makasama kay kanang na ang kuan in towning ni ang hitabua diri may gani kay nabantayan og wa pa nabantay kana mga balay gud diha. Kasi kitsikit ng mga balaya diha uniya. Ang kanang ubang mga balay made of light materials. Manandali kayong masunog kay sunog ko na plywood, kahoy. Ha? So, yes, kasamang Paul, balik ni mo kasamang Paul. So, kaning ni ang kuha na siya diha. Nga naman nga naapa man siya diha nga nabaligya man kanin balaya o napalit ni balaya sa silingan.
10: Tama, DJ. Balik ka diri. Ato na yung pangutan o ning tag-ining kuhan si ma'am, matanal ko gamay, ma'am. Kasi may ito ko. Walang, imo na ni napalit ilang lugar.
11: Napalit na nga
10: ako. Kung ano, nakasood pa muna siya, ma'am.
11: Wala pa muna niya, amo na tanay itira para magpalintiwan. Ni anak mo siya nga, siya lang malimpyo.
10: Ah, ni voluntaryo siya.
11: Siya ang voluntaryo.
10: Siya kuno'y malimpyo niya. Ang naitabo, nagsunod mo siya sa sood.
11: Wala, sir.
10: Kung sa mga kasa, nakabantay ganito, ma'am, dako na kayo kayo yan.
11: Dako na yun.
10: So, ito mo yung nagkuhan ko ng sultan.
11: Oh, kay, dako naman kayong aso. Oh,
10: ganun pa, malaki ninyo na palit ay lang pwisto.
11: Karong, okay na? Karong tuwiga lang.
10: At karong tuwiga lang. Na, so, nisalig lang sa muniya.
11: Oo. Oh, silingan lagi, sir.
10: Sa karoon, ano sa ba istorya ninyo sa investigator? Mubarog mo nga witness or reklamante ani yung game mo ron?
11: Si ang amo lang gid ana nga isira lingkihan na lang gid namo kay para pag-check.
10: Pero pagkuhan niya ba? Ang barog mo nga witness or
11: kami din lang ni mo give na lang ni unsay ano niya o unsay kay ang amo for safety sa akong pamilya ba.
10: Sige.
11: Din lang ni kan amo lang gid ang amo right. Amo na lang isira ihalog din namo lingkihan na lang namo kay para ma-check nga wala na kay tayo.
10: Kana na may mga computer unit ko diyan. Ilahan na tawo na.
11: Iyahan na.
10: Ah, iyahan.
11: Kana may iyahan.
10: So, dako pa siya dito sunon.
11: Oh, wala gi ako na lang kay kanito. Ana eh haloblak na lang. Ako na lang muli.
10: Oy, mo toyo lang mahipos lang sa lahat yaron. Alimpyo mo.
11: Oo, oh, ana.
10: Sige, ma'am, salamat.
11: Ano ni bahala ano unsay unsay ko ani. Ani,
10: ani,
11: tripolyo.
10: Salamat ba, Ani, ha? Si Ma'am Ani, na-confirm niya, yes, yun din, napalit, bala, ini. Kung nagkawan, tamang dinji, mo, tuyog na niya, kandil.
1: Hmm.
10: Oo, sa diri sa, punta, pero ito na-confirm, yun sa itong kabubiruhan, mo, tuyog naman.
1: Ang tuyog na siya?
10: Sir. Sir.
12: Ano ba din ni no?
1: Oh, kana na kwan? Napa kasama Paul o na kwan na? Pwede man na uganang na ang dadon lang yun as police dito sa kana na ang police station pag abot sa reglementary period o walay mo kuan way mo complain aw mo na mabuhian nila pero kan patuluga sana dito tulugon sana dito sa police station dagway pag abot sa 30 ka kuan na kanang na ang 36 ka oras ah palitan og kana ireklamo na sa arson diha
10: tumpay gyud ang dato nga
1: ah ah, medyo choppy imong kuan kasama pool, imong linya, medyo choppy gamay.
10: Ba?
1: Ah.
10: Ah, reklamante. So,
1: ah, kana, kana.
10: Ah. Ito, no? Unya, sa atong investigator sa fire. Ang, yun, ta, ni. Nagwa ko gamay kay nagwawa ko sig kasama
1: oh nagwawa oh kuan kayo muraga kuan diha muraga sulunon na tingali kay na diha kasama pool ah ah kana ikuan lang sa imong signal eh sa itarong lang sa imong signal oh
10: ko signal kana
1: ah kana kana bigko no
10: ah hala okay na
1: ah kana
10: ah okay na so ready na ni.
1: So, ni kuan na, ni kuyog na. Ah, kuan na, na wagtang, oh. Kuan kayo. Ah, ato lang balikan, no? Karon taon taon sad, no? Balikan ang, ah, kanang na ang, kuan kay medyo putol-putol man. Ah. Ah, kanang balikan, kanang moron taon-taon, kasamang pool, ha? Akay, kuan man, kana na ang medyo choppy yun, ang linya diha sa sud mga sukin tigpaminaw, diha sa yahang nahimutangan in town. Straight to the point. So muna nga, kuan, ikuan lang sana dito, dadon lang usa, dili lang usa, mangita ang police, o doon na ba'y mo complain, ana, ha? Dili sa mangita karon kay pananglitan, o ma, kuan ang reglementary period, ha? O pwede rin, o balita, guway mo, kuan ana, guway mo reklamo, o niya, ang ato ang kabumbiruhan. Ha, pwede man sila mo ay mo barog anak dito di. Ha, pindi na ditong korte anak. Hadlok man sa mga silingan kay ha, ingon anak karon. Ha, hadlok sa mga silingan kay basi og ha, sila niya balikan dia silingan ra gud sila unya. Ingon nga ha, ikaw di mi kuan. So, ipadala lang sa gina dito aron makatulog na ito sa police station. Ah, makatulog na, maipon na dito sa mga piniriso. Aron makapangmusta sa dito sa mga piniriso ba, ha? Ah, tumbalik ka, kasamang Paul. Yes, kasamang Paul? Ah. Kasamang Paul?
10: Okay, kasamang Benji. Balik ka diri sa area, no? Nga mga orasa. At ano lang yung watu-watro sa samang bindi, nga mo gawas ka niron. Anyway, doon na may timailan nga, mukuyog na yun, mukuyog yun siya kasamang bindi. Autoridad, in fact, ready na ng patrol, pick up patrol sa yung sakyan niya kasamang bindi, no?
1: Mm.
10: So, ang ato kapulisan, nadere, sir, kuyog na siya, sir, kuyog na siya, kuyog na siya niya. Ang sabi niyo, tanaw sa iyang dinubagan, sir. So, nag-i something wrong, ha?
12: Ikaw nakakasulti na, sir, ito mo kasi kung kwan, sir.
10: Oh, pero, sige, please, kuyog na niya kasamang bindi, no? Mahaw niya, di reklamo na nasunog. So, gikuha na nila sa atong fire investigator, gikuha na nilang lighter.
1: Mm.
10: Na nagkuha sila gamay nga specimen dito sa basura nga iyang gitapok o katong sinina niya nga iyang gitapok nga mo iyang gidagkutan siyang lighter. Inundan nga naukay ang mga residente tira sa sitio Santo Niño 2, barangay, Kabantan, barangay Bariolos. Ning ato dak bayan sugmo, no?
1: Indala sa nang pulis na ipa-safety lang sana dito sa pa-safety lang sana dito sa police station. Kay base ka na mga tanod nga silingan dia, pwede man nagmaoy mo. Kuan na nang reklamo ka sa mampol. Oy, pasi
10: sa mang binje, no?
1: Oh. So,
10: ang kuan na sa ang safety lang una, mao'y importante ani niya.
1: Oh.
10: Kay di man makaugod ang yang gino, nakapa-alarma man sa mga silingan.
1: Oh, tinuod.
10: Ang tuyo ani nila actually. Mahipos lang sa ni, no?
1: Oh, mahipos lang sa nakay. Kuya po na dia og pasagdaan na dia basig mapuno na skulata.
13: Straight to the point.
10: Oh, mahipos lang sa ni, no? Mao'y importante mahipos lang kay og pasagdaan ni diri, timbako o troho niya nya dumugo na no gino ni sa mga residente diri mabunog niya o niya si alias Abay, no? Mo na yung pinaka-importante. Sige, ready na niya kasamang binji ang patrol car. Gablihan na niya sa atong kapulisan ang kultahan ron. O niya, nahadiri ang atong duha kapulis na mo in-escort kami niya. Nalunin siya dito sa Mabolo Police para sa temporary detention kasamang binji, no?
1: Mm.
10: So, mga silingan din eh. Okay lang, hipusin na lang sa ladya. Hadlok mong ganiha, pag yung sumok, ulo.
14: Kaya doon na ba nga mo dito?
15: Iyawan na yun. Ayaw.
14: Among sana.
15: Tikit kaya
14: niya.
10: Magigyan ko siya, buhay yun na balak anay.
15: Tikit-tikit na bang balay.
14: Tikit na siya, siya. Tawa. Niya, ang ikadungawa. Wapo rin mo po nga. Nag-uog, siguro po ko.
10: Ganiin mo na yung kapuyo ko na. Tinuod na si kapuyo ko na.
14: Tawag niya.
10: Asawag niya. Gipas.
14: Tingali, kay gibiyaan man siya.
10: Nga siya na nakatunay.
14: Naa, naa.
10: Natuwa ni kuyo, gida sa inahan. Gadiin man po, tagadiin mo. Ato sa saw? O, kanalagin na paana sa disyo, no? So, hadlok yung kayo mo ganiya?
14: Hadlok eh, kayo buong ko na naabot makasunod ko bako.
10: Malipay na tani nga, dito na niya sa atong mga kulit na lang.
14: Na lang yun.
10: Okay, lusod na kay Bukutro, si Bako, no?
14: Kaya katungo siya niya, ligakop naman to.
10: Oo. Malapong nga sa din niya. Ito.
1: Kuwana kay, kuwana siya.
10: Ang binti, no? Ang mga reaksyon sa mga silingan diri sa sitio Santo Niño 2, barangay Luz, ni Atulak Bayan sa Sugbo, tungkol rin ang gibuhat, aning alias Abay, no? Paro man kayo sa atong interview kasamang binji, kuha na yun siya ba?
1: Mm. Dili po na maingon nga, gikabuhi kasamang Paul. Dili po na ingon nga, kuha na kabuhi kayo, kabuhi na dagamang, na managoy ka ba ang mga ikay, di ha?
10: Ang kita man yun to, kay kita man yun na naka-interview yun na kasamang binji, kay kita man yun yung first responder, ani, home vaccine responder, kaya ito mga fire brigade sa Bariolos, mao may unang nakaabot ayon dire. So maray nga ato rin siya na interview na hulagway na na. Sakay na ni kasamang binje, no?
1: Ah, oh, muna, sakay na. Ah, may kani sakay na. Ah, kani, kani, muna. Hmm. Ah, sige niya, kuha ilang unya o ganang video ka palihog kasamang Paul? Ah, kuha ilang unya o ganang na ang video ka na ang pagsakay niya po, ha?
16: Ano na, siya sa video.
1: Ah. Ah,
16: med squad no. So dalaw na ni sa Abolo Police Station 4. So manay kasamang din di aton lang tapos na atong live coverage.
1: Okay.
16: Atong nga unang live coverage sa Santo Niño Dios Barangay. Ini sa ka alas gituan. Maya sumala ko sa bisyo sa isulong.
1: Sige, no, kasamang Paul na, kuha na ka na nga medyo choppy kayo. Ang imuhang linya, kuha na lang ka na ang video hilang unya diya palihog. Ang pagsakay, ana, o paglarga nila, pengon dito sa police station. Sige, so salamat kayo, Radio Man Paul. O niya, samta kasamang kayo, mga kwanta. Break tagamay, so kaniyot lang kayo sa magkasama. Balik na karoon taon, human sa mga mahinong danon kayo. Alas 9.49 na sa buntag.
17: In 5 meters, turn direct.
18: Ha? Asa ko no?
20: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
19: Lunchtime na, listeners! Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko ay yung napaka-crispy, napaka-juicy at napaka-laki na Chicken McDo na ngayon. May bagong nakakabusog meals. Ang One Piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of One Piece Crispy Chicken Filet o kaya One Piece Mushroom Pepper Steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos. Price varies. Dalawang ulam, tapos may drink in one meal, mapapatastify ka na napakasulit. Kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and testify via dine-in, take-out, drive-thru, or macdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI. Fair trade permit number FTEB-257576 series of 2026.
21: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
22: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
23: Ako pud. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
21: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
22: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
23: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
21: Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
23: Iberry Gold with lutein. Papalit na sa Mercury Drugstores nationwide.
24: Ahoy! Kidney care time!
25: Ako si Tere Robles. 50 inoy bi sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
26: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
27: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
28: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.

0: Uyan, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
1: Oh, simple, Razor Max. Paka-plus og sed liniment oil.
0: Basin bayag mabatalon kung balik, ana, ha?
1: Dili po, uy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
0: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung kupadulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
1: Sed Liniment Oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
2: Isip usa ka magsisibya, dili na takutob sa pag

0: mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan punta. Mayo gani sa ingon ani, duna dayantay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kanhing Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlawon pa ang uplan tabang, walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
1: Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
2: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
3: Mami, makahinumdum ka ba atong last nga gipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom? Gabi sa lunsao ni mo og kugos, karga, og duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhod stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia-described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines Prescription Data on Antacids and Antiflatulence among Pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, likay po sa panuhod stress sa pamilya. Basta kabag, most pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uyat lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress! Mag Rest Time Drops. Works in as fast as 15 minutes. Basta kabag,
5: Rest Time to the rescue.
6: Unilab quality yan.
4: Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Nanginahanglan ng fiber internet sa balay? Ana ay maing balita. Kay available na ang Globe G-Fiber prepaid sa inyong area. Sa 699 pesos lang na install fee, naana kay Angli Internet nga moabot og up to 300 Mbps. Adunay average broadband speed nga 240 Mbps og minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Wala pa'y kontrata. Adto lang sa Globe G Fiber prepaid website aron makakuha og free Angli Internet for 7 days. Palinya na!
8: Terms and conditions apply. Promo runs from February 19, 2036 to December 31, 2026 per DTI Fair Trade Number FTEB 2496 601 series of 2026.
9: Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag Globe G Fiber Prepaid na.
10: Ato ang takna alas 9:56 na sa kabuntagon. Balik ta makasama diri sa to ang pagkulo kabildo karong buntaga.
11: Straight to the point.
10: O niya, ato ani atagag pagtagad sadha kay kanang naang rita sa tuang update sad no karon taw taod dinhi sa tong isgutan no dito sa takloban kay dako amguning kasuha sad mga sukindig paminaw o ni ato sa kunutan ao ni Bikay kanang naang nangayo naman kuno og pasaylo katunto ang pulis bitaw nga ga viral ha katong pulis nga viral kay usaban ni naniun bani ha or kanang iha ba nga murag aksyonan ta niya og na murag aksyonan niya og kanang naang ni gibunot na iyang armas o gi murag gihudlat mga sukindig paminaw kaning ni ang usapod kay lalaki diha sa kanang usa ka tindahan medyo gainom tingali ni sila ha kauban man ni silang gainom or dili ba kay kaning usa ka pulis ha ni bunot mas ang armas samning armasa 9mm ni og 45 ba ni ang armas no naman toy video ani kasamang names ha ato kuno tan-aw tong video be kay kani mo ni oh ha tan-aw medyo yapison na po ning ni ang kuana taon ni kalit mag-abot lang kani ni ang pulis o dinar gibunot ning armas oh
12: ni ba oh ganahan ha oh.

0: kayo.
1: At tanawa mo na yung armas, oh. Ha? Ahubog ang polis.
0: Patay na
1: eh. Oh, patay ni, oh, patay ni.
0: Alo po ito eh. Ayaw. Wami mo ni.
1: Oh, tanawa, dakog lawas yung pulisa, oh.
0: Kabalong, alo po ito.
1: Oh. Yang gido lang laki nga naglingkod sa bangko. Agitiyon gid ay, agitiyon gid oi.
0: Ha?
1: Oh.
0: Ha?
1: Wa gini ulang do, di ay laki nga nagpaduol wa gid ka uwang.
0: Ha? Ha?
1: Oh.
0: Bisite nga bukbala.
1: Bisite ka bukbala pagkadaghan.
0: Ha?
1: Oh.
0: Ha?
1: Balibad taon.
0: Ha? May ikuta nila.
1: Lah. Kuyawa ni Singka naman.
0: May ikuta nila.
1: Lah, lah, lah, lah.
0: May ikuta nila.
1: Gunita ng ulo, oh.
0: May ikuta nila. Ha?
1: Kuy.
0: May ikuta nila.
1: Kuy, wa na.
2: Ha?
1: Lah.
0: Abi ko dali.
1: Kuyawa ni pulisa paka isuga ni oy. Nahayang ang kuno, nahayang ang lakis bangko taon. Gabi ini, gabi.
0: Ela kali wala.
1: Sus. Unsa may sala dagko? Oh, ang armas gibalik nag suksok sa kwan yang kilid.
0: Ela kala wala.
1: La.
0: Ha?
1: La la la.
0: Ela kala wala.
1: Kuy kuy awa ani niya. Isuga ni pulisa oy.
0: Ela kala wala.
1: Wa gini suway uwang gyo kay nay armas man. No. Oh, tanawa, oh. Oh, nilakaw na siya, nadugay. Ha? Oh, nilakaw siya, nadugay. Oh, nilakaw siya. Yan yung kuning asawa ni Apas. Ah, nangihi sa dito sa kwan, ay dito sa Daplin, nangihi. Oh, nisunod niya ang kaning niyang iyang gip. Alalalala, okay, sumbag. Adios. Nakabalos yun, ha? Yang gisumbag, ha? Ang pulis, nangihi dito, ngit-ngit ang pulis, nangihi dito, skimba. Unya, ang katong iyahang gitiunag armas, gigukod sa dito o gisumbag sa tangkugo, at natikalbong ang pulis mo, na? Ha? Nakuha, natikalbong ang pulis. Awag yung kabangon ang pulis. Ha? Awag yung kapangon pa, oh. Ha? Nagloko ang pulis dito, ngit-ngit, awa, oh. Ah, tanawa unsa kay salaan ning tawhanang lakiha nga. Ato dito dugay gyud kayo nakabangon. Ang asawa wa pud ni tabang dito, asawas pulis tingali dito, orig suon man ni bae. Ah? Sunan ka nga. Medyo kimba di dito dap napita ka sa mangki. Ah, kimba gyud na, kimba. Tuwa dito gisumbag ang pulis nga nagtalikod nga nangihi. Ha, gisumbag niya des luyo. Ah, nahulog dito sa may pangpang og gamay. Akan diha tong balikan ang kanisa video ha. At tanawa, gikan dai sa dito ha? O gikan sa dito sa si Lord. O diya kaning laki ni dungkag sigarilyo.
0: Ha? Oh. Patay ni.
1: Oh, mapatay ni.
0: Ha? Alo po ite.
1: Oh.
0: Ayo. Wami mo ni. Ha?
1: Oh, tanaw ha? Iyang gi bunot ang iyang armas o niya iyang gi atubang taon. Yawa ni pulisa, no? Oh, nagbarag-barag ni pulisa, nagbarag-barag. Oh, ganaan ka?
0: Ha?
1: Di amay mga basiyo sa Red Horse de Esquile. Di amay mga basiyo sa Red Horse. Oh.
3: Straight to the point.
0: Ha?
1: Ah. Nagpabuyag na gawin ng tawhana po. Muna, gibadlong sa polis. Unsa baka? Ah, na susugod na siya sa suko. Miguta dili.
0: Miguta dili.
1: Oh.
0: Hindi.
1: Hala, hala, hala. Oh, kadiot sa kasama ni kana kana kana kadiot sa kana kana. Ah, kadiot sa kadiot sa ikwan sa. Ah, ikana na pusa kamo. Ah, naduga ni unsa? Samanta miguta dili. Amiguta dili. Ningon ang pulis nitubag sad ang laking ang gitiunan. Puti ra bang pagka yapisa mura pug si Luis Bonitos amo. Unsa kahay nasukan aning pulisa nga yaha manggi kanang naa nga iya man untang pusilon may gani kay wa bastruka sa ambiskuan kanang na armas ah may gani kay wa bastruka yaha rang gi garo ang ana naman gigunitan diri bitaw sa buhok ana gigunitan sa buhok dayong gisigig pion ang armas sa maka ah miguta dili ni isog kayo nabiha ning ko ana no ah karon tata tumalikan ni makasama standby lang sa ha. Alas 10:04 na subunta.
4: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
5: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
6: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili, nagyud siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko, kapsul o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
5: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP, Cebu City.
8: Igala, nakakape na ka?
9: Kay mo na baka nga nibalik na ug available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract. Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
10: School days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer. 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school. 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI Fair Trade Permit Number FTV 256629 Series of 2026.
11: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
12: Karong June 17 to June 26, 2026.
13: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
11: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
4: This time check is brought to you by Vanular, ang gamot sa diabetes at cholesterol sa bayan ng Vanular.
14: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
15: Unilab quality yan.
14: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
16: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
17: Ilong Ranger?
18: Tanaw nimo, unsa na? Sipon o dili sipon?
17: Dili sipon. Di siguro ni madayon.
18: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sipon.
17: Sipon dayon?
18: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sipon virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neocef C plus 40 na, naizing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neocef C plus 40 with zinc dayon.
19: Unilab quality yan.
20: Phenylephrine HCL plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Neozeb Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
22: Lunchtime na, listeners! Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko ay yung napaka-crispy, napaka-juicy at napaka-laki na Chicken McDo na ngayon. May bagong nakakabusog meals. Ang one-piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of one-piece crispy chicken fillet o kaya one-piece mushroom pepper steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos. Price varies. Dalawang ulam, tapos may drink in one meal, mapapatastify ka na napakasulit. Kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and testify via dine-in, take-out, drive-thru, or macdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI. Fair trade permit number FTEB-257576 series of 2026.
1: Ato ang atak na alas 10:08 na sa kabuntagon. Alikta makasama dire sa ato ang pagkulo kabildo karong buntaga. Aso mo ni nga ang kadton to ang mampulis no gi kuan na karon siya under restrictive custody kining mampulis mga sukin tigpaminaw nga naniun og armas. Ha? Unya kay susimbako palayo may gani kay wa makablit. Ha? May gani kay sa makaraan pagkasamang ken ba may gani kay wa mapanulay in town. Akining ni ang maumpulis yun ang kaanao. Asa man tong video kasama nga names. Balik to gamay nga. Grabe magyod niya ka. At rawa o. Sus. Pakadakog lawas pulisa. Oh, ang armas may gani. Kiwa makabuto. Nawa ha?
0: Ela ka na wala.
1: Sus.
0: Ha? Ela ka na wala. Ha? Tangin na kay Yawa.
1: Hmm.
0: Inong ka na kay Yawa ka. Ela ka na wala.
1: Oh, tara, ibot na po niya yung armas.
0: Ela ka na wala.
1: Sus.
0: Ha?
1: Wag inisuway og uwang kay uwang kang pulis guna niya na yung armas. Ah, dene duol nga babae. Igunsa dagway ni niya basi og yan ni asawa dagway. Ah, lakaw siya. Ah, murag kaihion siya na ato siya sa ngit-ngit kay murag nangihi tingali. Ah, ni barog na ang kaning niyang iyahang gi pusilon unta kanang gi gitiunan. Oh. Ah, kanang gitiunan nagtuyok pa sa kwan. Ah, nangihi, nangihi ang katong pulis. Ah, gisunod lagan. Gisumbag. Oh, nangihi siya, nagtalikod. Gisumbag. Ah, sus, nahulog dito sa kanal. Ah, nahulog ang pulis dito sa kanal town kay gisumbag man aring ah, giliputan man. Wa sa ni sukol katong gitiunan siya pero iyang giliputan. Ha? Ah, wa gyud pa naka, wa pa nakabarog sa dugaya. Murag lawom tingali na diha. Oh. Murag lawom tingali na ang asawa, murag ningon pong asawa nga. Na, og asawa ba ni? Igsuon ba ning babae? Ningon po tingali na, amiris eh. Ah, so kanin pulisa na ilan ni makasama nga si pulis corporal corporal pagay ni sa deo apol ah, ang kanang piuan kuan man na kanang na ang patrolman ang piuto mo nang corporal ha ah? So pulis corporal Henry Bukida Bukida. Muna siya si, kuwan siya, Police Corporal Bukida. Si Bukida di ini. Ikaw di ini dong, Bukida. Hambog ayo ni pulisa. Dito ni nahitabo sa Barangay Antipulo, sa Dapitan City, mga sukin, digpaminaw. Dito sa Dapitan. Ha? Dito ni sa Dapitan, unya, ni Adtong, Domingo, no, Domingo sa gabi ini. Aton Domingo sa gabi, onya kining lucky in town nga maoy ang gitiunas armas o sa ka-construction worker. So kaning pulisa karon gidisarmahan na ni siya, gidisarmahan na ni, onya gipaubos sa restrictive custody, gikwaag armas na, gihukasan mga sukin digpaminaw sa iyahang kanang naang mga giisyo sa gobyerno para niya o niya samtang padayong imbestigasyon o posibleng mataktak serbisyo. Mayra oy, ha, Mayra, pag ha, balik diyan panguna doon pulis. Kay simbako palayo ba? Simbako palayo og nakablit ang armas na panuwayan. Ha? Pagkablit sa armas, gitunong rabagyos ulo. Uy, kabungkag sa utok. Ha? May gani kay wama, pabuto niya ang armas. Straight to the ha? Gilayo gunyag maayo. So muna, nga kaning niya, bago pa manin pulis, ato pa freeze pa unta ang yahang nakatunan ba sa ilang akadem, sa ilahang sa iyang pagkapulis. O niya, ni pasar man ka ni pagka ha? Sa neuro nga exam. Ha? Ni pasar man ka ni ano mga naingunani man nga grabe man ka isog. Ha? O gasalig siya kay hubog siya, gasalig siya kay ang kontraway armas. Ha? Manginautas ubang mga pulis ha? Nga naminaw na to, nga mga buutan, nga mga pulis nga unta, kinat yung kabuutan, ipadayon, ayaw mo og sunod aning pulis nga hanggaw. Ha? Karon nangayog pa sa ilo, nagpaluoy-luoy og maayong hinampak dako. Nagpaluoy-luoy na siya kay delikadog mataktak, mas may tinudon eh. Manginaota ang mga official sa kapulisan, labi nang napulkom. Ibaloto, napulkom, doon na may dignidad yod nga insakto. Manginaota ang mga officers, anin niya nga mga polis, dili tapinan ang sala. Ha? Dili tapinan. May gani kay doon ay CCTV. O wala pa CCTV diya. Ha? Amot lang. O ga... Kanan ba ni? Kay kaning ingon ani, why luna sa natad sa kapulisan ning taong ingon ini mga sukindig pa may ng hambugiron dako? Ay, pa. Dala, di gwenitos daghang abusayap. Dagoy na mo iya. Nagkakuyaw, anak na may kanang mag-inom-inom. Ha? Mag-inom-inom. Ang mga pulis, anak na, mag-iuban, mag-inom-inom. Normal na, mag-inom-inom. Pero ibutas diyan. Ibutang diyan ang ilimnon, dili ibutas ulo. Ha? Bukidas. Ako siya nga, nani. Ah, manghinao tahanga tinud-on ning niya aron ngang uban nga mga pulis dili magabusar mga sukindig paminaw sa serbisyo. Kay kining ning klases pulis wa ni luna sa natad sa serbisyo mga sukindig paminaw diha sa atoang natad sa pulisan, ha? Mo na nga mayra sag matangtang nero magdaro ning balik tus dapita. Okay, onya. Arita mga sukindig paminaw sa ato ang complain, no? Kay di amay kanang naang didangop, no? Diri sa aton sibianan. Onya, kay wa man sa ato ni Rufil karon mo na nga kita lang sa maoy mo kanang naang mo kuan ani sa on air. Onya, kauban man sad nato si Arjuman RV Veloso, no? Mahitungod ni mga sukindig paminaw aning iyang reklamo. Pero daghan makarelate ani kay tungod man ni ining parcel. Ha, doon na ba ikuan diha ito mga naminaw na to karon hilig ra ba mo order-order, ha? Hilig mo order-order anang sa mga Shopee, sa unsa na diha, Lazada, o niya, unsa pa na diha, TikTok, ha? Ah, hilig ra ba kayo mo diha? Kinsa may ikuan ba diha? Isang kamot ba, ha? Sa mga kanang naang address newsroom o kasamang RV, newsroom, murag, ha? Murag number one sila sa Imadirken, o sa mga Marisa, ha? Atong kuno ni unsa man ang hitabua kay ni order sa online unya ang delivery dunay problema sa pag-deliver, na ato sang kuno si nagkakauban na toron si Arjuman RV Veloso. Arjuman RV, may buntag nimo og unsa man ang hitabua?
2: Yes, kasama Benji, may buntag ni mo dahi ngun man sa ato mga suking tigpaminaw. Maayong buntag ninyo mga kasama. Lain na sad nga complaint kasama Benji, gumikan kay tungod aning nauso naman lagitaron, aning hindi naman gintaan ni mo adto dito stindahan or mularga pa ta kay aron nga kita yun mismo may mukuha sa mga produkto or sa mga gibaligya kasama Benji, doon na natay paagi karon nga i-deliver na lang diha sa ato ang ato ag yung tugkaran kasama Benji sa ato ang tagsa-tagsa ka mga balay. Hinungda nga mahimong masayon ang ato ang pagproseso ni ini mga produkto kasamang Benji. Apan ining maong complaint kasamang Benji, unsaon man kasamang Benji kun ang atong gi-order kasamang Benji unya na bayran na pagyud nato, wa man gi-deliver sa rider kasamang Benji tungod kay gilayuan siya sa deliveranan nga address kasamang Benji. So Kaniya nga tong complainan ka sa Ma'am Benji, taga lungsod ni siya sa Minglanilla, duna ni siya ay oil-based perfume nga business. Unya, muna nga ato sa siyang gikahinabi kaganiha kasama nga Benji sa wala pa nato ni siya gi-brought up on air. Tungod kay sa iyahang kabalaka nga doon na siya'y mga kliyente kasamang Benji nga nagkinahanglan ni ining maong produkto nga gani na bayran na niniya kasamang Benji, igo na lang yun mi-deliver nga to sa ilahang balay nga gani iyahang na-mention ka na to nga tibuok adlaw or pila ka adlaw nga nagpaabot ang iyahang mama nga mudawat sa maong parcel kasamang Benji kay lagi na bayran namang yun ni. No? So, pila sad ka adlaw ka sa Ma'am Benji nga nagsigig yun og balibad ang kaning delivery rider ka sa
3: Ma'am Benji. So asa man ba ni katong kuan ani kanang purma sa parcel pero si sir ato sang kuan interviewon sa si sir nato. Sir mayong buntag nimo sir. Sa man magga kaanda na kuan man di imong pangalan gani sir si Arnel
6: Arnel Timbrevilla sir.
3: Timbrevilla. Yes, oho taga Purok Bayabas. Barangay Vito Minglanilla. Oh. So asa man doon na ba toy picture ana sa kwan kana sa parcel?
2: Naatay mga naay provided picture si Sir Arnel.
3: Na toy picture ato kasamang name sa yang parcel na nga. Pero gisinda na kana sir nga okay dana imong parcel or unsa man toy?
6: 4 days ago sir naka-receive kog text gikan sa rider nga ilang i-deliver within the day.
3: Oh.
6: So nagpaabot.
3: Di kanina sa ang nag-order ka ni asa man kang kwan sa Shopee sa
6: Dili sir, sa ako ang amigong supplier nako sa perfume.
3: Ah, supplier mo sa perfume.
6: From Cagayan.
3: So, ah, okay. So siya maoy ni padala sa...
6: ako. Pero ako na nang gibayran, pati ang delivery fee.
3: Hmm.
6: So, wala na yun na siya'y bayranan. Ang buhaton sa rider is i-deliver na lang yun sa address.
3: Hmm.
6: Which is the correct address nga kung gigamit. Nga Vito. Normally, ang address good diha sa una is Upper Kalahuan.
3: Mm.
6: Ang nahitabo, pag adto na ko sa barangay, sa Kalahuan, ingon sila nga dili na siya Kalahuan. Mm. Under na siya sa Vito.
3: Mm.
6: In fact, dito ko nakakuha og barangay clearance. Good. Nga kanang among residence diha, ang time residences is under sa Vito ng barangay sa Minglanilla.
3: Mm.
6: Now, sumoy akong gigamit nga address. First time na ko nga gigamit ang address sa Vito nga address, which is the correct address nga gi-acknowledge sa lungsod o sa barangay Minglanilla.
3: Mm.
6: Now, karon 4 days ago, sir, naka-receive kong text sa rider, ningon siya, sir, mag-deliver na ko.
3: Mm.
6: Kung sige, sir, expected na ko nga karong adlaw i-deliver ninyo akong parcel, so naara may maka-receive. Ang akong mama, senior citizen, nga 85 years old, naara dito, or pwede ra yun niyo ibilin sa gwardiya, or pwede ra yun niyo ibilin sa reception, kaya it's a condominium man nga unit, sir, na sa...
3: So, ang delivery nila, sir, rider, on saan nga company sa delivery rider?
6: J&T.
3: J&T?
6: Oo.
3: Sige, dayon, on saan so, tinitabo?
6: After nga naka-istorya ko ang rider niyon siya, sige sir, akong i-deliver. Pag after mga few hours, nanawag siya, nag-text siya sa kuha siya, sir, dili ko ka-deliver, sir, kay layo kayo ng inyo hadiay.
3: Mm-hmm.
6: Eh, kung sir, asa da'y ka nga delivery area? Siya, Vito, sir. Kung sir, tanawa na akong address, sir, Vito na akong address. Nganong dili man na mo ma-deliver? Kung need na ako today, kay gapaabot na akong customer na gapaabot na ako today. Siya, sige lang, sir, pagkita. Or else, sir, para makuha na ni mo area sa warehouse. Ego sir, dili ko makana sa warehouse tungod kay akong trabaho na ako diri sa Cebu City. Mao bitaw nga akong ipa-deliver kay para convenient sa ako nga ihatod sa balay. Ang nibalibad siya sir, so akong gibuhat, akong mamang ko mapabuta lang diha basig i-deliver na within the day as promise. Naabot na lang alas 5, wala akong gi-check sa tracker, wala gyud nakatingala ko nganong naka-reschedule na. Which is I don't agree nga i-reschedule. Naa dito yung record sir nga 7 seconds na nawag sila. 11 seconds na nawag sila. Ako silang gitawagan, di na sila manubag. So akong gibuhat sir, nanawag ko sa ilang customer service which is dili ma-contact through cellphone, mag-load ka para nimo ma-contact. And I spoke sa agent sa customer service. Aningon sila nga sorry, ako ning i-follow up, akong tawagan ang admin nga ma-deliver ni today. Kung sige, salamat kaayo. Naabda na lang ang gabi, wala gyapon na deliver. Pagka tomorrow, lahi na sad nga rider, akong gi-contact, kaya wala naman ko ka-receive og notification nga mo deliver sila. So akong gi-check, lahi na nga rider naka-assign sa akong parcel, akong gitawagan, dili mo tubag, ni chat lang, ningon siya nga, sir, kaninga parcel, dili ni Sakua sa katong previous ni naka-assign. Kung ma'am, si Juvie ang naka-assign diha, Juvie Gonzalez, I think, ang iyang pangan. Ang original nga nagdaas sa akong parcel, si Clyde, I forgot the last name.
3: Clyde, ang katong sa...
6: Clyde Adrian.
3: Clyde Adrian. Mao ni ang katong una
6: nga nag-deliver, sir. Si Adrian Dihan.
3: Si Adihan, oh.
6: Muna siya first nga nag-deliver. Ang second day, si Juvi,
3: Jovel Gonzales.
6: Jovel Gonzales, ikaduhang rider.
3: Ako, so, muna ni Balibad, nga sir, dili man ni ako nga iriya diha, katumang usa mo'y mo-deliver, ane?
6: Ako siyang gitawagan, sir, kay siya mo'y nakanotate sa system nga siya ay nagdala sa parcel, na sa iya ang parcel. Pagtawag na ko siya, ningo siya, wala siya nito bag, ni text siya nga, sir, adto ang imong parcel to ni Clyde. Wala na ko. Kung ma'am, naaman sa imuhang sa system nga ikaw ang nagdala. Makita man sa system yun, sir, sa ilang tracker, kung kinsang rider ang nagdala sa,
3: okay,
6: sa parcel. So, gitawagan ako siya, ni-decline siya, kay dili ko no siya. Girefer ko balik ni Clyde. Wala gyapon nitawag ko na, after anang nireklamo ko sa ilang, nanawag na sa ko sa ilang customer service, o niya, taod-taod nanawag ang admin sa Minglanilla. Siya, sir, sorry kayo kay naregamay nga misunderstanding. Amo ning i-deliver today. So nagpaabot na sad ko, sir, nihangyo na sad ko sa kong inahan nga senior citizen nga palihog ko lantaw dito kung naabay delivery. Nagabian na lang, sir, wala gihapon. The next day, na-check na ko nga ilang harapong gi-automatic nga gi-reschedule, gi-manipula nila ang system nga ma-reschedule kay naa dito igingon nga would you agree nga I don't confirm nga inyong i-reschedule. I need my parcel to be delivered gyud karon kay urgent na kinahanglano nako. The next day, sir, wala ko'y na-receive nga notification nga mag-deliver sila. Pero sa, naa sa ilang tracker nga ilahang i-deliver the next day. Pero nahitabo nga ilan na po kong miskulan o 11 seconds na ay 10 seconds para nilang ma-reschedule na sad. Which I know for sure nga ilang target na nga ma-return to sender ang ako ang ako ang parcel.
3: Parcel.
6: Which is, muna akong gi-kuan kay layo kayo, sir, at the same time, ang delayed, ang ako ang commitment sa ako ang customer nga ma-delivered on time, wala na. Naguba. Unya, naluoy ko sa akong inahan.
3: Pero kanang na ang imong padeliveran, sir, kuan ra man na maabot man ka ang motor, maabot ang sakyan.
6: So, four wheel, sir, six wheeler, truck, pwede gyud makaagi.
3: Pero motor asad pwede ra sa
6: makaagi. Pwede gyud, sir, kay along the barangay road ra gyud siya.
3: So first time ni mo to nga adto gyud dito ang address ipa
6: deliver. First time nga vito akong gigamit as which katong
3: suggestion. Pero kadumdum sila ani kay na may mapa.
6: Kadumdum gyud, sir, kay time residences known gyud na diha sa barangay sa area, sir, bisag kinsa nga mga habal-habal imong pangutan-on kasuito gyud diha, sir. Sa area.
3: Gikan sa highway. Sa may rason, layo or
6: layo kuno kayo sa yang area, sir.
3: Kay naa ba sa Vito ka siya?
6: Naa sa Vito yang area pero ningon siya layo kuno kayo. Iya kung gingnan nga ato sa warehouse ko, sir, dili ko ka na kay
3: pero nabayaran na nimo.
6: Paid off na tanan, sir, ang delivery bayad na. Iha is to deliver na lang yun.
3: Nanaw na tingali tong nagkuan-kuan ka total kuan naman eh man nagbayad. Ah total wala na siguro naman ang bayad na mo ani. Amo na importante lang kana na ang madawat nilang bayad ilang serbisyo. Unsa may wa sa raing rason nang layo ra.
6: Wala rason, sir. And then nag-follow up ko, sige kog tawag sa admin, wala gyud tubag, wala text, wala gyud tanan. Nangumusta ko unsa na status akong parcel, wala gyud respond. So what I did, nanawag na sa customer service. In the third time na ko nga nanawag, ningon sila, sorry again. Iko, sir, wala mo kakwandi sa note nga akong ipa-deliver unta kay importante gyud na kayo. Wala gyapon, ningon sila, sige lang, sir, amo ning i-follow up. Hangtod nga niabot ang status sa ako ang RTS na, meaning return to sender na. Unya karon departure na from Minglanilla, balik na sa Cagayan. Iuli na muagi na og I think muagi og Mandawi. I think napas sa Mandawi ang ako ang parcel karon, which is
3: so may tag makontak na tong admin kay napas Mandawi mahul sa dito sa kanana ang Mandawi.
6: Nakoy number sa admin, sir, pero dili matubag sa ako ah.
3: Pero ganina sa mga RV mo na suwayan o ganan na ang kuan contact ning sila or
5: wala na nato makontak sa mga Benji kay gi-contact naman pud ni sir before ta nag hisgot diri ka sa mga Benji unya dili man gyud mo tubag. So mo na nga naka-decision si sir nga kung pwede nga makapa-on air gid siya aron nga
3: so na si auntie madunggan sa nilang asa ni karon sila naglaroy-laroy ha unsa man ni kana na ay si auntie nga opisina sa kuan sir Minglanilla
6: warehouse man ang ilaha, sir.
3: Warehouse.
6: Duha na ilang warehouse. Ang usa nga warehouse sa kalahuan nga area nakadumdum ko pero kanang sa Vito wala ko kamo nang sige kog text.
3: So na malagi kay picture at tunto ang sa imong parcel gisindan kanila or
6: ang saka to nang sa akong seller, sir, nga gi-order di ka na dito pag
3: kani kani kani kani sa nagsamang names daghan man dai pila man ni ka box lima o pat
6: Kuan na ako ana sir, kanang usara ako at 3 kilos ra man ang ako.
3: Ah, kanang usa 3 kilos ra.
6: Usara man niya pagkuan lahi-lahi na yang deliveran ana.
3: Sige, ato ko nung sulayan og kuan asa man ni naminaw baka nin taga GNT karon ha. GNT Express mo na ilahang kuan.
6: Minglanilla.
3: Oh, Minglanilla.
6: Kanang admin sir, mo na akong gitawagan.
3: Admin, oh, unya kani si Clyde Adrian Dihan. Oh, asa man ni karon na dong Clyde. Ha, unsa man ni pa manawag mi nya nimo nya na pa number dito si Kwan. Ha, to kuno sulay og kining ilang admin. Ilang admin umaka kini si pero ang Kwan ani kani si Juvel wala kay ni si Kwan ani.
6: Wala siya sir kay gipasa na gipasapasa Kwan ani lang duan.
3: Pasapasa. So ang admin wa po ningon admin ngani nga man kitong admin nga mura ipa-deliver
6: kay ipa-deliver sir nagpaabot ko dito akong inahan akong gipapaabot nga senior citizen.
3: Mm.
6: Wa gi namuti na lang ang
3: so pinaabot. Admin ni sa Minglanilla sir nga warehouse.
6: Kana,
3: oh, so GNT and GNT Express, no? Ah, sige, atong kung ano nagunsay, kung sad, unsalay rason, nganong wakman ma-deliver, nganingon naman nata silang ipa-deliver.
6: Ipa-deliver, sir, urgent. Dingon sila nga, ay kabala ka, sir, kaya mo na yung panikamutan nga ma-deliver today. May 4 days na lang. Na
3: nakaila ka ato, sir, kansa ka-istorya ni mo sa admin office?
6: Ang iyang paila-ila sa ako, sir, na yung GNT admin ni sir. Na,
3: GNT and Bendra.
6: Nakuha na mo imuhang reklamo nga wala ma-deliver, amo na yung panikamutan nga ma-deliver karon.
3: Mm.
6: Yan nilampas nagpila ka adlaw sir wa gyapoy action. Nanawag ko silang customer service karon out for kuana sir. Ang naitabo going to naka-reschedule na for RTS, return to sender na ang akong item.
3: Kay kani ba magduda man mga tao ani god kay bakay human nagbayad wa lagi deliver. Habi kay human nagbayad wa ni lagi ang ilang serbisyo wa na ma abot dito sa giservisyoan. So muna nga mangutana ta. Og nganong nang hitabuan nga ni promise man sila nga i-deliver nila on that day kunya nganong wa man ma-deliver na tungod ba kay may makaingo mga tawo nga human naman nagbayad god munang wa na gi-deliver so muna nga dili na to kanon kanang dili na to hugawon atong huna-huna muna nga taga GNT paliw lang tagtubag aning inyohang number kay manawag ta unsa man ni ring na no kasama ken ato kuno unsa man pwede ra to ma kanang naa nga pa ringon tingali. Aha, so wapay nitubag ang ilang cellphone na. Pero unsa man mo ring ra tingali pod or kuan ba? Pero kani si kuan o adlang admin atong sulay kuan ang ilang admin. Kaning admin sa JNT Express no kay kuan ra ba ni? Ha? Pero asa man kani bayad sir sa JNT or dito si mong kuan?
6: Pagbayad ako sir appeal na ang ihang
3: appeal na ang, so ang katong delivery. Sealer mo na inibayad ni GNT sa main nila dito yes, sa sir. Manila sa
6: Cagayan.
3: Ah, Cagayan. Okay. Oh. Oh. Mm. At least ring na.
7: The subscriber cannot be reached. Please try again later. The subscriber cannot be reached. Please try again later.
3: Katonton tinguga sir, dili ni maon tinguga.
6: Mao gyud na sir.
3: Mao ni tinguga.
6: Unya, niabot ang time sige kog dial, dili na nako sila makontak.
3: Dili ba katong ka istorya nimo nagpaila nga di anti ni. Mao ta tinguga dili.
6: Dili sir, lalaki sir, lalaki sir.
3: Ah, lalaki to.
6: Lalaki ang ni nanawag sa ako ang admin daw siya, nagpaila nga admin.
3: Ah, okay. So ikaupat na nato ni kahigayon nga gitawgan sila no para ma dungog no ang ilahang say taga GNT diha sa kanang naang Minglanilla palihog lang mi og tubag ani kay kanang naang mangayo rami sa inyuhang side sad o kunsang hitabuan ni nga nganong wa man yo ma-deliver nga ni contact naman ninyo ang kuan kanang naang kaning gipadad-an no ni contact na ninyo unya ningo na mo nga kanang naang inyong i-deliver nganong wa man. Ha? Unya kani si Clyde Adrian na Dihan. Ha? Unsa man kahay kuan niya? Gilayuan siya mayog ingon nga ari na ipa-deliver sa karkar. Kana dagway mo rason nga layo naman na kaayo.
6: Within the area ra gyud siya sir kay Vito man siya delivery. Kay oh, Vito sa... naman sa dakong address.
3: Oh, pero bisan gani kadto sa karkar naman siya nasayin dito, di ba?
6: Ana.
3: Pero mo na hanga kanang naang ato lang ko anon, ato lang tawgan ni kay panalitag mapugngan pa ni og nas Mandawi di atong pa wala sa guy number dito sa Mandawi.
6: Wala, wala sir. Kanang admin murag naa na sila i-contact sa ga pick up or ga deliver.
3: Pero kaning si Kuan, kani si Adrian ani, pwede ba na to ni makontak na goy mother no? Ha, kani si Kwan, kani si Adrian? Ha, para kanang na makuha na to ni si Adrian og unsay Kwan ani karon? Ha, unsalay iya hapon nga Kwan ani kanang na ang mahimo ani considering nga iyang area ha ang kaning ni ang Vito Minglanilla di busa bukid gyud sir dili sa kay bukid
6: gikan sa City Hall sir Pasaka area Vito Pasaka unya diri ako adri ko dapit ako siya gingnan ko nga sir ang amo para dali nimo matultulan ari kaagi sa upper Kalahuan corner Kalahuan diha kaagi mga 200 to 300 meters gikan sa highway makita na nimo ang ako ang residence
3: duol naman di ay
6: duol lagi kay sir pertir gyud duol la ningon siya layo kay mutabok kog sapa dito nas pikas. Iko ayaw dito agi kay lisod. Diri ka agi sa highway. Tuyo ka sa highway.
3: Ato ko na paminaw ni si Adrian, be? O mutubag ba ni? Ah, ito ko ano si Adrian kay... aron nga, mukuan sa dyan. Aron katabang sa dyan. Ani, kay dili ba lalim, no? Nga, kanang magdubli-dubli na noon tagbayad, ani, o niya doon na kay customer. Ato, kuan ni mga perfume ni mo, sir, no?
8: Yes, sir.
3: O, nang naang oil-based na perfume. Nindot ni, kay kanang humot ning nindot rin gamito ning oil-based kontra sa water-based. Hindi naman sa water-based nga, kuan. Oh. Ito ko nang kuan, ha? Aha, so manawagan lang na guay ta. Ito'y panawagan si Adrian, no? Clyde Adrian Dihan, ha? O kinsa nakailaan na Dias Minglanilla. Napaliwagtag ingo niya nga anang naang nanwanta nanawagan ta diri sa DYHP nga patabangan nato ning inyong customer ha og kani si Juvel Gonzales ha oy dong ha pag tinarong ta mo sa trabaho dong ha oniya kaning ilang admin pero wata kay balosad aning mga rider ha kay basin og daasay order kas admin kasamang RV ba basi gimanduan sila ayala sa nag deliver or nganong na napasapasa ni nganong napasapasa ba muna nga mangayo tanila og explanation ang unsang hitabuan ni kay palitan si Clyde ang naasaynan diha nganong miingon man sang layo nga gibayran man ha nganong gibayran man unya nganong ni dawat man sila og kanang naang baya di ay nga di man mo deliver di ay sila. Ha? Pero og dili ta kabay usahay may taon bitay di balik-balikan parcel ni mo dia ba nga kasamang RV sige man sa nik kwan og parcel dia. Muna nga si Udi gyud da si Udi man do ano kana si Udi.
5: Mao na siya kasamang Benji pero angay sad gyud mahibaw-an sa ato ang mga consumers kasamang Benji nga under sa ato ang Civil Code natay Consumer Act of the Philippines or ang RA 7394 unya under sad siya ang E-Commerce Act RA 8792 kasamang Benji. So kaning gibuhat sa delivery rider mahug ni siya nga breach of contract yun ni siya and violation sa consumer rights kasamang Benji gumikan kay ubos sa ato ang lagda kasamang Benji nga ang courier kung mo-accept na gani na siya sa delivery na aman yun na yung nakabutang diha nga address, name and contact number sa kung kinsa ang deliveran kasamang Benji. So naagyun na specific po nga destination nga asag yun na paingon ang kana nga parcel. So kinahanglan yun nga ilahang i-deliver ang kana nga service ngadto sa tao nga nabayad or mubayad pa. Even if COD na na siya or cash o cash on delivery ra gyud na siya kasamang Benji. So nakig-connect pod ta sa DICT. Aron nga masusi sad nila kaning mga contact numbers nga nagamit kasamang Benji og unsay paagi sad sa atong consumers ugaling duna sila'y mga ingon ani nga mga sitwasyon no so nasayran na nato kasamang Benji nga although na ay primary liability sad ani ang seller gumikan kay as a seller you have to kanang see to it nga ang kanang parcel or kanang product nga i-deliver nimo kinahanglan nga imong i-follow up pud ang rider kinahanglan nga maabot gyud na ngadto sa hingtungdan kasamang Benji although sa ato ang nasayran kang sir, gihimo man pod sa seller ang ihang part, pero naasad siya'y liability kasama Benji sa pag-follow up sa maong mga orders. Mm. In terms sad sa courier nga side, duna gid sila'y dako sad kaayo nga responsibility o liability in terms sa pag-deliver sa parcel kasama Benji.
3: Oh, so dili man na rason tingali, moingon sila, di may mo deliver diha kay layo. Sumon na, imong gingon ganiha nga ilahan na ng responsibilidad kung pag-abot na nila dito, kaniba, ni kwan man sila bayad, o niya, pag-send dito sa sender, kay balo nag-asa i-deliver. So nakahibalo ang taga-Cagayan nga maabot yun sa ilahang rider ang imuhang address.
8: Yes, sir.
3: Ha, sa ilahang malocate na imong address na ngano mang balibad man.
6: And in fact, sir, very, very detailed ang akong gihimong address. Ang ngaan sa kondo, ang akong room number, ang purok address, o ang sityo, o ang barangay. Kumplito gyud na.
3: So kinsa kani si Clyde mo iniingon nga kani si Adrian mo?
6: Siya mo inibalibad nga layo.
3: Layo. Siya po iniingon nga sir, kuwaalan dito sa...
6: Siya iniingon nga ipakuha lang niya sa warehouse.
3: Uy, niya ni dawat mo bayad. Ha? So manghinaot ha, Adrian. Ha, kay og dili gani mo motubag, unsa man mapugos og kanang kuan ani, ha? Sa manuring, biguno to kuno pa ringon sad, no? Okay. Ana ma dungog na to dire, be. Ah, oh, sunana. Ah, sunana si tong kuanon sa ha.
5: Engineer Royden Rosana kasamang Benji ang ato ang Cebu Provincial Officer sa DICT 7 aron nga mooy mo explain sad nato kung unsay mga angay nga buhaton sa mga consumers nato or bisan sa publiko nga nagkinahanglan og abag ilabi na niining mga complaints sa kaning delivery or ang pag-track sa ilahang mga parcel og dili gani maabot sa ilaha, so unsay angay nga buhaton. So ang DICT duna na sila'y mga pamaagi usab ni ana.
3: Sige, engineer, maimbuntag, engineer, live daron sa DYHP, Arimin Cebu. O niya, makauban si Rajuman Benji, no? O si kasamang RV Biloso, o niya, ang atong complainant, no? There is DYHP, karong sa IFM. Engineer, no? So, muna, ang atong sitwasyon, doon ay nagpa-deliver in town o parcel, o niya, naabot na dito sa G&T Minglanilla. Wa nila gideliver kay layo ko, no? Sa may ito ang imong ikasulti, ane?
9: Sa una, no? Maimbuntag, no? Sa tanan na itong mga tingpaminaw. Ang kami manggod, no, ang mahog manggod ni kaning regulatory sa aning mga delivery app, no. So through PMDs ni siyang kanang office sa DICT, no. So ang ato ani kaning mga number one, kaning sa mga reklamo nato gihimuan na gyud ni siya sa DICT. Ugan ng site, no? So ang ako lang ikuan kung makita ninyo din ha, na atay gitawag og bantaypadala.pimedes.gov.ph. So naa din ha ang magbantay sa matrack nimo na mapadali ang resolutions sa kaning mga kaso sa ingonaning mga delivery kanang companies, no? So naa din ha kung ma-open lang ninyo na ang gitawag diha og i-send imuhang concern, no? So makita nimo din ha kinsay pangalan niya, unsay imong email address, contact number, unya location, kinsay service provider, unya unsay mga tracking numbers, no? Send to DICT kay para maaksyonan dayon na siya, no? Kay naa man kay gitawag na tug murag 24/7 nga contact center dito sa Manila. So kung kaning mga ingon ani na tawag na to na open pa ni siya, meaning kita manggod sa atong side sa naghuwat sa atong padala, murag kaya nang di bitaw ta mahimuta nga dili gyud
3: oh tinuod
9: on time, no. Sa side po sa delivery or sa logistic company, wa po ta kibaw unsay mga circumstances kay daghan mang nahitabo ani nga nang maglagot wa ta ba nga inig-track na to sa ato ang application, anong pila naman ni Kadlaw, wak nang yun ni gi-deliver.
3: Oh, wak gi-deliver.
9: Kapoy nanuktok sa atong bahay. So, ang ato rin yung mabuhat, ana, kung ingon ano ang case para ma-resolve dayon and ma-call up dayon ang kanang mga rider sa ilahang respective na company, we have to kanang send concern to bantay padala .pimedes.gov.ph kay
3: dagdag unsa to engineer bantay padala
9: dot
3: oh dot
9: padala dot period ba period
3: oh oh oh
9: Pimedes Papa Echo Mama Echo Delta Echo Sierra .gov.ph no kung makita niyo din na naana na din hay mga total number of complaints. Actually, ang real time ang karon is 2,765. Unya, there are 30, no, 30 unique providers. No, and resolution rate is 99%. So, meaning, dali rin yung kaayo taugon ang mga logistic company aning ato ang 24/7 na contact center. No? So, maunay mga dali na pamaagi kung mo resolve pa ta sa bad faith no na mo resolve na siya og mga like dili na to unhan but may uban ana nga mo resolve hangtod na sa cybercrime no so kami sa mahimo na siyang scam pwede na nato dayalon sa atong mga tigpaminaw karon kung naamoy duda labi na either delivery or other man na tan-aw ninyo mas kamo. You just dial 1-3-2-6 no para naay 24/7 na mo tubag ninyo para maansiran dayon ang ato ang mga complaints online no sa mga online nga mga transactions, online delivery or online nga mga kanang wallet o tanan no.
3: So kanin yang 1-3-2-6 kinahanglan ni og regular load engineer.
9: Murag tulpri man na siya, sir.
3: Okay. So, kanin niyang sa case karon ni Sir Arnel, ni Amani Dere, taga-minglan ni Liaman ni Sir.
9: Oh, si Sir Arnel.
3: Kung sa may ikuan ane, kanang naang ang nahitabo karon kay wakman yun gi-deliver sa rider, o niya marag nakita sa, kuan ni mo, sir, na-track ni mo sa system.
6: Na-track sa system nga na-return to, kuan na siya.
3: Na-return to
6: gikan sa Minglan nila, padung na siya sa Mandawi nila nga hub.
3: Pero wala ma-deliver nila.
6: Wala yun ma-deliver.
3: So, wala man gi-deliver. Wala attempt
6: to deliver.
3: Wala man naswai pag-deliver, sir. Unsa man ni siya, pwede mag-complain na to ang rider, ano yung ganji, ante?
9: Lagi kita makasabot ng taana, no? But, lain-lain magunog sitwasyon na ay ganahan yun kayo nga maabot na yun. But ang pagtanawang magunog nato sa Pikas Bahin, basin o nilantang ba ning rider ron sa pula? Ato, senaryo sila ni. No? So, wa magutakibaw kita nga mga clients kung kaning rider nga na-assign aning area, gilantan or nauli sa ilaha or wa takibaw, na-disgrasya or unsa. No? So, mao na sad nay ato jud na siyang itawag aning bantay padala kay ang kaning ilahang company mao na ni maoy mo resolve in makakita unsa nga parcel number para ihatag og lain nga rider so iguna na ang resolusyon no mas fast ni siya kaysa magsigi ta og di ta para na pud kita angay masuko sa rider kay ol gina naas ato ang huna nga kanang masuko ta kay wa gi-deliver pero wa man gud ta kibalo kung nag tigam ni magud sila mga rider kung ato ni sila ano naa ni sila yung mga areas of responsibility no so dili man sila pwede mo deliver nga dili ilang area ato lang ana
3: pero kay ningon naman ilang admin sir ni tres ilang admin ningon lang admin nga sige i-deliver na mo karong adlaw kay ang driver ang driver ni ingon siya nga kanan dili mo deliver ni nanam sila communication gyud diri sa kaning ni ang customer nga sir dili ko mo deliver diha ka o dili ko mo deliver diha sir kay layo kuha ara diri sa kwan o ganahan ka kuha diri sa mo ang warehouse
9: kana angay gyud na i-report sir angay gyud na i-report sa bantay padala ngano murag na na siya tingali na na siya ay kanang violation company and no so kay gibayran man na to so dili na to problema ug layo man ug dili total gabayad naman ta
3: tinuod on Marcel, no? on nidawat man sila bayad unya abi kay nabayran na ang delivery abi kay nabayran na tanan di na mo deliver
9: pero malugi na lain-lain magbitaw ng uban ng mga rider matangtang po sa ilahang accounts sa kanang mga respective nila mga companies kay wala daghan sila bad nga kanang feedback ba no so angay po di sila, ako mo, encourage ko, kay waamon ko kibaw senaryo, but ang ako lang is, i-report lang yun na yun na ito, no? Atong ipaybalo, di na sa tamuabot ani nga kuan, i-report na ito online, kay dali radyo ni siyang ma-resolve, kay naka-ready na magod ng mga contact center dito sa Manila, o niya, taana na sa ilahang mga respective po ng mga companies, taana na yung mga direct line ba?
3: Mm. Kaya karon kontakon ang ilang admin, kontakon ang rider sir, dili na manubag. Wa nay manubag. Kay abi kay nakabayad na tingali.
9: Isyu na to ani karon Sir Arnel. I-access lang na diha bantay padala that we made that goal. Unya send your concerns no and tungod sa kataas sa iyang resolution rate. Sure gyud ko na mahatagan gyud na og pagtagad ang imuhang concern karong adlaw.
3: So walay opisina diri sir nga kanang dito sila makaadto kay nabay uban nga murag dili kayo kanang naang kamao aning mo kuan aning online or kana palita sa mga naminaw na to ba nga nay uban nga ganahan ramay maadto mis opisina o palita sa inyo habang opisina magpatabang sa inyo opisina sa DICT.
9: Pwede ra gyud kung kuan pwede ra gyud sila no pero i-discourage na to kay maluoy mo sa gutang nga naging maabot sa opisina niya. Kala ba mo pliti pa niya ang value sa parcel 200 nga. Gikan umingla nila mo pliti pagkan unsa na nga mga sakyan na maluoy lang ta bami kaana may available nga online diri na lang sa online total ang DICT may problema maras ta sa independensya pwede ra mo moduol dinha para pug diha mag opisina no atong kung unsa inyong concern atong mo na kagaal pagtagad pero kung ingon ani man nga dinalian online na option ra gyud ang atong maaksyonan dinhi siya. Kana lang yun ang huwag sa pagkakaroon. Saligan lang nato ni kay naaman yung tayo gi-assign ani dito sa Manila nga mo ay mukulit sa ilang mga general managers. No? So, commitment pa na nila dito from, with DICT or in kaning mga PMEDES ng mga players. No? So, ato lang yun na silang saligan na sila sa'yo magkuhan para kung magpa-ligoy-ligoy sa ating ilang admin din eh, no?
3: Oh, pero sir kanang na ang kanang sa Giante naka-encounter na ba mo nga dunay reklamo aning Giante Express?
9: Maunay angay nato nga kuanon kay diri sa mga kung tan-aw nimo nang bantay padala, no? Ang iyang dashboard ana makita nimo kinsay mga top nga grocer sa kanang mga naay mga tickets or reklamo, no? Pero naa Japoy, taas Japon kayo ang resolution rate, no? Naas mga 90 plus, uban 99%, uban pinakaubos din ha ang ganang ninja ban mantingali ang naa din eh, naas mga 96%. But taas Japon kung tanaw ni mo, taas Japon siya. So saligan na rin nato.
3: Sige, engineer, salamat kayo ha sa imong paghatag og panahon. Address DYHP ug sa IFM.
9: Oo. Anytime tawagin lang ko.
3: Okay, salamat. May buntag.
9: Sige, Sir Bigde. Si Arbe. May buntag tanan magtigpaminaw na to.
8: RMN exclusive.
3: Okay, no, sa moto si Engineer Royden Rosiana, no? Ang kwanto sa DICT 7 Cebu Provincial Officer. Okay. Aha, so ato lang kunutong sa kwan kito na isa o daydo. Nakita man ako dire, na nakita man ako kaning tawlag uplan bantay padala. So naa din he o niya. Pero pwede na to kuno ingon sa pwede reklamo di ay kini si Adrian, no? Dong Adrian. Wala ra ba dagway kwan? Wala ra ba dagway kanang naang kwan dong? Ha, kanang naang ginitong kay balo magyutan nga buhi ra ka dong unya saon taman nga kanipong bayer. Kanang naang na hasol naman. So ayaw lang paabotas punto nga moabot sa legal nga kanang naang action ba ang ipakanaog aning ni ang complainant. So mo na sulbaran ninyo kay labi na ang Giante, pagan sa Giante ane kay ayun, nag-hire mamuday og taon tapulan, ha? Ha, dito po na kuno sa kwan, Malisa na nag-chat na to din hinga. Nakabayad na po sila, wa kuno gi-deliver po. Ha, so muna nga, di lang sa tamo, kwan din hinga kay at least ang ilang side, at tuwa sa nga makuha, nga unsang hitabo ang nangwa man ma-deliver. Nabayra naman unta. Ang idawat mo bayad nga di manyo deliver. Ha, nya nganong pili mamo ka ng rider nga tapulan, ha? Ah, sige sir, no? Onya, ikaw kasamang RV, doon napaka-idungag niya nga kuan?
5: Yes, kasamang Benji, ato lang pahinumduman, ang, ato lang isubli kasamang Benji, ang gipahibaw ka nato ni Engineer Royden Rosana kaganiha, nga pwede nato i-open ang bantay padala.pemedes.gov.ph kasamang Benji, or mo dial sa 1326 direct sa DICT kasamang Benji kung dunay mga ingon-ani nga problema. Ato lang pahinumduman sad nga ang atong mga consumers dunay gyud na silay katungod kasamang Benji. Ilabi na kung ang order nila dili mao, ang order nila naguba. Kasamang Benji, no? Or indili insakto ang order nga niabot nila, pwede gyud na nga i-cancel, pwede na nga i-dispute ta for refund, o niya dispute sad for non-delivery, pwede gyud gihapon na or mo-demand ta sa courier nga magpa-deliver ta og bag-o nga rider kasamang Benji, labi na katong sa same situation ni sir nga kana bang ang usa ka rider dili mo deliver, so mahimo man nga laing delivery rider ang mo deliver ana sa maong parcel kasamang Benji.
3: Oh, okay, sige. So, kana ikaw, sir, nakay order. Ayaw lang sa sakuan. Ayaw lang sa G&T Express karon kay... Kita lang sa diya, uglaing ka-deliveran. O niya, wala lang sa ayaw lang sa bayridaan ang delivery kay...

0: Sibianan, o niya pwede mo dial sa itong telepono ang 256-1916 or 256-1918 para nga madungog na mo ang inyong side. Kay ato sundan yun eh. Ato gining sundan ni ahantod nga dili mahatag ang inyong side o dili masulbad ning ni ang isyo ni Sir Arnel nga gipaabot diri sa tuang Sibianan. Sige sir, no, atulan ning ko anon sila. O niya mo kontak-kontak lang mi sa kanin nga G-Ante. O niya, pero unsa may imong panawagan nila? Unsa na kay panawagan nila?
1: Ang ako ang magudunta kanang di naman ta nimo abot dinhi og simple ra gyud kaayo nga i-deliver og sa katungingo ni engineer nga og nihilantan or unsa bay mga kasi kanang
0: mosabot ta og rason nga ingon anang rason.
1: Kana nga rason pero ang sa iya hamang gud nga negative gyud siya nga nibalibad gyud siya nga di siya mo deliver kay layo, which is ako na siyang gitagaan og kanang detalye kung asa siya moagi nga sayon kayo niyang tultulon ang akong residence kay perti ra gyung duol gikan sa highway og kaya pa lang nimong batuhon mabato ra gyud gikan sa highway perti ra gyung duol ra gyud kay ang iya manggong but pasabot dito siya moagi sa babaw paubos lisod gyud dito agion muna ako siya gingnan ko nga sir pwede ra gyud ka mutuyok diri ka sa highway moagi kay perti ra gyung duol unya dili na bukid amua na ra gyud na siya sa unahan ra gyud na siya sa highway mga 200 meters 200 to 300 meters gikan sa highway mauna na.
0: So dool ra kaayo.
1: Dili
0: na pulan to kaabi kay human nagbayad.
1: Unya ang ilasad nga mga
0: karon dili naman good mo tubag o gadi mo kontak. No, so muna ilisod kaayo pero sige lang. Kana na ang di ni mo sulbad so tuwa gining reklamo no sila unya pabayro na tug damages. Kaning ilahang gihimo ni mo Sir Arnel ha. Sige, so pero ang Samandawi ito lang makuha ni nga ning kamutan na to nung makuha Samandawi og ilang admin og matuntiksan sa mga RV og dili gyud gani sila mohatag numbers Mandawi kay basigma og nay na minaw taga GT ha karon magtinabangay ta bisag di mo taga Minglanilla nga GT nga mga personnel ang tabangan makakuha tag numbers Mandawi silang warehouse nyo warehouse Mandawi para nga makuan pa mapugngan mapugngan pa ni nga dili mabalik dito sa Cagayan ha. Sige, so salamat kayo,
1: salamat
0: Sir Arnel.
1: Salamat kayo, Sir Benji. Salamat sa inyo ang pagtagad sa ako ang reklamo.
0: Sige, niya kasamang RV.
2: Dagan kayong salamat kasamang Benji ngun man sa atong mga suking tigpaminaw sa lainasad nga complainant nga gani ato ang nahatagan pod og kahupayan si Sir gumikan sad sa iyahang complaint kasamang Benji. Kasama mo sa Complaints and Action Center, Radyoman RV Veloso Tatak, RMF.
0: Okay, salamat Radio Man RV Veloso onya. Ato lang tong i-report po sa kuan sir naka-kuan ra ka to yang link nga gi kuan na to ni sir. Awesome nga ayo lang ta ni kuan kasama nga RV kay para nga i-report na to ni kaning ni ang mga abusador nga mga delivery rider onya kay nakahibalo mang admin dapat ang admin mo ingon nga to gyud nang ipi-deliver. Basi dili badagway ni sila kana mangutana lang ta hanga unsa may kuan kas admin nganu man nga ni saad nga i-deliver ni wa man gi-deliver ha. Dili ba ni sila kuan kag ang rider sad na? Arisata oy, arisata sa tuang mga dugang winners matagan sa to mga pahalipay. Adiri sa DYHB kay naga-standby nas pa pikas linya si kasamang Lailin Rabanes Arigadas. Kasamang Lailin, kinsa nin dugang winner sa to karong buntaga?
3: DYHB. RMN report.
4: Pay bunta ko sa to sa mga Juman Attorney Ruf. Benji tangian. Balik diri sa Talisay City, din lang grupo na sa makadawat sa itong mapalipay, nga bugas, serito. Isip pagalamat sa ilang kanuna at pagsunod sa mga programa sa DYHC. Planine Casillares, Jeffrey Almanas, Susan Bontilao, Romulo Caniada, Ophelia Swanping, o Carmencita Inma. O kaya lang sa ikasing dito niyo sa DYHP. Dagan sa lahat sa DYHP. Number one. Yeah! Sa oban ako, si Kasamang Junius Benil sa ilog di sa 93.9 IFM. Kini si Kasamang Lailin Rabanis Arigadas, DYHP Tatak RMN. Programa.
0: Kini ang tingog nga inyong gihuli. Okay, salamat na Kasamang Lailin Rabanis Arigadas sa mga Julius Balili. Taklaro, walay libog. Amo gina importante. Matod pa ni kuan na kinahanglan nga ithoro i-background check ang applicant before i-hire. Amo na importante gyud kayo ha. Mga ninang og ninong dito sa US ha. Ania si kuan sad na minaw

0: Okay, Onni, wa naman tayo igong oras sa tuang pagbadayon sa tulumanon, ha? Ay buntag sa di ay sa matod pa akong bana doon na naminaw sa nimo karon si Lorenzo Tanghian. Ika ni Tiruina Tanghian diha sa Pinamungahan. At ano lang naminaw, salamat kay musunod na ang drama kung ako ang pasultion. Salamat na lang sa tanan ng mga naminaw o ni Duyog ha, karong buntaga sa programa na to nga straight to the point na si Attorney Rufil mo regular anchor. Akong kauban, Dres Maser, kontrolo si Kasamang Kisos Minia, Dres Pika Salawa, Kasamang Ken Galinea, Marisa Abadies, Nems Ginyones, o si Gerald Albiosa. Ito sa transmitter site, ato ang chief technician Rubil Buser, o si Oliver Atis. Kontra niyo boss, ngalagad sa kahanginan yung radio man. Sugod na ang programa. Benji Olpos Tanghian, magpasalamat sa inyong pagpaminaw, o may buntag ka na tuntanan. Tatak RMN.
1: Straight to the point.
2: The original Koi Herbal Capsule.
3: O si Evelyn Paraguso, nag-edad kong 55 na ako sa Loriga. Sa wala pa ko nakainom sa Koi Herbal Capsule. Kanang kapoy, akong lawas, nagkalihok, laay kay iliw, labi nagman laba. Ano, mandagan kayong sakit-sakit ba, yung kahuman niya. Moto, nakadungo ko sa radyo. Niinom ko, nisuway ko, ana niya. Moto, mga abtan, mga simana kapin. Magsiklang-sik na akong paminaw ba, didagang salamat sa the original Koi Herbal Capsule.
2: The original Koi Herbal Capsule.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Drama presents Kun Ako ang Pasul Tihon.
2: Ako'y pasul tihon. Ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika.
3: Kun ako sa pagpasul tihon, ako sa moingon, nga ang pagpakasa tawhanon, ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sali natin pa, to irot is to humanot, and to forgibot is to divinot.
1: Kun ako ang pasul tihon, tulumanon nga muhatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasul tihon, dalit sa RMN Drama.

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
1: Kapoy kaayo sir, bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. May sulay ko ng Paragis lagi. Taluoy sa Diyos, may angay man ko. O ano, maninda ko liha, may asaan sa bukat. Sulay mo, diba, mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata, na ako nang umah. Karang ikan sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ane. Siya makawa, madyo ni kakapoy ma.
0: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod aning pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika.
3: Welcome to our reunion.
4: Uy, Dai, ni daot lagi ka. Dili ka na bloated o dili na constipated ni mong naon.
5: Tungod na sa Super Fiber.
4: Usa?
5: Super Fiber.
2: Super Fiber. Super Fiber. May powerful detoxification effects ang plant fibers, prebiotics o alkaline food. Lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalize bowel movement o immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay ang pagkalibag. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
6: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
7: Oh, simple, Russell Max. Pangaplas o sed liniment oil.
6: Basin bayag mabatan noon kung balik, ana, ha?
7: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
6: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakagaganda yung kupadulong sa DJK. Aray, sakit no more.
7: Sed Liniment Oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
8: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kinigikan sa puro o natural nga mga sangkap na magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kang enerhiya o mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang. Go lang. Go for health. Go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate An.
9: May buhay sa makabuhay.
10: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
11: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
12: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
13: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
14: Biotrop Herbal Capsules.
15: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
14: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
16: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful food supplement.
10: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
11: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
12: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
13: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
14: Biotrop Herbal Capsules.
15: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
14: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
16: Biotrop Herbal Capsules, the wonder food supplement.
0: Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
17: Unsay alip yung imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Bila-Bila Herbal Oil?
18: Dati, mamugnaw ko kay gikan man ko nag-mild stroke gud niyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw na ko, pero nagpanayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na itong akong pamanhod og ka-normal.
0: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
1: Hi! Hello mga kasama! Kinigyan po ninyong Kuya Joel Binsey, kauban sa kong mga partner, Randy Tayad o Ariel Mangkaw. Mangumusta ka ninyong tanan. Oong sa tanong mga kiksuran mga kasama, awhagong ko kamo nga magamit yun sa mga produkto sa Seed Marketing Incorporated. Sama sa Seed Liniment Oil, Seed Panyawan Coffee Mix, Seed Celebrity Kojic Soap, Seed Celebrity Beauty Soap o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa Seed Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama. Ang atong magtatampo karon pinadasa sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Nestor. Kini gibuhatag duha sa radyo ni Ray Arellano. Kagalaan ang atong magtatampo si Nestor.

0: Kini amu selingan suud kini namu. Aywa lagi emba nato amu sabrud. Punya, kudu na siya mga problema. Amu aturis bay. Ako din mo iyalang sa 7 taon. Kung nga nung problema ko ano, no? Subdo na ako. Inaneon ako pagsugod ang mga pangita mo. Samtang nagkanta-kanta ko sa may pantaw. Ay, bay dro, magkanta-kanta ta. Ay,
1: nanay ko si Pamina.
0: Si nanay ko si Pamina.
1: Tili ang manok itago. Sa pasos to ka lang yung manok.
0: Ilar ka.

0: nunay. Gusto ko na unta nga mamatay. Ibilin ko na lang kining lantay. Kahandumana ni Itzay. Thank you, kayo. Naalat ako ito pa eh. Eh, murag balik. Lumasal ito sa sunugdan. Gabon. Lamat kayo, ha? Lamat kayo, ha? O, ingnol niya di ka. Sunod itong pinagkita. Eh, dadaan niya sa nanik. Kayo mag-inuminom ta.
1: Kaya ito, kayo mabukit ito tayo liyang manok. Ha, supaso na stukaran.
0: Ayun, pinuangan. Ginoon mo sa nanik. Ay, uy. Kadahan ng Mildred, ay. Siya mo rin ang naslaom sa sunugdan, ha? Matukong. Ano, kana siya, no? Akong atuon, eh. What's happening to Berlin, ha?
2: Di na, Eka. Ikaw nung mulakaw, kalanggi na di mananghid.
0: Mulakaw, boy? Hindi ka, rumungo sa ato?
2: Gahapon, diin ka? Huwag ko mo ino na karon. Gahapon akong giingon ni mo. Nangita ko ni mo.
0: Ah, di ba? Nanghid ko ni mo.
2: Nananghid ka nga mulakaw ka, pero huwag ka magsultik asa ka. Abi na kong nara ka sa itong mga silingan.
0: Nakunsa dito ko sumulo, eh. Bida. May hita na ako dito sa mga tools ba para sa ato kusina. Unya, nakunsa ba nga? Mga tubihan na.
2: Unsa ka?
0: Laliman ka na eh. Debi na babae nga misurod sa mall. Misurod siya. Purting mo po ang sayal. Miniskirt ang gisulog.
2: Mao ba? Unya?
0: Ah, kabayan na eh. Husus mo rin magpanti. Pagsaka niya si Libito, wawa ng pustang rabiha ka punti.
2: Aw. Lingaw na kay mga tao dito.
0: Aw, lingaw eh. Grabing purti. Lingaw kay ko.
3: Huh?
2: Mao di ay.
0: Ah. Ganday, tlingaw.
2: Mao di ang gibinggit ka. Ah. Kaya si ka magpanglele.
0: Abangas ka, wife. Takap lang na siya. Binggit ka taon.
2: Paghusay mo, ha? Husaya gina ninyo. Kaya daghan na nakakita ni mo nga ng lele ka.
0: Ha?

0: Sabi na ni Beha na balita git. Sulter niya itong dunay babae ng bubo kay sinina nga gisulog niya. Sangila na inuotang maningil. Oh, maningil manglilita. Pagkakidot yung bayana ay. Oh, oh. Naghilak sa daplis daan. May punuan sa kahoy. Oh, is paribunting mo na? Nga mo na siya? O saan ka na siya? Akong doolon. Ah, pre. Ikaw gini, ini pre, ikaw gini.
1: Pre-store?
0: Nah, ambil gini, ikaw lagi gini. Ikaw lagi gini, pre-pre. Ngayon, tanong ko nyo, ikaw yun. Nga naman ka? Pukul hilak, hilak ka no?
1: Yusur masag maghilak ko nga. Magsigi ko, hingos ni pre.
2: Huh?
1: Ano, ang magkatawa ko, nabay maghilak magkatawa.
0: Yan rin kasi problema ni ha? Unsay imong gihilakan, gugma ko'y nanuguntugon.
1: Nagmahayla ko sa kong asawa, pre.
0: Maran?
1: Wam ko magbinuang niya, pero siya bida.
0: Nanu lagi na unsa man ka?
1: Nanganak akong asawa, pre.
0: Oo no, ba? Sado pa? Ha, bida. Luha na si mong kalipay, ha?
1: Wa ko malipay, pre. Gani? Gusto kong matay ro.
0: Huh? Ah, tao gusto mo kong matay pero bida sa nimo, bida nimo ay. Eh. Angay ka malipay, may anak na si mong asawa.
1: Anong nga nakaligi ko, bro? Kaluha!
0: Huh? Ang suwerte kayo, pastilan. Iwan nino nang hilakan kaluha yung mga kanindo tanong ka na kang kaluha. Usari hago niya, duhay na himo.
1: Pre, duha ka buka kong anak, pre, oy.
0: Ha? Unya? Ano ba ka? Unya, unya?
1: Isa may amana ng usa, pre.
2: Huh?
0: Sa buti mo, eh. Probida o singan.
1: Isa may amana ng usa.
0: Ano lagi? Ha?
1: Ako na kong usa. Unya, anong duha? Duha man ako buka kong anak, be. Be? Kinsa man ay amahan anang usa.
0: Naunso taon ka. Usa.
1: Di limay mo, pre.
0: Ano ba?
1: Nagbinuang ning akong asawa, pre.
0: Unsa!

0: said, health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems, nisandig sa said Cogon Herbal Capsule o said Panyawan Plus. Siya naulian.
1: Kidney yun sa ayaw akong kilid na nakahilig yung Cogon. Mautong nakadungkong kuhan sa radyo ng Cogon o Panyawan, nipalit dahil ko kawan na kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay, wala naman kong ibatid. Nakahantog ka rin, nagmintin ako. Antog ka rin, ayaw na ko. Hunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan, amon isa sinta nakapin. Sabay na bis ka.
2: Bivers Sandal!

0: sandal, ang super sandal.
1: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
2: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
3: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa mapinlo nga colon, para mapalayo kita sa risgo kita matubuan sang cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
4: So fast acting colon cleansing product. Product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhi, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
5: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
6: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
7: Ako si former governor Arturo Chungkiwoy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
8: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Nanginahanglan ng fiber internet sa bahay? Ana ay maing balita. Kay available na ang Globe G Fiber Prepaid sa inyong area sa 699 pesos lang na install fee. Naana kay Angli Internet nga maabot og up to 300 Mbps. Adunay average broadband speed nga 240 Mbps og minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Wala pa'y kontrata. Adto lang sa Globe G Fiber Prepaid website ara makakuha og free Angli Internet for 7 days. Palinya na! Terms and conditions apply. Promo runs from February 19, 2026 to December 31, 2026 per DTI Fair Trade Number FTEB 249601 Series of 2026.
10: Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag Globe G Fiber Prepaid na.
11: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Makabati og kanunayng katapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton. Apan, aduna na'y paragis bila-bila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
12: Kapoy, kaayo sir, kanang magtrabaho ko. Hago akong trabaho niya, kapoy, kaayo. Kaya nga, may sulay ko, anong paragis lagi. Taluoy sa Diyos, may angay man ko. Ano ito po? Ano, maninda ko liha. May asaan sa bugat. Ano, dahil palingki.
13: Ako rin na, palingki.
12: Oo, maligi ako liha.
13: Ano mga palingki? Ano mo na?
12: Mais.
13: Sweet corn. Yung ako ba huwag mo sa panay sa naminaw ka rin na isa yung testimonya sa yung bati na nawala yung mga kapi sa panawas rin sa itong doktor.
12: Katong pa makasulay ano eh. Sulay mo, di ba? Mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata nga na ako nanguma. Hindi po di yung ginom. Mo'y gamit niya kanang gika sa trabaho, padong siya sa trabaho, mainom siya ane. Siya makawa, madyo ni kakapoy ma. Mga ganyan na pilit, pero may nakapalitan. Soledad Rodriguez, Madaom, Dagom.
13: Kulayda.
12: 24.
11: Usa sa unsamang badatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
14: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bilabila.
15: Paragis Bilabila.
14: Paragis Bilabila.
15: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog?
16: Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? May vitamin D3 pa ka!
15: Problema ba ni mo pagpaniwang o pirmi lang di ma-achieve? Mag-Super Fiber! The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo! Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balansing nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kasi tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
17: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
18: Lisod na jud akong mata kung gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
19: Parehas na? Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
20: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
18: Pagulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
21: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
22: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein, alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury ug mga suking butika.
23: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
24: Karong June 17 to June 26, 2026.
25: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
23: Kining a free check-up maoy first come first serve basis. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
26: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
27: Ayaw hulatang nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
28: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
29: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
30: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
31: Itray duran ko sa kong asawa, pre.
32: Pre, minor, pre, bidaw. Binuhay mo sa awal mo. Unsan ka, uy.
31: Tano. Ganun wa man, pre. Mahimo po ko ng duha akong anak, pre. Huwag ka na siya magbinuang.
32: Bida sa din mo taon, pre. Pasabto, di ka, pasabto, di ka.
31: Bida, magkapatay kong taon, pre.
32: Halimala ko na unsan mo, bitso, magkapatay. Priso, ino ka na, imong klaki.
31: Unsan man, pre.
32: Karon duha ka anak, pre. Wala mo sabot nga, tungod kay kaluha ang bata, duha ka buo ka maharihin mo, anak.
31: Ha?
32: Imo gyapon na anak, na timing nga lang duha ka buwak ang nahimo. Mga swerte kay ka. Ha? Makalipay mo ganina nga kaluhay mo anak. Ang uban na na, lipay kay ka. Duha ilang anak.
31: Mga ba, pre?
32: Oo, oh, mga ay, wakay ang ikabalakan na pre. Imor na.
31: Oh, salamat, pre.

0: Hello, Silingan.
1: Oh, oi, Silingan.
0: Apa ini ko mangangyo, Silingan?
1: Ah, oo, oh, sabi na.
0: Ang amusuga ba ka na magpangpang man, oi? Nga no ka ni siya?
1: Aba, sa koleksyon na. Atong tanawon, we.
0: Paliho ko, Silingan, be.
1: Oh, sige, sige, sige. Atong tanawon. Oh, okay na, Silingan. Wala, okay na kayo.
0: Ay, salamat, taon, oi. Ay, pasensya na good ha, Silingan ha. Saon, uwaman ko makamauna mo ane dito good sa amo. Akong anak, babae. Nya, wasa kalibutan ko yung saon ni. Uwaman sa din yung akong bana good Silingan to aman sa gawas manarbaho.
1: Oh, mo ba?
0: Oo, salamat Silingan ha. Ay, dawatalin yung kaming pasalamat na.
1: Ay, ay, ay. Oh, salamat ko taon. Okay na, wala problema na. Sa kagamayan na trabaho ka taon
0: ay. Ay, salamat kay Silingan.
1: Ah, wala problema, Silingan. Sunog-rog na kay problema. Ay, kay ikaw busultin ako, ha? Silingan ko ta. Panawag lang!
0: Sige, Silingan. Salamat!

0: Diin ka ni store?
1: Ariyan ko sa itong silingan, day.
0: Nagunsam ka dito? Nanuong ka na sa inom.
1: Uy, inom niyo. Inom ko taon.
0: Nga nagunsa, day, kalagi dito.
1: Tari, di pa ayaw itong silingan taon. Kaya ilan itong suga taon mag-up-up. Ito ako, kita na ang koneksyon.
0: Nga.
1: Awa na, okay na. Sige na.
0: Nga, gibayaran ka.
1: Pero silingan. Ngayon kong bayan silingan. Sabi at taon ko, eh.
0: O, mag-anad na. Magsige nagpanghangyo ni mo. May pagpangayuan ni mong bayad. Kaya sila bayad, di kita kahangyuan na.
1: Naus ka gamay, ng taon na milgrin. Uy, naus sa mataon ka.
0: Mao na, diha. Kita og manghaga, ang mangayo ta nila, mubalibad kung manghangyo sa ta. Unya, musugot man tuod, mangayo mo silag bayad. Mo nga kita, kung doon sila ihangyo na to, pangayo sa bayad.
1: Uwaw na, uwaw na.
0: Sa kapada ay, uwaw ba, uy? Kanya hayrang abusaran ka ng mga tawhanya.
1: Ay, so, sige na lang ang taon. Ay, nagdaginuta taon.
0: Kapada,

0: Pre.
1: Ah, pre.
0: Kamu magigang mamantay, pre, no?
1: Ah, kamu gamay, pre. Ano man, pre?
0: Ah, kuha na tayo kag-assistant nga panday. Kaya naman kayo ipatrabaho ba? Magpahimog ka silyas.
1: Mm-hmm.
0: Mao nga na ginanglan sila doha kataw. Ikaw, unsa man, kusunada ka?
1: Oh, malundi. Kwarta na kuda.
0: Ah, sige, kay mangita po kong usan na ito kakauban para tuluta.
1: Pedro! O, di ba? Katabang to si Pedro. Dako kito, katabang na to.
0: O, sige. Ignan si Pedro. Ignan nga ako ng kontrata. Ako rin bahala.
1: Sige. Doon ako si Pedro. Ako yung nun.
0: Unya, o kito si Pedro nga naman kasi to si Kapitol.
1: Ay, so. Mas malakaw rin na. Pansurin si Bate.
0: Technique, technique.
1: Sidelahin mo na. Sidelahin ka lang. Macho dancer. Macho dancer na.
0: Ah, yamat. Si Pedro? Misuot pag macho dancer?
1: This is size. May nakumbit. Ano? This size.
0: Ay, ay. Napay mangod na. Namangod.
1: Usay mo, katrosi.
0: Ayaw. Makihat.
1: Tanan, sudlan na. Basta kurta lang.
0: Sige. Siguro, ha? Kay ugdili siya. Mangita, daglain.
1: Ay, sugot lagi na.

0: Asa na sad ka?
1: Oh, Pacquiao re. Ha, ana mi Pacquiao si Pedro.
0: Ha?
1: Oh, Pacquiao mi.
0: Anya?
1: Usa pa, di man, kanang rakiton ramanin ako. Ako ato si Pedro, kay kuwang magtaw sa rakiting amo.
0: Kuwang magtaw?
1: Oh, lagi kuwang lagi.
0: Ako na lang, we. Ako na lang, kuwang magamagtaw.
1: Puyo na mi re.
0: Hanggawag yun mo eh. Tabang-tabang naman ka ha.
1: Oh, niya mo ha, alsa ka ng haloblak. Masak ang siminto, kamaodi ka na.
0: Aw, oh, abin ako tigtunol og lansang og martilyo ba?
1: Ang galhal man tao. Ito na ko si Pedro si Ilabe, be. Sugura pa mi ugma. Wa ko maglangan, ganto rin ako si Pedro. Umayin lang ka, di. Kay wa mo liba dyan ang unya.
2: Sige, pre. Larga ko na pre. Pila may sweldo? Be.
1: Oh, okay ba ho pila sweldo? Pero siguro nga doon na kaya ito, na?
2: Sige, larga.
1: Sige, pangload lang niya ito. Atang na tala. Atang na tala. Atang na tala. Atang na tala. Iyan ba rin yung kontra? Siya may pakyawan eh. Ha?

0: Ah, pre, Pedro.
1: Oh, may kay okay ka, Drew?
2: Ah, pero may mag-itang okay.
1: Good, good, good. Sige, let's go. Ato ta sa bahay nga atong buhatan ng CR. Madali, dali yun to ni, kay napakoy laing kontrata.
2: Ah, wait, chan.
1: Kita gihapon.

0: Kining ma'am, mo ni ako mga tao. Kami mo imo trabaho si CR.
1: Oh, di ay, ayun na. Hala, murag nagkailaman ko aning usaw eh. Murag ako ni Silingan. Silingan!
2: Ay, Silingan. Ikaw na, Silingan. Ikaw na na!
1: Uy, akong maguwang ang tag-iya inimbaya. Unya, ako lang mo iyanggi papagitag mo panday sa CR. Husto, nalimot ko. Mupanda na sa diay ka, Silingan, no?
2: Ah, oo, pero sige lang, ah. Okay na. Kabi mong yapo yung trabaho, wali.
1: Ah, mo ba? O, sige. Deal that, ah.

0: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
1: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo, namagalay na akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad niya. Trabahin daw ang Bila Bila Kape, maulian ka. Basta kainom ko, di naging paglayan ng kabuhi.
0: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Prostate cancer, ang delikado og mamatay nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
3: Bag-o na ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic o Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-o na ang packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Usab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto ngay mong mapalit. Pangita alang ang bag-ong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
4: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Pareyasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3, Reishi Mushroom ug Mangosteen Fruit Extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede judisya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay Vitamin D3 pa ka.
5: In 5 meters, turn direct.
6: Ha? Asa ko no?
7: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag-GCash G-load na! Daghag pa bonus! Dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash! For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
8: Ahoy! Kidney care time!
9: Perhesyon ning magpadialysis, gasto kaayo, maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
10: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuan wa na ko nagdialysis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
11: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
12: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.

0: mga kapsimi, tibo og barato.
1: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bilabila gani iha kung di pa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom kay sala ko nakainom, naulian dayon ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog nako. Tong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko aninya.
1: Sa Paragis Bilabila dili na ka mag agwanta pa.
3: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod ani pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Makalit sa mga butika.
4: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
5: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
6: Oh, simple, Russell Max. Pag-aplas og sed liniment oil.
5: Basin ba yag mabatal noong kubalik, ana, ha?
6: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
5: Wow, mo pagani pag-aplas na ako. Nakagaganda yung kupadulong sa DJK. Aray, sakit no more.
6: Sed liniment oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
7: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
8: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Ann. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo, o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health, makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
7: May buhay sa makabuhay!
9: Ahoy! Kidney care time!
10: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, huwag usahay mo hubag akong tiil. Firmi ko ka po yun. Nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwan naa ng kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action masyag minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakugyud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
11: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
12: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
14: Nanginahanglan og fiber internet sa balay? Ana ay maayong balita. Kay available na ang Globe G Fiber Prepaid sa inyong area sa 699 pesos lang na install fee. Naa kay ang li internet nga moabot og up to 300 Mbps adunay average broadband speed nga 240 Mbps. O minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Wala pa'y kontrata. Adto lang sa Globe G Fiber prepaid website aron makakuha og free unli internet for 7 days. Palinya na! Terms and conditions apply. Promo runs from February 19, 2026 to December 31, 2026 per DTI Fair Trade Number FTEB 249601 Series of 2026.
13: Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag Globe G Fiber Prepaid na.
15: Doc, pa-check up ko. Mga usan na magkasimana nga wako kalibang.
16: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer. Usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food nga may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom og super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og life extension vitamin D3 kada human og kaon.
17: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
18: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.
6: Day, sweldo.
19: Mana niyo? Mana niyo gitrabaho?
6: Aboy, sige mo gitrabaho.
19: Aw, abin ako kung mana ka gisulduhan ang manggod mo.
6: Sorry, abo kaya dito. listen kayo na. Sige, may trabaho niya. Why sweldo?
19: Mausad, saktusad ka.
6: Asal ko na, sige na. Pahit kayo dito. Gutom kayo, may hapon.
19: Ang samang sad, anang atong lutuin.
6: Ay, karibahala, diha. Taon ko bisang usah. Basta, kanang, bajita lagi ng kwarta na to, ha? Layo pa rin sa sunod sweldo.
19: Okay, dong.

0: sa among trabaho ang among silingan taon mayong sigig apong na mo, pero o kabantay nga magsigirig chika na ko. Unya, murag lain kay tidan awan ako. Unya?
1: Pre, saman, gamay lang ha. Gamay lang itong buhatuno, no? Awa, pre. Sus, naliar na humata.
2: Ay, salamat. Gamay na lang yun, pre.
1: Oh,
2: gamay mahon mo, mahuma na ni mga sunod ugma, pre.
0: Mahog yun. Natural.
2: Ah, ano, tata? Ugma na lang ni Tiwason.
3: Ha? Silingan!
2: Uy. Yes. Silingan mo, eh.
3: Uli na siya?
0: Silingan. Oh. Uli na ko, silingan.
3: Ay, ayaw lang sa pag-uli-iwi kay... mag-inom mo sa ata. Di ako down sit side, oh.
2: Na, ha? Nakamuna lang ang napi, eh. Kaya ako muli sa kukay. Kapoy ka nagdayo. Muna lang ko ni Mabria.
0: Ah, sige, pre. Ay, ito, Pedro, no! Ano, sa diyan, iuliin mo na, eh.
4: May bata ingalasi.
0: Oh, ay, day. Nanako.
5: Yati liluan, eh. Nanimahong bino. Nakainom ka?
0: Ah, gamera, day, gamera.
5: Kasi kauban na ni mag-inom.
0: Eh, sila.
5: Kinsang sila, ha?
0: Ako mga kauban sa trabaho.
5: Ay, pangatik. Kasi kauban na ni mag-inom.
0: Sila lagi suloy.
5: Kinsa lagi sila, ha? Isulti
0: sila
5: nga.
0: Pedro, sila Pricanot, kamera.
5: Adi ay, bantay bitog na makakanako, ha? Kailan na rapagit ka nako? Mahibawaan kayo nako ni store nga na makaka, ha? Itadyo kas tinuod ng Mazen Jersey. Ang kinumuk mulupan ug iya nga dili man ang hit.
0: Dai.
5: Ah! Ay, ay! Sakit ko ba tayo?
6: Giingnan, tagit ka nga ayaw ko, bakakit.
5: Walay ko, bakang ikaw!
6: Ha, ingon sila si Pedro, pare kanot. Ngayon mong kaubang inom kahapon, nagkita mi nila. Ha?
5: Wala?
6: Niingon sila nga wa sila mo inom. Kamura ko nung duha o ang tag-iya sa bahay nga nagpatrabaho ninyo. Uyab mo, ana! Ha?
0: Iya! Nagpatrabaho nga,
6: ay, pamakak! Ha? Uyab na ni mong imong amo? Ha? Kana nagpapanday ninyo?
0: Ito, Roy, ato na silingan. Kana na po ito sa bahay sa iskina. Baka katugi. Tabangan ako sa unang...
6: Paraw ka pa, apa!
0: Ay, ahaw ka rin. Ang ganit mo lang kaya kong naong...
6: Di pa na mauha? Nahibaw kita nga dili kong gusto nga limdan ko ni mo. Pa! Pa!

Mga problema na ko sa kong asawa. Ang tulkaroon na pa mayong black eye na ko. Hinapat kayo sa watay gibuhat nga daw. Tanpon saon na ko bayan na tao. Pag masulti ko, masuko. Ang giyapon, hindi ko masulti. Masuko, giyapon ang bot. Wag niyo ko, inaganan. Saon na ko, bam, depress. Ang sabi ko, buhaton niya ko asawa, ha? Bigo no, ang saman. Sa ikasulti niyo doon, ha? Be, ang saman ko kamay pasultihon, mister.

0: Lord. Good morning, Lord. Good morning, Lord. Good morning, Lord. Thank you kayo, Lord, sa tanan. Good morning, Bam.
1: Hello.
0: Welcome back. Bam, welcome back, Bam. Okay na yun yung mga pamati sa imuhang kabaktiisan?
1: Dili pa kayo. On the process.
0: Ha, di ba? Okay na kayo. Pero sige lang. At least nga makabarog na ka. Sa una, sakitan makabarog ka. Thank you kayo. Nya, good morning, Ati Pres. Ah, ilang tingog, Ati Pres. Ana lang ka din.
2: Thank you,
0: Sarihan. Ana lang ka. Dong, Pedro. Oh. Si, good morning sa ato ang mga suod nga mga barkada po.
2: Atong mga barkada sa utupan. Wala lain si Boy Prahinog, ang ato ng Presidente Senior Stesin.
0: Uh-huh.
2: O atong konsyal si Arnold Galiste o si Redin Cabrera.
0: Okay. Good morning. Yeah.
2: Odo tagok-tok mayo og si kan GC Baril kay sige sige ingon nga pabuhat kan kuno kuranan wag kuno mo announce ngaro yan
0: ako dili pasalamatan pod si Kunsyal Dodong Kaskiho
2: oh kana oh
0: siya ang anak si Indelira Kunsyal
2: sa Kaskiho nang naminaw si Gali Kaskiho
0: oh good morning nimo diha Kunsyal Dodong og Inday Kunsyal Lira Kaskiho thank you kayo nya sa akong amigo pod diha Buagsong si Baydilo Largo ang atuang ngilngigan mekaniko diha Buagsong mo overhaul mo taod bisag unsa basta all around di siya. All around dishwashing liquid is ya. Muranig ka rin bangisinaw ni Kuya Ricky. Bangis ka rin. All around po niya yung bangisinaw. Bangis sa hugaw. Sinaw, pasupaw ang inyong mga plato. Thank you kayo diha. Nya, salamat kayo sa ato ang mga kaigsunan nga namati na ito karoon. Labinig yun sa mga tao ni former Kapitan Jun Ramos nga nagbuhat siya Miguel Fulyar Fertilizer. Good morning ni mo diha. Kap sa inyong mga tao. At si Jijin!
3: Good morning Kuya Alan. Good morning mga mama, mga papa, mga aunt, mga uncle, mga lolo, mga lola. Thank you kayo sa inyong padayong pagpalit sa Dawn Pepe Dablia kay taas ng energy. Happy, happy, happy, happy ang mga bata niya. Para sa mga dagko, happy na sad kaayo sila kay naa na may Dawn Pepe Dark Chocolate. Unya mo ugom-ugom sila sa Dayamon Yema o BM Special. Mupalit sila kay Crunchy Crunchy ang Tasty Fish Cracker o ang Paulitos Macaroni Crunch.
0: Thank you kayo. Salamat kayo mga bata. Karon nga klase na. Ay, balik kita mo inom kita buntag sayo sa dili patam mo kaon. Sudla na to daan ang atuntian og Dawn Pepe Dablia mga bata ha indot kay na to imnon samtang o pwede ra sa nanay mo magkaon ka maginom kag Dawn Pepe Dablia kay indot kay na kondisyon kay atong utok kada padungtas sa eskwelahan mosamot kag ka bright mosamot kag high honor basta magsige kag idong og Dawn Pepe Dablia kay indot man kay nang Dawn Pepe sa mga bata nya Paulitos Macaronic Crunch og Tasty Fish Cracker mausay ugum-ugumon ay ugum-ugumon mausay isumsum sa ato ang mga dagko pud og magchat-chat sila unya samtang naamo sa eskwelahan mga bata ugum-ugum lang mo og OBM special og Diamond Gemma Special. Maunay the best kaya ito o gumugumon samtang mabinaw ta o klase sa ito ang mga maestra. O niya, sa ako nang ingon, happy yung kay ka anang Dawn Pepe Dablia. Sama sa imong happy kun mo adto ka sa Happy Mart Juan Luna kulong tabunong kong magtan kay naa dito ang mga baratong paliton tanang mga school supplies naa dito. Doon nyo ang Happy Mart Juan Luna kulong tabunong kong magtan. O niya, do na pay do not sir ask kilid sa Happy Mart Mactan. Salamat kayo. Unya sa tanang mga tao ni Kuya Nick Pepito, basta tulido Kuya Nick Pepito og Dodo GR Pepito. Good morning natutanan. Og ni Inday Shin sa iyang Brumits PX. Kanang Brumits PX na anas Facebook, i-type lang na ang Brumits PX. Makita na yung number niya. Tawag mo kung sa inyong gusto ipatrabaho sa Brumits PX sa inyong panimay. Labi na busy time mo kay tuod sa kadaghan sa inyong mga negosyo. Why mo atiman sa inyong mga panimay na magiging lugar nga di matiman sa itong mga katabang ang Brumit Spirits mo yung trabaho ara kondisyon ka na sila kayong ginom sa Brumit Spirits pun mawa nga to ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang Sed Panyawan Coffee Mix. Maunay nindot kay nato imnon samtang magtrabaho ta, magdrive ta o guban pa natong buluhaton sa ito pamay. At daghan pag yung kayo ng mga bipisyo ang ato ang Sed Panyawan Coffee Mix. Daghan na siya gisagol, doon na na siya gisagol nga ginseng o guban pa niha. Naana sa ato ang Sed Panyawan Coffee Mix ang inyong gipagita ng mga ingredients para sa ato ang panglawas. Unya sa tanan pong mga tao ni Vice Mayor Choi Asnar, si Ricky Asnar, si Ryan Gangki, Ma'am Casmer Araraw, o ingon man si Kunsyal Lester Daan, iyang mga tao pod, o ni kun si Al Francis Isparis, ang iyapong mga tao ni kun si Al Joel Garganira, ang ilahapong mga tao niya, ang gipainom ang atuang Sed Panyawan Coffee Mix. Salamat kay ninyong tanan, the best kay narito. Inom, ipainom sa ato ang mga tao sa opisina para way mga trabahoon nga mahabilin, hurot yun ang atuang trabaho, gimbuhaton sa atuang Sed Panyawan Coffee Mix. Salamat kayo, Ate Jijin.
3: Yes, Kuya Alan, para po sa taas o kolesterol, kinahanglan po sila mo inom og Panyawan Herbal Capsule. Mm-hmm. Unya, para sa naay problema sa UTI, ingon man bato-bato sa kidney, ang ilang imnon aron maayo sila, Kugon Herbal Capsule. Palit mo ha, inom sad mo ha.
0: O sina, anong Panyawan Herbal Capsule ay ang ginseng o kaning garlic, no?
3: Yes, Kuya Alan, ginseng o garlic.
0: Aha, dahil po dyan, na ang Panyawan, dahil mong gustin po dana, no? Kada mo ang... Gingan lang ron.
3: Yes, Kuya Alan. O niya, ang atong kugon, Kuya Alan.
0: Oo, ang atong kugon. Kugon rin siya.
3: Kugon rin siya. So, para sa UTI o para sa bato-bato sa kidney, inom mo ha.
0: Inom mo. Salamat kayo. O niya, sa tanan ato mga kaigsuunan, po salamat kayo ninyo sa paghimog number one sa ato. Ang number one ha, plus ang said, Lenement Well, nga tinuon mo wagtang sa atong panuot, pamaol, panakit si Kalawasan, Maricos Benz. Katul-katul kuto sa kabataan, ilikay, pagyuta sa ringgi, kung mga plasta sa ato ang said, Lenement Well. Pasalamatan ako ang Bien Akwan ni Pari Bini Umandak. O, salamat kay Pre. O, Pari Jewel Binsi ang atong manager niya. Nga ang ilang ipapla sa ilang mga tao niya. Ang ato ang Sed Panyawan ko. Ah, Sed Panyawan ko. Sed Liniment Oil. Dili niya plus ang Panyawan, ha? Coffee Mix. Ah, imno na siya. Ang ato ang Sed Liniment Oil. Mauna nindot kay hapla sa ato ang mga panakit sa kalawasan. Ah, pero sabot ang ato ang Sed Panyawan. Ano? Sed Liniment Oil. Ang naranan na ito mapalit sa butika, di ba, Dwin?
1: Inood na sa butika, kita makapalit, pero naagi Facebook page, ang Sed Marketing Incorporated, ang Panyawan Herbal. Ilan lang itay pang Panyawan Herbal, yun niya makita, tanan produkto dito sa Sed Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, Sed Element Oil, o Celebrity Beauty Soap, labi ng Panyawan Coffee Mix. Pero kita, kung layo-layo sa tas butika, kinatas kabukira nagpuyo, pwede rin kita maka-order sa Shopee!
0: Shopee na lang kay para ihatod pa sino panimay. Bam!
1: Maayong balita!
0: Mayo! Sa mayo!
1: Dito mong kukun sa Oslo, punya ang butika dito ng pangalan o... Wala ko nag-promote, ha? Ang butika pangalan o Woodsville ni Ma'am Pamela Ledesma. Ako dung gitanaw ang brand sa Panyawan nga gipang display og luna by tatak nga Sed Marketing.
0: Aha.
1: Ako nagkita ka itong mubo na bitaw tiyan.
0: Aha.
1: Iko... Lain lang ni Tsura sa ilang gulit. Ako nakita siya. Ay, ang tagas nila ay. Kapag mugbo o butilya, gilain na itong tagas. Klaro ito ito. Sed 30, Marketing.
0: 30 mo na o 60 ba? Oh. Parang tagas.
1: O, oh, ngayon ko nga, gatapan mo lang mga haplas dito. Doon na yung saka factory nga. Sa una Panyawan, gilisan o lain. Ang butong saka, gilisan o kaluan na lang mag-ilis o ngan. O, oh, niya karon. Ingon ko, ako yung ginagamang tindera. Ingo, usam di kusog ang galinya diyan mga kuya. Kaning Panyawan mas kusog yun nila. Binag malugsong ang tagababaw. Malugsong ang tagabungtod. Kaning ko ilang pangitaon. Muy pipe mo ipong. So, salamat kayo, no? Woodsville Pharmacy. Nakakita joke ko nga ang abilang kugdili ba? Okay, mugbo magtiyan. Kaya makita itong igunitan
0: ito. Namin 30 o 60.
1: Oh, maulay. Salamat kayo. Una joke ko nung mahurot matupin sa kini. Bakaroon pa nag-iabot ng gideliver. Sa celebrity ko, Dick Bioris. So, paalang okay. Sa ito mga bukababay.
0: Bago na i-bagong gideliver.
1: Ang kantong, oo, oh, may bagong, may pag-abot ito ang lawa. Sa celebrity ko, Dick Bioris. So, pindutag tayo ng papaya extra. Ano na kayo mga sangka para magpabili kitang batanon younger looking cutest artista cutest porcelana o ingon man kung doon na kami itong pugis-pugis kana mga elabinaaning na nagkita mo na ako sa kababae kulyat nga yung trabaho street sweeper dito sa Karsada ay ang naungi itong mura siya ka ng gisagpa ako kasi imong gibutang sa imong naung day o sa tigisgutan ay ikaw nga suwi ko lang sa celebrity ko sa beauty so pagkipan sa sunog mga na imong aping ano para dili malagom mga tuwang panit, kalim na nga itong naong sensitive kainis siya nga panit, no? Gani, kiniko nung kahumukon sa itong panit gulyat sa naong, pareha ko nung kahumukon sa itong panit dire sa sampot o sa itong bugan.
0: No,
1: mauni sila mga panita nga pinakahumuk
0: kayo. Mas baga pang itlong natuan ng panita to ba?
1: Ha? Mas baga, sige.
0: Mas baga pang itlong sa panit sa...

0: viewers, so, pag mas maayo nga magkita gyud ninyo ang tatak nga SED Marketing. Ako dugi klaro gulyat. All capital letters di ay ang SED. SED. All capital letters ang
1: maunay,
0: SED.
1: Mao nay original.
0: Ah, kay magkita mo ka ng C-E-D S-C-E-D ganda ko ako mas mulit din na mao kaya ako nakita all capital letters.
1: Okay,
0: SED Marketing, thank you.
1: Okay, salamat kay Bams niya kita nasayon kita nga kinitong SED mao gini grabe kay mudaot sa atong blood cells. Ang atong blood cells importante kay mauni tigatod sa oxygen nutrients o tubig sa atong kalawasan. Unya ang dauton aning toxin ang cover o putos man sa atong blood cells mao na nga mustiki mulapot ang atong dugo mao ni hinungdan nga major nga mga sakit. Mutakbo yun na to ang ato ang kining cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, uban pa na to balatian, constipated kao yun man. Ang ato ang kidney problema, ang kinanglar yung kaminom o GD, Cox Plus, herbal capsule, kay usa kini ka natural nga detoxifier. Natural nga ribili, tigwagtang sa balatian, puno sa nutrients, kamay makapaligon sa atong vital organs. Aprobado kini sa FDA registration number FRH03. 715. Busa kung gusto kang mawagtang ka ng mga toksin sa imong kalawasan nga mga inungdan sa imong balatian o karon ligon kanunay ang atong vital organs inoom yuta matagadlaog G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog number 1 kinimutang-tang sa toksin sa ato ang kalawasan. Ate Press, good morning ni Mudia.
2: Good morning. Oo. Ugako pa salamatan kulyat. Ang tanan nga nagtumar nag-maintain karo nag-set paniyawan herbal capsule. Set paniyawan herbal capsule with garlic. Set paniyawan herbal capsule with mangosteen para sa ato mga high blood, cholesterol, katotasog sugar. Ingon man kayo ng bukul-bukul nato sa itong lawas, imna nato na usin pa niya one herbal capsule, kadadlaw, katuluso sa kadlaw, inom. Sa buntag, wala ka mukhaon sa imong pamahaw, inom danong sa kakapsula sa seven niya one herbal capsule. Ilig pa rin ito ni mo maugyapon sa gyapon kakapsulan sa seven niya one herbal capsule imong imnon una ka mukhaon sa imong pariuto. Mausap sa pag-imong pagkaon sa parihapon, inom na po daan ko sa kakapsula sa SED Paniyawan Herbal Capsule. Og alang na ito na problema aning kidney o UTI, ayaw na magkahadlok. Tungod kay doon na magkatambal, anak. Nanay makaayo, anak, kinimaw ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada upat ka oras. O kung okay na, sana lang kakapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon lawas, mas Kugon.
1: Okay, salamat ka, Ate Preso niya nga itong problema.
2: Atong kidney, sorry. Atong sender.
1: Ah, sender na to, Ate Press. Si Dudong Nistor.
2: Ay,
1: katong si Dudong Nistor, Ate Press. Katong, mura siya, panday, Ate Press. Bawa niya na siya, silingan nga na patrabaho. Ang iyang mga barkada, mga iyang ipatrabaho, tanan-ana. Niya, ang kanay iyang silingan, Ate Press, mura, hilig-hilig, basta happy-happy, lingaw-lingaw. Mautong dihagad og inom, taos Nistor, taon na niyang silingan niya. Mautong nga, ang iyang mga panday, huwag mo indom. Si Nestor sa iniinom taon, gisakyan lang sa taon niya ba kay naam siya trabaho taon sa panimaya aning bayan na dagan kay gipitrabaho. Sus, nangutana yung asawa kay pag-uli ni Nestor medyo nakainom siguro kabantay. Nangutana yung asawa nga mauna. Namakak yun siya nga walagi siya mainom kay kibaw man siya nga medyo abubuan niya asawa. Nahibaw at yung asawa sa iyahang mga barkada katong trabaho niya nilang Pedro o ni Kano. Oh, siguro to yung barkada. Mauto nga, nahibawaan nga kuan. Nag-inom sila, silar din doha sa katong tag-iyas bahay. Mao na ingon niya asawa nga. O sabo mo, uyab mo ha? Pagtarong ha? Uyab mo? Kay, ang sabi to sumpay doon. Ang sabi to sumpay doon be. Kita ta. Ha. Uyab mo, ha? O saban, uyab mo? Uyab mo no, sa dili lagi, ha? Digyo ka, bakakon ka. Di pa na mauwag. Kulata taon, paka ko taon, kulata. Di pa na mao. Mao ni ako problema. Kaya hinapat kaya akong sawa, bisag, wako ito itong ibuwat. Sawa mo rin ako ni Bayhana. Mao na di ha. Mao ni problema rin niya, Ate Press. Mao na di ha, dong. Pedro, ay Pedro naman ni Store. Ikaw kayo, kumpiyansa. Ayaw pag sakay-sakay o panalitan. Sakay-sakay lang kami, inom-inom ka, kuyo ka ng babae nga. Imo gitrabaho ang babae, magsilot niya sa wana. Niya isok

0: may mga asawa kay mo, latar ba niya rito? Huwag na kang istorya. Mao niya, depres. Mao niya problema niya. Saon ko niya ang asawa. Malayas, mo ko niya sila siguro. Mao siguro eh. Saon niya ako asawa. Huwag ko'y daganan. Saon niya ako. Saon may bato na kwari bayan na. Bika mo. Kung kamong ipasulti yun. Saon niya. Para na ko, dong, no?
1: May humala na, wait.
0: Istoryahin na yung mga asawa. Dahil, mauni dahil, nag-inom dito, dahil, kuyog na, warabay ko ilaing kauban nga, kainom dahil, katurang babae nga nagpatrabaho sa bahay, kay, ganahan sa tiyang magkapi-api. Ayo, pamakak, sultis tanan, kaya ang bakak, good. Mauni na yung makaingon nga, magubot ang imong pamilya, kay, huwag nung makak, kaya may bawaan sa imong asawa, may bawaan, gali na, gubot, gyud kay na. May pag musultin lang kasi.
1: Pag kasi tinuod.
0: Oo, tinuod na. At the press, what's up, yung kasultian ni Nestor?
2: Mogada, sakto-sato pa. Iagang prangkahan.
0: Prangkahan, yun?
2: Iagang prangkahan, yung usabang yun, diba?
0: Sultian, yun, yes,
2: tinuod. Oo, sultian mo sa tinuod.
0: Mauna diha. Bambi, ikaw, Bambi! Nakabalik naman yung kabi.
3: Usa ka asawa, kumkum ang pansit o gisod sa bulsa.
0: Ha? Ano ba?
1: Kumkum.
0: Pansit?
3: Ang usa ka asawa nga nahasuroy sa usa ka bahay, unya dalitan siya og snacks nga pansit og tinapay. Iyang gidito og kumkum og gisul sa bulsa og nilakaw. Kay matod pa niya, dili siya kaako og kaon. Apan ang mga bata sa ilang bahay, sud-an.
1: Ano ni nindot?
3: At tulong ako ni kan as amo bam kay ako mga bata og antaw sud-an, ayawat na lang magatilaw sad sila.
0: Nindot ta ba?
3: Ha.
0: Paron ikaw ni Storm, may pay gidato ni mong imnon dito, paimdo ni mga asawa sa
3: niya. Mao.
1: Dili sa siya sud-an og di niya atu imnon dito sa tingin.
0: Okay. No sa. Eh, karon bam. Eh,
3: din si Sultan kon.
0: Dito kay inom dito.
1: Inom dito.
3: Ah, moro mo sa storya nga niya to na ko sa yung buntag naon niya kata. Mag-tins oil ko. Tins oil ko. Tins oil ko. So, okay. One, kagaro kayo kong motor. Oil din motor! Ang ipasang! Bayot! Ano yung paambit? Panultihon 19, versikulo 13.
0: Karon, unsa man ba?
3: Ang usa ka asawa nga nagsigig tagawtaw sama sa tubig nga nagtulok.
0: Nagtulok.
3: Ang kala ko nung asawa nagtagawtaw, pareha ko nung tubig nga sigig nagtulok. Panangita ng imong container o imong kuan buslot, bisag gamay kayong to. O di ba, ang imong garipo nga dautan nagsigig to. Mukuan mi nas mitro. Magtatak mi nas mitro.
1: Mukaong gyapon na.
3: Mao ko nuna ang usa ka asawang tagawtawan. Kung mairo ka sa verse 14, ang usa ka tao makapanunod ug balay ug salapi gikan sa iyang mga ginikanan. Apan ang Ginoo lamang ang makahatag kaniyag buutan ng asawa. Karon. Oh, this is Proverbs 19 verse 13 and 14 in the Old Testament. Muirug ta dire sa New Testament. Juan 3 versikulos 16. Kay gigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak. Okay. Mao na ebanghelyo gapon Goliat, Pedro at the press. Gapon mo na ebanghelyo nga atol sa pagsaulog sa Holy Trinity Sunday ug gitawag og BSC Sunday. Nga ang bugtong mensahe ana panaghiusa. Kay kanang BSC kanang bitaw mag-prayer meeting sa balay-balay. Naglangkob man ng mga tao nga lain-lain kinaiya, lain-lain.
0: Ang ebanghelyo ato bam no sa to karon o
3: gapon.
0: Karon lain mang ebanghelyo gapon. Ang karon mao to ebanghelyo katong gipadaan niya yung anak dito sa prasan niya gipatay sa mga tao, di ba?
3: Lain kining ingon kay gigugman yang kanong gihatag yang anak ng kalibutan kay kuan magunay mo konektar man nga God the Father, God the Son and the Holy Spirit mao ni gipadala sa mahan ng anak si Jesus sa paglakaw ni Jesus sa heaven gipadala sa niyang Holy Spirit kunang gapon solemnity sa Holy Trinity unya atol pod sa BAC
0: mao na og mangurus kuno ka bam kinalang kanin tulo ka tudlo imo gining itapok
3: okay nagrepresent man sa Dios nga tulo ka persona
0: Dios sa man Dios anak
3: mao na gapon nga BAC Sunday kay ang easy. Naglangko man siya ng kalinlaing klases, mga tao lalaing kanaiya. Panainig ang pausara sa nakagrupo. Akong ibasa, kaya ang ilang panagtiya yun, wala man maghiusa. Wala man magkahiusa. Ikaw ba na, o gato ka dito, maulagin na yung mga imnuno, yung makaon. Di ba niyo mo makatilo yung mga asawa mo, nang dudahan ka. Lato di storya, kanang na ang sakto din yun ni Ate Pris, nga paibawag yun sa nanimong kalihukan na imong asawa, aron ibaw sa igdiin ka.
1: Aron
3: Pwede man og mo inom siya, gabasog inom, no? Huwag na ilim noon gamay, dili man madaki wasudanan. Huwag na mga magkaon, pwede bang magputol siya gamay? Kapatilaw na po ang asawa, ma'am.
0: Oh, kadaan ako ako asawa, mama, kay para way kulba. Ano ba?
1: Dila isood sa buhot siya.
0: Ayaw, ayaw isood sa buhot siya. Kay pangago na ilo.
3: Oh, okay. Ang tinganan niyong para doon na may panaghiusa o doon na'y kalinaw ang inyong panimay.
0: Pagpuyo.
3: Oh, oh inyong pagpuyo. Ha? Aron sa ingon, doon na ba'y ingon tampunga ka ng ingon ba nga ka ng dili kuno makatuog baghayang? Nga dili o mukaon, dili matun ang tanon? Ingon na na. Oh.
1: Nga nabilin mo may kaon
3: sa tanon. Pero lain mo to ako ganyan katlangan gulyat.
0: O saka?
3: Tutok lang kung busog na. Salamat po na natin tuluman noon.
2: Kodako ang Puzzle Tihon.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
5: RMN Drama presents.
6: Hain ako.
7: Iba ni bag, miss?
6: Ikaw na, sad?
7: Ha? Karoon pa ganito magkita? Ako na, sad?
6: Baka ko na...
7: Ha? Nga ano ka, oy? Kung mawa ko, ma'am, pangitaon ba sa kunin mo?
6: Siyempre. Kay estudyante man tika.
7: Kung di pa kunin mo estudyante, huwag mawa ko. Pangitaon ba kunin mo?
6: Dili. Klaro, Ana?
7: Ako kini Dennis.
6: Piolo?
7: Ako kini Dennis.
6: Piolo?
7: Ako si Piolo. Ako ang tinuod nga Piolo.
6: Kadiyot lang. Naglibog na ko. Kinsa pa kini yung duha ang tinuod nga si Piolo?
7: Ako, ma'am. P.S. Love you.

PH, love you. PS, kung pakapinsuat sa saka estudyante, nga hilom nga nigugma sa iyang magtutudlo. PS, love you. Tag-sulat Martes Parba Albores, ubo sa direksyon ni John Caracapohanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayat, Soundman Alduin Nakurda, dalit sa RMN Production.

0: kasagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapiling.
2: Be the best, be galing. Bimeg.
3: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washi!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
5: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easing-easy ang labada!
4: Mula noon hanggang ngayon!
6: All you need is Pride! All you need is Pride!
7: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS.
9: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
10: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
9: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
10: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
9: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
10: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique
9: Max Alaga. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
11: ACS.
12: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
13: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
14: Hindi na ako kaihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na maawa tong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mao na to dahil na pasalamat ako na tanggal sa binabina herbal capsule nilugwa ang dako na pato.
13: Sa Paragis, Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
15: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
16: Ito na po yung hiniram kong pera. Tulad ng pechang na pagkasunduan.
17: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo. Tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
18: Ganyan ang Pinoy!
19: Ang Pilipino may isang salita.
20: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
21: MX3. Dito ako, believe.
22: Tas bang imo blood sugar?
23: Ato na kamay diabetes?
22: Mag DTX 500 ka!
23: Ang DTX 500.
22: Ato na kini anti-diabetic properties.
23: Sama sa
22: Charantine.
23: Gagapa mo po sa glucose.
22: Visine.
23: Controls blood sugar.
22: O polypeptide.
23: Gaparehong epekto sa insulin.
22: DTX 500.
23: Highly recommended
22: sa mga eksperto.
23: Mabalik sa pinagulong mabuti ka sa yuga.
22: DTX 500.
24: Kulay si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nang tumar ko DTX 500, kaya nga akong ugang. Tas kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang ang sugar. Fiktibo, jud kayong DTX 500.
22: DTX 500!
23: Pumali sa mga butika.
25: School days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer. 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school. 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI, Fair Trade Permit Number FTB 256629 Series of 2026.
26: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kay nato sa Parangis Bila-Bila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa atoang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa atoang kasing-kasing. Alang sa kompleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bila-Bila Plus Herbal Capsule. Parangis Bila-Bila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bila-Bila Herbal Coffee o ang pagpanghaplas sa Paragis Bila-Bila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bila-Bila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City. Best Way Pharmacy sa Mandawi City. Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Osminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
0: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa drama nga Budbud ug Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta. Dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.

0: 난 동네 이방만가. 我不明白这干嘛做的？
1: 啊，
0: 干！我们在干什么？这老板，我说的，我被做的人蒙过眼。啊？这老板，做的，做的 ，1 2 3，做的，呀呀呀呀！
2: 哎，哎喂，做的，
0: 哎哎哎哎，
1: 你做的那个蛋，
2: 我把你们做的来，我们收来。
1: Mi uli nang nagadaay.
0: Ay, palayaw ninyo ko ng tawahan na gikan din eh. Pagawasan ka na siya.
2: Lo? Kasi pagawasan?
0: Ikaw!
2: Ako?
0: Oo. Ah. Dawas. Layas gikan din eh. Layas!
2: Oh.
0: Eh, babawaan nyo ka ng SPS mga hapon. Kaniad ko pa lang. May mga traidor na yun. Yung mga kaubanan ng Pilipino. Kabantay mo na.
2: Ahak. Abi ko kunsa na. Yango-ango ka man yung taong tigawa nga ka. Uy! Bala ka di, uy! Gutong drama ko. No. O sumasudan?
1: Ha? Oh, di ba ikaw may angay nga mo'y pangita ni Lolo ni Mugsudan kay ikaw man ang mas-baskog?
2: Uy, ikunsa kita, uy. Ha? Apilapilon lagi ka sa among kinabuhi. Basig dalimot ka nga, trabante ra ka ni Lolo din, ha? Nasa ato pa. Amo sab ko nimo. Kay apo ko sang lolo.
1: Apo ka? Pero wala magpasabot nga tagiya sab ka.
2: Apo mangu tagiya sab ko.
1: Ah, imo din ang negosyo. Nga sa imo man ang lolo?
2: Ako man sira. Kay ni kamatay na niya.
1: Oh.
2: Ako ra imbugtong manunod.
3: Nakasiguro ka potensyano?
2: Oh. Dennis. Laban ka ning burumbadong dako, ha?
3: Wa ko mo laban niya potensyano. Gipahinom-duman ta lang ka nga dili nimo makuha ang tanan unya nimong kabili ni lolo nimo. Kung dili ka makahuman sa pag-eskwela. O kung saan man nimo paghuman nga absent naman sa gani ka ganina.
2: Ah, para ganina ra?
3: Nganong wa ka mauli? O nganong absent na sag ka?
2: Kung saan ako pag-uli, nga hubog magay ko. Nakatuog man ko rito sa bahay sa akong amigo. Kita ka o, tanawa. Wa pa ko ilis. Wa pa sa kuligo. Di lagi yung halata nga, wap ako iligo. Kay, pis ko mag-ihapon ko gitsura. Nga gwapo ba dyan ko? Nga humot pa dyan gihapon ko. Di ba, Dennis? Simot ka, simot ka. Dali, dali, dali.
1: Oy, ay siya kalitas pagbira.
3: Buhi ikon sa ba? Maestra pag-ihapon ko ni mo ha, potensyano? Busa pagbaton o grispeto.
2: Oops! Ni atas amo, Dennis. Wa ta sa eskwilahan.
1: Pero wa na magpasabot, nga dili ka na mo respeto niya. Tinuod nga dili sa maestra Dennis gawas, apan dili mahimo nga wado nimo ang imong pagtahod niya, isip babay.
2: Ikaw ah.
1: Di ba, Kap?
2: Uy.
1: Di ba, Kap?
2: Huwatsalo. Ikaw ah, pabida dyan ang dako.
1: Ikaw, Kap?
0: Dako kang huwag pamatasan po din siya niyo.
1: Da.
0: Kapantay ka nga.
2: Pinundum ka pala ginako, lo. Atik-atik lagi ng imo, lo. Iklaro kayo. But-but nyo na imong tigwanga ka. Muna, dili ko ganahan mo tahod ni mo, lo. Kaya ikaw, butbutong kang dako. Mayaw ka niko. Buday kang limot-limot. Ango-angohon kang pinakalit. Kay dao man. Dili ganahan makuhaan ang iyang bahandi. Kung saan ka na niya nga, dili man na niya mabaon siyang lubnganan.
0: Kay bahis kang pagkaapo.
2: Los-los po kang pagkaapuhan. Dao!
3: Potensyano.
2: Karo saan ka mamatay, tiguan nga ka, ha?
1: Ha?
2: Araw magpahuwain ako, di mo?
1: Hoy! Ha? Kung makapanungo ka, muna gipunti ni mo hagua sa pagkatiman si mong apuhan. Nga di ba, naghago ka naman sa paglaag-laag o pahayay uban si mong mga barkada?
2: O niya!
0: At kalusit siya.
2: Huwat lo, ay magtingog!
0: Ha?
2: Unsa may kasakit si mong butbot anak nilo, ha? Nga di man imong kwarta nga akong igasto sa ako mang lolo!
1: Lolo, bitaw ni mo!
0: Yeah.
1: Nahibaw ka man din ngayon mong lolo, pero wakitahod.
2: Ay, sus, mga way ayo. Asa ka, Hag? Mamahawa na mo din eh, ha? Aw, ikaw lang. Paulit na sa inyo. Ikaw, Dennis, dini lang ka, okay? Kaya mag-isip ko katiman ni Lulu nga ako ra usa. Tabangin ko sa pagkatiman niya.
3: Potensyano.
2: Hoy, lakaw na, sige na. Lakaw na. Nakunsa ba mga din eh, ha? Gihingin na ka. Pabangka, gaya po kasi mong naong.
1: Ah, sige. Pamangka, ha? Adto na mi. Ma'am, tana.
2: Hoy! Ganong gidawa na ni mong kapit, Dennis, ha? Buhiin siya! Ayaw siya! Dataas niya mong pagpauli! Hoy! katawa man ka?
0: Katawan yan.
2: Unsay katawanan?
0: Gilok.
2: Ang unsay gilok, tiguang?
0: Gini, oh. Gilok.
2: Oh. Ang sana? Oh. Nag-gold kasi mong loyo? O sa'yo mong gibuhat, ha? Nangilgil ka? Muragiro!
0: Wako kinikil. Kakumot ko.
2: Kumot? Sa'yo mong lubot?
0: Di. Kini ay...
2: Pagkabawa! Why? Imo kong ipahiran siya mong kamot na kikumot siya mong hugaw!
0: Kaon ka? Nanapaw!
2: Ayaw!
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Ako si Teresa Herona, 42 anyos. Mati ko kwa Churgao del Sur. Kapay akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Yung akong gikuan sudlay, nangahunhun. Nakakuha ng doktor nga, lupus kong sakit. Bili na ko kalakaw. Natingala ko sa umba na kay pagkabuntag ato. Nakabati de sa radyo. Matong pag-abot, ipatumar ko niya ang EXL Makabuhay Capsule. Salamat sa EXL Makabuhay Buhay Plus na ayok ko.
6: Sukad pa sa una. Kabalo to nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hanana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili ni mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Nga oras, hatod ka na to sa Biotroph Herbal Capsules.
8: The Wonderful Supplement.
9: School days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer, 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI, Fair Trade Permit Number FTB 25662 9 Series of 2026.

0: Sukad pa sa una, kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Mga kasama, ako si Radyo Man Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duda ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas nga level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls o ang paglapot sa imuhang dugo? Usa ka na kakatarungan, nganong nagka-hypertension ka, o di ba ni taas imuhang dugo? Ang diabetic hypertension meresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pa nga mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, o bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuwat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag DTX 500 matag-adlaw. Ang DTX 500, dunay charantin, gikan sa palia, alang sa insulin function. Kung mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot usab sa tug, ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
2: Buhi iko. Para magigunaytan mo ko ni mong apil sa imong pagbiya.
3: Aron masayod si Potensiano kung unsa kalisod ang pagkatiman sa tiguang.
2: Unsa to?
3: Unsa to? Si Kapitan.
2: Dali si Midagan pabalik sa kusina. Unsa mo kinahitabo?
4: Uy, batasan! Uy, batasan!
5: Ako pa noon ang uy, batasan! Nga samtang ikaw ang nagpatakal ang pamahid, tiguanga ka! Buisan! Kabaho! Animal! Kalamig din mong sikaran, tiguanga ka, uy! Nagroyon o ihagbong sa hagdanan!
6: Suway ko lang! Kung nalibang ka mag-unang kahagbong somos!
5: Kapuya, ginibaya, uy! Gdungagan man ang babida din, he! Kinsa magliap po ining kapitan ba? Nga dili ba ako man, ha? Mas mabida lagi ka na ako!
6: Tungod kayo, wag kayo batasan nga pagka-apo. Kaugalingon ni mong apuhan, magka-ako kas pagpasakit.
2: O, dinay, tabo din, he!
6: Ha?
2: Kapitan? Nga na nagyak ka manas kapitan sa saog?
6: Kap?
2: O, saro?
5: Ha? Mabida ka mag-ipluno! Ala, sige! Kamu mo'y limpio ng tigua nga! Kiwa na ibuot! Weh! Kaloon! Gipahiran ko ng bisit sa iyong hugaw! Ha!
6: Hoy! Potensiano!
5: Unsa?
6: Ay lagwa nang na si mong naong! Ang ngayon na magkana! Bagay sa mong naong! Ang hugaw nga mipilit! Ha ha
5: ha! Weh! Labo pa kang bisit!
6: Ha
4: ha!
2: Kap, dali. Kupot na ako. Ano makabaro ka?
6: Dili. Ako na lang. Au. Ma'am, tingali. Magkahugaw ka. Sige na. Padaplin lang.
2: Pero...
6: Kaya na ako. Kap. Ali, dali. Kupot. Ali.
2: Wala sa pagkaduhang nga may pabarok sa kapitan. Bisag na sayod siya na may hugaw ang kamuti niya. Pag nalima ako, nalikmaay.
6: Oh. Sana. Nakabarog ka na. Okay ka na.
4: Salamat. Kine, gusto ka?
6: Saan sa man?
4: Kine, apili.
6: Magpili ko si Mugkomo?
4: Wa, uto.
6: Walang. Walang.
4: Ikaw.
2: Ha? Ako?
6: Oh, ayun na siya, Kap. Kita lang.
4: Duwa man nga akong papilian. May lain-lain ng ganti. Ang ni-asasyon sa akong kinumo. Waman imo. Imo ang tuo, ha, babay?
2: Kap.
6: Ako nalang pili sa duha nimo kakomo, Kapitan? Dirila na ako ihatag ang tanan ni mong ganti kay andam na ko mo dawat.
4: Dawat ka?
6: Oo. Pero, ato na tas banyo? Ato ta maghinatagay dito? Ali, kupot na ko. Aron nga, dili ta matumba.
4: Ali, adiyot. Sabay. Agbay lang ko, agbay.
6: Agbay. Oo, sige, agbay.
4: Dere.
6: Tana.
4: Tana.
6: Duhan na tama ni Maho ini kalakiha. Ma'am, diyan sa kanamo ha. Ako lang yung trapo ni niya. Niya, kana diha, ako lang yung trapo anak. Hindi ko man ako limpyo ni Kapitan.
2: Wake up. Kabuutan niya. Gusto kong maglagot siya ang itsura. Pero makapabili pang niya batasan. Makalagot. Dili na lagi ko. Dili na ko mahimungong padasa sama ni Mugitsura, Piolo. Bisan unsa ka pakabuutan. Dili mahitabong makagusto pa ko sa sama ni mo.

0: Kaigalaan, ayos ay pas magpaminaw uman pang mga sumpay na itong sugilanon. P.S. Love you. Tagsuwat Martes Parba Albores, ubos sa direksyon ni John Caraca Pujanes, Spenar Jewel Pense. Recording dito, Randy Tayat, Soundman, Aldwin Nakurda, Dalit sa RMN Production Center. Oh my God, sa kini.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: At oras karon alas 12:35 na. Ania na ang inyong bagong partner sa maayong panglawas, Kasayuran sa PhilHealth. Paminaw og pakisayod kabahin sa mga benepisyo og serbisyong PhilHealth. Uban ang tigpamaba sa nag-unang health insurance sa gobyerno, Kasayuran sa PhilHealth.
3: Mga kasama may hapon, adlaw ta karon nga Huwebes, Enero 20, Enero naman, Hunyo 25, kalayo mag-atras ano eh. Hunyo 25, to Dusmel 26, so niya welcome diri sa atong programa, Alagang PhilHealth sa Central Visayas. So niya pagyamputa sa adlaw nga Huwebes, no? Wa pa ta magkabalik sa atong naandan yun nga adlaw nga Biyernes sa atong nga programa sa Alagang PhilHealth sa Central Visayas. Pakusgin ang inyong mga radio din ha, no? Mientras nag-naniod to ba mo din ha? Or unsa may inyohang gibuhat-buhat sa inyong mga tagsa-tagsa ka mga panimalay ni mga orasa. Aron na bisan og busy mo din ha, og doon may gikuri-kuri, makapaminaw gihapon mo sa atong diskusyon karong hapon na para may bawaan sa nato og unsa kining benefit coverage o benefit package nga giandam sa PhilHealth ni ining particular nga mga gihambin, no? Nga balatian sa lawas. Labi na yun, maghinhanglan kini og confinement o grabe nga pagpanambal. So karong hapon na, dita maglangan atong timbayaon, no? Ato nang ipag-greet ning atong mga bisita karong hapuna, ang atong mga ang atong public relations officer sa PhilHealth din sa Central Visayas, si Sir Harold Balliner. Sir Harold, maying hapon.
4: Yes, maying hapon at ikaw, no? O sa tanan nga nagpaminawan ni atong tuluman.
3: Mm. Partner sa ni Sir Harold karong hapuna, ang atong social insurance assistant si John Denver Abuan. John Denver, John, maying hapon.
5: Yes, at ikaw, maying udto, no? O maying udto po sa to ang mga suki nga tigpaminaw o nagtanaw sa to ang FB Live.
3: Tinood. Kining karong hapon na itong isgutan ang coverage alang sa lung cancer o kining cancer. Mag-isgutang sakit nga cancer ba, no? Marag masudahin sa atong huna-huna pagkagastuso na ini nga maong pagpatambal sa maong sakit. Specifically, ang atong tukion karon mao kining cancer nga makaapekto sa atong lungs kon atong baga. Kay karon buwana, atong giobserbar pod ang National No Smoking Month. No? Nya, kaning inanigali nga natay i-observe nga tagsakabuan nga kampanya or awareness campaign. Usaman is mga pamaagi pagdasig nato nga undangon nato, no? Kanang bisyo or kanang naanda na to nga habit nga makahatag og kadaot sa atong palawas o niya unsa na to pag-cope ni ini, no? Kay para malikay ta nga masakit ang bisan asa nga parte sa atong nga lawas. Karong buwan sa Hunyo, atong gitimaan ang National No Smoking Month subay sa Presidential Proclamation Number 183 nga gipirmahan ni kani Presidente Fidel V. Ramos o taon na gyud ay nino. Aron ipahinumdum sa publiko ang dakong kadaot sa pagpanigarilyo o unsa pay pag bisag unsang produkto nga ginama gikas tobacco, no? Diha sa ato nga panlawas. Unya usa sa pinakagrabe mao kining lung cancer nga usa sa mga nagunang hinungdan sa cancer related nga mga hinungdas kamatayon tibok kalibutan dili lang dinis Pilipinas sa batod pa na sa data sa World Health Organization. Mao nang karong adlaw atong isgutan kun unsa man ang sakit nga lung cancer, unya unsa say benepisyo gikan sa PhilHealth nga mahimo nga ma-avail nga sa mga miyembro nga pasyente ni ining lung cancer. So manay isgutan karon ni Sir Harold ug ni Sir John Denver sa atong pagparag-uban karong hapon na. Pero sa dili pa ta mo padayon dito sa atong mga pangutana, no? Para pasabton ta unsa ning lung cancer, unya unsay simbako lang gyud, no? O di gyud malikayan. makuanta ani ma makakuanta makabaton ta ni mo ang balatian kun sa pay gitagana nga beneficios PhilHealth nga makatabang nato para sa treatment o pagpanambal. So sa dili pay hatag una to natong atong hotline sa PhilHealth, Sir Harold.
4: Yes, Ate Kenos, tatanan nga nagpaminaw ng atong tulumanon. Kung aduna ka mo mga question, no? Kabahin sa atong tulumanon, mahimurag yun din yung naipadangat sa atong mga numeros 0915-842-6048 sa kung usbon. 0915-842-6048.
3: Mm-hmm. Okay, so dito maglanga, no? Kay atong ipa-explain kini unsa maning lung cancer. O niya, unsa may sagad sa mga hinungdan ani. Kaya mga bata nga, healthy ko, ano to siya? Healthy man to siya, lifestyle, conscious man kayo sa iyang health, pero na kuan man gihapon, nakabaton mag-cancer, no? So, bisan pa day og magkuanta, mag-gamta sa itong kaugalingon. Unya ang uban, gadanghag po. No? Yeah, kita may mong suffer. No? Pero, okay. Sir Harold, unsa may atong may masabdan, unsa maning lung cancer, unsa may mga factors or mga rasones, no, nga makuan ani mamugna ni sa atong lawas.
4: Yes, Ate Ken, no, siguro no sa akong mga research, no. So ang lung cancer usa kini ka sakit sa baga, no, sa lung, no, nga makitaan og abnormal og kanang uncontrolled nga growth kuno sa mga cells, no. Mm-hmm. So kining maong abnormality maka himo kini og tumor o mukalap sa bang parte sa kalawasan, no. Mm-hmm. So pinakakumon nga hinungdan niini mao ang panigarilyo, no, kini smoking. Mm-hmm. So sumala kini sa taho, no, gikan sa World Health Organization, no. Mm-hmm. So ang tobacco usa ang tobacco use, no, mao ang pinakadakong risk factor sa lung cancer. So mm-hmm. Apro sab sa mga factors, no, nga risgo, no, nga risgo aning lung cancer, mm-hmm. mo kini second hand smoke. Oh, kining air pollution, no, nga nakagrabe nagyud, no, sa atong panahon karon, kining exposure sa mga harmful nga mga chemical sama sa asbestos o kining mga o kining sa radon, no, o kung adunay kanang family history of cancer, no. So mo ni siya ang mga factors, no, nga kasagaran moy makaingna, no, nga makasinati ang uban aning sakit nga lung cancer. Mm.
3: So dunay mga rasones di ay nga motaas ang risgo nga matakdan ta aning or makakuha ta aning lung cancer, no. Kay mo mga na health conscious kay ta, pero sa atong palibot na pwede daghang man nanabako di.
4: Yes,
3: sige sila bulhot sa ilang aso kita sa sigsingo. So mo na
4: yes, no,
3: na
4: second hand smoke, no, grabe daw kun gabi bayapot kuno na siya, no, nga apekto sa atong panglawas.
3: Mm-hmm. Okay, so pananglit lang, Sir Harold, no, kung ma-diagnose ta, kasus simba ko, naataan ng lung cancer. Unsa may mga, unsa may benefit package po sa PhilHealth nga gitagana para katuwing taong magpatambal, kaya doon na aning sakit, matabangan, maayudahan.
4: Yes, Ate Keno, ang PhilHealth, atong hinumduman, naghatag kini og kanang financial risk protection, no? Mm-hmm. Pinagi sa pag-shoulder sa bahin sa gastuhanan, sa hospitalization o treatment, no? Ilabi na kung kini, ato sa mga accredited nga mga hospitals. Importante nga masabta nato nga ang PhilHealth dili direct treatment provider, so ang PhilHealth mo suporta sa mga beronon sa pasyente pinaagi sa mga benefit packages, no. So ang mga pasyente nga posibleng adunay lung cancer mahimo maka-avail sa mga PhilHealth benefits depende sa ilang medical condition, mm-hmm. Assessment sa doctor o kung asa sila ma-admit o matambalan, no. Mm-hmm. So kung ang pasyente ma-refer o ma-confine sa mga accredited nga mga hospitals, mahimong ma-avail ang kini mga inpatient nga mga benefits, no? Mm-hmm. Naman tayo mga case, corresponding case rate, ana, o mga hospitalization coverage, no? Mm-hmm. Nga, sa mga sakit, no? Ano ay kalambigitan sa lung cancer, mm-hmm. sama pananglit ng chronic obstructive pulmonary disease, no? Mm-hmm. Ang i-shoulder sa PhilHealth, ana, is 23,790 pesos. Kining pneumonia nga moderate risk at 29,250 pesos, o kining outpatient TB dots package 7,800. Ato hinunduman nga ang PhilHealth walay Z-band for lung cancer, no?
3: Adi ay?
4: Yes, wala siya.
3: Pagkakaroon, wala.
4: Sa pagkakaroon, wala siya Z-band for lung cancer, but aduna siya mga benepisyo, no, nga ma-avail sa mga miyembro kung siya ma-confine, no? Mm-hmm. Kung aduna yung mga paghimuon usab nga mga surgical procedures, no, o hospital care, o na maka-avail po siya ubang mga cancer related nga mga benefits, no, sama sa chemotherapy o o kanang radioactive therapy. Ang PhilHealth ano sa corresponding nga case rate, no, kabahin sa chemotherapy o radioactive therapy. Mm-hmm. And of course Ato sa importante nga masayran nga mahimo pong ma-avail no as a preventive nga measure kining PhilHealth yakap no mong unang duolon o entry point sa mga pasyente kay dinhi magud magsugod sa PhilHealth yakap no kining check up assessment o referral no kung kinahanglan og mga specialista og hospital care.
3: Sir Harold, kay na naman tay mga cancer screening no nga gi-appeal karon.
4: Yes,
3: appeal bang appeal ang lung cancer?
4: Yes, Ate Ken, no, ang lung cancer sa basic pod no sa pagtuon sa PhilHealth no o sa mga sa medical societies no, ang lung cancer usa sa mga cancer nga kasagaran nakaigo gyud no sa kadaghanang mga Pilipino, nakaangin no sa kamatayo no sa kadaghanang Pilipino. So kining lung cancer usa kini sa mga cancers nga dunay screening test ang PhilHealth yakap. So mahimo ra gyud nga maka-avail og mga screening test nga doy kalambig sa lung cancer kung aduna kitay kung kita no magparehistro sa usa ka yakap facility at ikan.
3: Unya gawas niya na kay katong under sa PhilHealth yakap prevention magi atong gikampanya ana no so kuan tingali do na po'y mga check up no para ma-detect ba kung kini kinahanglan ka ani nga mo under pag mo undergo pag ikaw further tests kay murag na
4: yes.
3: Ay diferensya gyud.
4: Yes at ikan no dili magyuta maka disodetso ug ingon no sa ato ang mga sa atong pasilidad o sa atong mga doctors dito sa atong yakap facility nga mo-avail ta or mo-undergo ta yung ani nga klase nga procedure no sila mismo ang mo-prescribe nato no kung kita ba ang ayan ba no nga mo-avail ba ka sa yung ani nga klase nga treatment or sa screen or yung ani klase nga cancer screening applicant kay kini manggong ko ano kini manggong lung cancer screening nana siya'y burag ka ng nana siya'y burag ka ng criteria, no? So, kwalipikado ka nga mo undergo sa low-dose chest CT scan screening nga nagkantidad o 7,220 pesos diha sa ko ikaw napangidaron sing pintang nga to sa 80 anyos, no? Doon ay mga sintomas like dahil mga risk factors, no? Sama pa nang net ko ikaw na nigarilyo o sa ba. So, pagkutan on yung ka diha.
3: Ah, kung taas ang risgo nga magka-cancer ka.
4: Yes. Kung doon ay taas risgo, taas ay mong risgo nga magka-cancer ka, then ang of course no atong mga physicians nga naka-assign sa mga pasilidad sila na ang mo refer nimo nga undergo ka sa ngon ani klase nga test at ikan.
3: So panalitan og naa natay mga sintomas no kay buana ubong way ayo
4: yes,
3: unya ka nakita mo nga bukol na din sa mo unsa mang unsay role sa PhilHealth yakap nga kuan para matabangan ni
4: yes at ikan no kung ang pasyente dunay sintomas no sama sa dugay na nga ubo lisod nga paginhawa sakit ang kuan no sa chest pain no pagkaluya kana mga unexplained nga mga weight loss ang yakap clinic mao gyud unta no ang angay duolan no sa mga pasyente no kay dito magud sa mga yakap mga facilities dito i-assess sa doctor ang kondisyon no hatagan og initial laboratory o imaging request kung kinahanglan i-refer gato sa mga espesyalista o hospital kung dunay suspicion kung dunay kung nag-suspect na ba no nga kini burag seryoso na gyud ni siya nga sakit no o makatabang usab no sa pag-connect sa PhilHealth inpatient benefits kung kinahanglan na og admission so busa kini yakap PhilHealth yakap no dili gyud nato ni siya kanang ibaliwala no ilas ba as possible ato gining hangpon no kay ang yakap magud mahimo ni siyang taytaya no bridge gikan sa first symptom ngadto na sa hospital care at ikan
3: tinuod na no kay usahay natay mentalidad Sir Harold ba nga wa man healthy man ko nya yes, na lang no? Na oy og kinanglanon no
4: oh kasag bisan og himsog ta amo gihapon sugyot no gi-recommend or gi-encourage ka po na mo diha sa PhilHealth nga kinanglan gyud ta mo rehistro no usa ka yakap facility kay diha man gud sa yakap facilities makita nato kung sa kondisyon sa tong lawas nga wala nato mahibawa na tikay
3: tinuod karon no in relation aning ato gi-observar nga National No Smoking Month no unsa may pwede ka nga mensaheng ikahatag sa PhilHealth ilabi na sa atong gisigigidasig no nga pagpakuan na lagi mo ani papili na mo sa inyong mga yakap clinic no para makalikay ta ni ining mga balatian labi nag maka-affect kaning mga balatian or sagit ka maka-affect sa atong lungs or baga.
4: Yes, no, ang pag-undang sa pagpanigrelyo yun atike, no, usa sa labing epektibong paagi, no, sa pagpugong sa lung cancer o ban pang seryoso nga sakit, no, healthy lifestyle, pwede po na siya atike. Ang sayong pagpakonsulta o pag-check up, makatabang sab sa sayong pagdiskubre o pagtambal sa sakit, no. So, pinaagi sa PhilHealth Yaman ng Kalusugan Program, adunay access ang mga miyembro sa preventive health services o health risk assessment. So, ang PhilHealth, nagpadayon sa paghatag o financial risk protection, pinagi sa iyang mga inpatient benefits, outpatient benefits, no, o mga special nga cancer packages nga anaa sa mga accredited nga mga health services o sa mga contracted nga mga facilities atike.
3: Okay, so salamat kay Sir Harold, no, sa si Sir John ato ning pangutan-on sa dunyan taon-taon, no, sa second portion na sa atong programa, ha, kay diha na to ati manon kining mga pangutan nga inyong gipadangat diri sa atong programa. May kalabutan man sa atong gidiskus karon nga lung cancer unya unsay giandam nga health benefit usab sa PhilHealth alang sa pasyente nga duna nining mao nga sakit sa ihang pagpatambal. Ato ning balikan karon tawton, balikon na ito na to atong hotline, Sir Harold, kay para unya maatiman na nato ilang mga questions.
4: Yes, at ikeno kung sa atong mga tigpaminaw karon, no, sa atong tuluman noon, kung kuna tayo mga pangutana nga ano na kalamdigitan sa ato ang topic sa atong tuluman noon karon, mahimo ka nang ipadangat, no, sa mga numeros 0915-842-6048 sa Kousbon, 0915-842-6048.
3: Okay, so pwede na mo maka-text din, ha, sa inyohang mga mensahe, ha, kay pagbalik na mo, amo na nitag sa tansaon o basa o niya tubagon. O katong para ninyo, mas convenient, mapadangat mo sa inyo mga suggest diri sa atong nag-live na programa karon, pwede na gihapon kay ato ra ng puli-pulihon o tanaw. Mabalik na karon taw doon, ay mabiya din na, ha, para sa second half na sa atong programa, din ato nag-i-entertain ang inyong mga mensahe o mga pangutan. Atong oras karon alas 12:51 na.
6: Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap.

0: Nako, ang mahal naman magpa-check up.
1: Baka sa bahay na lang ako magpapagaling. Hindi naman ako member ng PhilHealth.
2: Sa ilalim ng Universal Healthcare, may paaabot ang kalinga at kalusugan sa bawat Filipino. Sa UHC, sama-sama tayong lahat, kaya alamin, makialam at mag-contribute. Sa iba pang detalye, bisitahin ang www.philhealth.gov.ph.
0: Hi, gusto ko i-check ang status ng PhilHealth ko, pero wala naman akong time para pumunta sa PhilHealth office.
2: Ay, madali lang yan! Pumunta lang sa website ng PhilHealth para makita ang iyong membership at contribution records gamit ang iyong laptop, tablet, kahit cellphone. At kung self-paying member ka naman, pwede ka pang magbayad ng contributions mo doon. Kaya mag-register na sa PhilHealth member portal gamit ang iyong PhilHealth identification number. Mag-login lang sa www.philhealth.gov.ph.

0: At ang oras karon alas 12:54 na. Sige, ari na ta sa ato mga pangutanan. Yung ipadangat din sa ato programa. Kaya ito na ni tagsa-tagsa o nagtubag, no? Labi na yun kantong na yung mga pangutanan regarding yakap, no? Kay, hibaw ka Sir Harold, bisan og wala tayong programa nga, kan, sa mga ordinary days, no? Lagi kay mangutanan diri unsaon nga makapili na sila okay sa iyang yakap clinic.
1: Yes,
0: nga adto sila dito magpa more register unya asang mga dapita o kung saning mga pasilidad, no, nga yakap clinics sa atong gi-appeal sa atong mga yakap clinics. So, man ako, doon na yung mga pangutana na pay-muslim ninyo kay niata sa atong programa karon o gaguban pa nga mga questions, no, nga inyong ipadangat. May kalabutan man sa atong gi-discuss kaganina nga lung cancer.

0: membership. So 60 years old na daw siya. Mm. Magpa-update pa ba daw siya sa iyang membership?
1: Yes, no. Sa itong mga miyembro, no, ng mga senior citizens din ha, no. Sa itong mga lifetime members din ha po, no. So kung kita may pangidaro na nga sa sintaan niyos, ang dito mangod automatic ang PhilHealth nga kami mismo, no, sa among sistema, mo'y mo amend sa itong record, no, sa itong sistema. So, kinahanglan yun nga kung mo sa sintaan niyos na ta, wala tayo igong panginabuhian, wala na tayo trabaho, sumahimo nga moduol ta sa pinakaduol nga mga buhatan sa PhilHealth, ug mahimo gyud nga atong usbon ang ato ang category, no? Sa category isip lifetime member ba din ha o isip senior citizen ba?
0: Mm-hmm. So kaduhang pangutana, no, gikan ni 8096, nangutana siya kung senior na sila, pwede ba daw sila makaabil og yakap sa bisan unsa nga hospital?
1: Mm-hmm. Yes, no, ang yakap dili mo pili og edad, no? Wala sila siya limitation, no, kung ikaw ba dependent ba ka or ikaw ba ang primary nga member. So kung kitang tanan, no, kung ilabi na ko aduna kitay mga PhilHealth identification numbers, mahimo gyud ta nga mo rehistro sa usa ka PhilHealth yakap nga facility, no. Mm-hmm. So kasagaran nga mga facilities ani dili mga hospital, no, mga RHUs o kada mga clinics, no. Kung gusto ta or buot ta makibalo kung asa or unsa kining mga clinics, no, nga akreditado as PhilHealth yakap, mahimo ra gyud kana, no, nga ato ipangutana sa mga buhatan sa PhilHealth o kaha naragyo na sa ato ang website sa www.philhealth.gov.ph. Mm-hmm. Atiken.
2: Okay.
0: So sa katulong nga pangutana, no, gikan 2492, nangutana siya. Taga-Buhol siya, niya, gusto siya magpa-indigent kay wala naman siya work on saon na niya, Sir H.
1: Yes, no, ang atong pagka, kung wala natin trabaho, ang kasagaran nga sugyot na mo sa PhilHealth ana, mangusbo na to ang atong kategorya gikan sa employed nga to sa individually paying member. Kaya ka naman kung pagka-indigent, dili man ang PhilHealth mo mapili ana, no, kung dili ang DSWD, pinaagi sa ilang survey, no. So kung ma-appeal ka sa lang listahanan, so that's the time, no, ang mahimutang indigent, no. Mm-hmm. Kaya ang as kay kala mong listahanan sa DSWD, lamang gikopya pud ana, no, ang PhilHealth. So katong nabutang lang yun sa listahanan, no, gikan sa DSWD, katong na-categorized as poorest of the poor, sila ra gyud, no, ang mahimo nga masulod, no, isip indigent atiken.
2: Mm-hmm. Okay.
0: So sa sunod nga pangutana, no, gikan ni 8962. So nangutana siya kung kanang nagtrabaho siya, niya, asa na siya magpa-register, pwede ba daw sa local office na to, sa CARCAR, o iya daw ipausab po ang iyahang status from single to married din. Ang utana po siya if pwede ba niya ma-dependent ang iyahang asawa.
1: Yes, no.
2: Taga-diin man lang siya, wa mag-isigot?
0: Taga-CARCAR.
2: Ah, CARCAR.
1: Yes, no. Mm-hmm. Kung kita, actually, dahil kahit mga opisina, mga local health insurance offices diri sa Sugbo. Mm-hmm. In fact, natin upat kabuok, no, diri sa syudad sa Sugbo, sa kasikbit nga mga Dakbayan, no, sa Mandawi, sa Danau, sa CARCAR, o kung sa pa yung na-mention, no? Basta, no? Upat kabuok, no, ang local health insurance offices diri sa atong probinsya sa Sugbo. So kung asa ang mas duol ni mo, sir, mahimurag yun nga buduol ka dito at ipausap atong kategorya at i-add, no? Kung kinsama atong gusto nga mahimong dependents. Pero sa imong giingon, nga pwede ba di mo mahimong dependent ang imong asawa, nanatay kondisyon, ana, no? Kaya kung ang atong asawa gani, nagtrabaho, adunay igong kinitaan, adunay kaugalingon nga PhilHealth ID number, then ato pa nang dili na siya mahimo na itong dependent. Kaya sila mang good, doon na mang good sa separate nga contribution sa PhilHealth. Mm-hmm. No? Especially kung employed at iken.
2: Mm-hmm. Okay.
0: So sa sunod nga pangutana, no, gika ni 7480. So iyang anak daw, kay manganak kay karong September, iyang first baby daw ni siyang anak. Then unsa daw ang requirements para iyang anak mamembro o pila pod ang kuan coverage daw.
1: Ang iyang anak mamembro, so kanang iyang pagisabak. Iyang ipasabot?
0: Iyang pasabot, iyang anak kay nag...
2: Okay, nakuha na, naman,
1: namabdos siya, okay, no?
2: So, murang iparegister gid niya sa paritli.
1: Yes, no, kung ingon anak nga panghitabo ati keno, mas maayo
2: sakto
1: kung
2: pod, no?
1: Mas maayo nga ang atong anak nga nabuntis, no, atong ipakuano, atong i-separate nga ipa-member. Kay kana manggod ati keno, ang polisiya sa PhilHealth manggod nga ang imong benepisyo, no, ang imong PhilHealth benefit ma-avail sa member, no, o sa imong dependents. Whereas, kung ikaw

0: anak, no? Nabuntis ka, makavil ka sa makavil yun ka o mga beneficyo sa PhilHealth apan dili ang imong anak, no? Mm-hmm. Kaya ang primary member ni mo nga imong ginikanan dili man na pwede mo ang iyang PhilHealth membership dili makahatag og beneficyo sa iyang apo, no? Mm-hmm. So ikaw isip inahan, no, sa imong future nga anak, we at PhilHealth, no, we suggest nga mapamyembro ka separately, mm-hmm, para ikaw as the mother o ang imong anak maka-avail sa mga PhilHealth benefit at ikaw.
1: Mm-hmm. Labi na kayo, mga nakay siya, ang newborn screening, no?
0: Yes, sa newborn bata, screening. Mabil yes, mabil yun niya, Ate Ken. Muna nga, muna ikatsagaran yun namo nga sugyot, no? Hilabi na sa ato ang mga miyembro, no? Sa mga dependents na ito nga naburos, nga kung mahimo, mo-separate o pagpamiyembro. Mag-individually paying member ta para maka-avail ta sa beneficyo sa PhilHealth o sa mga atong anak, Ate Ken.
1: Okay.
2: Okay, so atong sunod nga pangutana, no? Gika ni 2740, nangutana siya, yahang PhilHealth daw kanang pwede ba daw siya kanang makagamit gihapon bisag wala na siya bayad-bayad, so yahang last contribution kay last quarter, no, sa pag last year niya. Pero yung ID daw nawala, pwede ba daw siya makakuwag balik?
0: Okay.
1: First
0: question is, sir, duga-duga na siya, wala nakabayad, gusto siya ma-avail ang mga beneficyo sa PhilHealth. Sir, atong hinunduman karon, no, nga, ang atong hinunduman karon nga, nalata sa immediate eligibility, matod pa, no, matod sa universal healthcare law, nga gilagdaan niya itong 2019. Yes, even if natin mga latang sa ato ang mga kuan, ano tayo latang sa ato ang mga bilayronon sa PhilHealth, maka-avail na yung tao mga benepisyo. Apan, dili na siya, apan ang maong balaod mismo, no, wala man na siya naghisgot po nga dapat undangon nato ang pagbayad nato sa ato ang contribution sa PhilHealth. So, even if maka-avail na yung gihapon ta, sir, no, sa ato mga benepisyo sa PhilHealth, at we at PhilHealth also, no, would like to tell you, encourage you taka, no, nga imong yun i-continue, no, pagbayad ang imong PhilHealth contribution para walay hassle, no, sa pag-avail nato sa atong mga PhilHealth benefits at iken.
1: Napatos yung question ang iyang ID nga nawa.
0: Yes, kung nawala ang atong ID, mahimo ra gyud ta makapangayoan na, no, sa atong mga buhatan sa PhilHealth. So ang dalhon lamang nato, magdala ta og one valid ID as proof, no, as for verification purposes at iken, og magdala pod og kanang one by one picture at iken.
1: Dili na magdala ato mga affidavit of loss, dili na.
0: Wala ta na, adil okay ra mo dili ta magdala og affidavit of loss, no, kay of course ang pagdala ang paghimo affidavit of loss, no, gasto na siya, no, additional payment, no. So ang among kuan lang gyud, among requirement ra gyud ana, the principal requirements lang gyud kung kung gusto mo kuha og another ID, mao ang pagdala og valid ID as for verification purposes, og usa ka one by one picture at iken.
1: Nabari bayad, Sir Harold?
0: Walay bayad, no, ang PhilHealth gyud dili mangayo og bayad sa pag-issue og bag-o nga PhilHealth ID og mga member data record. That's free of charge at ike.
1: Okay.
2: So sa sunod nga pangutana, gikan ni 3309, nangutana siya if free ba ang outpatient senior citizen nga laboratory sa private nga mga hospital.
0: Yes, kanang kabahin ang pangutana, no, maka-avail man ta og kanang no balance billing, no? Kung kita senior citizen o kita mo avail, no, og ward accommodation o dili puta mo avail og kanang mga specialista, no? So kung basic lang yun nga accommodation na atong i-avail or basic services at iken, senior citizen ta unya mo avail ta sa ward accommodation, no, even in private hospitals baka avail ta sa zero balance billing at iken.
1: Sir Harold, na may question diri, oh, ang appeal ba sa yakap ang shockwave sa kidney? Unsa man yung shockwave sa kidney?
0: Kuan, sa pagkakaroon, no, na lang tayo mga ego nga mga procedures, no, nga appeal, no, sa PhilHealth yakap. Sa pagkakaroon ka ng gingon ni sir nga procedure sa shockwave, wala at pataan na, no?
1: Bisag dito sa atong regular nga mga case rates?
0: Sa atong regular case rate, naana siya at ikaw, no?
1: Okay.
0: Kung gusto siya ipa-verify, mas maayo siguro nga si sir mo padala o mensahe, o padangat o mensahe sa ato ang Facebook page, no? Kaya to siyang tubago, no, regarding kung kanang iyang pangutana, maka aduna ba na siya corresponding ka case rate at iken.
1: Okay.
2: So natay pangutana po Sir H ato ang Facebook Live gikan ni Sir Esther Pasa, nag-asya if ang Tsongwa ba daw accredited ba daw sa yakap.
0: Yes no, sa pagkakaroon sa kung hibawaan no, ang Tsongwa Burag dili pa masiguro na siya accredited no. Also ang atong gihapon isugyot no sa atong mga tigpaminaw no, sa atong tuluman nun, nga kung kita gusto makahibalo no, nga kining usa ka pasilidad akreditado ba ni, so sa ka Philatiac isip Philatiac clinic or accredited nga mga kuan, accredited ba ni siya nga pasilidad, mahimong nato kini makita pinaagi sa paglog-on sa atong official website na www.philatiac.gov.ph or mahimog yun nga mutawag yun ta no, before ta ma-avail o mga serbisyo nga to sa tong buhatan sa PhilHealth Atiken. Kay nagyud tay mga palisiya nga kung muduol ta sa mga pasilidad nga dili akreditado, wala gyud po tay ma-avail nga mga benefits dito sa PhilHealth Atiken.
1: No?
0: Yes, Atiken.
1: Inigtanaw na to sa ato website Sir Harold. Makita ba dito o sino ka marka or kanang label ba no, para makahibaw ta nga diha dapita ta mo pindot unya mo gawas na dayon tong mga yakap clinics.
0: Yes, muduol ta sa partners no, risulod nato, risulod nato sa website na ay partners ato i-press in ay healthcare
2: providers.
1: Ah, okay.
0: So ato i-press sa tong healthcare providers, bumutang na dito ang tanan. Accredited ba ni isip Z-Ben nga facility, yakap nga facility.
1: Ah, okay.
0: So i-press ato tong yakap, bugawas dito
1: ayun,
0: yes
1: no?
0: Bugawas dito ati Ken ang mga accredited nga mga yakap clinic sa tibuok Pilipinas.
1: Pinsuk na.
0: Yes.
1: So, no. Cebu, tanawa lang itong Cebu.
0: So, ato ka sa Region 7, Cebu, Bohol, Negros Oriental, Siquijor. Nakabutang yun dito ang mga updated, no? Nga mga PhilHealth accredited yakap teams.
1: Sige, okay.
2: So, laing pangutana, no? Gika ni 6364. Nangutana siya, if kanang mag-lifetime member ba daw siya, unsa daw ang iyang requirements, and if mag-lifetime member siya, na pa ba daw siya mabayaran?
0: Yes, no. Kanang lifetime member, magud, no, usa kini ka kategorya sa PhilHealth, na nga, ang usa ka individual nga nagbayad na for at least 10 years sa PhilHealth. Nakaabot na siya 120 monthly contributions o nagpagidaro na siya nga 60 anyos pataas, wala na siya trabaho sa kasamtangan. Muna siya, ang kadang kategorya
1: lifetime,
0: lifetime membership no, muna siya ang requirements no, nga mahimo tang lifetime member. So if nakamit ka anang requirements, mahimo nga moduol ta sa pinakaduol nga PhilHealth office no, aron iparehistro, aron atong iusbon ang atong kategorya gikan sa employed nga to sa lifetime member. O dili na gyud magbayad, kay nagbayad na makadaan sa una for 10 years.
1: Okay,
2: so laing pangutana gikan ni 9427, nangutana siya if appeal ba daw sa operation ang kaning sa katarak, kaning under ba daw siya sa yakap?
0: Yes, no. Sa pagkakaroon, ang katarak, dili pa siya appeal, no? Dili pa siya appeal. Ang surgery mismo sa katarak, dili siya appeal. O ubos sa, of course, ubos sa yakap nga kung ano. Ubos sa yakap nga programa. But if sa pagpakonsulta, pwede na gyud gihapon no, nga moduol ta sa pinakaduol nga PhilHealth Yakap Clinics for Assessment at Iken. I-refer gyud gihapon ka sa so, saka accredited no nga pasilidad nga pwede mo cater og kanang cataract nga related nga mga concerns at Iken.
1: Kung naay procedure.
0: Yes, kung naay procedure, i-refer ka sa Osaka pasilidad nga mo cater og surgery on cataract again.
1: Okay.
2: So nahurot naman itong mga pangutana, okay, no?
1: May pangutana din he Sir John, no? Ang tumor cancer throat di ay pasabot niya.
0: Throat.
1: Kung naa ko ni tumor or cancer ba sa tutunlan, nabay coverage anis PhilHealth?
0: Yes, kung atay ang tanamang kong klase nga mga sakit sa kalawasan at Iken, usually ma-cover yun na sa PhilHealth, no? Kining pagpa-chemo, kining pagpa-check up, no? Sa ato ang kuan, sa ato ang kung ikaw ba kung sa ang pagpa-confine mga inpatient services, nagyutay corresponding a case rate ana, no? So ako sigurong gihangyo si sir sa pagduol una, no? So sa kayakap nga pasilidad, no? And then dito siya i-assess una regarding sa iyang kahimtang lang unya i-refer siya sa usa ka hospital gyud kung makitaan gyud nga kinahanglan na gyud siya i-admit with regard sa iyang kasinatian sa iyang throat cancer atiken.
1: Laing pangutana diri Sir Harold, apil bang chemo radiation covered ba by benefit ang PhilHealth ani?
0: Yes, that corresponding a case rate for chemotherapy atiken. No, so yes, atiken, no, depende gyud na siya sa assessment doon, no, sa ato ang doktor, di ba tayo magkalit-kalit, no? O nga, undergo taan na. But ang chemotherapy, o nga radioactive therapy, dugay-dugay na yun po, no? Nga ang failure to the recovery rate anang mga procedures at ikin.
1: Yakap gihapon nga concern, Sir Harold, no? Narito nang utana diri kay taon-taon na siya nga wa na yun makakontribute sa PhilHealth.
0: Okay.
1: Murag 3 years naman tingin, taon yun, no? O sa iyang buhaton para kanang ma-active siya balik o niya kanang makapili na din siya giyakap.
0: Yes, ang
1: clinic.
0: Actually, no, ang number ang kinahanglan na yun na to, no, nga maka-mo-rehistro tao sa yakap nga facility, kinahanglan na yun nga natay PhilHealth Identification Number.
1: Okay.
0: So, kung natay PhilHealth Identification Number, mahimo na yun ta nga mo-pili o mo-rehistro sa usaka PhilHealth yakap facility. Kung nado natay mga nalatangan po nga mga contribution kaya wala ta nakabayad, no, sa niaging mga katuigan, mas maayo nga to ka nang isettle, no? Kay ang PhilHealth, dugay-dugay na ginamon ni siya gisulti nga mo pahamtang gyud ang PhilHealth, no, o kanang o kanang sana oi kanang compounded nga penalty interest nga penalty, no, alang sa mga individual o mga miyembro nga wala nakabayad. But sa, for the meantime nga wala pa hinayaan lang sa siguradong bayad, no, atong mga nalatangan nga contribution. Apan sa karong wala pa gihapon mga contribution, wala nakabayad sa niaging mga tuigan, apan gusto mo avail o mga benepisyo sa PhilHealth, maka-avail yun gihapon ta tungod sa immediate eligibility ubos sa universal healthcare at ikan.
1: Kinahanglan ba nga kanang active gid ta, no, nga nag-contribute sa PhilHealth una ta maka-register or kato makapili tag yakap clinic?
0: Actually, not necessary at ikan, no? As long as you have your PhilHealth ID number, mahimo ra gyud ta makapili og usa ka PhilHealth yakap facility.
1: So, pwede ra gyud?
0: Yes, at ikan.
1: Okay. Okay, no, so ang inyo tingali din hang uban pag ang mga pangutana, pwede na natong matubag off air na lang, no, kay pero buyag paspas kay ang atong oras. unya, sa dipata mo end, no, Sir John og si Sir Harold, unsa may ato dugang i-announce, ipaibaw nga to sa ato mga listeners.
2: So sa ato ang mga ko ano, mga member nga wala pa nakakuha sa ilang national ID, no, so si PhilHealth og si PSA, no, naay kanang collocation agreement schedule, no, so actually nagsugod na siya atiken ato pang June, no, June 8. So ang last day nila sa ato ang office karon karong June 29 og June 30. So sa Leo Mandawi, no, naata sa second floor Park Mall, Oano Avenue, Mandawi City. So napunta sa Leo Danao, no, sa JD Almendras Building, National Road, Poblacion, Danao City. So sa June 30 napunta sa napud ang PSA sa Leo Cebu na nahimutang sa ground floor, no, sa Golden Peak Hotel. And napud sa Carcar City sa New Carcar City Hall, Poblacion 3, Carcar City. So disclaimer lang, no, nga ang kani siyang pagkuha og national ID priority ni for kuan siya for PhilHealth members, so first come first serve.
1: Sir Harold, ako na lang ni isingit ha kay nagpakiluoy in town emergency kuno ni nga pangutana gyud. Nadungog na ko diha nga once makabayad nag 10 years pwede nag maka-avail sa lifetime membership.
0: Yes.
1: Pero nakapa-close ra ba ko sa akong account? Kay wa na ko'y trabaho, nagpa-under ko sa akong asawa. Wa lagi ko gi-advise nga i-lifetime member na ko.
0: Yes, actually, no, if namugaray ko na anak, no, ipa.
1: Pero in the first place, kung ano ba po ka siya? Retired na ba ka po niyang edad?
0: Yes, no, ikaw sa 60 anos na matay requirements lagi, no, sa itong pagka-life, kung gusto ta lifetime member, na tayo requirements. First, kinahanglan, nagpangidaron ta sa 60 anos. Ikaduha, kinahanglan, wala tayo trabaho sa kasamtangan, no? Wala tayo igong kinitaan. Or ikatulo, nakaabot na taog 120 monthly contributions sa PhilHealth. So that's 10 years, no, of contributions, no, with PhilHealth. No? So kung naka-meet ka, ano yung criteria, bisan tuod og imong ipa-inactivate imong membership kaya napabutang ka ubos sa imong bana, mahimurag yun itong imo to ipa-reactivate balik, then mapa-lifetime member ka. So doon lang yun sa pinakadool nga PhilHealth office.
1: Pero mao lagi na kinahanglan nga na siya sa katong age nga muretire.
0: Yes, dapat
1: na
0: siya, no? Sa 60 anos nga edad.
1: Mo tingali wala siya gi, kaya wala po klaro gud pila iyang edad, no? 38 years old pa na
0: siya. Ay, 38 years old pa, ma'am. So, sa pagkakaroon, ma'am.
1: So, maling wala siya gi-recommend or advice-an.
0: Karoon niya, 38 pa ta, bro. Dugay-dugay pa, no? So,
1: pwede rin siya magkuan lang una, no? Kanang mag-dependent lang una sa siyang spouse.
0: Kung nakabutang ka karoon sa imuhang, nakabutang ka, ubos sa dependence sa mong bana, enjoy lang sa ito. Ato lang, mo-avail ta mga benefits sa PhilHealth, pinaagi sa ato ang, pinaagi sa membership, no, sa atong bana.
1: Okay, so ato lang itong i-accommodate, kaya ngayon siya emergency, dito kayo nga pangutana. Kami nangabot nga lain nga mga question, ato lang ito bagon. Okay.
0: Yes,
1: wala naman tayo igwa nga oras. Salamat kay Sir Harold, Sir John, no, Denver, sa ato nga lainasad nga episode karong hapuna sa Alagang PhilHealth sa Central Visayas. Kano sa sunod na ito nga panag-abot?
0: Yes, ang sunod na ito nga panag-abot at ikeno, karong Hulyo 9, ang unang ikaduhang Huwebes sa buwan sa Hulyo. No? Hulyo na yun at iken. Nanata sa katapusan mga simana sa buwan sa Hulyo.
1: Tinood yun. Paspas kayong mga adlaw. No? Sunod buwan, wana. Nata sa second half sa tuig 2026.
0: Yes, at iken.
1: So ato pa salamatan again ang PhilHealth sa paghatag na tugos sa kanindot kayong programa. Gihimo kita nila nga partner para paghatag og impormasyon nga to sa atong mga listeners, mga member man og dili sa mga programa nga gikitagana sa PhilHealth para kanatong tanan. Wa naman taigo nga oras. So, ban ako din is control kasamang Nestor Homicilio o Gerald Albios. Ako sabag ni Radio Man Ken Galinea. Salamat sa inyong pagpaminaw o maayong hapon. Inyong nabati ang kasayuran sa PhilHealth o barang Public Relations Officers sa PhilHealth Region 7 o ang inyong alagad sa kahanginan, Ken Galinea. Kasayuran sa PhilHealth, ang inyong partner sa maayong paglawas, matag Biyernes alas 12:30 hangtod ala 1 sa hapon, dinilang sa DYHP 612 sa inyong mga dial.
3: Kasama ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para pagpalikon sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin 3 diha sa atong dugo, maka-function sa umayo ang atong mga cells, maka-produce og panagang, makapatay sa viruses, sedi pa ni musod sa atong cell wall. Busa inom kada adlaw, duha gadto sa tulo ka soft gel sa Life Extension Vitamin D3, recommended ni sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika og number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika o sa mga Life Extension Clinic sa Cebu City na ani mahimutang sa Osmeña Boulevard, dool sa Cebu Dock o Cebu Gospel Church o sa Consolacion na naasa ADM Building sa Barangay Kensaga sa Nahibutang Lungsod at Bangsa Jollibee. Pwede makontak sa 416-1655 or 0917-318-1161. Samtang sa Dumaguete City, anaakini mahimutang sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, dool sa Kamanhak Terminal. Life Extension Vitamin D3, ang Life Extension Clinic for longer life.
4: RMN Newsbreak.
5: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing, ang tigamaw tiga po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kini, ugang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nitalye sa tong balita,
6: padayong naapsan ang response effort sa pagsaka sa Ebola outbreak sa Democratic Republic of Congo o Uganda. Gipaybaw kini ni WHO Chief Tedros Adhanom Ghebreyesus, umantaliwa sa natala nilang maayong kalambuan, kaya tumang gihapon ang nakunghagit pagpagigbatok sa maong outbreak. Dugang sa mga opisyal, pabiling ubos ang risgo sa Ebola outbreak lukob kalibutan, apan padayon usab ang ilang mga lakang pag-contain o pagpugong sa outbreak sa talagsaon nga Bondi-Bogio strain sa virus. Kasama mo sa abroad ngayon, kini Radio Man Marisa Abadies, DYHP, Tatak, RMN.
5: Katong mong balita, hiatod ka nato sa SED Marketing, ang tigamauti ka purapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, ng epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ugang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diyan ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan, ang Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, nga mao ang numero uno nga makatabang sa inyong mga gipamati nga mga sakit sa lawas. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, epektibo sa mga kasama ang SED Panyawan Garlic Capsule. Ang SED Panyawan Garlic Capsule makapawagtang sa inyong mga sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine o ubang mga balatian sa kalawasan. Samtang ayaw sa kalimot sa paghapla sa SED Liniment Oil. Mga higala, kaang na ilan ang kayong epektibo nga liniment sa masa nga said panyawan liniment oil kani adto said liniment oil na karon kay kini mas gipakusgan mas gipaninor mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa epektibo sa pang said liniment oil pagbatok sa sakit nga dengue hala haplasi na kana ang inyong kabataan ug mga chikiting ug said liniment oil aron dili mapaakan sa mga lamok nga adunay dengue. Available ang said panyawan herbal capsule plus mangosteen, said panyawan garlic capsule ug ang said liniment oil sa tanang botika sa inyong mga lugar.
4: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
7: RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sabog tong tuyo nga kami makaalagad kaninyo. Among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
8: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibog nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
9: Inisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
10: Kini ang akong suliran.
11: Kini ang akong suliran.
12: Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlawang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kining atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran.
7: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kada og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna.
10: Kini ang akong suliran.
7: Sinumat ni Teresa Tirul Surya, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
13: Mensahe alang sa maayong panglawas.
14: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
13: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
15: School days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer, 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB 256629 Series of 2026.
16: Set Health Testimonies.
17: Health Testimonies.
16: Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems. Nisanding sa Set Cogon Herbal Capsule o Set Panyawan Plus. Siya naulian.
18: Kaya lang yun ayaw akong kilid na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng kogon o panyawan. Nipalit dahil ko kawan. Ah, kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kong ibatid. Nakahantot ka rin. Hindi na ko. Ano ka rin? Ayaw na ko. Hunikan sa kogon o panyawan. Pablito si Modlan. Amon isa isinta na kapin. Sabay na bista.
19: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Mary Ann Labaco.
20: Pahala po naman ng Diyos. Matagal na ako gumaling. Nag-impating ako noon. Katapos nagpa-obigay ni. Nakita doon parang may gas-gas sa uterus ko. Mag-try din kayo ng Life Extension Vitamin D3. Life Extension better than the other. Mary Ann Labaco. Duenya, Iloilo.
21: Anong rating yung ibigay mo sa mga products po ng Life Extension? Especially
17: especially sa Life Extension Vitamin D3 po?
20: Sa akin lang, siyempre, 100% kasi gumaling ako sa Life Extension.
21: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
22: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
23: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
24: Ako po, usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
22: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
23: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
24: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
22: Iberry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
24: Iberry Gold with lutein. Mabalik na sa Mercury Drugstores nationwide.
25: Para sa malimpyong dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar. TTX 500.
26: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitray og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kayo TTX 500.
25: TTX 500.
24: Mapali sa mga butika.
27: Uyat, ging ng kusdoktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
28: O gaano nagkapi magaan ang tamis mo na, Sir Max?
27: Ah, lagi. Basiglas na ni.
28: Mauna ang taas mo si Ugar. Murang precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapay. Lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas ang sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
27: Guyat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyawan Coffee, maayon lang akong pamati. Dili nakasang akong sugar.
28: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
29: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
30: Sa sige na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong debate sa kong UTI. Sa una kada gabi eh, halos ko di patulogon, sakit akong hawak ko kabarog dayon. Ya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitahag nga sa una grabing kahasol karon makalihok-lihok nako sa adlaw nga buluhaton. Pagpangita gid akong lawas sa aning Paragis Bilabila kay pertigyong induta.
29: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
31: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod aning pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika.
32: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Agwa, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
33: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
34: MX3, tunay, natural at orihinal.
35: Said Celebrity Beauty Soap.
36: Said Celebrity Beauty Soap.
37: Kasagaran, buntag yung kunya. Ako siya ginababad. Ginababad na ako mga 5 minutes bago na ako banlawan.
38: Mm-hmm.
37: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na naglighten ang akong kuhan. Amang mo po'y mga melasma sa face.
38: Mm-hmm.
37: Mura dark spots siya, anak.
38: Mm-hmm.
37: Tapos naglighten siya. Dati mango, daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads sa akong nose, the pit. Karun, wala na kay. Wala namang punti ah.
35: Said Celebrity Beauty Soap.
36: Said Celebrity Beauty Soap.
39: Dr. Limuel Espedang, optometrist, taga Tagum City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, kapuhin na akong lawas. So wala na kaya ko itayin makikistorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Coffee Mix 17-in-1. So akong itry. Gentle siya sa tiyan, dili siya acidic. Ginahan ko, i-introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule kay Moni siya ang magatang kaiwan sa itong panglawas. Dili pa ulahi ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay product. Dagang salamat.
40: May buhay sa makabuhay!
0: Biodrome Herbal Capsule.
1: Napamatud-an ang kasaligan suod sa 25 na katuig.
0: Biodrome Herbal Capsule.
1: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
0: Biodrome Herbal Capsule.
1: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulite, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
0: Biodrome Herbal Capsule.
2: Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
3: Naluhoy man gud ko ni Lola Papa Ranch, mitukar na pud ang yang hubak ko grayoma, mitaas pa gyud ang yang blood sugar.
2: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biotrof Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotrof bantuga na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
3: Papa Ranch, okay na kay akong lulo. Salamat kayo sa Biotrof Herbal Capsules. The wonder food supplement.
2: Biotrof Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.

0: Mayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tuluman nun kiniyang akong suliran. Ilabi na kaninyo, Doktora ni Oprah o Attorney Elaine Bathan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag o kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Priya, 14 years old, taga Negros Oriental. Punto medical kining akong suliran, kabahin kini sa akong rekla. 12 anyos ko dihang nagsugot ko sa akong menstruation. Aron inyong hisabtan, ingon inyang mga panghitapot. Mama, pinasaday ko dukun.
1: Ha? Anong nangutan na ka, anak, Bria?
0: Kay dukun, magit kahatang mga papay.
1: Ulagi, pero nagdali ka man siguro magdaga na ka, uy.
0: Di man ko, pisimiyang akong classmate, kituko naman.
1: Aw, oh, namang gawiingunan ng idara nga madalaga na. Kay 12 anyos ka naman.
0: Kanus asaday kakuso?
1: Sus, mabuta lang, God. Basta kung may lama na ganing dugo sa imong pante, maunan na.
0: Ma?
1: Ay, nasipi ka og aslom, ha? Mautingali nga nauwahi ka og kadalaga kay sa imong classmate. Kay nga o magkaka ng manggang hilaw, di ba santol?
0: Ma?

0: Ria, nga, matan na, kibuntag na. Klase ni mo.
1: Di lang kung may skwila nga eh. Kapag ka kong lawas.
0: Unsa? Unsa kaya ka? Gilantan ka?
1: Man, pero kapag ka kong lawas lagi. Kanong marikit pa maulan ko ba?
0: Kipamaulan ba, oy? Mura man sa kung sa trabaho ni mo din isbay. Di ka man gani mga buo tubig. Bangon na diha. Sige na.
1: Sakit unti yan, ma.
0: Ha? Oh, mauna na. Sige, magkaon na ng aslog.
1: Tapit mo sa kong puson, good.
0: Sa? Oy. Oh, Bria. May samad ka.
1: Ha? Oh, man. Oh, ang butlong.
0: Bebebe, sibog lang, good be. Sibog, sibog, sibog. Kayang imong habol. Dunay duko.
1: Sa? Kasi...
0: Bria, dalaga ka na!
1: Dalaga na ko, ma?

0: Yes, duha na tang magkuyog og palit og napkin.
1: Lucky, daka na gyud ko.
0: Nya, manguyab na ka ana, Bria.
1: Ha? Nganong manguyab man ko?
0: Kay daga naman ta. Pwede na tang manguyab, Bria.
1: Unsa?
2: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
3: Bulyat, ging nang kus, doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
4: O gaano nagkapi magana nga tamis, wala, Sir Max?
3: Ah, lagi. Basig glass lang eh.
4: Maunang taas imo sugar. Murag precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapabtik pa. Maayo ni alang sa taas o sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
3: Bulyat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayo lang akong pamati. Dili lakas ang akong sugar.
4: Basta kaping seed panyawan, diabetes, malikayan. Seed panyawan coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
5: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
5: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
7: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
8: Idagan ako siya sa ospital, na-check git siya ang diabetic git siya. Pagpuan sa dugo is 485 git ang iyang sugar. Motong nang palit gigo ko sa Seed Panyawan Plus capsule. Gigi 3 times a day git ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa humisis. Karon, kaloy sa Ginoo okay na git ang iyang pamati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
7: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabang.
9: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
10: Put na ming mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igi-inom ron nga mga unsa nga lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maiman to kay, pag kapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga. Paragis bila-bila.
9: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
4: Oh, simple na, Sir Max. Pag-aplas og sed liniment oil.
3: Basin ba yung mabatal noon kung balik, ana, ha?
4: Dili po, oy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
3: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung padulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
4: Sed Liniment Oil! Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
11: Sa adlaw-adlaw na itong paginom o DTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano na ito ang paginom o DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mabalit sa mga butika.
12: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom og DTX 500. Halos tanan na akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan, pagpa-check up na ako, nag 100 na lang.
11: DTX 500! Mapalit sa mga butika.
9: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa paragis bila-bila herbal coffee.
13: Kapoy kayo niya, talagi magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato, yun naman ko yun mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Bukid duro o na eh. Gani ay. Sa tiya nga nagmintin ko, ana ay. Pwede na yung hayo.
14: Pwede na, mamakas. Pilay mo
13: ito. So anak ko, no, binta na ko.
9: Sa paragis, bila-bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
3: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
4: Oh, simple na, Sir Max. Pag-aplas og sed liniment oil.
3: Basin ba yung mabatal noon kung balik, ana, ha?
4: Dili po, oy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
3: Wow! Mo pagani paghaplas nako. Nakadagan na yung padulong sa DJK. Aray, sakit no more.
4: Said Lilimet Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
14: Diabetes, usa ka sakit nga lisod og delikado sa atong mga lawas. Tungod aning pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, at uguban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika.
15: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
16: Tunay Natural at Original.
15: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
17: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
19: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
20: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay Ate Ann. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmentenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imong pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
21: May buhay sa makabuhay!
22: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Mensahe alang sa maayong panglawas.
24: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na tuyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
25: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.

0: Nalipay ko di hangiriklan ako sa edad nga 12 anyos. Apan naguulsap ko, kay pagkasunod buwan ana, wait naman sab ko rikla ha. Kaya nga ako nahipauan baya, matagbuwan kit na. Apan, wait na ko rikla ha pag-usab. Unya?
1: Maupa?
0: Laki ma, wait na ko rikla ha usab. Matapos na lang ang buwan, pagit ko dugo.
1: Ay, basig, layag lang na.
0: Ha? Layag? Ansa na, ma?
1: Nagi mga babae ba nga layagunon? Kanan dili ba magtultol ang rigla? O, basin o sa kaana?
0: Ni, katiklaro ani akong pagkadaga, uy.
1: Ay, noon, una pa man to ni mong rigla sa unang buwan. Masigwa pati klaro. Pero basig layag na lagi na. May ingon anak gid nga muskip ang rigla. Maunay gitawag og layag.

0: ba? Wala gyud ko kasuway, ana. Anang... unsa to? Layag?
1: Mauka ni. Ano ingon ani ka kung rekla, no?
0: Dila na kabuan nga wakadug, ah.
1: Magtulo na kabuan.
0: Ha? Mag-3 months na? Uy, grabe po anang layag, ah.
1: Mauka ning natingan ako.
0: Wala. Uy, ayaw na lang pagbinyo, eh, Bria.
1: Hindi man ko niyo mapaminyoon. Amaw man niya siya, eh.
0: Kay, huwag maunang layagunon ka. Posibleng dili ka makaanak.
1: Ansa? Ano niyabot man di ang atong istorya, eh, Mia? Ang atong istoryahan, no? Ang bahin sa akong rigla, nga wala na mo itong ahumans awan na akong pagrigla.
0: Gani, mauman ay nadunggan ako nilang mama. Nga, mauko nung wak makaanak ang usan ako kaiyaan kay layagunon.
1: Ansa?

0: Dili sa ingon nga dili makaanak. Uy, makaanak man, pero dugay masudlan o mumamdos.
1: Mao ba, ma?
0: Pero og magpaati man kag doktor, posible man nga mumabdos ka. Pero tayo pa, uy, ngano ka na may imong gipangutana? May uyab ka na di Ibria?
1: Unsa? Man good mo?
0: Oh, lagi ha? Na, naka na, pag-ilis na. Aron magsagob ng tubig.
1: Pwede si kuya lang, ma. Kay kapoy kay Kronsis kailangan, ma.
0: Mm-hmm. Hala, bawa dito.
1: Sige, ma. Salamat. Alin ako.
0: Bria!
1: Ma!
0: Time sa, kadiyot lang.
1: Ha?
0: Gidugo ka? Oh. Nalapsan ka, oh.
1: Ha? Gidugo ni sab ko?
2: Pumansaw na natong rikla, tulog pa kabuan o sapa ko gidugo pag-usab. Ug human sa bato, miabot pa gidugo pat kabuan o sa ko rikla ka pag-usab. Sa usa ka tuig, tagsaragid mo tunga, o puso graba kaayo, unya sakit kayong akong puson. Ang ako mga pangutana mo kining musunod, unang pangutana, dili magpermi og tunga ang akong rikla, sukat nga nadaga ko. Muskip og tulo, nagto sa upat kabuan. Matod nila, layag ko nun eh. Nga nang doon na may mga sama na ako nga layag ko nun. Ikaduhang pangutana, ibadong ko ni mama nga dili magsigig kaon o aslom, ilabi na panahon nga riglahon. Maubin hinungdan ko nga nung dili ko matagbuhan riglahon. Ikatulong pangutana, punsa may akong buhaton, aron matagbuhan ng gitkong riglahon. Kinahanglan ba kong magpa-check up ani, o may tambal pang tumaron, aron matultol na ang akong rikla? Ikaw pa itong katapos ang pangutana. Unsa ka tinuod nga lisod mo mabdos ang babae nga layag ko nun kung maminyo na. Gunahan na pa unta kong makaanak kung maminyo man ko. Palihog, tabangi ang tambagi ko. Kini ang akong suliran, Priya.
3: Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa itong programa, kini ang akong suliran. Aniya na sab ako, si Dr. Rene Obra, magiguban kaninyo karong adlawa. Ako mutambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, behavioral, o mga drug-related ng mga problema. Kaya usaman ako ka medical doctor, usa ka psychiatrist, o usa ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi, mamili lang mo, unsaon sa pagpadala sa iyong mga sulat-suliran di ka na mo. Pwede kang padala sa among email, suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran, official writer's page. O dreba sa mong buhatan sa third floor, Jose R. Martinez Building, Usmeña Boulevard, Cebu City. Ang iyong mga legal ng mga problema, ana si Atty. Ilin Bathan, anda mong tagana nga, musulbad sa inyong mga problemang legal. Ang ato matkutlong nga pagtulunan karong adlaw according to Father Aloy, be patient with yourself. Healing and growth will take time. Yeah, usahay magud kita mawadag pasensya kay ang gusto natong metabuan ning kinabuhi adi dayon madia dayon magratified sa panahon. Mao na nga mapakyas, no? Kanang nagoy paboton gud para gud na magtanom tag mga whatever itong itanom, hindi, lima na mamunga ay nagkaugma. It will take several months, even years before mamunga. Okay? So, punto medical, ang atong magtatampo karong adlaw, si Bria. Bata pa ni kayo si Bria, 14 anyos, taga Negros Oriental. Ha? Huh? Something to do with menstruation matong nabati na itong sa drama. Kinsa may mga taga Negros Oriental, mga taga... Ano yung kuya gitamdan rin yung lista ni sa grandeur massage, no? Linda Chanko, Lindo Chanko, mga Chanko pamilya niya. Jima, si Jelly Chanko, o si Ginny Lascania, mga taga Pitalo Negros, Pinusawan, o Tayasan. Kasi mga lugar ha, wapak ko kaanaan yung lugar ha. O dito sa San Fernando, Southern Leyte, no? Kaya ako inailaila dito nga taga Southern Leyte, mga Balahay family sa Perlin... Perlinda, Israel, Oxenerio, kut mga Dayok family, si Lordi, si Rokchan. Camposize, Manipis, Talisay City, Alpi, Alberca. O si Nicar Basilioso, Navarro, sa Villa Hermoso. Ah, diya sa Negros, no? Musta naman kinabuhi diya sa Negros. Taga, placer, mas bati, abot nita dito, no? Mainday Placer Masbati, mga Canalis family. Mayong pagpaminaw, ha, da sa Placer Masbati. Danilo, Wenceslao, Aliha, Expedito, o si Hana. Ha? Lipay ko kay abot lag Placer Masbati. Kinukuban, o sunod na lamang po. No? Okay, so going back to the problem of Bria, sumasa na bati na ito sa drama, punto, ubigay ni. Okay, may tag na pa si Doktora sa may mga ubagay ni. Liway, intensa, dahil sa Toledo. Na nakailan ni mo, ganina akong interview. O si Doktora Atok, Lourdes, ah, dahil sa, kwan? Dahil sa Lapu-Lapu City, no? Okay, so, unang pangutana, dili magpirmi og tunga ang akong rigla. Sukad nga nadalaga ko. Muskip og tulo ka upat ka buwan, matud nila layag kuno ni. Nganong do na may mga sama nako nga layag nun. Kung straight gani riya nga walay rigla-rigla, tulo ka buwan. Tulo ra ka buwan ha, dili upat. Mo na gitawag na mo sa mong pagtuon sa ubigay ni sauna, nginumdum ko. Aminorya. Ha, aminorya. O sa may mga hinungdan na ni. Kung siyempre, kung ang babae magbuntis, magbispeeding, or abot na hapit na mo 50, magminupos na, naabay mga health problems like polycystic ovarian syndrome, itrans in the family, genetic ba? Walo mga babae nga overweight or underweight, something to do with health, no? O na yung mga eating disorders. Na yung mga babae sad nga under stress or sobra ang pag-exertsyo. Sumaon ang hinungdan. Basta yung sobra na po kakaluhagan, Bria, sa inyong eskwilahan. Maon ang mga hinungdan, ha? Ba, maay naigitawag na to og primary, meaning wala yun muagi og rigla sa 15 anyos na. Ano po yung secondary, niagi og rigla, pero for some reasons, kato kung hingan lang na mga hinungdan na while ago, wala na sad magrigla 3 consecutive months. So mga ubigay ni expert na nina, na yung mga remedyo nila on saon, o pag-counter, no? Sunod nga pangtana, gibadlong ko ni mama nga dili magsigi og kaon og aslom ilabi na panahon nga reglahon. Mao ba ni hinungdan kung nganong dili ko matagbuan reglahon? So ako nagkinay ngon daghang hinungdan, no? Eating problem. Like unay mga babae nga anorexia nervosa, ha, eating disorder din siya. I don't have an idea og unsa ka daot or katambok, no? So mao nang tong kung mga hinungdan, ang mga hinungdan nga na kay health problem, wa ko maingon nga na kay PCOS, sabi usan ni sa mga hinungdan nga dili magrigla ang babae regularly, no? Og yang ideal body weight dili ma-maintain. Extreme exercise og stress, basi permi kang ma-stress, no, for whatever reason. Og naa kay katong mga problema sa imong internal sex organ, no? Kanang kang akong balikon, katong polycystic ovarian syndrome, no? Usa ni sa mga hinungdan nga nung adili magrigla ang sa kababay, bisan pa man parehas sa mga edad nga 16 anyos na. Katong pagkaon ni mo gaslom, I don't think so mga ito hinungdan, no? Kay daghang mga babae mo kaon ng gaslom, pero nga nung regular man ilang rigla. So there might be, ako ay katambag ni mo Bria, no? Dahil sa Negros Oriental, as soon as possible, you go and see an ubigay ni. Ha, kaya namugo na sila yung mga pamaagi pag-examine, pwede pap smear, no? Pap smear, no? By the way, nainumdum ni noong ko sa mga pap smear nga mong ipadala ni Andrew Crumpido diha sa Tacloban, no? Inaot nga na okay na to. 75 pap smear examination ang nahimo sa medical mission dito sa Sugod. Thank you very much, Dr. Leo Blanco ug ni Rose, no? Naot nga na okay na to mga pap smear. Ay naghulat po ng mga nang tungdan kung sa may result sa ilang examination. Balik ko na Korea, Abria, go and see an ubigay ni as soon as possible. Ikatulong pangutana, unsa may akong buhaton aron matagbuan na yun ko magrigla? Tinanglan ba yun magpa-check up ani o matambal lang tumaron aron mutultol ang akong rigla? Tinanglan kang magpa-check up o ubigay ni. Although na tayo mga hormonal replacement therapy, nga na estrogen, clomipin citrate, na makatrigger na siya ovulation, but wala gay komo sa musubmit ka, dahil sa Negros, nag-practice lang ang mga obigay ni, nga unsa magoy hinungdan. Kaya kung magtagna-tagna ang sag ko, adili kayo reliable, no? Dili magkakabuntis, ha? I don't think so. 16 years old pa ka. But we cannot rule out possibility nga. Basig, buntis ka. No? When was your last menstrual period? Ha? Na kay sexual contact, could be possible. Ha? So, napoy atong gitawag og naay problema sa imong hypothalamus. No? Kahit nagtawag ni namo sa mong pagtuon og hypothalamic aminorrhea. So, go and see an ubigay ni para masuta kung unsa magoy hinungdan, ha? Ikaw pa, tukatapos ang pangunta na, unsa may tinuod nga lisod mo maunabdos ang babae nga layagunon kun maminyo na. Ganahan ra ba unta akong mga anak kun maminyo na ko? Of course, kung layagunon ka, nya maminyo ka, ba? Ayaw sa pagpaminyo, Bria, ay, 14 pa man day ka. 14, gali man 16, no? 14 day mong edad pa. Bago pa na dalaga, layo pa tong mga panahon nga mahuna-huna kag binyo, human sa pag-eskwela ay. Pero nga to sa mga babae nga nagplano nga magbuntis, kunya dili magtultol sa tukma nga higayon or anang kadugayon ng ilang monthly menstruation, lisod gud hinoon magbuntis kay ang daas og posibilidad ng magbuntis ang usa ka babae is may sexual contact during the fertile period, and that is around the ovulation time. Kaya kung na-sexual contact, mga few days before and few days after, 5 days, 5

0: piso saba. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion. Ug pag-release sa digestive enzymes, hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan. Sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa said Banyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan ug parmasya ang siguradong tatak said marketing. Said Banyawan Coffee Mix. Ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
1: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

MN Drama presents Hanju Manan So So Ta Awen. Ano ba dal sa'yo ang kaagi karoon? Mugin niyo sa kalalaki nga nagpuyo sa Dalisay City, Cebu. Ang atong magtatampo, nagdasingan nga, Liam.

0: Life extension, vitamin D3.
1: May ano talaga ako, stage 4 breast cancer. Nag-take ako ng life extension vitamin D3. Yung latest ko na titiscan, wala na yung bukol dun sa liver, sa lungs, at sa spine ko.
0: Life extension, vitamin D3. Life extension, vitamin D3. Na-recommendado ng mga medical doctors. Advanced formulated. Ginawa based on true science. Sigurado efektibo. Life extension, vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
2: This time check is brought to you by Pag may acid, Supraseed. United Home Supraseed.
3: Igala, nakakape na ka? Kaibaw na baka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakaunang kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
2: This time check is brought to you by Bygone 100% Knockdown.
4: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
5: Ano bala ang benefits sang Super Fiber? Gina-normalize ni ang aton bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtinel sang aton nga higko sa aton nga colon pwede nga maga-poison sang aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nagabulig man sa pag-achieve sang isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang life extension.
6: Fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
7: Para sa masulhay ng pagpamuhi,
6: Super Fiber.
7: Mabakal sa mga butika.
8: Pirmi ka pangihi,
9: hanap ka pananaw,
8: ug pagpamilod sa mga tin.
9: Basin aduna kay diabetes.
8: Mag-DTX 500.
9: Epektibo sa pagpamubo
8: sa blood sugar levels.
9: Di kaya ang diabetes.
8: Mag-DTX 500.
9: Garun dayon.
10: Mabalik sa pinakabulong butika sa Yunga.
8: DTX 500. DTX 500.
11: Ako si Alex, nagka-UTI dun ko. Sakit ipangihi o ako po niya pusun sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag o tulog kakapsos sa gabi. Simana lang nawala dun ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dun kayo ang DTX 500.
8: DTX 500.
10: Mabali sa mga butika.

0: Abot kaya pa para sa kaligon sa anin na nasa 12 pesos SRP ra. Anlin,
1: barato na kayo. Tatag ng Anlin, abot kaya na.
2: Ahoy! Kidney care time!
3: Perhesyo ning magpadialisis gasto kaayo. Maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
4: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuan wa na ko nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok na ko sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
5: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
6: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
7: Kung moingon si mama nga,
8: sige ka, gout, inanani mong tambal.
9: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
10: Ang iyang buot ipasabot.
11: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
12: Sa Generica Drugstore, ma-express ni mo ang gugma. Kay na ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, o servisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
13: Generica. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako believe.
15: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.

0: Wa mo guna nimo tubaga.
1: Ang ako ang mama. Mamalhin naman gud mi ugma. Anya. Wa pa na ko mahigpos na akong butang.
0: Ah. So, madala ka?
1: Oo.
0: Okay. By the way, ako si Liam. Ikaw?
1: Ako po si Shane.
0: Di pa mo siguro niya last time, no? Masundan pa man eh. Right?
1: Aha.
0: Pwede ko mga yasin mo number?
1: Sige, sure.

0: kenihar man si panawag ni mo eh. Sa din mo tubagon?
1: Samok. Bahala siya.
0: Sabi na.
1: Ang mong papa?
0: Kunya, anong liban mo tubagon?
1: Ang. Ang gusto mo ko niya nga, matubang kong apil sa bago niyong babae. Ikabot sa amo.
0: Swan, ato naman puyo.
1: Oo. Sa pamanday. Anak ba di mag-goodbye? Hmm? Kay hasta ang anak, ano nga anak sa babae? Adto na sad sa amo mo puyo.
0: Sa ato pa, naandi kay bagong son.
1: Ha, son. Katawanan bay. Bisa ganun sa, di na ko siya madawat. Di na ko madawat nga, ingon anak lang ka sa yun bay. Nga iyan ang gipulihan si mama.
0: Pero bay, minargon, di ba good selfish kay kana bay? Patan ko sa mama ni mo.
1: Bisa pa.
0: Oh, ikaw good, la sige. Nga, kumusta man mo tong babaeng imong nailila? Sige, oh. Pagka na to, Shin?
1: Ah, yeah. Wa pa man mo reply? Sige, give the call text. Oh, siya na tingali lang. Si Papa, ay. Ay. Kundi ka mo pa uli din eh, karun sa bahay. Putlanti ka sa tanang masunod ni mo nako. Oh, basta imong kwarta magika nako. Di na ka magagamit. Oh, bisit. So, kung nang kalbaryo na ka may, wapagani ko kita sa iyong babae nga bago.

0: Ma yu ke na kono hunna ke paudi. Kinahanglan na ake diga butida.
1: Nga nung kinahanglan pa magigit ba?
0: Dili ko gusto nga makafeel sila nga dili sila welcome ni mo dini. Kay waka.
1: Tungkol kay di magigit ba? Huwag naibaw na kanan ba?
0: Naibaw ko. Pero di magigit pwede, Liam. Siyan kami respeto lang. Para na gaya, dili para nila. Bisa ka, para lang na ako anak. Doon na sila. Dali, dali. Atusugaton.

0: Hello, Han. Hi, Liam.
1: Hi, Han. Sige, sige da. Ibutang na inyong mga gamit sa suot.
0: Shane, bless ni Tito ni mo.
2: Bless ko, Tito.
1: Kaluyang ka sa Ginoo, Shane. Tod, Liam. Siya si Shane, ang bugtong anak yung babae ni Tita Angelo ni mo.
3: Tire, siya?

0: taas na uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule.
1: Naghanaw og tambal gipanginom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, ako ulo magsiko kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pag sugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Inta na gyud akong gibati.
0: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
4: Ay hala, sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron messy free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
5: EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ-tinyo mo.
6: Breast cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga babae. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla nato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
7: Ganyan ang Pinoy!
8: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
9: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria o virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo,
1: pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Uyak lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress! Mag rest time drops. Works in as fast as 15 minutes. Basta kabag?
5: Rest time to the rescue.
6: Unilab quality yan.
7: Simeticone is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sir, health testimonies.
9: Health testimonies.
8: Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems. Nisandi sa said Kogon Herbal Capsule o said Panyawan Plus. Siya naulian.
10: Kidney yun ayaw akong kilid na naka-hilig yung Kogon. Mao tong nakadungumang kuhan sa radyo nga Kogon o Panyawan, ipalit dahin ko, kawan na kaluysan Diyos na wala. Wala na ko nakapatik up, wala naman kong ibati. Nakahantog ka rin, nagmimitin ako. Antog ka rin, ayaw na ko, hunikan sa Kogon o Panyawan. Pablito si Modlan, amon isa isin, tanakapin, sabay na bista.

0: Ano na sa makinis akong kwarto?
1: Ano man? Madlo ka? My sister?
0: Dili ka pwede mo sultin eh. Kitingiling magkitanta ni mama na ako papanin mo.
1: Nag-amping ko nga di sila makabantay na to. Grabe no? Ang kahigayon na nagin mo yung nangyitag paagi aron magkadool ta. Do you think this is just a coincidence?
0: Liam, doon na kayo mong naong nako.
1: Ano? Ganahan ka?
0: Liam, please.
1: Ganahan. Muna akong ganahan ka ng buwang iyo ka.
0: Liam. Liam, stop.

0: sabay. Sisihin nga imong na ila-ila sa bar, anak si imong stepmom.
1: Ako ba'y?
0: Kagawagot. Ako kung mo na ba'y, pasig ka mo yun eh, sihin ang itadana sa susa. O dili si papa ni mo ang mama ni sihin, ha?
1: Ba'y?

0: Liam, nagkadugay. Mas nakonsensya naman kung aning atong gibuhat.
1: Shay, kung nato na lang silang tugaan ng sunod.
0: Ayaw. Dili pwede. Mahal kayo ni mama si papa ni mo. Dili ko gusto nga maputol yung kalipay tungod lang nako.
1: Pero kita, saan mo na?
0: Putlo na tani. Tungod kay dili ni husto.
1: Shay, ganahan ko ni mo.
0: Ako man sad. Pero Liam, sayop kaayo ni. Dakong sayop, og dili angin padayunon. Mau, please lang. Hanawa na tani. Mauna niya katapusang higayot kung musugot kung magkita ta din sa gawas. Dali ko gusto nga masakitan si mama.
1: Shane.

0: Nga nung namabos ka, ha? Kinsay amahan, anak, tubag!
1: Si Shane manunugin naman.
2: Chilo, Chilo.
1: Saksa mo nito, Bonnie.
2: Kalma lang, ha? Mas musamot ka halong si Shane kung mag-isok ka.
1: Kinamay mo.
0: Ani ko tinukot, aron na mahuman na ta!
1: Pa!
2: Kalma lang. Oh. Liam, ayaw pagkabiapil din niya.
1: Ngunit sa may nahitabo, ha?
0: Si Shane, Liam, mabdus. Ug dili gyud busulti na mo kung kinsa mo'y amahan.
1: Usa? Mabdus si Shane?
0: O, Liam, suod na mangkit mo. Nisulti ba siya ni mo kinsa ang iyang uyama?
3: Liam, Liam, please.
1: Ako. Ako mo'y amahan, sige, mabdus si Shane.
0: Sa?
2: Ha?
1: Mabanay dinood. Nagkailam ni Shane sa Osaka Bar. O namin nahibaw nga anak din ni mo siya, Tita Angelo. Di aramin na sayod kaming duha sa dihang pag-abot na ninyo, Dennis Bay.
0: Hinuo ko. Hinuo ko. Dili.
1: Tita!

Dako kay magpasalamat si Shane sa among ginikanan nga nag-giveaway sila para namo. Kalon, minyo namin ni Shane ug may tulo namin kaanak. Sud sa among kaminyoon, di magin malikayan nga doon ay panaglalis, pero pasalamat na lang sa mga naa ang among maginikanan nga anda mo hatag og advices sa among kaminyoon. Mahal kayo na ko si Shane, iyon man ang among mga anak. Dinhi na lang kutob, daghang salamat, RMN.

0: The original Koi Herbal Capsule.
1: Ako dahil si Niesa Flores, taga Alaska Mambaling, Cebu City. 50 yun, no, Anies.
2: Wala pa kanina mo po yung herbal capsule, ma'am. Kasi naigi pa matinig.
1: Daghan, high blood, sisakit akong ung, lipong-lipong ko.
2: Karoon ka, nakain na magpuhoy, ma'am. Kasi may gusto mo natin kipa matinig na rin.
1: Dili na kayo kapoy, akong lawas. Mga na nga, kinalang dito ko mo inom o koy para nga ma-lip ako ang pamati sa akong lawas. Daghang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
0: The original Koi Herbal Capsule.
3: That Time Check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: At first I was afraid if

Angmo kagi gibhata nu do sarajuli jelly haka kubusedik suna pasila rakadas. Kamusab mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing ko gadapit sa papada. Sa inyong nagalanlaing kaagis sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. I-address lang inining tulumanon, handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd Floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña, Boulevard, Cebu City. Ubaka ipadasa, Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, dagang salamat sa inyong pagpanginaw.

0: Kini nga portion dalit kanato sa GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang GD Detox Plus Herbal Capsule o sa natural detoxifier, tigwagtang sa mga toksin sa lawas o sa natural remedy, tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients na mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toksin sa mong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian o aron mulig-on ang imong mga vital organs. Inom matag adlaw og GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
1: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Po Lauro. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst ug uban pa. Busaron imong maangko na maayong panglawas. Inom ta matag adlaw og GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Dagan, Misael! Dagan!
4: Ayaw! Ayaw! Maluway ka! Dili pa ko gusto mamatay!
3: Dagan!
5: General Bart, retirado ka na. Aban hilabtanon ka lang gihapon. Bisan pagkubun ko ng dagway mo, dili pa ka na makatagpaw sa akong kasuko.
3: Mitro, Gaspar. Gagaw ka!
6: Miss El, husto na. Daghan ng mga kinabuhi ang naamong sa gitinguha ni mong panimaus.
4: Dili kay kutob lang kini sa panimaus, Aliyah. Kung dili, pagpadayong sawa pamahuman nga krusada.
6: May kaugalingan kitang balaod o justisya.
4: Hinay o dipiktuso ang sistema sa balaod. Apan sa mga kamot sa eskwadro, mas paspas o patas ang justisya.
3: Michelle, maluhoy ka.
4: Ayaw pagtiyabaw. Kay dili ka makaluluy ipaminaw.
3: Ayaw. Ayaw kong patiha.
4: Imo nang gipatay si Michelle. Kining tao karon nga imong gikatubang. Mao ang patay na nga mibangon gikan sa lubnganan. Aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan.
3: Ayaw!
4: Ako ang eskwadro.
2: Esquadro! Gugma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagluib, inanay nga mahaling ang dangilag sa kasilag. Esquadro! Kwadrado ug patas nga ustisya. Sugilanon nga sinuwat ni Marvel Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa. Spinner Ariel Mangkaw, Soundman Ricky Bangis Gari, Audio Editor Lloyd Gabiara. Dalit sa RMN Production Center. Tatak RMN Esquadro.
7: Mga kasama, alam nyo ba yung term nga doom scrolling? Guilty ako dyan. Aba, kung ano-ano ang makita at mababasa lalo ngayon, may AI. Ang dali mamiki ng mga video o impormasyon para lang mabintahan tayo. Pag ganyan, simple lang ang role ko, mga kasama. Pag di mo alam kung saan galing ang impormasyon, huwag basta maniniwala. Delikado yan kung nasa mga gamot o suplemin kasi inumin natin yan. Ang sabi, pare-parehas lang naman daw ang quality. Pero kung quality nga, safe ba yan? Effective ba yan? Dapat tinatanong natin. Para sa akin, mas matimbang ang totoong research galing sa mga eksperto. Sa Unilab, nakita ko mismo paano nila ginagawa ang mga gamot at vitamins nila sa planta. Aba, nakakagulat na ganun kalinis at kabusisi ang proseso nila. Isipin mo, hindi lang isang hugas ng kamay bago pumasok, umaabot ng 5 beses kung maghugas ng kamay ang mga staff ulit-ulit sa bawat pasok. Bakit ka ba? Kasi nga naman para masigurong walang makontaminate na gamot nila. Bukod pa dyan, napag-alaman kung may at least 50 tests at verification pa silang ginagawa para masuri ang kada produkto bago ito makarating sa atin. Dahil siyempre may epekto ang mga ito sa ating katawan, kaya masasabi kung seryoso talaga ang nilalab sa quality at seryoso sila sa pag-alaga sa atin. Kaya tandaan, huwag maniwala sa basta-basta, di lahat ng quality pare-pareho. Dapat Unilab quality. Alamin ano nga ba ang mga gamot ng Unilab sa www.unilab.com.ph/products.
8: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes at dunay hyperthyroidism.
9: Namangog po'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka ng mag-permintig, kumadunlan, inikaon. Pagpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag try na ko take atong Sid Panyawan capsule, kay karon dili na kayo kumagpalpitate, ay effect yun. Gene Fuentes, Cebu City.
8: Ang Sid Panyawan Plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands ug mutabang pagini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
10: This time check is brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
11: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
12: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko, capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
11: Sa paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
13: Bilang kilos karne?
14: 500.
13: Hello?
14: Ma'am, bagsak presyo na ganay may sa 600. Huh? Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
13: Out of control man ang presyo sa pamalitod, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalami sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D, o gamit na ako, Mangi Magic Sara, all-in-one sa panakot. Nay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami, mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one, Mangi Magic Sara, palit na.
15: Sarap magkasama.
8: Kung kay baluka nga naa sa imong pamilya ang may pagtaas sa presyon sa lugo o high blood pressure, dili nato ikalimot nga posibleng ikaw sad maigo niini. Ang hypertension o nailan isip high blood pressure mamahimong mamana. Mao kanang atong ampingan ng atong kalawasan. Kitang tanan mag-Zed Panyawan. Zed Panyawan Garlic Capsule. Ang kunang ahos, banaba o panyawan herb. Zed Panyawan Garlic Capsule. Hypertension buntugon. Kinimo sa Zed Marketing Incorporated. Tatak magaling.
16: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manutsuot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Sulod sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Sulod sa walang oras. Para sa sakit sa baga, liog o buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol to clavulol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
18: Kalamay na lang ba sa kinabuhi ni Linda o nang sige na lang ni siya glaag? Labihan na ka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa mangkoy nakabuot?
19: Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, mulihok ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kada adlaw, dako na og agi sa pipila ka bulan. Buhat ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kaniya mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
20: May buhay sa makabuhay!
21: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Cebu City Branch.
22: Karong June 17 to June 26, 2026.
23: Alas 8 sa buntag nganto sa alas 4 sa hapon.
21: Kining a free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
24: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
25: Unilab quality yan.
0: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Uyat, ging nang kus doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
5: O gano'n nagkapi magkana nga tamis, wala sir Mac?
1: Ah, lagi. Basiglas na ni.
5: Maunang taas imong sugar. Murag presyos bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapabtik pa. Maayo ni alang sa taas ang sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
1: Bulyat, sa sige na kong inuman ng seed panyaman coffee, maayo lang akong pamati. Dili na kasang akong sugar.
5: Basta kaping seed panyawan, diabetes, malikayan. Seed panyawan coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.

0: o garong sa laig sumpay ni atong subilanon. This is Quadro!
1: Dad, salamat yung pagpauban mo na ako sa giingon ni mo nga sekretong training center, ha?
2: Gusto lang ko nga makita mo sa pagmaong dapit iha aliyah. Og imuon niyang mahimamat dito si Glenn, ha?
1: Excited na sab ko mahimamat na ko kanang kinganlag Glenn, ha, Daddy?
2: Sama kang Misael. Biktima sab si Glenn, ha, og nalua sa mag-uuma. Ganing baguhay lang napalgang patay sa gawa sa Pinoyana ni ini.
1: Grabe na kid ka yung pagkalap sa krimen, no, Dad?
2: Kana tungod sa di yun mapugngan nga pagkuyana pagbalik sa illegal nga drugas iha aliyah.
1: Wa na lagi ta makadungog og balita bayan sa mga vigilante, no, Daddy?

0: Ikaw di ay si Miss Alea, ang bugtong anak ni General Martoknis.
1: Oh, Miss Glenna, right?
0: Ako si Glenna. Huwag nalipay kayo kung nanay mamati ka. Tuo di ay. Unsan ay update sa kahimtang karon ni Misael?
1: Nindot ang progress yung medical bulletin as of this moment, Miss. So far, paspasang iyang recovery.
0: Mayuhinoon kung mao ka na.
1: Dako kasabog na himong tabang kun nga nung nadasa ospital si Misael. Kaya ang nakaluwas niya, maumasabdi ang nakaluwas ni mo.
0: Instrumento lang ko sa Ginoo aron siya maluwas. Gikan sa nagpangamay na gadunta niyang kamatayon, no? Si aning tatanggid mo ang dakong nahimo nga tabang. Pero subo lang. Kay gipatay siya.
1: Mga salbahe sila, Miss Glenna.
0: Husto ka. Ug angay sab silang mga matay.
1: May ideya ka ba kung si kinsang maong mga responsable?
0: Ambot ko husto ba ka ang iakaroon sa akong una-una?
1: Kinsa sila?
0: Sagdi lang. Dili lagi ni matago. Mualis nga yun ni sama sa asunga dili gud mahibong matago, Miss Alea.
1: Nagkasabot ko sa imong bahin.
0: Salamat.
1: Ang pilanggit ka nun ay, kaya nakasiguro ko nga kung mahibawan sa mga tao nga buot unta mo patay ni mga dako kang buhi, dili gud ka nila lungan na hangtod nga mapatay ka nila.
0: Miss Alea, ikapoy nasad ko utago.
1: Unsay pud ni mong ipasabot?
0: Dini sa center. Nagkatunan na ako nga mas maayo pang ako ang mapatay.
1: Oh.
0: Kamaunasad ko manalipod sa akong kaugalingon. O nakabato na sab ko og kaisog. Kung gikinahanglan sa higayon nga mapatay ko, pues, buhaton ko ka na.

0: Magkapangantig yun ang tao, human makalingkawas gikan sa tino niining kamatayon.
1: Daddy Mark.
0: Og, nasayod ko nga ingon sab ni Ana karon ang gibati ni Misael. Ilaom sa kahilad man niini. Nagpanganti usab siya og panimahos.
1: Daddy. God. Unsa man kay may tabo ni ikaduhang kinabuhi ni Misael?
0: Iha aliya. Manimahos gyud niya siya. Og puhagon sab niya ang mga dautang sagbot sa katilingban.
1: Dad.
0: Dili na gyud niya kapugngan ang kasuko ni Misael. Nag-umido na karon sa iyang galamhan ang tumang kasuko. Musilaob gyud niya siya. Aron papasong sa dagway aning kalibutan na ang mga dautan.
1: Daddy Mark.
0: Oh, iha aliya. Musilaob gyud niya ang iyang kapungot sa mga tao nga mga responsable sa iyang ginangatan.

0: Ikaw, sir. Sudla lang siya sa rahim mo tangan niya nga private room.
1: Balita ang tanan niya mga resita, ha? Nga dili available sa pharmacy ni hospital.
0: Oo, oh, oh, Sir Mart. Dakan kag ayaw salamat, sir, ha?
1: Ah, ayaw ka na gunahuna, Bibi. Ang mahinungdanon, mao ang kaluwasan ni Misael.

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho na kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. Kung ano, maninda ko liha. May asaan sa bukat. Sulay mo, diba? Mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata. Naapo ng uma. Kanang gigas sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si Ani. Siya makawa man yun ni kakapoy ma.
0: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Indutag aura one guapa to another. It's giving confidence.
3: G22 here. Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
4: D-alpha-tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.
5: Prostate cancer. Ang delikado og mamatay nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Recomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines og FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
6: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
7: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
10: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
11: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
12: Oh, simple na, Sir Max. Paka-plus og sed liniment oil.
11: Basin bayag mabatan noong kubalik, ana, ha?
12: Dili po, oy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, og sakit sa lawas.
11: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung padulong sa DJK. Aray, sakit no more.
12: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
13: Sa? Natambay din itong siya.
14: Gipatay siya. Pipilakad law human na balita nga gidaka dinhi sa ospital og dako kang buhi.
13: Di pa tay babay. Kinsa ka to siya? Gusto na ko siyang mahimamat.
14: Maukad to siya si Glina.
13: Glina.
14: Dadon kunya siya din hinimo usa nini mga adlaw aron makahimamat kamo sa maong babae, Misael.

0: Lynn, ha?
1: Oh, Sir Mart?
0: Kutuan na unya kita sa vicinity sa ospital. Ipayong yung langgir ng imong kaw, ha? Aron di ka mailhan sa kagaw nga Major Gaspar o baka ha sa mga tao ni ini.
1: Oh, General.

0: tingali iyang uyap. Naibaw ka na nga byudo man ang maong retiradong general.
1: Basin, uyap tingali to niya.
0: Susiha, kung may kahigayunan baunya kita, naroon mo himog sa pagtuot ni Misael.
1: Boss, musuot ko niya sa ospital, boss Major.
0: Kauban ba ni mo si Vice Arch?
1: Awa, Major ay. Huwag ko'y sali, katutawahan na kay Liba kayo.

Di jud ko mahimutan nga maguna-una. Nga napakyas ko sa pagpatay ni Misael. Kilira ba tong tawana? Siguro ko nga bubawos gyud siya. Kinaalang yun untay pisang gamay ngay gayon. Aron makuot siya sud sa nimutangan niya karon sa ospital. Buhaton ko gyud. Aron mawa siya sa hingpit. Pati yung tayo ka, Misael. Oo, bagan sa ilong. Pati yung tayo ka.

0: ikaw diyan nakatabang aron madakunin mo ni Sir Mark ni ospital?
1: Oh, tungod kinabalaka ko sa imong kahimtaw. Samtang giatiman ka ni aning tatang Kuldo.
0: Kaano ko niya? Kikipatay siya sa mga kakaw. Ipanimahos ko kapil ang iyang kinangatan. Naamong intahon siya sa iyang pagluwas na ko.
1: Miss Ael, tawag ako Glenna. Ako si Glenna Cervantes.
0: Bisan ba nilang takong uwat sa imong abing? Apan ikaw gitkini. Si Glenna, gaigso ni alias Buhi Pangag. Kinsa na himo na ko higala dito suot sa City Jail.
1: Gisugo pa di ani aron pangitaon ko?
0: Oh. Apan siya lang nagpakisusi ko. Patay na kulo ka.
1: Oh. Patay na ko. Gipatay ko niya.
0: Kinsa siya?
1: Biktima ko sa demonyo nga opisyal nga si Major Gaspar.
0: Sa? Huh? Kakaw kinsa bisagun sa on. Kadaghanan niyang nahimong biktima.
1: Misael.
0: Gusto ko masayot si mong pait niya kasinatian sa iyong mga kamat.
1: Aminaw. Inguniin niya ang tanang mga pangitapo. Isugilan ko ni mo, Misael. Aminaw, palihog.

0: Lain-lain kamu misyon. Karon balita ay kunin yung by search. By jam. Balita.
1: Ah, ikaw na, by search. Kung sa'y kalaki simula ka, by search.
2: Oh, wak mo siya musulti kung kinsa ni paspa niya, Major, mo na balita.
0: Kana, delikado kina balita. Tukod kay labing siguro. Morris bakyan unya siya.
2: Bus, Major.
0: Pagandami sab unya kina ninyo. Kay dili kay ako lang mo'y iya unyan target. Apil na unya mong duha kay hudas mo sa iyang kinabuhi.
2: Wala natin mahimuha na, Major. Naitabo naman.
0: Ikaw, Bayjam. O sa'y balita dito sa ospital, ganay mo tanga ni Misael.
1: Lisod kong pinitrate mo siyo eh. Guardyado man.
0: Aha. Mau ba?
1: Taga Special Action Force, pagyod mo'y gideploy sa tibok palibot sa ospital, busing Major.
0: Putiktado gyud ay ang hinampak ng Misael.

0: Kana tungod sa retiradong general, amoy naghupot karon niya.
1: Unya, busing.
0: Aon sa ba? Tuwa tay mahimo.
1: Ah, mangandam na lang ginoon niya taanin sa posibleng risk ni missile.
0: Dili siya magsilbi na ko. Unsa rin siya kumparar ni Major Gaspar?
1: Maog yun. Uy, may sards? Kung sa nang luspad, manggod ka.
2: Patay na gitaan ni Bejam. Posibleng muulbon ang kapungot ni Bay Misail nga rin na to, kay kibaligya mo na to siya. Bus, Major.
0: Nagkakwarta man sa mo, di ba? 50,000 ang imuha. O 50,000 sa gambay dyan. So, ay mahayay, Bay Sarge!
3: O'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us pray. You died, Jesus, that the source of life flowed out for souls and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
4: RMN Newsbreak, Newsbreak.
5: Mayong hapon pag-usab, ginigyapon ninyong Radio Man Marisa Abadies. Ato ang balita hatod kanato sa SED Marketing, ang tigamaog tigapurapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, gibana sa nasod ang pag-angkat og bioethanol feedstock, lakip ni ini ang molasses o ubang sugar products, ubo sa kamanduan sa Sugar Regulatory Administration, gilatid niini ang pagdili sa pag-import og molasses, sugar, sugar canes, sugar syrups ug ubang mga produkto nga magikan sa sugar cane ug sugar alang sa paggamit sa bioethanol production. Gilatid usab sa maong kamanduan nga bisan unsa approval alang sa pag-angkat og feedstock angay i-authorize sa National Biofuels Board. Katong maong balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya ang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap mga kasama maong labi epektibong sabon nga pampaputi, papabataw, papahamis sa inyong mga kutis. Aduna kini goat's milk nga ilang natural ingredient aron sa papahamis sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene o glutathione nga ilang pampaputi o papabata sa inyong mga kutis. Dili gyud magpugis-pugis sa inyong panit mga kasama tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap aduna natural nga moisturizer anti-aging kauban sa olive oil. Busaon sa inyong gihuwat, palit o gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branches. Sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, dinhi sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy, sa Kawain Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc, o Roosevelt Drug sa Batu, Leyte, o sa Tanang Butika sa inyong mga lugar.
4: RMN Newsbreak, Newsbreak.
6: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
7: ACS.
8: Bakit right med ang binibili mo?
7: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
8: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
9: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
10: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
11: Kailangan RiteMedicines. Kailangan RiteMed.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
14: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente,
7: o gasolina ron. Maayo na lang, pro ang partner na ako. Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator. Kabog na nga pang negosyo. Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalig-on. Aron pa dayon ang negosyo, pag Kondura na pud mo.
12: Kondura, kusgan ka uban nimo, kusgan pang negosyo. Kondura.
14: Strong for the Filipino.
15: Kondura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo. That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That news was brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa media at sining. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Epeso 4, talatang 25 at 29 at 1 Timoteo 4, talatang 12. Kaya huwag na kayong magsisinungaling. Ang bawat isa'y magsabi ng katotohanan. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Lagi ninyong sikapin na ang pangungusap ninyo'y makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga makakarinig. Sikapin ninyong maging halimbawa sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis na pamumuhay. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Aming inilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na nasa larangan ng media, ang mga mamamahayag, mga manunulat at ang lahat ng bumubuo ng mga kawanin ng aming mga pahayagan, radyo, telebisyon, mga pelikula, social media, advertismo at iba pang mga uri ng kapahayagan. Ang kanilang loob ay iyong palakasin at patatagin sa pagpapahayag, na ito ay gawin nila na may buong integridad at katapatan. Huwag mo nawang paintulutan ang anumang masasamang salita o impluensya ang lumabas sa kanilang mga kapahayagan, kundi iyon lamang makakabuti at makakabigay ng tamang kalinawan para sa mga nakikinig o nakakabasa, lalo na sa aming mga kabataan. Naway ang mga bagay lamang na totoo, kagalang-galang, matuwid, malinis at kapuri-puri ang mangibabaw sa kanilang puso at isipan. Naway laging manaig ang mabubuting adhikain sa aming mga kapatid sa media, na palaganapin ang karunungan, katuwiran at katarungan na makakapagpaunlad at makakapagpaisa sa aming bayan. Ipakaloob mo sa kanilang mga puso ang magandang layunin na gamitin ang iba't ibang uri ng media sa pagtaguyod at pagpapatibay ng pagkakaisa, paggalang sa kapwa sa gitna ng hidwaan at makatarungang pagpapahayag para sa ikauunlad ng sambayan ng Pilipino. Sa aming mga kapatid sa iba't ibang sining, iyong silang bigyan ng katalinuhan at ng bagong mga malikhaing ideya sa kanilang paggawa ng kanilang mga likha. Sa iyong kapangyarihan at karunungan, sila ay iyong hayaang maging daluyan ng iyong wagas na pagkamalikhain, kahusayan, at totoong pagmamahal at pagmamalasakit para sa kapwa-tao. Sa aming mga artista sa pinilakang tabing, sa aming mga mang-aawit at musikero, at mga mang-aaliw sa media, hinihiling namin na bigyan mo sila ng pangitain at pagsisikap na sila ay makapagbigay ng mabuting halimbawa para sa aming kabataan na napapailalim sa kanilang malakas na impluensya. Nawa bigyan mo sila ng tamang mga paninindigan at mahubog sa kanila ang tamang pag-uugali at pagtalima sa iyong mga utos upang mahikayat nila ang aming mga kabataan na mamuhay na marangal at matuwid. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng natatanging mga talento, abilidad at kultura na iyong ibinigay sa amin. Naway aming itong pangalagaan at mapagyaman pa. Ang aming mga katutubong sining at mabubuting kaugalian, naway mapanatiling kalugod-lugod sa iyo, O Diyos, at dalangin din namin na ang mga ito ay aming maipamana ng buo sa mga susunod na henerasyon. Sa aming naisin na pagyamanin ang iba't ibang sining na iyong ibiniyaya sa amin, kami, O Diyos, ay iyong bigyan ng kahusayan, katalinuhan, karunungan, pag-unawa at patnubay mula sa iyong banal na Espiritu. Tulad ng halimbawa ni Daniel sa Biblia, iyong marapatin, O Diyos, na kami makapaglingkod sa iyo ng may buong integridad at walang kompromiso. Sa aming paghahandap buhay, maging sa larangan ng media, ng sining o kahit saan pa, iyong kaming tulungang maalala at aming isapuso na ikaw ang aming pinaglilingkuran. Pangalawa lamang ang mga namumuno o nangangasiwa sa amin. Iyo kaming paalalahanan sa araw-araw na magtiwala sa iyo at naway aming makamtan ang iyong masaganang pagpapala para sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: mga higala at tangi, ang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon. Esquadro! Tagsulat Marvin Sanchez Caballero. Ubo sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa, spinner Ariel Mancao, soundman Ricky Pangisgari, audio editor Lloyd Gabbiara. Talit kayo sa RMN Drama!
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Timan ining akong isulti ni mo dyan eh.
3: Unsa man ano?
2: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsamahan.
3: Oh, nga naman lo?
2: Aron tibuo ko nga mubangon gikan sa kong lumnganan.
4: Jenny, kamingaw ba sa bani inyong minteryo, uy?
3: Ayaw ka, hadlok. Kauban ni mo ang kaliwat sa ungo inidapita. Di ko mangunay.
4: Pagkagit ni mo, abay, uy. Malas ka. Kay di masad ko mahadlok og ungo.
3: Bisag tubuan pag og tango, abay. Di ko ka mahadlok nako.
4: Di lagi. Taon mong kuungo.
5: Jani, nga nung kasukaon, Malka?
6: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunlan, Gapuldo!
7: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahadlok na reputasyon sa iyang apuhan. Ang pagkaungo, Pabring Dato. Tagsulat, Generica Vidad. Ubo sa direksyon ni OG Kompok Rakaza. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabbiana. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pabring Dato!
8: Life Extension Vitamin D3 Kagsubog. Atong papatian si Ma'am Emma Irma.
9: So, meron kayong diabetes and hypertensive po kayo before?
10: Karon minus na.
9: So, wala na ngayon?
10: Nang ubos na. Ang akong samad kay naayo na ba? Naalim na?
9: Ah, meron po kayong sugat sa paa.
10: Nakasuway na ko ba? Nakapalit na ko. Life Extension D3. Mubi sa tuyad po ko sa hospital. Papuliyong ko sa doktor kay putlon magiging akong tiil. Dili lagi ko kaputol. Muna nga nalipay siya kung nga na ang Life Extension D3 kay mubi nakakuan ako. Oh, pag December, good December. Pit naman New Year. Daghan kayo ng hatag na ko dari mga makaon. Dili na ko ka New Year ba? Dili na ko kaabot sa 24. Okay kayo bang Life Extension, sir? Sumpayan na itong kinabuhi.
8: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
11: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with easy patakap, 45 pesos lang.
12: This newscast is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms, baka flu na yan. I-BioFlu na.
13: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
11: This time check is brought to you by Neozeb Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sibon symptoms. Kining bahin gidala kaninyo sa Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag-Globe G Fiber Prepaid na.
14: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-escape ang MX3 Coffee time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
15: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
16: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch.
17: Karong June 17 to June 26, 2026. alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
16: Kining a free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
12: This newscast is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
18: Uyat, ging nang kus, doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
19: O gano'ng nagkapi magkana nga tamis, mula, Sir Mac?
18: Lagi. Basig glass na ni.
19: Maunang taas imong sugar. Murag precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapay. Lamina, makapabtik pa. Maayo niya lang sa taas ang sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
18: Gulyat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayo lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
19: Basta kaping seed panyawan, diabetes, malikayan. Seed panyawan coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
14: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
20: Ang kinis na niya.
21: In fairness, nag-glow up.
20: My budget.

0: ug karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon. Pobreng dato!
1: Sa pagpadayon siyang nasugdang gimbo haton.
2: Unsa?
1: Abay, Jenny. Doon ay rason si Lolo ni Mubay kung anong ikaw yun ang iyang gipasunod ang singsing sa patay o sa iyang pagkasipulturiro.
2: O sa iyang pagkaungo?
1: Sa iyang pagkaungo, kono.
2: Gusto ka. Gusto ka, Bay. Dili tinuod nga ungo si Lolo Pilo. Pero gusto siya nga magtuo ang mga tao nga ungo siya.
1: Aron kahadlukan siya
2: na
1: ini.
2: O kung kahadlukan na siya, di na nimo paduol niya.
1: Apan ang killer sa mga sepulturero, nahipaw nga dili siya ungo. Kay kitungkap man siya.
2: Ang misyon, maungahot doon ang tanang sepulturero sa minteryo.
1: O kay ikaw man ang nagkasunod. Oh.
2: Oh. Naon sa makabay? Oh. Oh. May tutok ka na ko.
1: Huh? Bay, Chani. Bay, oh. Kinahanglang mag-amping ka, Bay.
2: Huh? Mag-amping ako?
1: Pamatyo nila ang mga sepulturero, Bay. O kay sepulturero man ka, posible nga patyon sa kanila.
2: Gusto ka, Bay. Kung kinsa man ang mipatay sa mga sepulturero din sa ato, di ganahan nga dunay magbantay sa minteryo.
1: O sana...

0: Bay Johnny, kau na, sige, makatuto ka ng mga pictures ay mong lulu, eh. Mabuhi gani na abay naman. Nagkan kita, ni.
1: Buhi kita. Abay, doon na ginibuti pasabot ang pictures ni lulu. Kining upat ka musulyo.
0: Oh, doon na gina. Abi ni mo, abay. Nagtuo ko nga may connection sa kamatayan sa mga sepulturero kanang maong mga hulagway. Mao kini masul sa atong utok. Unya, kibaw naman kaining akong utok bay kun mao na ni mo operate bay talagsaon man sab ni.
1: Ah, husto di ka bay.
0: Oh, saon sa man?
1: Husto ka.
0: Ha?
1: Nga maayo nang imong utok mo operate. Mao nga sugda na to ang gimuhaton ni lolo.
0: Nahibaw na day ka kung ano sa'y gimbuhato ni lolo nga imong tiwason?
1: Oo. Oh. Nahibaw ka? Tanawan ang tabon sa kaban. Sa RIP sa likod. Unya, sa ibabaw, bahandi human sa kamatayon.
0: Masab na'y magbalik-balik sa kung una-una, abay.
1: Unya, ang musuliyos sa mga alkira, doon ay marking RIP sa likod.
0: Ilhanan ka ng maong marka, Chani.
1: Gusto ka? Ilhanan sa mga musulio na dunay
0: bahanti human sa kamatayon.
1: Abay, Mikmi. Abay, murag madato na kita, Ani.
0: Og ka ng singsinga na, Ani mo. Kang Cleofi Alkera, gina. Og si lolo ni mo ang nagkuha, Ana.
1: Gusto ka? Bote ba sa butsab? Nga ang ubang musulio na nagpapicture si lolo, dunay bahandi ingsod.
0: Husto ka. Bahandi human sa kamatayon.
1: Sulban na. Pero,
0: Ganong tutukman ka sa mga pictures? Huwag ka malipay nga ato nang nasulbad ang misteryosong gibilin sa imong apuhan?
1: Klaro na giday nga may anomalya si lolo sa mga musulio din sa menteryo, abay. Nga, iyang gikawatan ang mga patay.
0: Maong gipatay sila. Buot ipasabot, napuhi pang nagpatay sa imong apuhan o sa ubang sepulturero. O nakatutok na sila ni mo, abay.
1: Kinsa mga sila na?
0: Wa nilain. Ang kudakir na ang mipatay sa imong lolo.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
3: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP, Cebu City.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
4: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
5: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagkagis bilabila herbal oil?
6: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Dag anam-anam na tong akong pamanhod og ka normal.
4: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
7: At first I was afraid if to

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bihisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
2: Oh, simple, Russell Max. Pangaplas og sed liniment oil.
1: Basin ba yag mabatan ang kubalik, ana, ha?
2: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
1: Wow, mo pagani paghaplas na ako. Nakadagan na yung pagdulong sa DJK. Aray, sakit no more.
2: Sed liniment oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
3: Happy!
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Heart disease, pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung anong namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.

0: globe.gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag Globe G Fiber Prepaid na.
2: Naka problema sa paglibang? Maginom sa Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa 2 hangtod 8 ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag ubas sa utan ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag Super Fiber. Mas makita nato maayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kay Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
3: Bisag unsaw na ko gunahuna, bay. Huwag kayo laing makahuna-huna sa pagpatay sa imong lulo o sa mga sepulturiro. Kawasin kauban. O kay silang duhaman si lulo ni mo, ang kauban dihang nagkuha sila sa picture sa musliyo, posible ngang nagkuha sa mong pictures ang may traidor niya.
4: Buti pasabot nga importante kay ding maong pictures.
3: Husto ka?
4: Abay, kinahanglan mataguan ig maayo ha? Kining mga pictures?
3: Ay, na lang nag-ibuhag si mong lawas, sabay.
4: Pero, may buhato na ta.
3: Ano man?
4: Niyang upat ka pictures ni Lulo. Ang usa, ato nang naabdihan. Kining tulo, mo na iwa.
3: Oh, sige, magpilita ng tulog atong ablihan.
4: Sige. Marcela Buenaber. Manulo Verdin. O, Iskolastika Amador. Ain ba ning tulo, no? Ang atong lungkabon? Pero, iuli rin sa dayon.
3: Gusto kang ako'y mupili?
4: Sige. Hindi pili.
3: Sige. Kino? Kini si Marcela Buenaber? Kitakko kinikwintas?
4: Okay, sige. Kana ang isunod na itong lungkap. Marcela Buenaber.

0: Minawa, maghuna-huna ta kung unsaon nga makakuha ta mga picture sa ungo, nga pilo, nga tua ni Johnny. Ha, Poldo?
1: Boss, mahadlok naman kung mabalik sa payag ni Johnny. Kituha na rin ba nila ang akong armas?
0: Pero Poldo, dili mahimong balibaran na to ang sugo ni Papa.
1: Boss, di na ko kasudit to. Kinasakpa naman ko nila. Nain na lang ang sugo, ah.
0: Ha? O sige, huwag dili ka. Similchi na lang.
1: O kana, mas mayo pa. Babae man, ha. Mudot-dot pa yun ang Johnny.
0: Kana, muna dili na ko ganahan.
1: Ha? Huh?
0: Kaya mura ganahan na siya ni Johnny.
1: O, oh, antusa na lang. Ha, sugo man ta si mong amahan.
0: Sige. Makiksulti ko, Milche.
2: Unsa? Doon na kay pamarayag na ko din do? Unsa man na, sulti lang. Assistant na ba ako nimo?
0: Abin mo, ani ni. Confidential kayo ning akong iparayag nimo.
2: Wow! Ganahan ko ng mga kulbahin ng mga buhat na. Unsa man na, ha?
0: Doon ako yung misyon nga ihatag nimo.
2: Unsa man ang misyon?
0: Kawata ang talang picture sa apuhan ni Johnny nga tuan niya.
2: Ha? Katong picture si Lolo nga naa sa musoleo?
0: Oh. Mao kini ang kawata.
2: Kawaton gyud? Dili may maghuaman lang. Kulain sa nang kawaton oy. Maguba am sa tong dungog ana. Mahimo na akong melchi kawatan ana.
0: Hayun una alang gud. Nga imo kining gihuaman. Pero ang tinuod, imo di ang gikawat. Humani mo picture ini sa imong cellphone. Aw. Iuli lang sab. Pero kanang dili mahibaw si Johnny nga ikaw ang nagkuha.
2: Dili lang din ako kawaton. Ako lang din huwaman. Unya picturean. Unya iuli.
0: O kana ka. Mauna.
2: Perfect. Kaya na nako.
0: Oh, kana. Kana ba?
2: Unya, kana sabi ko magsagod anak nga ma. Mission.
0: Ugma na yun kung mahimo.
2: Oh, sige. Ugma na yun.

0: Tugatay.
1: Tulo ka simintong imong gida?
0: Oo, abay. Tulo ka siminto. Kay, tulo makalubong ang atong kabon.
1: Pero, abay, di ka tamapiso ang atong buhaton, bay.
0: Okay lang na mag-amping daw, bay. Pero dito mo sakpan.
1: Ay, itagod ani.
2: Hello, guys.
1: Oh. Uy, gupa. Ni alagi ka.
2: Gimingaw ako ninyo, uy.
1: Okay.
2: Uy, hala. Saan na ninyo yung simento?
0: Ha? Ha?

0: Inogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Alos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Ako pagatake nako nga gikabuhi ko nga pagkatapos maglipong ko ray magsuka. Na magsilingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad, iha kong di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako o ginom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyan ako nga makabangon ako ba? Kaya kung bangon man ko ko ato sa pag-atake na ko sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako, isa ka lang kakapsul, naulian na yung kuhan ng pagkagabi, pagkapuntag, magkatindog na ko. Wow. Muto nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuhan niya. Kaya ganon, daghan ko gipang bati sa una, kay kada gabi, magbikog akong batiis, makahoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ko, anay sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kayong akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, sa paray man ko, kami akong maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha, mong mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
0: Busa sa unsamang balatian at dunay paragi. Paragis Bilabila Herbal Coffee o Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Og suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: This time check is brought to you by Myra E. Step into your Myra era. This time check is brought to you by Kundura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay. Strong pang negosyo. This newscast is brought to you by Myra E. Step into your Myra era.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS.
5: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E license ba yan ng PagCorp? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
6: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming at PagCorp.ph.
2: Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pang mga sumpay ning atong sugilanon, Pobreng Dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Oji Kumpok Rakkasa. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Suson. Recording Editor John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas Ricky Garing. Dalit sa RMN Production Center.

0: TMN Newsbreak. Newsbreak.
1: Maing hapon, kini sige samang Eli Bolonos. So, ganyan itong berita ng urasa sa kaponon. Katong na ito sa Koi Herbal Capsule. Nanginang nalukapin sa usaka gatos kay metal detector ang publiko mga tuhaan sa Dagbayan Subo. Kini aron magamit sa mga guardian ini, pag-screen sa mga bisita o mga tinunuan kung wakbay dang ang mga hinigiban. Ang maunglakang kabahin sa safety measures nga nahuna-hunaan sa Cebu City Schools Division. Kini aron likayan ang stabbing o shooting incident nga nahitabo sa ubang tuhaan sa nasod. Matuli City Schools Division Superintendent Niva Bongo nga sila mapapalit o mga metal detector sa local school boards sa syudad na seran hinoon ngang ubang guardias pepila ka public schools Dakbayana doon na nagigamit ka metal detector. Mga kasama, batasan na pag-inom kanunay sa original Koi Herbal Capsule Watag Adlaw arumalikay atong kalawasan sa nagkanyang sakit. Kini makatabang sa paghatag o alibyo sa lakang balatian sama sa high blood pressure, heart failure, arthritis, diabetes, meuma, goiter, insomnia, migraine, ulcer, almorana, tuberculosis, diarrhea, beriberi, dysmenorrhea, skin infections, o guban pa. Dito kaya original Koi Herbal Capsule doon sa gunga palia. Kamunggay, luya, ahos, ginseng. Gawas nini, ang original Koi Herbal Capsule gisagapan usab og organic vitamins ug minerals sama sa vitamin A, E, C, zinc, potassium, calcium, iron ug daghan pa. Ang original Koi Herbal Capsule mahimong imnon katulog sa usa ka adlaw, usa ka oras ug tunga sa dili pa makaon samtang tag usa ka kapsula usab sa kabataan. Sa tag 250 lang matag kapsula, kini garantisado makatabang paglikay sa mga sakit o paghupay sa gamit ninyo mga balatian. Ang original Koi Herbal Capsule nga giilang God's pathway to herbs that heal, eksklusibong gyapon po sa Belgian Marketing. O sabi niyo, ipaabot. Palit na!
0: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero 1. Tatak RMN.
2: RMN Production Center. Mudalit kaninyo ning sugilan.
3: Karon, pabutong gyapon ko ni mo.
4: 10, 20, 30 years, magpaabot pag gyapon ko.
5: Imi, maluwi ka. Nagpaabot mi si Inday ni mo. Balik na na mo.
3: Nakita na nako ang kalipay nga dugay na nako ang gipakita. Ang contentment, ang satisfaction, ang tanang butang nga gusto na kong makuptan aning ana sa ako mga kamot. So, now, ayaw na ko ninyo paabota. Gibiyaan ta na ka. Giabandonar. Gisalikway. Gikalimtan. Pero ngano ni aga gihapon dinhi? Naghuwat, nagpaabot, na akong balikot.
4: Giswayan ako ng kalimtan ka. Gipaning kamutan. Pero ikaw o kag-atong kagahapon, sama sa usag kanino nga dili mo biya karako. Maunia, gipaabot pagyapon ka. Ubalik ka na ba? I'm still waiting
2: at the door. Anino sa kagahapon? Mutuo ka ba sa palutihon? If you love someone, set them free. If they come back, they're yours. If they don't, they never were. Anino sa kagahapon? Tagsulat Martis Parba Albores, Direktor John Caracapuhanes, Speder Joel Bense, Recording Editor Randy Tayad, Soundman Aldwin Nakurda. Anino sa kagahapon?

0: kanya ng Pinoy.
1: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
2: BM Extraordinary with MX3.
3: This time check is brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
4: The original Koi Herbal Capsule.
5: Ako si Rosaldita Harantilia, din nagpuyo sa Barangay Tinago, 61 years old. Naakuy ka ng guiter, niya ka ng anal niya, ang doktor na operahan niya. Wala man tayo kwarta. Painom ko sa kumbana aning koi, sa katulos o sa kaadlaw. Moro to. Ang akong ginom, hantod na, nawala na dyan, nakapadayon ang guiter sa akong liog.
6: Wala na yung bukol man.
5: Wala na dyan. Wala na kayo pamati. Daghan kayong salamat sa koi. Salamat.
4: The original Koi Herbal Capsule.
7: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Eli, natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
8: Ako si Eli Clausos, 86 ang edad. Magsige, taas akong lugo, maglayan akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Trabahin daw ang bila-bila kape, maulian ka. Basta kainom ko, dahil naging maglayan ng kabuhi.
7: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
9: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
10: Said Celebrity Beauty Soap.
11: Said Celebrity Beauty Soap.
12: Para sa masanagon himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
13: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
14: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis Gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.

0: O karon sa sumpay ni nagrapustang sugilanon, anino sa kagahapon.
1: Now I just talk to an empty sky. I'm still waiting at the door.
2: Mag-usar ba lang kunya ko kun mailo pa ni Jenny si Dave ug ang mga anak. Ilabi na karon nga may plano na nga mularga ko sila inasod. Shit. Dawaton ko na ba lang sa hingpit ang akong kapildihan? No. No. Dili ko masagot. May kahigayunan pa. Mahigayon pa nga matibuok ang among pamilya. Ako ang mahal na Dave. Kung wala magbalik si Jenny, magpabiling ako ang mahal ni Dave. Angay lang nga mawa siya sa hingpit sa among kinabuhi. Nganong ni Aka?
3: Oh, Emmy.
2: Kamu ba ang nag-uban? O sinay tabo ni Dave? Kumusta ang iyong kahimtang? Padaplin kay ni anak ko. Dave! Dave! Dave, ni anak ko! Ni anak ko ka!
3: Uwa, may magkuyog. Gitawgan na lang ko sa staff ng ospital nga.
2: Dili ikaw ang angayong unang tawgan, kundili ako. Kay ako ang iyang asawa.
3: Sige. Niya naman ka. Mubiya na lang sad ko. Mubalik lang unya ko.
2: Gisan dili na.
3: Emmy.
2: Niya namin nga iyang pamilya makaatiman niya. Dili man ko nurse. Di ko pala ni mo nga nurse, pero makamao ko mo atiman.
3: Suod kong hikala si Dave.
2: Ug asawa ko.
3: Dili ko makiglalis din, Tapita, Emmy. Palihog din ang kukingo ni Dave nga...
2: Ayaw na lang pagbalik.
3: Unsa?
2: Palihog lang. Mohang hiyokod ni mo. Ayaw na pagbalik. May biya ka na. Ayaw na pagbalik siyang kinabuhi. Ug sa among anak.
3: Emmy...
2: Please lang.
3: Sige. Atin ako.
2: Salamat.
3: Kahot sa kundukan. Isabot kahot. Gusto kong tupakon siya o subakon pero dili ba imo. Matugaw sa Dave kung maglalis ming doha.
4: Jen?
3: Nakamata na siya.
5: Ga, ni anak ko. Ni ako ubanin mo, ga.
3: Dave!
4: Jen?
2: Ayaw lagi una paglihok. Okay. May giginhalan ka pa? Ang saman, sultay ko.
4: Ang akong ko.
2: Ha? Magtawag ko.
3: Dave? Oh. Dave?
2: May balik ka.
3: Dave?
4: Jenny?
3: Dave?
4: Niya ka. Niya lagi ka. Jenny? Jenny?
3: Dave?
2: Si Jenny ang iyang ipakita. Huwag dili na ako.
4: Jen? Ayaw ko pihain.

0: Om, ini ah. May gipalit ko.
1: Huwag ko masayod kung noon sa inyong gusto. Huwag sa bata. Maong, nagpalit lang kog. Bisag, unsa lang makita ko dito sa ilang kantin.
2: Dili na kinahanglang unong aminin mo din eh, sir.
1: I know. I'm really sorry. Kung ikahimok ko, kasama kong kagubot sa pamilya sa imong anak.
2: Nangayo ka nag-dispensa ganina.
1: I know. I just don't know kung dawaton mo usab ni Dave. Ang papangayo ko niya o pasailong ito niya. Because I'm really sorry.
3: Lalo, asan ito ayang akong tatay?
2: Naas-taas. Di mo tamahin mo magdungan sa pag-alto siyang kwarto na eh. Labi pa kay unsar o rasa. O sarang kabantay ang tugutan sa usang kalawag. Katog na lang una. Inigkabuntaw, manak ka niya talito ang tatay, ha?
1: Gusto kayo ni? Nakoy milk ko? Bugno ba ni?
3: Thank you, sir.
1: You're welcome.
3: Kaila ka ako, tatay? Miko mo ako, tatay?
1: Huh?
3: Ka-remember na ko. Ikaw lagi to. Ikaw to kauban ako, nanay. Katukan anan, lulano. Siya to, boy, lulano. Asa ako, nanay? Naa ako, nanay, Jenny?
1: Huh? Naa. Atuwa uba ni tatay ni mo?
3: Naalaki ako, nanay, uban tatay, lula. Naapo dito ako, mama, di ba no? Ingon ko, usara pwede sa kwarto. Naalaki sila dito. Lula, ato ta, lula. Tara, lula.
2: Dili, lagi mahimo, dili. Naghanaw niya ta dito kung mudugang pata. Sige ka, nakpunta ng guard.
3: Ay, atamang ko ako, nanay, o tatay.
2: Inday, paminaw, ragod, ugma. Ha, ugma. Unya ra, magkita na yung ugma.
3: Ato inga, nanay, Jenny, di na taniya biyaan, lula. Ato na siya upan, aron mapin na balik si tatay ug ako, lula.
1: Oh.
4: Protection?
5: Yakult!
4: With 8 billion live LCS?
5: Yakult!
4: That may reach the intestines alive!
5: Yakult!
4: Helps improve digestion and boost immunity!
5: Yakult!
4: With proper diet and exercise?
5: Yakult!
4: Kaya panalo ka chan!
6: It's Melee Friends!

0: Ganya ng Pinoy!
1: Ang Pilipino, magiliw sa panauhin.
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3, tunay, natural, at orihinal.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.

0: 快点，好事了呢。
1: 嗯，好事了呢。
0: OK。
2: 爸比达。嗯，嘎，你够得了嘎？我是蒙古生干恩。哦，
1: 可以恩哥。
2: 哦，蒙伊嘎？啊，阿丽，我把咱这个是 CR。Ako na idain yung mga dextrose.
3: Dili pa siya mahimong mubarog, kay tingalig malipong siya tungod sa impact sa iyang uo sa iyang pagka-discuss siya. Kadiyat ha, kay magwa ko o bedpan, nasa CR.
2: Wait sa. Ga? Oh, sa sunod na lang tika pangutanon ko, nag-unsa ka sa syudad? O kung nga nung na-discuss siya ka?
1: Yimi.
0: Dave, kaya na o. Nahugasan na rin ako. Dari lang panihi.
3: Oh, Ali.
2: Hey, kariit lang. Nga nung ipukas ni mo ang ihabol.
3: Aron makapangihi siya. Ipatungod lang nako niya ng ihianan.
2: Unya?
3: Unya, makaihi dayon siya.
2: O ikay mo paihi niya?
3: Kanunan niya namong gibuhat sa ospital.
2: Duty ni mo ron?
3: Ha?
2: Mo duty po ka sa kumbana?
3: Oh, paihiyo naman ang tanak ko si Dave.
1: Kaihiyo na kay ko.
3: Dave, dalit ni Ana.
2: Ay, sa lagi.
3: Emmy.
2: O, ang sama ni mo siya sa pagpaihi.
3: Ipatungod ni niya.
2: O niya, lagi.
3: Dinilagi siya mangihi.
2: Ikaw ang mapaihi niya? Nga sa ato pa, makakita ka sa iya?
3: Unsa?
2: Hayahay ka.
3: Dili ka na lang makakita ko, Emmy. Igo ko lang ning ipatungod niya og tabunan ako siyag balik sa habol o kuhaon kung mahuman na siya. Og usap pa sab. Unsa day naa?
2: Unsay naa? Unsay naa kung makakita ka sa kay Dave? Ha? Dako kay naa, Jenny. Kay ni ako, pero sayon ka lang ang mutanaw sa iya. Unsa man ang imo? Mag-insulto ka?
3: Unsa?
1: Imi, unsa ba?
2: Abi kay nurse ka? Sayon-sayon na rin mo sa pagtanaw ang pribado niyang party sa lawas? O gihin mo lang yung rason ang imuhang pagka-nurse aron libre ka makakita sa iyang tinaguan.
1: Imi, gusto na.
3: Unsa?
2: Kunwa pa rin kumuabot karon? Tingali, dili kay ipatungod lang nimo ka ng ihianan alam ni Dave. Tingali, lakip ang pagkupot aron mangihi siya imong buhaton aron libre tanaw ka, libre kupot ka pa.
3: Sa kauwi.
1: Subra ka na. Ayaw ina ni anak sa pagsulti si Jenny. Huwag kay katungod ng musulti niya sa maana.
2: Kaya ano? Kay mas mahinong dano na si ani mo karon kay nako? Ha? Mau ba, Dave?
3: Dave.
1: Amy.
2: Nasayot kong dili kini ang hustong higayon, Dave. Pero, dili mahimong mag-ubantang tuloning usa kalawak. Kinahanglan may usa namo nga mubiya ug mapabilin. So, kinsa na mong duha ang mubiya? Ug si kinsa na mong duha ang magpabilin? Ha? Dave?

0: kasakit sa kong lawas sa iliyo.
1: Alika, mabangon ka? Tabangan, tikali.
2: Ayaw. Isakan ako ang bed. Ma-adjust raman ni kung gusto ka nga mura na kag naglingkod. Kadiyot, ha?
3: Ana, okay na?
0: Sa kapag kamay.
3: Ah, okay.

0: Knorr Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Knorr Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
2: Unilab quality yan.
1: Vitamin B complex, generic and vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
3: RMN Newsbreak. Newsbreak.
4: Mayong habon ako sa Radyo 1, Josephus J.Q. Garos, taga Diyos, Pricorapula, Halgado, sa DepEd sa 5 and Reed. Pinibang mga matalon, ang nanaidad, mag-DepEd sa 5 and Reed ka. Ang DepEd sa 5 and Reed naman superior understands, kabawi na po kita sa mga siyula, aray mas kinsalos, batang sa dami sa free radicals, mabagami sa pollution, iwanis mabisyo sa mas mayroong sa alkohol, o ang pagpalako. Sa itong na malinag mas nga nagkaso, kabag usak ka karibor na nidunggab sa saka pag binigusak ka presikol ng minunggap sa sakta ganor, miyagi ganlaw dito sa may daang lungsod sa Miligin, doon lang sa sinus sa aga suspect na naglagya si Vicente Talingting Rondinas sa Teolanyo sa Gabrigon o nagpuyo sa nisputag na lugar siya may bitumo ka suspect sa pagdunggap sa saka Rini Arreglano sa 3 anyos sa Gabrigon sa Karkaror o nagpuyo nga po dito sa nisputag na lugar sa sarangking suspect o ang biktima naglalis ni og pumagiging nagsilo sa gabiktima siya ga asawa og sila ga paglalis misang putinis sa pagpanunggap ag gabiktima nigo sa tiyan dala kagita sa Bobo City Provincial Hospital samtang ang suspect gitandong lang karoon paska nagkaso kagahapo ga adlaw. Manong news break ka karoon ka po na kung dito sa DepEd sa 5&3 ang DepEd sa 5&3 campaign conviction and ay 1.3 million ara kinis sa Antosan sa pagiging mga pautas ng free radical solution. Sa DepEd sa 500 itong panit ng mataon, internal organ ayohon. Ang DepEd sa 500, digital virus diabetes, paralimal disease, glaucoma, cataract, cardiovascular disease, paralimal disease, kidney disease, gastric inflammation, obesity, insomnia, acute pancreatitis GERD. Ang DepEd sa 500, ang sekreto sa pagagwapo.
3: RMN Newsbreak. Newsbreak.
5: Kung pirmi ka po eh, nanluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood ug naay healthy glow, United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
6: United Home. Unilab yan.
7: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Dagag na kaon ng oily food. Maka-acid na.
9: Pag may acid, Supra-Sid.
10: United Home Supra-Sid. Sodium bicarbonate, aron mahupay ang sakit sa tiyan.
11: United Home.
12: Unilab yan.
13: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supra-Sid. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Dilia ang Unilab quality. Dilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
15: Unilab quality yan.
16: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
17: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
18: Happy!
19: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
20: Playtime Entertainment. Born for happiness.
21: Playtime Entertainment. Born for happiness.
22: Kargato! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang MaxVit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutabang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
23: Kargato!
24: MaxVit Kargato!
15: Unilab quality yan.
16: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mag-MaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
25: I have Lagnat and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu!
26: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
15: Unilab quality yan.
16: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Cream Silk Condition to Win promo. Palit og 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash scan to win for a chance nga makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Apil na! Visit GCash scan to win to learn more.
1: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCHQH SRR promo permit number 0356 series of 2026.
21: Join the Cream Cell Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
2: Ilong Ranger?
4: Tanaw ni mo, unsa na? Sip-on o dili sip-on?
2: Dili sip-on. Di siguro ni mo dayon?
4: Ang hot si Ugrani Nose? First time na nasa sip-on.
2: Sip-on dayon?
4: Oh, diha pinakadaghan ang sip-on virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neocept C plus 40 na, na-izing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sip-on symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sip-on, pag Neocept C plus 40 with zinc dayon.
12: Unilab quality yan.
18: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Neozeb Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
23: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa tumarunog pait na tambal.
24: Maayo na lang na ay Kidilets.
27: Chewable paracetamol and candy flavors.
28: Di ko mabala ka. Kay dali ay painom.
29: United Home. Unilab yan.
30: Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor.

Kaigalaan, dapitong kumunamo sa pagpaminaw sa uban pang sumpay ni Repustang Sugilanon, Anino sa kagahapon. Tagsulat, Martes Parba Albores, ubo sa direksyon ni John Caracapohanes, Spener Jewel Bense. Recording editor, Randy Tayad, Soundman, Aldwin Nakurda, dalit sa RMN.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Matagsahob sa adlaw. Kauban ko si Kara kabaglantaw ni. Pero imo nang giputol.
2: Masaylo ako, Sir Hans.
1: Mapasaylo ko lang ikaw. Kung ikabalik mo na ako si Kara.
3: Ay, isa! Kinahala mo palayo ka sa umaguwang!
2: Dili, Sir Kent! Kinahala ba yan kung ako saan niya?
3: Huwag ay saan ni Kuya Hans!
2: Gipatay ko yung pakasunod! Busa! Angay kong silutan!
4: Mahal, ikaw lang ang akong balon hangtod sa kahangturan.
5: Mahal? Ikaw lang ang akong mahalo na hangtod sa kahangturan.
4: I love you, mahal.
5: I love you, mahal.
2: Kara! Tabagay kong mahimo kung ikaw...
1: Dili ka mahimong mapalayo na ko, Ayisa!
2: Ay! Sir Hans!
3: At ang ginising kagawasan si Ayisa, Kuya Hans! Kung dili ka gusto nga kalimtan kung atong pagkamanag suon!
1: Ayaw ko kadyo ka, Ken! Tungod ka bisa nun saon! Dili ko ikaw madawat nga isuon!
3: Ayisa!
6: Matagsaw sa adlaw. Kinahanglang musawop ang adlaw armusidla kinipagbalik sa laing kabuntakon. Maghatag og paglaom sa mga tao nga nagpuyo sa mangitngit nga kinabuhi. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad. Sa direksyon, ni Priscilla Raganas. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, Ariel Mancao. Mga tunubog kasikas, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Production Center. Matagsaw sa adlaw.
7: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Ug maong nangita ko og food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Ug nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan gyud ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginamit sa said marketing.
8: Happy Fiesta!
9: Kinahanglan, extra ang handa.
8: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
9: Naana mga bisita?
8: Kadyot lang!
10: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
9: Wow! Mas maayo pa?
10: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
11: Noy, dugan ko ayong bisita. Daa pa ba'y extra?
9: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
10: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
12: Unilab quality yan.
13: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
15: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
17: I'm Maria Janet Azarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi may iiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon. I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: MX3. Dito ako, believe.
19: Ha! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suo ang sagulini. Mong pass masang epekto. Sulod sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay sud sa wala ka oras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to clavulanate acetate. Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck and back pain.
21: Ang kainit sa hilana, dapat di na padugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brands sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
22: Unilab quality yan.
21: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Para sa malimpyong dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar. TTX 500.
24: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo. TTX 500. Ako gitry og inom ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay TTX 500.
23: TTX 500.
25: Mapalit sa mga butika.
20: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
26: Samok na ubo, ubo, ubo. Undangin na. Tosiran Forte. Motabang magpaundang, undang, undang. Sa non-stop tri-cough o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip, ubo nga samok. Pag tosiran, tosiran.
27: Tosiran Forte.
22: Unilab quality yan.
28: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tosiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
29: Ubong makulit? Just stop it.
30: Bakit right point ang binibili mo?
31: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
32: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
33: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
31: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
34: Kailangan RiteMed. Kailangan RiteMed.
28: If symptoms persist, consult your doctor.
35: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right man.
36: It's Melee Friends.

0: bygone, 100% knockdown.
1: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Namagisilingan na mo ang nagagamit aning Paragis Bilabila, gani ihakunggi pa inom sa capsule na. Pagka humana ko o ginom, kaisa lang ko nakainom, naulian dayong ko ang pagkagabi, eh, pagkapuntag nakatindog na ko.
3: Wow.
2: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung ko ani niya.
1: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agabi. Agwanta pa!
4: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron. Maayo na lang, pro ang partner na ako.
5: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
4: Kabog na nga pang negosyo.
5: Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalig-on. Aron pa dayon ang negosyo? Pag Kondura na pud mo.
6: Kondura, kuskan ka uban nimo, kuskan pang negosyo. Kondura,
7: strong for the Filipino.
0: Kondura, strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo. That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
8: Ganyan ang Pinoy!
9: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
8: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
10: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
11: Kuya, murag sakit man lang akong likod sa kakapoy, uy. Bihisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
12: Oh, simple na, Sir Max. Pag-aplas og sed liniment oil.
11: Basin ba yung mabatal noon kung balik, ana, ha?
12: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, og sakit sa lawas.
11: Wow, mo pagani pag-aplas na ako. Nakadagan na yung padulong sa DJK. Aray, sakit no more.
12: Sed liniment oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
0: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
13: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rosehip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL, may buhay sa makabuhay.
14: This newscast is brought to you by HerbaStrong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
0: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
15: ACS.
16: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
0: This time check is brought to you by Ladies' Choice Mayonnaise. Make every dish mayo-amazing with Ladies' Choice.
17: Ang kinis na niya.
18: In fairness, nag-glow up.
19: May budget.

0: Og karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon, matagsaw sa adlaw.
1: Na mayroong iba na naandyan sa puso.
2: Mangos mo lang gihapon ka, Sir Hans? Sa pila ka buwan akong atiman? Nag-awa ko! Namuwak na gitawan sila!
3: Hello? Claire?
4: Hans! Mabdus ko!
3: Unsa? Mabdus ka, Claire?
2: Oh.
3: Sigurado ka?
4: Oh, pero kung nagduha-duha ka, mahimo nga magkita ta sa usa ka dapit.
3: Sige, magkita ta.
4: Gusto ko nga dadunin mo si Ayasa.
3: Unsa? Kung anong kinahalan dadun man siya?
4: Aron likon og saksi sa bagong kalambuan sa kong kinabuhi. Aw, sa among kinabuhi ni Ken.
3: Sige. Kinahalan tuod nga atong sabutan ka ng hitabo nimo.
4: Salamat nga, nagkasabot ka sa akong sitwasyon.
3: Unya, asa man ta mag-abot? Og kanusa?
4: Karong hapon, akong i-text mo ang dapit nga atong abutan. Okay? Sige, bye!
3: Bye. Hoy, may lakaw ta karong hapon. Humans pa ni Udto, kinahanglan ready ka na.
2: Kuhin, si Claire man tong nanawag, no?
3: Dili ba dahi klaro? Ha?
2: Ingon bita ko nga si Claire to.
3: Ayaw ko pa abuta, ha? Alauna, tunakas akong sakinan. Ikaw ang mag-una o sakay dito.
2: Haloy. Unsa naman sa diyo nabati? Tinuod ka itong nabati na ako nga. Nag-iskot sila? Nga mabdo si Claire?

0: Ayisa, naun sa man ka, oy. Ako nalang manghugas anang atong gikan-an, be. Huwag man kasi mong kaugalingon.
1: Uy, naun sa ka!
0: Ano ka, oy? Mura man ito sa Mars, na mong huna-huna.
2: Meres kalibutan ako na huna, ma.
0: Mm-hmm, buti mo. Ako lang una ni labay ni basura kay Basinog. Mabiyaan sa ni Tracks basura, eh.
2: Noon sa man ko. Kalain pa sa kong kipati. Oo, kasabot sa kong kipati. Mura ka, lupad kit kay ko.
1: Ayos, ha? May mong maray kape? Ayos, ha?
2: Ay! Kagang!
1: Noon sa man ka, uy. Waka ka bantay nga miduol ko ni mo? Ha? Sorry. Sorry kung nakurat ka.
2: Okay, Rakent, uy. Kuan, busy lang ako na una.
1: Unsa may nakabisi sa muna una, ha? Mayunta kun ako ang nakabisi sa muna una.
2: Ikaw, bitaw?
1: Mau ba? Ako? Nagunahuna ka na ako? Unsa may mong ginuna na ako, ha? Ginahan ka nga magsuri na ako?
2: Dili.
1: Unsa lagi imong ginuna na ako?
2: Ang imong future.
1: Ha? Mura naman noon kag si mama ng imong sinultihan. Magsige mo ko siya hisgot sa akong future, God.
2: Ha?
1: Bisan unsa na lang ang musantok siya ngunahuna. Gusto siya nga mag-engineer ko. Kinahangla mo ngunahuna diyo kuno ko sa akong ugma. Ngano ka, oy? Mura man kag nag-uol. Nah. Mura na dyan kaog, akong inahan, anak. Magsigkaguol nga, magunahuna na ako.
2: Nga nung magkuol man siya, magunahuna ni mo.
1: Ha? Dili na lang ta. Dili na magisgot ni mama, be. Okay. Mingawang ko niya.
2: Onsa na oras?
1: Alas o si Amy dyan, ha?
2: Uy, hala. May lakaw man di, Amy. Si mama na lang ko patiwasan ng panghipos din sa kusina.
1: May lakaw sa muni, Kuya Hans?
2: Oh. Sige, Kent, ha? Mag-ilis anak ko para lakaw. Sige.
1: Noong sa muna si Iyesa, eh. Buro manog, was ko galingan. Asa lang sa gahas lang mang lakaw ni Kuya Hans?
3: First I was afraid.

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX Extraordinary with MX3.

0: Trigon, 100% knockdown.
1: Giniling, gumbay, ahos, toyo. Unta, di na kinanglan timplahan ng giniling.
2: Mami, undangi ang drama.
1: Angelin.
2: Na ako'y na-discover nga timplado na, lami ang mas...

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
3: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Remel S Tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Remel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Remel S. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Okay na, matingin niya ako now.
5: Ayos ah. Sinina na sa dikara yung musulobi. Ilis na.
4: Dili, pwede, uy.
5: Ano mo naman kag-tisyonada kayo, uy? Ano sa mga yung lakto ni kuya,
4: ha? Okay na ba ako now? Wani buling?
5: Gawa para gyapon ka, bisa nakimuta.
4: Pagtarong mo ba?
5: Limpyo na lagi mong naong.
4: Uy, hala. Huwag mo di ko makakutaw kapini mo. Ma! Ma!
6: Ah, saba, uy. Saba ba din mo, Isa?
4: Ma.
6: Oh.
4: Palihog na kukutaw kape ni Kent, mabi. O saka, kutsara lang nga brown sugar ang ibutang, ha? Maglako pa mi si Sir Hans Good. Ito na ko.
5: Oh, asa mo to siya? Asa to siya? Ay, ingon siya ng asun. Maglakaw sila ni Kuya Hans.
6: O niya, mura malagi to siya upadong sa ospital sa iyang katarantar.
5: Ay, buong bitaw ko. Wa siya siya kagalingon ng asun.
6: Oh, nakabantay sa day kaana, sir?
5: Oh. Paglibog bitaw ko kuna. Nganong nataranta siya sa ilang lakaw ni Kuya Hans?
6: Hala! Basin ang magpakasal na sila, Donkin!
5: Sa? Simbakko ka nang, oy!
6: Oy! Dilig yung kaday mo sugot doon nga ang imong magawang ang mga sawa sa akong anak.
5: Dilig nang, oy! Ognahibaw na ka sa rason.
6: Ah, ah, ah, ha?

0: Kailo mo ba sa ninyo akong driver eh? Ano sa mukha niyo ang lakaw na?
1: Ay mo bang dili ka masig-ig ham, ha?
0: Sorry.
1: Gusto ko kahilom karon.
0: Okay.
1: Kung unsa na mong panagsultihan ni Claire, kinahala mamati ka ang maayo.
0: Unsa mong gitiin yung panagsultihan karon, Sir Hans?
1: Si Claire ay musulti ana karon. O kinahanglan sabto ni nimo og maayo.
0: Binisaya raman ko, ha? Makasabot gid ko, ana. May pagkamaritis ba sad ko? Ni ana ta? Oh. Kan anan di ang inyong abutan ni Miga Claire?
1: Mga naog na ta.
0: Ingon bitaw ko.

0: Dong Ken. Ano man ka, oy? Ikag paso-paso. Sabay nakahasol ni mo. Klaro man ka, iwa ka mahimutang.
1: Ang lakaw na ni Ayeso, Guya Hans, ang nakahasol na ko ng ason.
2: Oh, ako sab. Nahasol sab ko gamay.
1: O gusto na diyo kong mahibaw kung asa gyud sila paingon.
2: Ato gyud ang mahibaw-an karong adlaw dong Ken. Relax lang gud diha, good.
1: Dili ko makarelax na. Lahi sab ang lihok ni Kuya Hans gyud ang udto. O wa siya tingong-tingong sa kananan.
2: Bitaw, mura siya ang cellphone nga gi-off.
1: Lahi gyud pamati na ko nang silang lakaw. Lahi gyud.

0: kita dayon nang miabot.
1: Aw. Oh, pero yung masigay na mauwahi si Mega Claire? Mao na ito lamisa, sir?
0: Ang sama sa imong hunahuna.
1: Aw, oh, mao na ni kay ni ang tahuno.
0: Unsa gusto nimo?
1: Ang akong gusto kanay di nakamangaway nako.
0: Pagkaon akong gipangutana.
1: Ay, kung din siya mo gusto, mausa lang ako, Sir Hans.
2: Hello, guys! Oh. Hi! Sorry, na-late ko kamay. Hello, Ayesa!
1: Hello, Miga Claire.
2: Nag-order ko atong mainom.
1: Tubig lang ako?
2: No! Red wine ang akong gi-order para ninyo. Kay Duna tay is-celebrate.
1: Birthday di ay nimo, Miga Claire?
2: Ayesa, mabdus ko! Og may umaabot naming baby si Kent!
1: Oh, huh?

0: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Ug maong nangita ko food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Ug nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan gyud ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa said marketing.
1: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
2: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan nako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.

0: sa gana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapili.
2: Be the best, be galing. Bimeg.
3: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washi.
5: Hello, Mommy.
4: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
5: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
4: Mula noon hanggang ngayon.
1: All you need is Pride. All you need is Pride.
3: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.

0: Subo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas, worldwide. Mayong hapon mga kasama. Hunyo 25 to 2026. Adlaw, Huwebes, mga suking tigpaminaw. Kumusta man inyong kahaponon? Welcome sa itong program News Update. Ato ang sayron ang nag-unang mga balita karong hapuna. Sangan sa ito ang regular anchor ning program, Radyoman Aida de la Cruz Tampos. Kita unay mag-uban-uban mga kasama. Kini si Radyoman Remart Pugoy. Mayong hapon sa itong mga kasama ron kasamang ni Storing Minaw sa ilang mga radyo 612 sa inyuhang AM band. Ingon naman sa nagtanaw sa atong Facebook Live, mayong hapon mga kasama na minaw sa ato ang DYHP app. Kumusta ang inyuhang kahaponon? Atong mga ginikanan karon, ato ang mga estudyanteng apadong na manguli, mga magtutudlo, mga driver. Kumusta mo diha karon? Og karon sa detalye na sa atong mga balita. Kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo manghatag na usab og bugas humay ngadto sa kabus nga mga lumulupyo sa syudad sunod buwan. Kasama mo sa balita Radyoman Eli Bolonos.
1: DYHP Tatak RMN Report.
2: Kini maong balita hatong nato sa EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Manghatag na usab og bugas humay ang kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo ngadto sa kabus nga mga lumulupyo sa syudad sunod buwan. Kini man makakuha og 145 milyon pesos nga pundo gikan sa nasudnong kagamhanan nga alang sa maong katuyuan. Wa pa hinumatino kung tagpila ka kilo ang itudnon sa city government ngadto sa mga beneficiary niini. Apan ang kagamhanan sa dakbayan mopalit og kapin sa 48,000 ka sakong bugas sibo sa larawat niining gahin. Mato ni Mayor Nestor Ajeval, kaya nagdahasan ang duha ka buhatan sa kagamhanan sa dakbayan paglista sa ataga ni ini.
3: Ipalista pa niran.
4: Siya itong itasahan niya ang DSWS.
3: Ah, DSWS. Magkahatag siguro taanig bugas mang third week of July.
2: Si Mayor Nestor Ajeval, nilugang mayor nga lakip o niya sa tagan sa libreng bugas, mao ang mga mananagat o mag-uuma sa syudad. Mga kasama, samtang naminaw mo o DYHP RMN Cebu, pangapi o gamit sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Usaka active nga sa gold ni mao ang rose hip nga dunay pain relieving properties o anti-aging properties. Mutabang sab aron alibyuhan ang sakit hatod sa arthritis. May pagtuon sab nga makita ang makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sab niini ang imong heart health. Gawa sa rose hip, duna sab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela o bayabas. Dili basta-basta nga kape, di ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kini ang inyong Radyo Man, Eli Bolonos, DYHP, Tatak, RMN.
1: Radyo mo nationwide. DYHP, RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
5: Radyo Boy nationwide.
0: At ang oras mga kasama, alas 5:09 na sa kahaponon. Samtang sa balita sa kaulungan, gipaniguro sa Department of Foreign Affairs kung DFA nga gitutukan sa Philippine Embassy sa Bogota ang sitwasyon sa Venezuela. Subay kini sa duha ka mga kusog nga linog nga miigo sa northern coast sa nahisgotang nasod. Pero mga kasama, nagpadayon ta sa tuwang DYHP RMN Cebu Answer to Win promo. Kadiindo na mo chance nga makadaog og 200 pesos nga GCash. Basta importante lang yun kayo nga masunod ang ato ang promo mechanics. Naka-follow mo sa DYHP RMN Cebu Facebook page o sa personal Facebook page ni kasamang attorney Rufil Fernandez Banyok. Kung ayaw kalimot nga i-like o i-share ang atong program karon News Update. Standby mga standby mga kasama, alang sa ato ang pangutana. Asa man nga nasod ni Igo ang duha ka mga nagsunod-sunod nga linog kaganina ning buntag dito sa ilahang lugar kasamang Marisno agabi ini nahitabo. Apan kung magbasi ta sa Philippine Time kaganina ning buntag nga magnitude 7.2 ug 7.5 nga linog. Asa man nga nasod, comment na mga kasama aron dunay mo chance nga makadaog og 200 pesos nga pa GCash gikan sa mong sibyaanan. Sa laing balita, i-insister ni Senior Citizens Party List Representative Rodolfo Umpong Ordanes sa Department of Information and Communication Technology kung DICT nga matod pa papanubagon ang mga social media platforms nga wa mo aksyon og ni-report og cybercrime authorities ug sa pulisya sa mga post nga nagpakita og bayolente ug makaalarma nga mga pamatasan. Sa laing balita sa kauluhan, ipasaka og reklamong cyber libel si kanhi Senador Antonio Trillanes IV dito sa Department of Justice kon DOJ batok nila ni Senador Alan Peter Cayetano og Senador Rodante Marcoleta. May kalabutan kini sa giingong dili awtorisadong hearing sa Senado, particular na sa Blue Ribbon hearing sa Cayetano Block niya tong Hunyo 4 sa kaadlaw sa wa pa napili ang bagong liderato sa Senado. At ang oras mga kasama, alas 5:11 na sa kahaponon. At ita sa tuang mga balitang lokal, usa ang patay samtang 14 ang mga naangol sa nahitabong panagbangga sa tourist van o series bus dito sa crossing intersection sa barangay Poblasyon, lungsod sa Alicia, probinsya sa Bohol, kaganinang buntag. Kasama mo sa balita, Radyoman Arnold Bustamante.
1: CYHP Tatak RMN Report.
6: Usa ang patay sa taga-14 ang naangol human magbangga ang series bus o ang usa ka tourist van sa intersection road sa barangay Poblasyon sa lungsod sa Alicia, probinsya sa Bohol, alas 8:31 gani nang buntag. Ang nakabisan sa kadabuhi diha dayon mao ang driver sa Suzuki Spas nga motorsiklo nga si Alberto Muring nga 48 anyos taga Puruksay sa barangay Bulawan, lungsod sa Mabinila, Lawigan sa Bohol. Sa imbestigasyon sa Alicia Municipal Police Station, pinagi ni Police Staff Sergeant Jonas Ray Bersano nga samtang nagregan ang series bus nga gibaniho ni Luisa Andoy, 53 anyos, taga Purok 1, Barangay Abukay Norte, lungsod sa Kalape, gikan sa merkado sa Alicia, paingon sa Kandihay, apan pagabot sa crossing intersection road, kalit nang kini nga nabanggaan sa tourist van gikan sa Sunny Brooks Street, ang tuong bahin sa bus nga gibaniho ni Lyle Lipitin, 38 anyos, taga Katagbakan, Luon, tungod sa kakusog sa impact sa pagabangga, napunta ang series bus sa nakahunong nga Suzuki Smash nga motorsiklo nga gisakyan pa sa biktima nga si Muring nga nagpaabot sa iyang asawa nga may resulta sa inanali nini nga kabatayon.
7: Pagkabangga, sir, pagkabangga, nawala ng kontrol ang nakabig ang tungkol sa impact ba, nakabig ang bus, sir, but sa opposite direction niya. Dito sa opposite direction, sir, dito sa opposite direction, na nakapark ng motor, ang tagiya sa motor, naglingko dito sa motor, kinaguwat sa iyang asawa, nagasmagan sa series, patay doon
6: sa spot. Gumikan sa mga insidente, ang duha ka mga sakay sa series bus o ang 11 ka mga pasahero sa tourist van, ang nangaangol nga daling gidala sa mga medical personnel sa Alicia Emergency Response Unit sa Don Emilio del Valle Memorial Hospital sa lungsod sa Obay, Bohol. Ang mga nangaangol nga pasahero sa series bus mao silang Lovely Jean Busano, 22 anyos, taga Puro 4, San Carlos Pilar, Bohol, o ga Jomer Asis, 36 anyos, series bus conductor nga taga Poblasyon, San Isidro. Samtang nabalian siya nga kamot ang driver sa tourist van nga si Lipitin nga apil sa gidala sa tambalanan uban sa 11 ka mga pasahero. Midugang si Bersano nga ang tourist van gikan natod pakini sa barangay Luan, bukid ang dapit sa lungsod sa Kandihay, din sakay ang tibog pamilya aron nga magturo unta sa Chocolate Hill sa Carmen. Ang driver sa series bus ang kasamtangan nga gikustorya sa Alicia Municipal Police Station og giandaman og kasong reckless imprudence resulting in homicide, samtang ang driver sa tourist van nga naapas sa tambalanan giandaman usab og kasong reckless imprudence resulting in damage to property. Kasama mo sa Alicia Municipal Police Station ang inyong Radyo Man Arbus Amante ni YHP, Tata Carmen.
1: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
5: Radyo mo nationwide.
0: At ang oras mga kasama, alas 5:15 na sa hapon. Dugang mga balita din sa news update, human lamang sa mga pahinumdom, standby.
8: Mga kasama, istorya tag tinuod. Inignay diabetes o high cholesterol, murag bawal man tanan, bawal ang tamis, bawal ang soft drinks, bawal ang humba. Pero kadiyot lang, nakoy good news. Dili tanan bawal, dili tanan usa kada kung no. Pwede ka mo ingon og kusog nga yes. Yes to Glucopro, ang super fiber drink nga motabang magpaubos sa blood sugar o cholesterol. Imna ni with meals og ubani og saktong diet og healthy lifestyle. Dili pud nitong typical fiber drink nga murag tambal. Dami manggod ni, winter melon kaayo ang lasa, pero no sugar added, cholesterol free, ug dili magtibugol, maong smooth and refreshing. Pwede adlaw-adlawon kay angay sa tanang klaseng meals. Mauna diha sa ako mga kabarangay, nagikapoy na sa puro no, o ganahan og lami, pero dili makaguilty? Say yes to the Super Fiber Drink. Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision. Unilab quality yan.
9: This time check is brought to you by Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
10: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
11: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E license ba yan ng Pagcor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman e-fast sa Bingo Plus.
12: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming at Pagcor.ph.
13: Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
14: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
15: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
16: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
17: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
18: Biotrof Herbal Capsules.
19: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
18: Mapalit ang Biotrof Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
20: Biotrof Herbal Capsules, the wonderful food supplement.
14: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
15: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
16: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
17: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
18: Biotrof Herbal Capsules.
19: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
18: Mapalit ang Biotrof Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
20: Biotrof Herbal Capsules, the wonder food supplement.
2: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka!
21: Hi, Gian here, admin assistant. Emails, reports, deadlines. Daghan kaayo makastress. Tuwod ani, kanunay kukapoy kaayo ug usahay lutang. Klaro kaayo sa akong face. Hadlok kaayo. Girekomenda sa akong mag-stress tabs ko ug proper diet and exercise. Gitabangan ko niini nga mobalik ang vitamin C, E ug niacinamide nga nawala sa ako tuwod sa stress. Bisan stress, dili halata. Fresh and focused. Guwapa ka. Stress tabs.
22: Multivitamins plus iron is the nickname of stress tabs. If symptoms consult your doctor.
23: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
24: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
25: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
26: Parehas na? Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
27: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with lutein.
25: Pagulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
28: Salamat sa lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
29: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.
8: Mami, makahilumdum ka ba atong last nga gipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisan unsaon ni mo og kugos, karga ug duyan, dili gyud mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhot stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Semeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay pod sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalin sa mga butika. PTX 500.
1: Si Annabelle, as kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Yeah. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa usa ka bulan, pagpa-check up nako, nag-100 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
3: The original Koi Herbal Capsule.
4: Ako si Maria Emelia Aragon, 61 ang edad, nagapuyo sa 1045 OMJ Quinco Avenue. So wala pa ko nakainom sa The Original Koi Herbal Capsule. Nga akong dibati kay usam ko ka hubakon, sige ang suol sa hubak. Pero pagkasway na ako gamit aning kapsula, The Original Koi Herbal Capsule, nakabantay ko, nabatiagan ako ng aning kalma ang pag-atake sa akong hubak. Then na-feel na ko ang kalagsik sa lawas o kagana sa kaon. So moto na nakahukom ko nga ipadayon na nako og kanang pag-inom ani o bali mo rag i-maintain paggamit ani nga kapsula. Daghang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule. God bless.
3: The Original Koi Herbal Capsule.
5: Oras mga kasama, alas 5:22 na. O ganun pa dayon ta sa itong mga balita. Lalaki nga nakuha sa CCTV nga naghugaw-hugaw sa pader, gisugo pagpapintal sa dapit nga iyang gihugaw-hugawan. Kasama mo sa balita, Rajuman Ken Galinea.
6: CYHP Tatak RMN Report.
7: Isip silot sa iyang salaod kadtong mitahan nga responsable sa vandalism sa barangay Giso sa Lakwes Mandawi, gisugo pagpanglimpyo sa lapit nga iyang gihugaw-hugawan. Aron sigurado nga tumanon gini ang kabanduan, gimonitor sa kini sa mga sakop sa barangay Public Safety Officers kon BPSO sa maong barangay. Ang bando kaniya mo pagpintal sa pader diin siya naghugaw-hugaw niadto nakalabay nga gabi sa Kolehiyo de la Immaculada Concepcion sa barangay Giso. Pinaagi nini maghatag og sigurado og leksyon gato sa uban nga duna say plano nga mag-vandalize sa lain-lain nga mga pader diha sa kadalanan. Sumay nini si Mandawi City Mayor Jonky Iwani di Basiraan ganto sa publiko nga seryoso kini sa kampanya bato sa vandalism tungod kay makanaot kini sa kalimpyo sa kadalanan. Kagahapon itahan ganto sa bota ni Mayor Iwano ang maong lalaki human kini na identify ug nangayo kini og pasaylo. Sa iyang rason, matod sa mga lalaki na himo niya ang maong salaod, gumikan kay kini nakainom. Kahinom duman nga nag-viral ang gibuhat sa maong lalaki nga dunasan siya'y kauban, dihang nasakpan kining naghugaw-hugaw sa pader sa may Kolehiyo de la Immaculada Concepcion diha sa barangay Giso sa maong dakbayan, samtang ang kauban ni ining nga lalaki padayon pa usab karong gipangita sa kapulisan. Kasama mo sa dakbayan sa Mandawi ang ining Radio Man Ken Galinea Tatak RMN.
6: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
9: Rajaboy Nationwide!
6: DYHP, una sa lahat. Traffic Update.
5: Atong oras mga kasama, alas 5:24 na. Samtang ato ang sayron ang sitwasyon diha sa gawas. Labi na ato ang sitwasyon sa trapiko mga suking tigpaminaw. Kasama mo sa balita, Rajuman Josephus JQ Quijano. Yes, kasama JQ, maayong hapon. Kumusta diyas gawas?
6: DYHP Tatak RMN Report.
10: Yes, alam mo sa mga Radyo Mandari, bahan sa itong kapagandiyan na gawas, kabahin na garamang rasa sa kapulayan laong Huibes, na muna rin sa may downtown area. Para kay Black Andre ang magandaan sa mga ni Colonel Street, Pilais, ako sa Ling, Mabini, Panganiban, Ligaspi, Guban pang magandaan habig rin sa may downtown area. Ang panong rin sa may Plaza de Brinsa, Uray Cuidao, Moderator Andaga sa Masaya, samtang ang Colin Street, ang panong rin sa may Mabini, Moderator Andaga sa Masaya, samtang ang Maptown area, ang Mango Avenue, Carmorasa, Gigatay sa Finte, panong rin sa may Jerome Masulama Avenue, Moderator Hibi Traffic Karoon, panong rin sa may Barangay Carita, doon sa may Carita Cemetery. Samtang ang Rodriguez, napiktuan sa misa, kaon sa nagasama sa kanan, palagay sa may Verama Avenue. Samtang ang Osmia Boulevard, kikagay sa may 20 Osmia Province sa Cebu Provincial Capital, slow-moving ang masa kanan, o gali sa may Iscario Street, kikagay sa may Cebu Provincial Capital, palagay sa may Esquina Eframos Extension, o sa Juan Osmia, halahos gali sa may Esquina Gordo Avenue, slow-moving ang masa kanan, samtang ang Gordo Avenue, kikagay sa may GY Square, moderate ang lagas masakan samtang ang gikan sa may Gordo palugoy sa may Pilay sa slow moving ang masakan ang hinera ginudra ang dagat sa mga motorista palugoy sa may Chavis o gadri sa may abig na sa may Jeremiah Saloma Avenue samtang ang Governor Cuenco ang Gamilad Talamban Road Bermorasa makasinati sa aplikos dagat sa masakan ang ikadoy sa may Archbishop Rias palugoy sa may Governor Cuenco abig na sa may Barilos kining deal nga bahin sa flyover do sa may BIR nakasinar sa mga sinaga sa mga sakanan padungi sa may sa Fortuna o Foodland samtang ang south nga bahin ang Inbacalso para ihuot karon daga sa mga sakanan gikan dali sa may south pass terminal padungi sa may flyover mambaling sa may tiilan nga bahin sa flyover o Gibopao lumuwing karon sa kanan padungi sa may SMCT seaside sa SMC side o samtang aga SRP both side gikan dali sa may Talisa padungi sa may plaza samtang plaza dili sa padungi sa may Talisa mudot pa andaga sa mga sakanan karon kabaga orasa ang Bulacau Cebu City o Bulacau Talisa may nakasnatin sa hold sa daga sa mga sakanan padungi sa may tabunok proper na sa barangay sa may Talisa City samtang ang mga habig nga madali habig sa may Punta Presisa sa may Pisa o Labangon Uray Cuidao karon kabaga orasa sa kahapon. On board sa patrol alang sa traffic update, Radyo Rajuman, Joseph Osgano, DYHP, Tatak, RMN.
11: Radyo Mo Nationwide.
12: DYHP, RMN, Cebu. The official overall number one. Number one.
13: Radyo Mo Nationwide.
5: Daga salamat kasamang JQ sa imong traffic update. At ang oras mga kasama, alas 5.27 na sa kapunon. Kining portion hatod ka nato sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para sa pagpalig-on sa atong immune system. Tuwad kay mga kasama, depensa ni sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 diha sa atong dugo, maka-function usab ug maayong atong mga cells, maka-produce og panagang o makapatay sa mga viruses sa di panimusod sa atong mga cell wall. Busa mga kasama, moinom ta matag-adlaw og duha ngadto sa tulo ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctor, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika og number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mga kasama, mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika o sa mga Life Extension Clinic. Dinhi sa Cebu City na ani mahimutang sa Osmia Boulevard, dool sa Cebu Dock o Cebu Gospel Church. O sa Konsolasyon, mapalit sab ni sa ADM Building, Barangay Kansaga at Bangsa Jollibee. Pwede sa mga kasama ha, nga mukontak mo sa 4161655. Again, 4161655. O di baka sa 0917-318-1161. 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life. Samtang update sa ato ang winner mga kasama, mga idol, sa tuang DYHP RMN Cebu Answer to Win na promo. Yan na tayo mananaog mga suking tigpaminaw. Ito ang pangutan na kaganina, asa man nga nasod, nahitabo ang 7.2 o 7.5 nga linog karong adlaw o kagabi eh. O niya, nakasunod sa itong promo mechanics ni follow sa DYHP RMN Cebu o sa Facebook page ni kasamang attorney Rofil Banyok. O niya, ni-like o ni-share sa itong program news update. O of course, naka-provide sa saktong tubag. Nakatubag sa saktong pangutan ng mga suking tigpaminaw nasud sa Venezuela. Ato ang winner. Congratulations nga to kang kasamang Richel Tilio Valleser. Again, congratulations kasamang Richel Tilio Valleser. Ikaw nga to ang mananaog karong hapon. O niya, i-message lang ang muang Facebook page. Ihatag imuhang kompletong pangalan. Active nga GCash number aron ato na mo ma-send o ipadangat ang imuhang 200 pesos nga premyo. Muna mga kasama, at nyo lang ang mga balita, updates o mga post sa DYHP RMN Cebu diha sa mong Facebook page. Kay basin di ay kasamang Maris, no? Sila na po ang sunod nga mananaog o 200 pesos gikan sa tuang Sibiyaanan. At ang oras mga kasama, alas 5:30 na. Musunod na DYHP Sumbunganan, human lamang sa mga pahinomdom.
2: Kining bahin gidala kaninyo sa Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag Globe G Fiber Prepaid na.
14: Tag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero ni agi pila ka adlaw wala gihapon ka nakalibang, kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigo mang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, Adunay Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa 2-8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa paginom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kang maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
16: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako believe.
17: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
19: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: pirmi nga pangihi,
1: hanap nga paranaw,
0: ug pagpaminod sa mga tiil.
1: Basin aduna kay diabetes.
0: Mag-DTX 500.
1: Epektibo sa pagpamubo
0: sa blood sugar levels.
1: Di kaya ang diabetes.
0: Mag-DTX 500.
1: Karun dayon.
0: Mabalik sa pinakadul nga butikis sa yunggan.
1: DTX 500.
0: DTX 500.
2: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500.
3: Mabali sa mga butika.
4: Maayong hapon mga kasama, kini yung Rajman RV Veloso. Kanunay ka bang nagluya? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon og itlog, beans, tuna, saging ug uban pa. Apan dili na kinahanglang mo gasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang, kumpleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Anaa kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawas sa B vitamins, may laing 16 pa kini ka mga powerful ingredients maong kung makatumar ka niini, mahimo gid kang abtik, alerto og dili limtanon. Himsog pagyud ang tibuok lawas. Ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
5: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
6: Unilab quality yan.
7: Vitamin B complex sa generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
9: Ako, si Radyoman Benji Tanghian. Ug alang sa tuang makasama nga nagproblema, tungod kay tagdugay sila nga makapagawa sa ilang hugaw. Ayaw mugkabalaka ni ana mga kasama kay aduna na solusyon ni ana. Mao ang Super Fiber. Ang Super Fiber ang number one nga pangontra sa constipation o paglisod sa pagpagawa sa hugaw. Number one nga pangontra sa irregular bowel movement o number one nga makapabatok sa colon problems o colon cancer. Ang regular nga pag-inom sa Super Fiber makatabang sa paglimpyo sa tuang tinai or colon. Aro malikayan nga magpundo ang hugaw nga maoy makaingon ni ining mga colon polyps o naay motubo sulod sa tuang tinai o kaning ulceration ang pagkasama sa intestinal lining o bakaha ang labing seryoso nga masakit ka og colon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigom nga hugaw sulod sa tuang colon. Labing maayo nga imnon kini 15 minutos sa dili pa ka mamahaw o bakaha 15 minutos sa dili pa ka matulog. Sa upat nga to sa 8 ka oras human sa imong pag-inom sa Super Fiber, mapagawas ang tanang hugaw sa tuang tinae. Maong makahatag dayon kini og kahupay sa tuang colon, tiyan og lawas. Ang Super Fiber mao ang number 1 nga colon cleansing product karon ang nakanindot ni ini makasama. Kay rekomendado kini sa mga doktor. Ang paagi kung unsaon pag-inom ang Super Fiber, sayon lang yung kaayo. Isago lang nimo ang usa ka sachet sa Super Fiber sa usa ka baso nga tubig ug imong kutaon og maayo. Dayon imno nimo 15 minutos sa dili pa ka mamahaw o baka 15 minutos usab sa dili pa ka matulog. Aron maayo pagyud ang resulta, imni og life extension vitamin D3.
10: Atong oras mga kasama, alas 5:36 na sa hapon. Makausap pa mga kasama mayong hapon kanatong tanan. Mesangan gihapon ni Rajman Aida de la Cruz Tampos. Kinigihapon si Rajman Remart Pugoy. Kita'y mag-uban-uban sa tuang programang DYHP Sumbunganan. Ato ang bisita karon mga kasama mga suking tigpaminaw. Usa ni siya ka asawa kinsang iyang bana dunay gihambin nga sakit. Doon ay stroke. Unya, kasamtangan ning gitauran og tracheostomy. Kinibitawang tubo din sa kining dapit sa tutunlan. Tungod kay matud pa sa asawa, nga pag-abot nila sa emergency room, na takda ng ihang bana og pneumonia. Unya, advice sa doktor nga maning tauran siya tracheostomy. Kay aron nga ato dito kasamang nistor mo agi ang kining plema no tungod kay na stroke pa man ang iyang bana patay ang pikas lawas. Niya sa atong sibianan karon mga suking tigpaminaw si Ma'am Elisa Kihoy taga Barangay Guadalupe, Carcar City. Unya ang iyang bana. Ang pasyente mao si Sir Tornelio Kihoy Jr. taga Guadalupe, Caracas City ni sila. Niya sa tuang sibianan karong hapon kay niya napunta sa tuang programa kasamang ni Store nga lain na usab nga istorya sa kinabuhi, lain na usab nga pagsuway sa kinabuhi ang tuang madunggan, ang ipaambit sa tuang kaigsuunan dinhi sa tuang sibianan. Atong makauban mga kasama, mga suking tigpaminaw, si Ma'am Elisa Kihoy. Ma'am Elisa, mayong hapon, welcome sa DYHP.
3: Mayong hapon, sir.
10: Padool gamay sa mic, ma'am.
3: Mayong hapon po, sir.
10: Mayong hapon, okay. Nadungog na diri. Kumusta man ka una sa tanong, kumusta man ka, Ma'am Elisa?
3: Ani, nga radyo ko sa HP, sir, ngayon may og tabang.
10: Taga kuan ka asa ni dapit asa ni sa Guadalupe dapit ma'am
3: padong siya sa kuan sa Barili side
10: so bukiran na ning bahin sa kuan sa Carcar City o oh. Layo ra ni kuan kay namo ko igagaw na sa Valladolid layo ra ni siya
3: layo ra sir
10: unahan pa
3: jud
10: ya unsa may imuhanggi pag padong nimo dali unsa may imong gisakyan
3: nagbas ra sir
10: mga unsa kang orasan ni gikan dito sa inyo
3: kuan alas gis
10: alas gis kuan ko ang gidno kanang layo-layo gid ay kay sayo pa man kanigikan ya nakapaniud to ra ka
3: taniud to ra po sa
10: dis aman ka naniud to
3: ra sa gawas
10: ang imuhang ba na ma'am kani si Sir Tornelio Kihoy Jr. Oo mao ni ato ang kuan no kaning imuhang pasyente. Kamu Ma'am Elisa, doon na mo'y anak ni kuan ni imuhang bana si Sir Tornelio?
3: Wala dyan, sir.
10: Pero pila naman mo katuig nga kining magtiayon?
3: 30 years na.
10: 30 years. Oh, niya, wagid mo na kuan no. Wagid mo nagka-anak.
3: Ay, nabuntis na sir niya. Kuha rin mag-iapon.
10: Uy, mauba di ay. Oh, so, ka, nakuan di ay. Ang sanig kasamang Maris, miscarriage? Oo, no? Miscarriage or kaning makuhaan? Oo. Kapila man ka na kuan?
3: 2 times.
10: Uy. So, duha, boy, possibly, duha na dayon ta, no? Pero, kumusta ang imuhang ba na si Sir Tornelio, unsa gyud unang kaning balatian, unsa gyud sakit, gihambil aning sakit, ma'am?
3: Kuan dyan nila, sir, kanang inheritance kay kuan, high blood. Wala. Ang gibati niya, ang pamo, ang iyang istorya na ako, kay nagmura siya, naglipong-lipong. To kung gising giing na niya. Mungad to, tag-doktor. Nga naman siya nga, dili lang usa.
10: Mga unsa maning, kaning, unsa mang tuiga na ni mo na diskubrihan? O nabati
3: ano niya? Ano nga tuig, sir?
10: Karon lang yun. Unya, mauto nga na diagnose yag stroke, di ba? Ako na kuan. Asa mo na kuan, ma'am? Asa mo na kining na-admit nga hospital?
3: Nadami sa emergency sa Carcar, sa Provincial Hospital sa Carcar. Yeah, tapos gi-refer me og suto. So, dito pa sa Carcar kay kuan man siya gitubo. Kay critical man iyang kondisyon.
10: Oh. Karon na po nang unsa man ang buwan na karon na pong tuiga
3: man. April 1.
10: Pagkakuan. Holy week.
3: Kay ato higayon na sir nagkuan mi sa among panginabay landang.
10: So mani manindamog landang.
3: Kay mo may panginabuhi na mo.
10: So kada adlaw gyud mo manindag landang ma or kanang every holy week ra.
3: Holy week ra sad sir.
10: Holy week. Pero kanang sa kaning mga normal nga mga adlaw unsa may ato ang kanang source of income nato?
3: Himoragrag.
10: Unsay
3: kanang trapo nga lingin.
10: Kanang trapo nga trapong lingin kanang gagmay. Tagpila pod ang usa ka trapo ron man panang lingin.
3: Ang usa ka buka na kay tag 85 tapos.
10: Uy, mao bang?
3: Kumprahon ron man na sir. Ang gatos ana kay 85.
10: So sa 180 pieces. Niya, marag yun na inyong...
3: 85 pieces.
10: Marag po na inyuhang kanang...
3: Panginabuhian
10: gyud. Niya, aside ana, kung na ay Holy Week, man ang mag-extra mo manindag landang. Oo. Niya, kanang kalag-kalag, di mo manindag ka ng mga kandila o mga buwak.
3: Kanang magluto-luto ko sa balay, sir. Kanang pagkaon nga, kanang
10: kanang ihala, pwede, pwede ihala, no? Anara,
3: kay kuan man, kanang na yung nag-order, bingka ba ron, bud-bud, maura.
10: At least doon na po yung kuan. Pero kining pagpaninda ninyo kanang trapo, mag-inay inyuhang adlaw-adlaw, yun nga, panginabuhian. Kumusta man imuhang bana ron, ma'am, si Sir Tornelio?
3: Nasa balay. Gibili na ko siyang igsoon, gabantay dito.
10: May gali po. May nakalisod, ma'am, no, kining why anak, no? Kaya kaning magbantay kung natay bation. May galipod kay na iyahang kuan, na iyahang sanini igsuon.
3: Narampos dool, sir.
10: Ah, nasilingan na pod ninyo. Ma'am, kaning niingon ka kaganina si Sir Tornelio while naa sa emergency room na takdan og
3: pulmonia.
10: This ama ni nga
3: sa pagadto sa soto.
10: Sa soto na. Oh. Dugay day mo na kuan, dugay pod mo na sani na standby sa ERDI.
3: Kibali 1 week.
10: Ah, 1 week.
3: Kay nasod mi Merkulis, nya pagka Martis, nahibog man ko si monitoring.
10: Dito na na kuan sa doktor. Unya kumo unsay sitwasyon sa imuhang bana karon, naman sila si iyang inyuha karon, pwede may kanang kinahanglan gyud siya kuanan ma'am, kining bedridden ba gyud sa kanang binakod term, binakod ba?
3: Oh, binakod jud sir.
10: Kay kuan ang iyang pikas lawas
3: kini
10: nga sa kuan sa tuo.
3: Patay.
10: Di pod makakuan man makaistorya siya or unsa man.
3: Dili pa jud siya kaistorya kag gumi country customer. Nya kanang murug matabi siya pero why kanang mga kuan litra.
10: Why mga litra. Pero mo kaning unsay tawag ani kasi mas mungob ay kanang mo nagnay sounds mungob ba kanang mo dai tingog nga mo gawas ayang kuan pero di mahiluwas na ingana ma'am or
3: wala. Kanang kuan ra sir mura shag bingan kanang musinyas ra
10: musinyas
3: kanang iyang sinya kanang sign niya kanang kilay mo kuan ra ana
10: mo kuan kuan mo kilay kamot
3: mura
10: so mao lagi inyo hang kining kuan bitaw kanang inyong komunikasyon no pero siya imo nang istorya-istoryahan imong bana
3: okay may ko as doktor
10: bitaw no kay kana mo gud silang mga nice stroke kasamang ni store no kini di sila maka istorya pero makadungog na sila
3: kadungog mahilak
10: so isip usa ka asawa ma'am unsa man puy unsa may imong bation nga makita nga ingon ana ang sitwasyon sa imong bana
3: sakit sir oy
10: sa 30 years niyong panag-uba no niya kanimitang na isip magtiayon isip managasawa naginunungay pero karon bitaw nga ingon ana ang sitwasyon sa imuhang bana makaikuan pud ta nga karon pud ang panahon nga mas gikinahanglan kaniya isip ang asawa.
3: Oo, no, sir.
10: Makasama na emotional in town si Ma'am Elisa Kihoy sa bag-o lang mga naka-tune in karon mga suking tigpaminaw ato ang bisita karon si Ma'am Elisa Kihoy taga Guadalupe Carcar City ni ani sa ato ang sibiyaanan karon. Tungod sa ilhang panginahanglan mga kasama, ang iyahang bana nga si Sir Tornelio Kihoy Jr. kinsa kasamtang ang nasilang panimay karon na stroke in town niya. Patay ang iyahang tuong bahin sa lawas mga suking tigpaminaw, dili maka matngon. Unya, gitaura ni siya og tracheostomy o kining tubo sa iyahang liog kay na takdan man siya og pneumonia pod, pulmonia. Oo, pulmonia niya hinungdan nga adto dito ipaagi no ang plema mga suking tigpaminaw pasensya sa mga kasama nato ron nga nangaon. Unya Ma'am Elisa dinhi sa DYHP sayod ka kung tigpaminawan ka sa muang program DYHP Sambunganan. Actually kagahapon ako po'y nagda sa program, lain-laing istorya gyud sa kinabuhi, lain-laing mga challenges sa kinabuhi, mga hagit sa kinabuhi gikan sa tong mga kaigsuonan. Pero thank you kay ni Arig ka sa muang sibianan gipili gyud mi nimo Ma'am Elisa. Kusog ba mi dito sa Caracas dos Guadalupe inyo
3: ha? Sir.
10: Kinsa may naka-kuan mo nga na ay programa sa DYHP Sambunganan nga.
3: Kamera yun, sir. Maminawan mi.
10: Maminaw yun di ay mo. At yun di ay listener kasamang Nestor. Sige, Ma'am Elisa. Ang ato ang mga kasama ron, naminaw sa radyo. Ang uba, nagtanaw sa Facebook. Even gani ato ang mga suking tigpaminaw last abroad, makita po nila ato ang program karon pinagi sa Facebook Live o sa mga naminaw sa DYHP app. So, pwede ta mga nuktok ta sa tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing sa ato mga suking tigpaminaw. Kay ba, hindi ay Ma'am Elisa, no? Doon na po'y makakoan. Makaabag-abag ang tuang mga ang tabang gikan sa ato mga suking tigpaminaw. So nagdungog sila karon unsa may imuhang mensahe ngadto sa ato ang mga suking tigpaminaw.
3: Nanawagan ko sa mga tao ron na nagkinahanglan migtabang sa kumbana. Gumikan kayo, wala na dyan may magkumuha na dyan may kwarta. Gasto hunon para niya. Gikan sa iyang tambal nga to sa iyang minananong pagkaon. Lisod gayo kayo kung may nag-atiman niya. Munang ka-desisyon yung kung nangaring HP kayo mga iugtabang. Nanukto kong tinatagsa-tagsa sa inyo ang mga kasing-kasing ang mga iyo kong tabang. Kung dyan sa mong kawad doon.
10: Mga kasama, maoni si Ma'am Elisa Kihoy. Emotional in town ang ato ang bisita karon kasamang Nestor. Niya sa ato ang sibiyanan karon tungod sa kondisyon sa ihang ba na kinsa kasamtangang nag-anto sa stroke na sa ilhang panimay o niya dili makamatngon ang tuong bahin sa lawas ni Sir Tornillo Kihoy Jr. Wa ni sila'y anak mga kasama. Gani ang nagbantay lang ni Sir Tornillo karon iyang igsuon. 30 years nga nag-uban, isip magdiayon, unya maninda ni silag trapo, kanibitaong lingin nga trapo, nga sa 100 kabuok katrapo, bayaran sila og 85 pesos to Ma'am Elisa, no? Umaw ni ilahang o source of income in town, adlaw-adlaw. Gawas ni ana kung dunay mga kaning holiday, mga kalag-galag, si Mana Santa, maninda po ni sila mga buwak, kandila, o kinibitong mga ipanghanda sa si Mana Asa Kuan, si Mana Santa, o galag-galag mga kasama. Mga kasama, mamahimo ninyong ipadangat ang inyohang mga tabang o donasyon. Pinaagi sa ito ang GCash number. Nasa itong screen ka doon, 0993-213-6011. Again, 0993-213-6011, Remart Pugoy. Muna ako ang GCash. Makita po sa ito ang Facebook Live ka doon, mga suking tigpaminaw. Again, akong Usbon, 0993-213-6011. Check din niya ato ang GCash. Again, ako ang Usbon. Pwede mong mupadangat sa inyuhang mga financial nga tabang ato ka Ma'am Elisa sa kuang GCash number mga kasama 0993-213-6011. Remark Pugoy na ang makatatagya mga suking tigpaminaw. 0993-213-6011. Niya Ma'am Elisa dito sa inyuhang Namoy Radyo dito sa inyuhang bike ron.
3: Ko answer ka ng solar nga nay radyo.
10: Solar nga radio. Unya naminaw ro dito ang imuhang kining igsuon sa imong banog imong bana. Mm-hmm. Possibly no, possibly naminaw sila ron. Ma'am, kung do na kay mensahe sa imuhang bana nga si Sir Tornillo, unsa may imuhang mensahe ngadto makadungog bang gyud siya? Unsa may imuhang buot isulti sa imuhang bana, Ma'am Elisa?
3: Mahilak to, sir.
10: Okay lang. Oy, sige lang. Nakasabot mi sa imuhang gibati. Kasamang Nestor, no? Kuan, nakasabot mi sa imuhang sitwasyon, sa imuhang gibati karon. Sige lang. Kung ganaan ka mo hilak, ipagawas lang yun imuhang kining unsay imuhang gibati karon. Naminaw mo gidod imuhang, naminaw mo gidod imuhang bana. Nakadungog rin, nakafamiliar sa imuhang tingog unsa may imuhang mensahe nga ito niya.
3: Mora dyan na sir, naning kamot rin ko para na niya. Kay lisod guys, tanan yun, grabe. Huwag nag kapahingnan. Mo yung nga rin ko diri. Kay sound man. Karun gani, kay kuan, dili ko na mo inom o gatas. Kay wala lagi ko kay di siya masugot nga mulakaw. Kung saan ko magdi ko mulakaw, di ko manikamot nga wam siya tambal. Gani na tambal nga si Tikulin para siyang utok nga 200 kabuok. 16,000 may mabayaran. Asa mo kong ipalit, ana.
10: Oh.
3: Nayadaghan mo kasi yung tambal.
10: Bitano sa gawas di ay sa ingon ani na po mo yung mga kuan mama nga maintain na kaning mga dapat palitong tambal. Ngiya kada adlaw gid na iyahang kuan mam.
3: Oo, sa adlaw gabi na iyahang kanan si Tico Linser kay tagkuan mo na tag uchinta.
10: Ang buok.
3: Ang kinabratuhan na siya.
10: Ang buok.
3: Ang buok niya. Kay 200 ka buok gi resita sa doktor kay bali 3 months. Unya, ako gikuan ko asam tao ko ng 16,000. Sa usara na ka resita.
10: Sa usara ka resita.
3: Sa usara ka daong. Ya, kay 5 na siya ka buok. Kay 7 unta na niya gi kuan na sa doktor nga kuan na lang 5. Ya, ang para sa dugo niya, kuha naman, badara man sa, ano, sa health center na mo. Ya, motor, yung ko nga, wala na sa health center ang uban. Kay, kuha na ako sa BHW dito, na yun siya wala sa health center, kinahanglan yun na, ano, sa butikan mo paliton. Kuha sa mga tao, kuha na.
10: Unya, karon ma'am, naka, wa kakapadayon, nakapadayon pa kasi mong pagpanindag, trapo ka
3: wala nun. Na Diyos, sir. Sa oman, nag-atiman mo ko niya pirmi. Sabot na nga atong pizza. Sa itong adlaw nga, gikuaan siya, nagkuhaan naman siya sa kana, nag-iahang kuan, NGT, gi-NGT man na, nagkuha, gipakuhaan na si doktor, gi-NGT. Kaya di na ko nung maayo nga, magka-NGT siya, sige, kay gumikan. Kini ko nung atong agianan sa hangin tapos kanang kuan sa NGT kung magbagin-bagin daw na ang kuan sa ilaw mabuslot. Ko nga kay nahinay kaon mo na siya nabaguan sa kaon kuan dyan siya kanang hinay pa kay mo kaon. Ya, giblender pa na yung pagkaon tapos kuan gatas. Oh, muna yung igsuon karon ni ikon nga saan mo na mo ani o nga di man mo kaon.
10: Pagbiya ni mo ganina wa day ka na nang hid niya
3: ng malakaw. Ko, sir. Hindi pa sugot.
10: Imo siyang ihagawawan.
3: Oo, istoryahan. Istoryahan ni mo. Siya, sige ko nga. Malakaw ko ha kay magita dyan ko kuan tabang ato ko HP. Ikaw siya. Titando. Kung ipakaon ka lang. Sige ha, magpakaon kay ikaw ng doktor nga. Kanang basta na magkuan pa na siya sa kaon, nilipad yun kayo siya muka. Kuan? Oo, moto. Sigihan ako siyang pakaon. Kanang ginagmay-gagmay pa yung kaon, yung blender, gata, sinana, iyahang kuan.
10: Karon lang ni kuan ni mo, ni pahibaw ni mo ang iyang iksoon.
3: Oo.
10: Nga, wadi ay siyang, wa siyang kaon, si Sir Tornillo.
3: Wala.
10: Basi nagpaaboto ni mo po, ma'am, no? Nga kuan kay alas 10 pa mga kasubuntag ni gikan dito.
3: Oh, alas 10 pa kasubuntag gikan, sir.
10: Taod-taod, medyo taod-taod na pod. Mga kasama, emotional in town si Ma'am Elisa Kihoy. Unya, Ma'am Elisa, as of now, naanatay, thank you mga kasama ha, 2,115 pesos nga tabang pinansyal nga to sa atoang beneficiary karong adlawa. Si Ma'am Elisa Kihoy, kinsa ang bana kasamtangang nag-anto sa stroke na sa ilang panimay niya 30 katuig na ni silang kasal, niyawa ni sila anak, hinungdan nga todo kayo din taon. Doble ang paningkamot ni Ma'am Elisa, gani ilahang panginabuhian kasamang nistor nga mag manindala in taon o kuan, ining trapo. Naundang pod kay gipukosan ni Ma'am Elisa si Sir Tornillo sa pag-atiman tungod lagi sa iyang sitwasyon. Thank you kaayo. Aduna na tay 2,615 pesos. Again, ato ang number 0993-213-6011 Remart Pugoy. Again, ako ang usbon mga kasama na asat o ang Facebook Live pod karon sa mga naminaw ron sa ilang mga radyo 0993-213-6011 Remart Pugoy. Ito ang pasalamatan ni mga nipadangat o gaduna.

0: 100 pesos gikan ni 9461. Daghang salamat. Greggy Photography Balaga Drive, 500 pesos. Thank you, say 4910. Thank you, sir. Acknowledge na dawat, sir. Daghang salamat. Ang 1,000 pesos gikan ni 5963 nga number. Thank you, kasama. 100 pesos gikan ni 9376. Thank you. 100 pesos gikan ni 0847. Daghang salamat. 30 pesos gikan ni 8709. Thank you, kaayo. 5 pesos gikan ni 8855. Thank you, kaayo, mga kasama. Binibitaw sa DYHP, Ma'am Elisa, no, kining makasabot sa sitwasyon karon nga nakasinati gitag krisis. Pero din sa DYHP Airmen Cebu, pinagi sa mga suking tigpaminaw, mga listener, daguhan kay dako kay magpasalamat gyud kay lain-laing mga istorya sa kinabuhi, lain-laing mga problema sa kinabuhi ang ipaambit din hiya sa kahanginan. Pero wag yoy mo uli nga why mada. Manang thank you kaayo mga kasama, mga suking tigpaminaw, sa inyohang nagpadayon nga pagsuporta. Wa lang mo nagsuporta sa among programa, apan kuan pod, di paambit pod mo sa inyohang grasya nga to sa ato ang mga kaigsuunan nga labing nanginahanglan. As of now, naanatay 3,115 pesos, Ma'am Elisa. 3,115 pesos. Thank you kaayo sa mga bag-ulan na ka-tune in karon. Pwede mong mupadangat sa inyohang mga donasyon. Pinaagi sa akong GCash number 0993-213-6011. Again, 0993-213-6011. Thank you kaayo. Kagahapon lang gani ka sa Magnisor, katuang beneficiary po, si Sir Carlos Simakas dito sa Balamban. Ang iyahang problema, sa iyahang manghod. Napoy sakit o niya, nagpasalamat in taong siya kay nakadapod ka sa Magnisor og 4,800 pesos. Matod pa niya, sir, kaning nga amount, lisod na gyud kaayo ning makabot mo nang nagpasalamat gyud mi sa inyong sibianan ug sa mga suking tigpaminaw nga padayon gyud nga kinibitawng maduolan ang Ma'am Elisa, no, sa mga problema sa atong mga kaigsuunan. Muna kami diri instrumento ra pod ingon man nga muang mga kasama mo mga suking tigpaminaw karon do na natay 3215 pesos, Ma'am Elisa, kung do na kay mensahe sa atong mga suking tigpaminaw ron unsa may mohong gustong iingon sa atong mga naminaw karon sa atong programa diwa HP sumbunganan, Ma'am Elisa.
1: Daghang kayong salamat, sir, ma'am, kanang ginuoran jud mga balos ninyo. Salamat sa iyong tabang. Dako na kayo ng ikatabang sa iyang tambal.
0: Yeah, Ma'am Elisa, karon in town nga tungod sa sitwasyon sa imuhang bana, unsa man ang kining inyohang kaning adlaw-adlaw mga panginahanglan, panud-an, kunya kaning adlaw-adlawng tambal ni Sir Tornillo, asa man in town mo kaning manguhaan ng mga panginahangluna in town,
1: ma'am? Wala, Diyos, sir. Muna manguhaan ko siyang maigsoon. Katabangin yung taong kong gikan sa dayapir. Kanang wipes, underpad, tissue, sa kinahanglano siyang panglawas o sa iyang tambal o pagkaon. Yung maigsoon o bulipulig hatag o pangumangkon o akong maigsoon sa muhatag. Pangumangkon ako. Kaya nagpakitabang dyan ko nila. Kung nga, ipaunsa ninyo na ako. Nga, wala ko'y trabaho. Tabangin tao ko ninyo. Kay, alam nga, magpasagdan ko ning masakiton. Isun man kayo biyaan. Kay, malibang o mangihi. Hindi makabangon.
0: Si Sir Tornillo, siya ay pure good nga taga Guadalupe Carcar, ma'am. Ikaw taga, didurasan ka.
1: Kan, liti ako. Pero ako, mama, taga Cebu Ngara.
0: Pila man kay, pila ka buhok imong igsuon, ma'am?
1: Upat.
0: Mga doon na po'y pamilya tanan. Ang igsuon ni Sir Tornillo?
1: Daghan sa sila mga igsuon na, pero mga minyo na sa puros o matiguang na niya. Parehas na sana mo, sir, pobre.
0: Pero at least, no, ka nang makadool po kas inyohang mga kuan, inyong mga kaliwat, mga kaigsuonan, mga pag-umangkon mo, abag, sab. Sa may imuhang mensahe, ma'am, nga to sa imuhang mga igsuon, mga pag-umangkon sa igsuon ni Sir Tornillo, nga kining niabag po sa inyohang problema karon, ma'am, bahalag sa ginagmayang pamaagi.
1: dako sa

0: kong pasalamat si Roy nga sa akong pagkinahangla nila. Tabang ni Kwanjo sila. Mahala ginagmay kay usawa man ako nga. Wala man dyan. May akong ipasabot nila nga. Tabang nga dyan ninyo na. Kay inyo ha, maging suon. Huwag na yung problema na akong paatiman. Atiman nun dyan ako siya. Pero ang pangwarta, dili man dyan ko kapangwarta. Kaya usawa man. Naam ko niya nakabantay yung pirmi. Lugos gani. Lugos gani. Kota ka ako as kong galigod. Ultimo pang kaligos kong galigod. Lugos kay... Siya ba atiman sige kay kuya mo kastanan o biyaan mo malita biyaan mo siya atakihon sa ubo ginahanglag saksyonan o niya og dili mo na saksyonan kay bukuan ba na mo mo na siya mo kuan ba di ka ginhawa
1: di ka ginhawa
0: o ginahanglag saksyon.
1: Mabitaw ni mga kasama no nga inibitaw sa adlaw-adlaw na itong pagpakabuhi kasamang Maris, no? Kanang the fact nga, inagmata mo, matatang himsog atong panglawas, inata sa kapiskay, ito ang lawas, baskugta, dako na kayo ng blessing. Kay doon na tayo pipila sa itong mga kaigsunan in town nga nag-anto sa mga balitian mo nang dako yun kayong blessing nga matag-adlaw kasamang Jano, mukuanta kanang maka mumatata nga Basko gato ang panglawas. Ma'am, ilisa ning mga orasa do na natay 4,165 pesos ato sa ning pasalamatan ato ang mga nipaambit sa ilahang mga grasya. 100 pesos gikan ni 1427. Thank you kayo kasama. 150 pesos gikan ni 8141. Daghang salamat. 4960 100 pesos. Daghang salamat, ma'am, sir. 100 pesos gikan ni 1379. Thank you kaayo. 150 pesos gikan sa numero nga 0994. Daghang salamat. 150 pesos gikan ni mato si 0994. 100 pesos gikan sa numero nga 2517. Daghang salamat, ma'am, sir. 90 pesos gikan sa 9268. Thank you kaayo. 110 pesos gikan ni 6693. Daghang salamat kasama. 100 pesos 0525. Thank you. 200 pesos gikan ni 7404. Daghang salamat kasama. 500 pesos gikan sa numero nga 4910. Uni 100 pesos gikan ni 8204. Daghang salamat in taon kay yan yung taon sa itong sibianan karon mga suking tigpaminaw, si Ma'am Elisa Kihoy. Ang iyahang bana nga si Sir Tornillo Kihoy diha sa Guadalupe, Carcar City. Na yung taon silang panimalay, kining binakod, inatiman, tungod kay aduna ni stroke, gani, unconscious or dili, makamatngon ang iyahang tuong bahin sa iyahang lawas. Kaning nagkinahanglan in taon si Ma'am Elisa nga mag-atiman kaniya matag-adlaw sa iyahang bana. Uniya, kinibitaw ka sa mga nistor nga way laing makaatiman kay waman in town ni sila'y anak. Pero nagpasalamat si Ma'am Elisa mga suking tigpaminaw tungod kay muabag ang mga igsuon niya, igsuon ni Sir Tornillo, mga pag-umangkon, bisan pa man sa mga ginagmay paagi sa diaper, sa uban pang mga panginahang lunon. Matuingon ni Ma'am Elisa kaganina no, nga bahalag unsa inyuhang matabang diha, mahatag diri, ako na'y bahala sa pag-atiman. Ma'am Elisa, sa imuhang adlaw-adlaw nga kaning pag karon pa man ni magkaron pa man ning tuiga no mga April gyud ni
0: sir. April sir karon
1: matagbun atong... matagbuntag Ma'am Elisa nga mumata ka nga makahibaw ka nga imuhang bana ingani ang sitwasyon. Unsa may imuhang kanang bation ma magpakita ba kasi mong bana nga naguol ka or imuhang gipugngan nga para di niya mahalata nga ikaw pud mismo naguol sa inyong sitwasyon karon.
0: Nadyo higayon sir oi nga pagkahilang yung ka. Bisag makakita siya kay na may time nga lugos maginawa.
1: Bitaw no, pero sa kuan din makita ka sa mga nistor ang kinibitawng importansya sa kanang panagpuyo, panagtiayon, nga nabitaw na sa kuan no, kaning sa vow, sa panag, sa kasal ka sa mga nistor, nga sa kasakit o sa kalipay, sa kahagipot o sa hamugaway, no? Mag-inunungay ang magtiayon. Muna nga, believe kayo minimo, Ma'am Elisa, no? Kay, bisan ingan ang sitwasyon sa imong bana, one, dasig ihapon ka, sakto gid na, usahay mo, makahilak yud ta, maguol yud ta, Pero ayaw yun kalimot nga karong panahon na mas labing nanginhangla ni mo si Sir Tornillo. Ay muhang ba na Ma'am Elisa? As of now, mga kasama, doon na tayo 5,140 pesos. Thank you kaayo. 70 pesos gika ni 9358. Dagang salamat kasama. 2201, 100 pesos. Thank you. 50 pesos gika ni 6997. Dagang salamat, Ma'am Sir. 100 pesos gika ni 6219. Dagang salamat. 605 pesos gikan sa international dining ako ano donation international remittance din hi makita or reference number 7628 dagang salamat 605 pesos thank you kaayo kani bitaw Ma'am Elisa nung kini nga amount naa na ta sa 5,240 kining makuha na to nga dako na gyud kaayo ning tabang para ninyo para ni Sir Tornillo usa may ato ang mensahe sa ato ang mga kasama nga nagpaminaw ron Ma'am Elisa.
0: Ma'am Sir, salamat kayo sa iyong tabang bisan man og di ta nagkaila. Pero ang Ginoo ra gyud pasayon mo balo sa inyo ha kaayo.
1: Kay doon na natay 5,240 pesos. Sa imuna doon kong kaganina na ay 70 pesos, 100 pesos, 50 pesos, 5 pesos. Buot pasabot ana, Ma'am Elisa, nga sa inyohang sitwasyon karon, sa inyohang problema karon, wa ka nag-inusara. Wa mo nag-inusara ni Sir Tornillo. Sa inyohang adlaw-adlaw kuan bitaw, pagpakigbisog, despite sa mga hagit sa kinabuhi, kinibitaw, kuan kaning dapat di gihapon ma wadan og paglao Ma'am Elisa. So ikaw karon isip ikaw mong gikaabag ni Sir Tornillo isip asawa, importante gyud kaayo pod nga believe me sa lodo minimo kay kinibitang wa nimo wag gani give up, wag gani surrender sa inyong sitwasyon karon.
0: Dili jud ako sa rendera zeroy. Kay luoy kay istorya yung sitwasyon.
1: Muna makakuan ta mga kasama, di raman good taman sa drama sa radyo o drama sa TV kasamang Nestor, no, kasamang Maris, kinibitaw sa magtiayon nga, makakuan na galing nga, murag apiki na nga to ang kining muhang bana or asawa, magkabuwag yun, ilabi na kung need na yun at manon, realidad yun na, di lang na sa drama sa radyo o sa TV, nagyo'y uban po nga na, pero di po naka-judge po kasamang Nestor, no, sa ilahang mga kuan, pero dinhi sa kinibitong sitwasyon ni Ma'am Elisa, kung ano, kining, nanawag di mo, sige pwede lang sa man nananaw ng...
0: Iluso.
1: Nainanawag ni Ma'am Elisa. Kisa mo ito
0: ng... Igsoon, sir. Naminaw ko, no?
1: Naminaw. Da in town sila. Igsoon ni Sir Tornillo. O, mayong hapon. Kinsa man si... Musa pa yung bangan.
0: Si Corazon Kihoy.
1: Babae ni Ma'am.
0: Lesbian niya.
1: Okay. Ma'am Corazon Kihoy, mayong pagpaminaw. Niya sa itong sibianan karon si Ma'am Elisa Kihoy. Nga mo'y asawa sa imuhang Igsoon. Wala mga kasamang... kuan dako gid kaayong blessing nga matag-adlaw mo matatang nga basug ato ang panglawas kining bahalag kuan na kasi nati man tag mga crisis mga kalisdanan do naman tag sa tagsa ka mga problema financial unsa pa man na, pero the fact nga kini bitaw mo matatang nga basug ato ang panglawas dako kayo ng blessing kay uban ato mga kaigsoonan sa ni Sir Tornillo bahalag nagkalisuray pero padayon gyud nga makigbisog sa gitawag nga kinibitang dakong istorya sa kinabuhi nga kuan pagpakabuhi ning maong kalibutan. As of now do na natay 5,340 pesos daghang salamat mga suking tigpaminaw sa inyong mga donasyon ha. 2656 100 pesos, laing 100 pesos gikan ni 9358. Thank you kaayo. 70 pesos gikan ni 70 pesos gikan ni 9358. 100 pesos gikan ni 2201. Thank you kaayo. sa bago lang naka-tune in mga kasama o mga idol, ato ang beneficiary karon din sa DYHP Sumbungana niya sa itong sibianan si Ma'am Elisa Kihoy, taga Guadalupe, Carcar City, Cebu ni sila. O niya ang iyahang ba na mga iyahang kining ilahang pasyente karon si Sir Tornilio Kihoy, pilay edad ganin ni Sir?
0: 58, sir.
1: 58. Anya, ikaw ma'am, pilay mo hang?
0: 49.
1: 49. So, sir, si Sir Tornilio Kihoy, ang bana ni Ma'am Elisa, nag-antos in town sa stroke. O niya, di makamat ko na iyahang toong bahin sa iyang lawas. Kani sa giingon na ni Ma'am Elisa kaganinang ang ilan lang buhat in town isip kaning pag communicate sa adlaw-adlaw nilang pagpakabuhi kay iyaharang hagawhawan yung mus- or istoryahan mo sinya-sinya sa rapod in town si Sir Tornilio. O niya sa una nagmaligya ni sila mga suking tigpaminaw o trapo kaning lingin. O niya sa kantidad nga 100 pesos 85 pesos ang bayad, 100 pieces na ka mga trapo. O niya tungod lagi sa sakit karon ni Sir Tornilio, naundang in town sila sa ilahang panginabuhian in town mga kasama. Muna nga ni dangop din sa itong sibianan, ay yawat na lang, doon na po sila ikaabag in town, ilabi na sa ilang mga panginahanglang pinansyal sa tambal, o sa uban pa mga panginahangla ni Sir Tornilio, mga diaper, tissue, kay kuan manggod, ang sitwasyon manggod ni Sir Tornilio, mga sukik tigpaminaw, idre din gyod, binakod gyod, inatiman gyod, o atimanunon gyod ni Ma'am Elisa. O niya ang nakakuan kay wag ikapuli-puli ni si Ma'am Elisa kay wa man sila'y anak in town. Pero nagpasalamat siya sa iyang mga pag-umangkon, mga igsoon, kay wa intabot siya pasagdi, at least makaabag nila niya sa ilang adlaw-adlaw nga mga panginahanglan. Ning mga oras sa mga kasama, doon na tayo 5,390 pesos. Pwede kayo ninyong ipadangat ang inyong mga donasyon. Mga kasama, manugtok mis inyong kasing-kasing, bisan piso, 5 centavos, 5 pesos, 10 pesos, bisan pila nga amount, basta kinasing-kasing mga suking tigpaminaw, alang in town sa pamilyang Kihoy. Pwede mo mong padangat sa 0993-213-6011. Remart Pugoy nga ako ang GCash account mga suking tigpaminaw. Mauni ako ang GCash number 0993-213-6011. Again, 0993-213-6011. Remart Pugoy. Ma'am, alang sa mga bag-urong mga bago pang ni-tune in sa tuang mga radyo, bago lang yung naminaw. Manugtog tagbalik sa ilang mga kasing-kasing, ma'am, kay yawat na lang mas mapunan pa niya tuang mga nalikom nun nga mga donasyon gikan sa itong mga suking tigpaminaw unsa may tuang buot, unsa may itong mensahe, ma'am, nga to sa itong mga suking tigpaminaw nga naminaw karon.
0: Nanawagan ko sa mga listener sa DYHP ka. Tangayo ko sa inyong kaluoyog. Kaluoyin taon. Ngayong tabang para sa kong bana. Dako kayo sa kinanglano. Bisag pila. Para maka, makapalitin taon ko niyang tambal.
1: Mga kasama, mauto si Ma'am Elisa Kihoy. Ito ang nadungog. Unya, emotional in town ang ato ang beneficiary karon kay digid po dalim kasamang Nestor. Sila ramang gungduha sa iyang kuan kasamang Jane, iyang bana. O niya kinibitawang usahay, matod pa ni Ma'am Elisa, digid niya kapungan, makakita gid si Sir Tornilio nga makaluha siya tungod sa ilang sitwasyon. Pero Ma'am Elisa, managingon nga, dasig lang gihapon. Samtang may kinabuhi pa, samtang doon na pa'y chance nga magpakabuhi. Magpakabuhi gihapon ta nga puno sa pasalamat sa labang makagagahom. E bisan pa man, tagsatag-satag mga hagit nga gipang atubang karon. The fact nga doon na gihapon tay laing adlaw nga gihatagikan sa labang makagagahom. Dako kayo ng paglaom sa to ang kinabuhi. Muna nga, sige lang kay sa nga tungad to, importante po kaayo Ma'am Elisa no nga, di yun ta mo kining di gyud ta mo
0: surrender.
1: Di ta mo surrender o niya di ta mo makalimot nga mo sampit sa labaw makagagahom. Oh. Wa ginay kuan kay kining tanan pagsuway lang mabitay ng ingon nga human sa bagyo human sa unos nagibangaw nga mupatimaw. So mao na nga kami diri sa DYHP Armen Cebu da mapasalamaton gyud mi sa tanan natong mga kasama, mga idol kasamang ni Store, lain-lain matag adlaw, lain-lain mga problema. Pero dako kayo mi pasalamat nga inyo mi gisaligan, wa mo nagduha-duhag duol namo kay kami pod nagamit ra pod sa mga microphone sa mga tingog aron nga mapaambit pod namo ngadto sa atong mga suking tigpaminaw ang inyong istorya sa kinabuhi. Nilabaw sa tanan, nagpasalamat pod mi sa mong mga kasama o mga idol, mga suking tigpaminaw, na wag yun pod kinibitaw sa adlaw-adlaw na tong programa din sa DYHP Sumbunganan, wag yun ni uli kasamang nistor nga magdag piso, jis, 5. O mo nang thank you gid kayo mga kasama sa mga tanang donasyon no sa ato ang program DYHP Sumbunganan, sa ato ang nagpadayon gihapon nga donation drive alang sa mga nabiktima sa linog dito sa Mindanao. Naagyud mo pirmi mga suking tigpaminaw, mo nang dagko kayo may pasalamat po ninyong tanan. As of now ma'am Elisa, doon na natay 6,690 pesos na sa akong GCash, ma'am. O, makita yun ni Dirino nga mga kasama, 6,690 pesos. Thank you, good kaayo. Dako na kayo ning tabang. Alang kang Sir Tornillo, alang ni Ma'am Elisa, alang nilang duha in town. Nga matag-adlaw, nakigbisog, despite sa mga hagit sa kinabuhing ilang na sinatig, nahiaguman karon. O nang thank you kaayo ninyo mga kasama. 100 pesos gikan ni 3208, 100 pesos gikan ni 2754, 100 pesos gikan ni 8701, 200 pesos gikan ni 9706, dagang salamat kasama. 500 pesos gikan ni 8096. Mabito na Ma'am Elisa, wata na kailag yun yung mga tawhana, wata na ka kuwakinsa ni sila. Pero wagin sila nagduha-duha nga after sila nakadungog sa imong istorya sa kinabuhi, sa inyong mga kaagi karon ni Sir Tornillo, wag sila nagduha-duha nga mutubag sa imuhang pagpanuktok sa ilang tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing karong hapon. Ma'am, kung imuhang ihulagway si Sir Tornillo, isip imuhang partner, isip imuhang bana, musa ba ni nga klase sa pagkabana si Sir Tornillo, Ma'am Elisa?
0: Buutan na dyan na, sir.
1: 30 years naman mo, so gikasal mo ni atong 1996 mo. Oo. Gikuan niya karon lang yung punto iga mga suking tigpaminaw na diskita nila, na diskubrihan nila ang balatian ni Sir Tornillo. Makasama doon na natay natigom diri nga 6,890 pesos. Ma'am Elisa, 6,890 pesos, dako na gid kaayong tabang. Sa gusto pang mo paambit o mo padangat sa ilang mga financial nga donasyon, mahimo mo mo send sa kuang GCash number nasa tuang Facebook Live pod karon mga kasama ha. 09932136011. Again, 09932136011 Remart Pugoy. Thank you, good kaayo din sa mga atuang mga suking tigpaminaw nga ipaambit sa ilang mga grasya. 1364, 200 pesos, dagang salamat kasama. 3208, 100 pesos. 100 pesos, gikan ni 2754. Thank you, kaayo. Minaw de eron inyuhang mga taga inyuhang ma'am no, inyuhang mga kining imong igsuon o igsuon ni Sir Tornillo. Niya, unsa pa to ang balikon, unsa kanang gikan sa imuhang kasing-kasing, gikan sa imong gibati gid karon, unsa may buot nimong unsa may gusto nimong madungog ni Sir Tornillo gikan nimo karon isip iyang asawa ma'am nga mensahe.
0: Oh, hilak na sada sir.
1: Sige lang, nakasabot mi gyud. Oh. Ako galit dali kay lako na pero nagpugpugong lang po ko sa ang kuan kasamang Maris no. Oo. Sige, unsa may atong mensahe ni Sir Tornillion?
0: Pagpakaayo lang yun. Kaya naara ko mo alalay niya.
1: Emotional in town si Ma'am Elisa, mga kasama. Unya, naminaw na gradyon dito si Sir Tornillo. Kaya namang, namamoy... namoy solar nga radyo dito. O, daghan po kayong salamat kay listener mo na mo, tigpaminaw mo na mo. Unya, nag-idea ka, Ma'am Elisa ba? Kinsa may ginagkuan ni mo, nag-suggest ni mo nga muwari dilis at among sibianan, ikaw na mismo?
0: Ako rin yun, sir.
1: So...
0: ako nga. Asam tapahingo na ni Way. Buto ni Iwong ko nga. Auna, na anyway, it's me nga. Nagagayong matabangan ni attorney. Buto ni nga Rico. Okay. Atul to ni nga ako sa suot to. Nagkuhan ko kay ipa-loop check up na ko yan through customer kay nagpagkapit sa 3 sa June. Kuhan ba to ang iyahang euro. Tapos ni iyan ang euro. Ingat to sa iinti. Iyan wala na may time. Ingat to sa iinti kay gabi na. Kuto pagkapit sa Duibi, nigari ko og soto, nilahos ko dari, kung wanto, na ikong new HP, kay magayon itong magtabang. Buto si Ma'am Aida, naka-interview na ko, siya nga, sige, sige, tika, inig ka.
1: June 25. Oh, di abitaw, sa imong schedule, pirma ni Ma'am Aida, oh.
0: Siya nga, buto nigari ko. Isa nga rin yun, inig ka June 25 ha, kay
1: Tungo sa dili man good ma'am kay by scheduling uniya mo na nga importante kayo kung unsay ihatag ang schedule mga suking tigpaminaw mao gid nay adlaw pud nga moari ka kay kaugma man good ma'am nanapoy lain pud nga beneficiary sa among program diwa HP Sumbunganan mo na nga imong pag-ari do na gyud kay maayong balita nga ihatod or ipahibaw sa imong bana nga si Sir Tornillo kay karon do na natay 7,005 pesos ma'am nasa tuang GCash karon
0: dapat guys talaga hatag ana
1: 7
0: kasi ka pasalamat ako nila
1: 7,005 pesos 15 pesos gikan ni 5224 daghang salamat mga kasama 3387 100 pesos 200 pesos gikan ni 1364 thank you kaayo. Sige mga kasama, napupos sa mato ang oras, pero pwede pagid kaayon mo nga muapas o mupadangat pa sa inyong mga donasyon sa ako ang GCash number 0993-213-6011, Remart Pugoy. Again, 0993-213-6011, Remart Pugoy. Okay ma'am, sa katapusang kuan, unsa may ato ang panapos ng mensahe nga to sa ato ang mga kasama, mga suking tigpaminaw, sa may ato ang mensahe, sa may gusto nimong pasalamatan, o sa tanan-tanang gusto nimong pasalamatan, o unsa may imuhang mensahe nga to nila.
0: Labaw sa tanan, nagpasalamat ko sa DYHP, na natabangan ko nila. O sa mga listeners sa DYHP, salamat kay ninyo tanan sa... yung gihatag nga kantidad para sa akong bana. Ang doon na mga balos ninyo.
1: Why sa payan ma'am, unya kami dili, instrumento rapod. Nasa ako nang giingon kaganina, kung unsa may inyuhang mga problema karon, ang DYHP, ang among mga kasama, ang among mga suking tigpaminaw, mga kasama o mga idol, naa, nakig-unong nimo. Wa ka mag-inusara, mauna nga, padayon lang ta sa pagpakabuhi, madasigon lang pirmi, bisan pa man sa mga kalisod karon, ya di ta malimot nga musampit sa labawong makagagahom. Daghambod kayong salamat, gikan sa kinitibok ang pwersa sa DYHP RMN Cebu, nga imuhaming gisaligan, nga maoy makapadangat, makapaambit sa imuhang istorya sa kinabuhi, kauban sa imong bana nga si Sir Tornillo. Yeah, laban lang yun tapirmi ma'am. Sa ako nang gikaingon kaganina nga karon ang panahon og oras higayon nga labing nang inahanglan nimo ang imong bana nga si Sir Tornillo.
2: Sa publiko gikan sa imong lugar.
1: Mga kasama, wala naman tayong igong oras. Sa nga na lang sa kinatibok ang pwersa sa DYHP RM and Cebu. Ato ang regular anchor ng program DYHP News Update o DYHP Sumbunganan, Radyo Man Aida de la Cruz Tampos, among station manager kasamang attorney Rufil Fernandez Banyok. Auban ako sa Picas Lawa kasamang Nestor Homicilio o kasamang Niams Quiñones. Dito sa tong transmitter site kasamang Robel Boyser, kasamang Jerome Yap, kasamang Oliver Atis o kasamang Alan Taladua. Kinisabang ubos nga yung ubos nga alagad sa kahanginan, Radyo Man Remart Auristila Pugoy. Daghang salamat mga kasama o maayong gabi ka natong tanan. Musunod na mga asoy ni Kuya Gulyat.
2: Radyo Mo Nationwide. Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero 1 Tatak RMN.

0: tanong lang ang iyong baba!
1: Asuhin namin, Kuya Bulma!
0: Sige! Panglingkod mo palihog mga bata kay Duna ko espesyal nga asoy para ninyo gigan ni Kuya Gulyat ninyo! Palihog mo! Mao ni istorya! Niyantong karang panahon, dunay agta, mausara kabuok ang mata!
2: Bigo! Kay buutan ka mga bata, na ako'y hatag ni Ibo.
3: Isa mo nang hatag na ako, Bigo?
2: Ang kong ihatag ni Ibo ang akong tus-tus.
3: Tus-tus?
0: Og dito nagkasuhon og nagamigo ang tangaw sa mata o kang buutan bata. O kunya pa yun? Uy! Kisa man itong nangablit sa akong likod! Ah! Ah! Ah!

inyo sa RMM Production Center. Bye!

0: kabahin na. Zed Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos natong tanan. Apan bisan pag-unsa kalagsi o kaligun sa atong lawas, dili yun ato malikayan. Nga mo bati tag panakit sa kalawasan. Sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma, ang Zed Liniment Oil ray makahupay anak. Paso-paso, dismidurias kababayanan, katol-katol, Zed Liniment Oil ray makahanaw anak. Sa dinggi, ilikay ta. Ang kuto, tikang-kang pa sa Zed Liniment Oil. Busa, sa ingon nining balatian o problema, Zed Liniment Oil Rai, kadangpata. Ang haplas sa Kabisayan o Mindanao, suod na sa dugay katuigan. Kanunayag yun ang paggamit sa Zed Liniment Oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kinisigulyat mo ingon kaninyo sa kapait o kapit o sa panahon karon bawal magkasakit.

0: Sad Banyawan Coffee Mix ug Sad Banyawan Plus Capsule. Mapalita karon sa mga butika.
1: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, field work, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3, tunay, natural, at original.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS. Mga kasama at tangi ang bagong drama nga naguluhan, Budbud ug Bibingka, matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS. Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
7: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
8: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
9: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na akong guiter.
10: Biotrop Herbal Capsules,
11: garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
10: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
12: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful supplement.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, field work, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3, tunay, natural, at original.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
13: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500! Ang DTX 500 ang durakinin mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yun ang kahatag o proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay, mag DTX 500! Adlaw-adlaw! DTX 500! Mapalit sa mga butika. DTX 500!
14: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungkol sa problema na ako sa akong atay.
15: Pagkalungog na ako sa radio,
14: ang DTX 500,
15: ako dayon gibanatan o inong duwa sa buntag,
14: duwa sa gabi.
15: 2 weeks pa lang,
14: may alibyo na.
15: Pag 1 month
14: kape,
15: naayo na ako.
13: DTX 500!
14: Pabalik
13: sa mga butika.

0: adlaw karong hoybis mga bata ha. Hoybis ron nya sumpay ni sa akong aso ninyo ning si Banaw nang nagulan. Balbal ang aso nga di asoy da nila gadaw magsuti. Hala inom mo diha dupe pitabliya samtang maglingkod-lingkod bo. Unya thank you kayo sa tanan ato mga kaisunan labi na gyud sa ato mga kaisunan dito sa ila Father Agi dito sa Lubok si Father Rene og si Father Romy. Thank you kayo diha Father. Salamat kayo sa nang lubukanon nga mitanaw sa Montalida dito. Aligre kayo, lingaw kayo. Sa tanang makakikaw ang tinood ang amo ang gisalida dito ng sinuati ko si Francis Parish sa siyudad sa Subo. Thank you so much kaninyong tanan diha sa Lubok ha. Excuse me. Unya, karong pizza 25 at ito sa Tabuylan sa tanang bakak ikaw ang tinood nga po ng atong drama dito. O sa pagka-pizza 25 ang gasponsor na ito sa atong drama diha sa Ilaya si Atty. Arthur Digamo atong barangay kapitan diha. O sa tanan niya mga konsyalis labi na yun ni Sir Sir George. Thank you kayo. Salamat kay ni mo Sir George o sa imuha ang mga tao diha. Sir George mao ni atong treasurer ha sa ato ang basa barangay barangay Ibabaw mao ni barangay Ibabaw diay Ilaya makita tanyo diha ha sa Sir George Didoy ang ato ang treasurer diha hala di na lang kita magdagasulti mga bata aniya kita sumpay sa kung aso ninyo ni Jimenao nang nagluluan balbal ang asoy nga giasoy.
1: Gawas. Gibuhat na gani ang tanan sa taga-barangay. Aron, kapanalip dyan ang mga kabataan nga mausagad nga mabiktima sa balbal. Ilabi na gyud ang mga badlungon. Nakabati mo, Predix, ha? Huy, Predix.
2: Pariya ni po ni Lolo Ponso?
1: Mau ka na. Mau ka na.
2: Ni, si po ni Paya Lolo, no? Kay parehas na kapadlangon ni Predix, no?
3: Okay, talk ka rin ng gaday. Hilamay, ikap, sukma, gudda ka rin dito, dita ka. Ikaw mag-aral, hilam-hilam na ganito, Derek, pati nung ako siya tanin mo.
2: Wala
3: pati
2: kay lap-tiap ka. Tinuot pitaw.
3: Patiran, B.
4: Ayun, tish! Awalo, ah!
1: Hoy! Dili lagi mag-away kay dili ka na maayo.
3: Hilam ganito, Derek. Ipapakak mo na tish balbali noon.
2: Ikaw noon kay parehas ka ni Bunny sa giasoy ni Lolo Ponso, kapatlongon.
1: Get! Sa muka. Predix! Dili na lagi mag-away. Kasabot mo. Kasabot pa mo, ha?
2: Kasabot!
3: Sige, aso na lang, Ruby.
1: Sige. Mupadayon ako sa sumpay sa akong giasoy kaninyo, mga apo ko.

0: Oh, Kap,
1: Dugo.
0: Paningkamutan gina mo. Kutob sa umahin mo, Kapitan.
1: Salamat, Dugo. Hatagit ko ninyo ang nindot nga serbisyo. Aron ma-impress po na ko ang mga tao. Ay happy talaga ang palag-eleksyon.
0: Oo! Ariglado kayo, Kapitan!

0: Pukawara ko si Bonnie, ina nga manihapon tag sa'yo ron, Huming.
1: Isa may pukawon, nga may Bonnie nga natuog sa kwarto.
0: Ha? Hala nila, ag nasag badlunguntang anak?
1: Ay, pagkakatulyog ti iling anak ka. Kalbaryo gid alang niya, nga magpuyo lang sabay.
0: Ay, surrender na ko ng Bonnie, Huming, uy!
1: Eh, lasag pasultig sama anak ko sa itong anak ko.
0: Isalig ko na lang sa kahitasan ang posibleng dangatan anak niya, kay maugtas ko sa konsumisyon na ng bataag yun.
1: Dekati.
0: Karon pa lang gani, oh. Hinay-hinayon na lang ginatuog dawat ang kamatuuran. Nga usaon niya ni mga adlawa, mahanaw na to si Bonnie kay biktimahon ng balbal.

0: さあ、なんないけないなおさ。Ni transform ka na sa pagkaanan ng gal. Ikaw na karon ang gikadlukan nga balbal dining dapita.
1: Giuhaw ako klabas na dugo. O gihidlaw na sap. Akong mukilaw o kasing-kasing sa bata. Amahan kong haring ungo.
0: Agaw ba ang ganibo ang akong paralangin, anak kong mailing? Tuwa na si Mailing. Muarang kada nasab ning gabi una ang balbal. Nakabantay ko.

0: Sa panisigway ni Ma'am Makati, kay gabiin ako na uli. Ang chaon, nga magugdig ang mayabas, good. Ala, samanto, marag na yung kapakapad niya gikin sa labong nga kasagbutan. Ala. Nanitsip. Ala, ang balbal. Nanukad na siya. Aron mo astang nako. Nagsunod na yun ako ang balbal. Tabang! Tabang mo! Tabang!
1: Sadili pa kung upadayon mga bata, painom-nom sa ta.
2: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandog sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
3: Pili na ako kaihi, tapos sakit na ako kayat iyan. Pili na ako makatindog, bitawag si ating nani na mauatong bilabina sa radio na natungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mao na to dahil na pasalamat ako na tanggal sa bilabinayabang kapsul nilugwa ang dako na pato.
2: Sa Paragis, bilabila, dili na ka mag-agwanta.

0: Saigon, 100% knockdown. This newscast is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan. This newscast is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan. That portion was brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish mayo-amazing with Lady's Choice.
1: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure o atake sa kasing-kasing. Likay ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Alina, mag-send Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic o Banaba. Nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Send Panyawan Garlic Capsule. Maayong makibatok sa bad cholesterol. Kinimo sa Said Marketing Incorporated. Tatak magaling.
2: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Mila Intinado, Pro Patrol, Malinsa City. Dugay-dugay na na akong imating na hanap akong pananaw. Ang pangding sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, pura ko'y kwarta imbayad kay 30 mil man. Huwag akong sigunga, dinutuntui ko kung sa akong alay. Ito marun na pagmasalamat sa makabuhay ng hindi. Kabangan ko na, ngayon hindi ko mabuta siya na klaro na yun na ko. May na yun akong pananaw. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa ako ang interindyong. Dangot lang mo sa makamuhay kang oray makatabag sa atong kinabuhi.
4: Makabuhay!
5: Bakit right med ang binibili mo?
6: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
7: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
8: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik right med ako.
9: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa right med. Kaya ako, kailangan hiyang.
10: Kailangan right medicines. Kailangan right med.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
12: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.

0: o karoner supay sa akong aso ninyo.
1: Ang balbal! Nagsinagpagyapon ako! Tabang mo! Dahil balbal! Tabang! Nagkukunta ko! Kapag awundag yung kuwali!
2: Ang kalangin sa ating huming! Gigukod sa balbal!
1: Tabang mo! Nayoko! Gigukod ko sa balbal!
2: Gigukod! Tabang ninyo!

0: Oi, ang anak mana kiring huming ukate?
1: Oh, oh kapitan. Ugwa pa namo mabdil. Ah, labing siguro. Gibalbalik ni Mangtas nga naghukod niya. Gidala ko siya din sa barangay hall kay. Kalom kayo. Nakasupak kini bataa sa revised barangay curfew ordinance.
0: Ipatawag ang iyang ginikanan. Ibakuha lang bata, Hugo. At tulong lang pa sa noong kibata.
1: Oo, oh, oo, oh, kapitan.
0: Hinaot ka makuha sa tumatalod ang balbal ngayon na karong gigugod.
1: Maayo lagi on takap.
0: Dong, dong.
1: Oh, dong.
2: Kap! Kap!
1: Buguyag na ang bata.
2: Uli na ko sa mo, kap. Nahanglan may buguy na ko, butan mong ko.
1: Mm-hmm.
2: Kap, uli na ko sa mo kay sukulton na ko kong mama.
0: Pero bang wag ka man magpuyo sa baya?
1: No.
2: Chal bakuta. Yung yeah. Mga magugbayabas na hinog sa ibabaw, kap. Gabi anon ko.
0: Ang wala ko na inisultihan. Di mo pala dito hong kagad? Papuliyon ko ikaw, apang kinahanglan nga kuhaon ka din sa imong manginikanan.

0: Bye, Huming. Bye. Mayong gabi.
1: Mayong gabi sa ni mo, Bay Hugo. Sabi ato ni mo.
0: Adto kalon sa Barangay Hulba. Tuwang itong imong anak. Na-rescue na mo siya gikan sa balbal nga bigukod kaniya.
1: Unsa?
0: Ignay mo sa wanga. Nagpaabot niya dito ang kapitan.

0: bisip kini mataaw. Iya. Pero sa kay penalty sa makalapas sa bagong curfew ordinance sa barangay.
1: Ay, naguna-una anak ang penalty. Angay kita malipay nga na-rescue ang atong anak. Gigukod kulo sa balbal.
0: Dah, kikapoy na ko ng boni, oy. Humingitugyan ko na lang siya sa Ginoo.
1: Ay, kate.
0: Lakao ito adito. Kaya ko malipay sa kagahit niya ko.
1: Ay, tanay, magkuyog ta. Ha? Kuao na itong atong anak.
0: Di lagi ko. Ikaw lang. Kaya niya pa ni kalagot akong boni. Buisit kapag kaanak.
1: Ay, sa pagsultihan na sa atong anak.
0: Lakao na huming at tuas, boni.
1: Okay, okay. Oday.

0: Papa uming! Paagi kukut-kut sa balbal!
1: Di pakiingan ka man na mo, nga dili na magawas sa bahay kung gabiin na?
0: Apo naman to pa, nga niya tumago sa mayabas, kay kan mayabasan ba, kaya mayabas mago dito pa, dagan manginog pa, mauto, silbakuta, nang gabi anong kung kailisod man ang ingianan, nga lapok man kayo pa.
1: Silang sukur ba kaya itong inahanin mo, Bonnie?
0: Papa Uming, pa?
2: Asa ba si Kati, Uming?
1: O asa, bahay kap?
2: Naulsa ba mo eh? Na wa magin mo makapantunan ng iyong anak. Usara gani ni kabuok.
1: Sa yun sa lang gani bitan lang nagsulti si Bonnie Bitaw Kap. Paliwat on raman yung among mga poonggot.
0: Kuan man good, nino manggugo kap, nino manggo. Nga makalimot lang ko, di manggo kabantay usay.
2: Tindahan yung mata ka. Bawa ka no? Paborito sa balbal ang sama ni mong badlungon. Ugahe kay ko.
0: Aw, oh, may noon. Pero wala'y badlungon sila si Mama o Papa.
2: Mas tindari yung bata ka.
1: Uy, Bonnie. Ba ini ay?
0: Ha? Nakot mga ni ko na ako, Papa Uming. Nagsige lang ko kasaan ninyong Mama. Silbakuta kong dako. Nasuko ko na ako. Kigay ko ko.
3: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ako believe!
4: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
6: Ako si Teresita Mondejar, 75 years old. Sa pila ka tuig, dugay kong nagatrabaho. Karon sa akong edad, permi na ko sa balay na ang kalipay maura ang mga apo o mga tanong. Importante ang pag-atiman sa kaugalingon sa akong pangidaron. Maong adlaw-adlaw, permi ko gainom o Centrum Silver Advance. Ubanan ang saktong pagkaon o pag-exercise. Nabalaan ako nga ang Centrum Silver Advance kumpleto o vitamins from A to Zinc nga gi-adjust para sa mga edad 50 pataas. Maong bisan di na ko pareha ka-abtik sama kaniadto, sinati gihapon ako ang kalagsik o kahimsog para makadula pa sa akong mga apo o pag-atiman sa akong mga tanom. Alang ka na ko, dakong tabang ang adlaw-adlaw nga pag-inom o Centrum Silver Advance. Kauban permi ang

ang sumpay sa kong aso ninyo nung sibunaw ng araguluhan. Balbal! Sa tanang balbal! Ay, balbal ang asoy, lagi asoy. Dinilang sa mga asoy ni Kuya Gulyat, kinintadan. Talit ka na to sa

0: Newsbreak. Newsbreak.
1: Mayong gabi eh, kiniyong Radio Man Marisa Abadie. Sa toang malitatod ka na to sa Said Marketing, ang tiga para po sa Said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Said Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Said Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney, o ang Said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa toang balita. Mukabat nga ito sa 97 bilyon pesos nga balor sa Renewable Energy kon RE Investments, ang giaprubahan sa Philippine Economic Zone Authority kon PEZA, nga nagsalamin sa pagsalig sa energy sector sa nasod. Sigun ni PEZA Director General Tereso Panga, nga ang mga ahensya na aprobarog 21 ka mga premier solar manufacturing o RE enterprise projects nga naka-generate na og sobra sa 97 bilyon pesos nga investments. Ang mao mga investment, gipanglantawan nga muagni kini og sobra sa 1,300 ka mga trabaho alang sa mga Filipino workers. Katong ang malita, ihatod ka nato sa Said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Said Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Said Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney, ug ang Said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang Said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang number one ug wala lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter o tuberculosis. Naghanausab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo o natabangan sa Said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sab ang Said Panyawan Garlic Capsule na makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawa sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol o high blood pressure, brain cancer o panakit sa ulo gikan sa kuwang o tulog. Makatabang sab ang Said Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo o circulation sa dugo. Samtang ayaw gyapon kalimang pangkasama sa Said Liniment Oil, ang naila na kayo epektibo ang liniment sa masa nga Said Panyawan Liniment Oil kani anto Said Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang Said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa, 12 pesos sa Panyawan with Garlic ug 12 pesos sab alang sa Said Kugon. Samtang ang Said Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches, sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika ug Majesty Pharmacy dinhi sa Sugbo, ug sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Talk RMN.
2: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas.

0: may kasakit.
1: Nabagay ko na rin ba? Pahit ko kayo pagkari.
0: Kasarangan nga kasinatian.
1: Lalo'y tinigong lab.
2: Sure ka?
1: Pagkasalita.
0: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpar sa gawas sa nasod.
3: Sa atin ng Overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
0: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
4: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
0: RMN Drama Presents.
5: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
0: Bagong bayani ng sandaan. Bagong bayani. Tulumanaw niya nakahatagot tingog sa mga OFW. Tinuod ng mga kaagi sa ato mga bagong bayani, ngagimo anog drama sa radyo.
6: Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music, Randy Tayan. Soundman, Alduin Nakorda. Recording editor, Lloyd Capiana. Kinasingkasing adalit kaninyo sa RMN Drama.
7: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
8: Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
9: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron. Maayo na lang, pro ang partner na ako.
10: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
9: Kabog na nga pang negosyo. Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalig-on. Aron pa dayon ang negosyo, pag-Kondura na pud mo.
11: Kondura, kusgan ka uban nimo, kusgan pang negosyo. Kondura.
12: Strong for the Filipino.
13: Kondura, strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo.
14: Protection?
15: Yako!
14: With 8 billion live LCS?
15: Yako!
14: That may reach the intestines alive!
15: Yako!
14: Helps improve digestion and boost immunity!
15: Yako!
14: With proper diet and exercise?
15: Yako!
14: Kaya panalo ka chan!
13: This time check is brought to you by Tandaway 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tandaway. This time check is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: Next time, don't talk too much. Just cook for the two of us.
1: Kamirte, nagpuyo ning tako kayo ni Ambay. Ay, hindi ka itong bata matag-iis mga gamit sa kwarto.

0: tiyot pa na ko niya tuog. Sa manila na waka. Dong Juan?
1: Bago pa ka ni Matati?
0: Oh, dugay mangod ko na. Kuan, dugay ko na katog.
1: Ang kuan mangod eh. Si Mama ba? Kay pila na kaadlaw nga mukalit lang nga. Maglisog siya ginawa.
0: Onsa? Onya, o ano mo dala sa ospital?
1: Wa, kay di man siya magpada. Dili ka niyong tal siya gustong maibaw ka, pero nabalaka naman good-good eh. Kaya wan ko kung siya may tabo niya, onya, wata ka paibaw ah.
0: Simba ko in town, Dong. At Dong, sige, ubani si Mama, pa-check up mo. Ing na nga magpada ko kwarta, ha?
1: Naapaman ka kay kwarta di hati.
0: Ako rin bahala. Basta importante nga masiguro ang kahimtang ni Mama.

0: Apsu.
1: Sanet, Karolasan, edad 73, Toledo. Adagang kong gipamati sa lawas eh. Hapitan na na, napakikidney. Pagkabati na ko ani ko eh, ako yan isang giswayan. Dugay di kong suwayan niya, labi na ka na akong ubo. Mora na yakong ginainom. Ako nang yung giswayan ba? Yamo na akong ginainom. Kanara dyan ko eh. Eh, basin pa, mamasinan ka ba? Sagaan pa dito, tagataas pang kinabuhi. Dekan salamat sa original ko eh. Herbal Capsule.
2: Original Koi Herbal Capsule. This time check is brought to you by Simeticone. Rest time to the rescue.
3: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, nang bitahagin akong ibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog na yun. Yung karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitahag. Sa una, grabing kahasol karon, makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kapertig yung nindota.
3: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
6: Kung moingon si mama nga, sige kagout, inanani mong tambal.
7: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na po nimo imong vitamins.
6: Ang iyang buot ipasabot.
7: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
6: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay naay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore. Ginhawa, Generica. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Your power singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: This newscast is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na!
4: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bihisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
5: Oh, simple, Russell Max. Pag-aplas o sed liniment oil.
4: Basin ba yung mabatalon kung balik, ana, ha?
5: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
4: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung pagdulong sa DJK. Aray, sakit no more.
5: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
6: EX Almaca Buhay Plus, dietary capsule, puho, siksik sa suspansya at vitamin gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabana, luya, bawas, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at big complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EX Almaca Buhay Plus, dietary capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban na, go for help. Go for life with EXL.
1: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

Basta bahin na gani sa akong pamilya, Priscilla. Dili ko magduha-duha o gasto kay para na nila ang akong paglarka. Pero sa tinuod lang, uwa ko kay bawo kun asa ko mangita kwarta para ipadaan nila.

0: Si Diti, ako sultihan si Mama.
1: Kumbinsing hagid ha.
0: Oh, Ate Jenny. Salamat kay Tia.
1: Huwag sa payandong.

ani. Para ipadaan niya ng mama. Dili pa pating swil to. Pahala na. Masuway ko cash advance na Sir Khalid.

huwag ito makasulti ni Sir Khalid. Onya na lang siguro. Mangita lang kong timing. Kadagkan mo di kamiko ng Sir Khalid. Puro pagkit lalaki. Uy, bisag usa ka babae siya mga bisita. Dili pa ka ni siya bayot, no? Narabok ko'y nadunggan nga. Nasiguro yung mga bayot anin nila. Pero, patanggo lang. Tinuod pa ka. Usab-usab ka sa Sir Khalid, anak. Ay, bisag usab naman yung isuod sa akong utok, eh. Maginahinay na lang akong paglimpyo, eh.

0: Nangungunya na ako tungkol sa pulta ni Sir Khalid.
1: Kami!
0: Sir? Naadi ang mga amigo din eh. I will come back later, sir.
1: No. Lagdadur.
2: I will lagdadur.
1: You want money, right?
0: Yes, sir.
1: Then, you have to work for it.
0: What do you want me to do, sir?
1: Oh, I'll go first.
2: Okay.
0: Sir.
1: Come here.
0: Sir, no, please, Sir Khalid, stop! Sir, please, no, no!
3: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
4: Isip usa ka magsisibya, dili na takutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
3: Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This newscast is brought to you by BioFlu. 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. This time check is brought to you by Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
6: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
5: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
6: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
5: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
6: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
5: Max Alaga. Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
7: ECS. Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay. Drink responsibly. Tibay ng loob. Ngayong tag-init. Tibay. Tanduay. Drink responsibly.

0: Mauni usa sa dako nagong sa iyo, Priscilla. Kay kampante ra kayo ko ni Sir Khaled. Wa ko magdahong nga makahimo sila sa iyang amigo sa pagbaboy kanako. Mga kasama, atong sundar og mapagpaminaw ang laing sumpay ni Suatampo ni Jenny dinining atong tulumanon bagong bayani.
1: Kung doon ay kamuhi sibilanon sa OFW, suwata kini gipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Room 302, 3rd Floor, Usmania Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscariot Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon kisuwat sa radyo ni Carol Marie Hikain. Ug ubos sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Alduin Nacorda. Kini si Priscilla Reganas, sumiingon.
0: Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: asam ta ani oi. Murang nang sigir betak balik-balik si tong gagian. Aslibis ka biin manhapit.
1: Darwin, pagtarong dia oi. Ay kong inan giminok ta.
2: Hello oi, ngano na di ay ta. Nausal mi na tong lakaw di ay oi, Darwin, Krisha.
0: Tanawa niya sa Google Map kung asa ta napita, Krisha.
1: Kuan? Naatatungod sa... Tierra del Sol?
3: Ongolok uka!
4: Diyos lang ang akong turuan!
3: Arilog uka!
4: Sa Diyo, Jesus Cristo lang ang akong buktong manunubos!
3: Rakutin dasan kapmane!
4: Nakatuo ako sa usalamang ka Diyos na may tulo ka persona. Ang Diyos na amahan, Diyos na anak, o Diyos Espiritu Santo!
3: Sinvergüenza! Ayan!
4: O amin! Ni anak ko sa maanindot kayong paraiso. Ang Tierra del Sol. Nilampos ko sa pagsuudin, Dapita. Nilampos ko. Apan. Wa na sila. Wa na sila.
5: Jo Marie.
4: Oh.
5: Maayong pag-abot sa Tierra del Sol.
4: Brenda?
6: Tierra del Sol.

0: sinuot ni Marvin Sanchez Caballero, ubo sa direksyon ni Jennifer Datominusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Porzuelo Garing. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
1: Bang imo blood sugar ato na kwenta diabetes mag DTX 500 ka ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties sama sa charantine nga kapamubo sa glucose visine controls blood sugar polypeptide nga parehong epekto sa insulin DTX 500 highly recommended sa mga eksperto mabalik siya nga nabulog ang sa yung gan DTX 500
2: Kulay si Mario na ako'y diabetes 250 akong sugar nagtumar ko DTX 500 kaya nga akong ugangas kayo yung BP na ayos sa DTX 500 2 kapsule buntag sa gabi after 3 weeks lang 100 na lang akong sugar addictive wujud kayo yung DTX 500
1: DTX 500
3: Pumali sa mga butika
4: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance
5: Same nutrition, half the price
4: Versus leading senior milk brand Sabi ng nutritionist ko
6: May triple advance power Tulong pampalakas ng muscle at bone Immunity Brain at heart With a balanced diet and healthy lifestyle Mag Birch Tree Advance na
5: Same nutrition, half the price
4: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
7: Ako si Teresita Mondejar, 75 years old. Sa pila ka tuig, dugay kong nagatrabaho. Karon sa akong edad, permi na ko sa balay. Na ang kalipay maura ang mga apo o mga tanom. Importante ang pag-atiman sa kaugalingon. Sa akong pangidaron, maong adlaw-adlaw, permi ko gainom o Centrum Silver Advance. Ubanan ang saktong pagkaon o pag-exercise. Nabalaan ako nga ang Centrum Silver Advance kompleto o vitamins from A to Zinc nga gi-adjust para sa mga edad 50 pataas. Maong nga bisan di na ako pareha ka-abtik sama kaniadto, sinati gihapon ako ang kalagsik o kahimsog para makadula pa sa akong mga apo o pag-atiman sa akong mga tanom. Alang ka na ako, dakong tabang ang adlaw-adlaw nga pag-inom o Centrum Silver Advance. Kauban permi ang saktong pagkaon o exercise.
8: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Kung moingon si mama nga,
10: Sige ka, Gout! Inanani mong tambal.
11: Nay, ang maintenance ayaw kalimti, ha? Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
9: Ang iyang buot ipasabot.
10: Gihigog mata mo. Maungag gusto na ako. Baskog ang tibuok pamilya.
12: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay na ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya ug serbisyong maatimanon. Ginhawa. Say it with Generica Drugstore.
13: Ginhawa ang Generica.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Kalingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes o cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
16: Unilab quality yan.
17: Vitamin B complex sa generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
19: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwas ang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, sa tulong din ng MX3 Capsule, verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Malabis, MX3 Capsule, dito ako believe.
20: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Be extraordinary with MX3.
22: Sir, health testimonies.
23: Health testimonies.
22: Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems. Nisandig sa Sed Kogon Herbal Capsule o Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
24: Kidney nyo dyan ayaw akong kilid na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungan ko ang sa radyo ng Kogon o Panyawan. Ipalit dahil ko. Ah, one year, kalusan Diyos na wala. Wala na ko nakapatik up. Wala na ko yung batin. Nakaantok ka rin. Nagmimitin ako. Antok ka rin. Ayaw na ko. Huni kang Kogo ng Panyawan. Pablito si Modlan, amon isa sinta na kapin. Sabay na biska.
25: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ng imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makamoy Plus Dietar Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kinigikan sa puro o natural ng mga sangkap na magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut mo ang optimum health para mas daghan kang enerhiya o mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kao pa ng EXL Makamoy Plus Dietar Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
0: May buhay sa makabuhay!
18: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: mao ang posible unyang tentasyon nga mao'y magsilbi unyang koneksyon ninyong duha. Aron labason katong nangadubok na ninyong kagahapon.
1: Mayardo!
0: Rolaida.
1: Mayardo.
0: Hangat ka, may hangat yun.
1: Mayardo.
0: Rolaida. Panasusod sa imong kwarto. Lipayo na to ang usag-usa.
1: Tada, Menard. Tali.
0: Na-aw.

0: Kasi na, si Maggie, di pa uli naman niya sa karang bahay sa mga Buena Vides?
1: Wa, pagyod, Senyor Maynard.
0: Di ko makuntak yung yung cellphone.
1: Nanganti makuluto nga dili mo pa uli kung dili buhian sa mga kidnappers ang yang agaon.
0: Hanggaw to, Hana. Matirang matibay ko, no? Maluma-luma. Puro ko siya abilidad.
1: Senyor Maynard Benavides, ang pagdagit ni Dong Chumari, din higod mismo sa natiara. Nagpasabot lang. Ganyan katap na ninapita ang mga hinanib sa kultong antagonista.
0: Unya?
1: Dawato na lang unya nato nga ang mga antagonista mo'y unang makasulo sa Tierra del Sol.

0: Ricky. Nga nang ipasagdan raman ni mong ako o nila si Jomari.
1: Miss Crisia, sorry, gud ko ayaw nga wako na himo atong higayon, ha? Nakalitan gud ko ayaw ko, miss. Managsama kami si Dong Jomari.
0: Maki.
1: May mga higayon nga manganti kita sa pagsukol. O muingon ta nga, matirang matibay. Apan ko naanagid kita sa apiki, nagid ko ayaw nga sitwasyon. Mudawa talang kita nga pakiyas ta usahay. Nga, ingon ko din niya na ang life.
0: Unsa na kailang ibuhat karon ni Jomari?

0: Padre Ferdi?
1: Lain grupo sa kultur usap po'y akong inudahan. Ngamoy nagdagit kang Chumari po'y Benavides.
0: Padre?
1: Gipugnan nila ang batanong Benavides. Aron nila makabot sa gituhuang yuta sa adlaw. Kutira del Sol.
0: Unsa?
1: Tingalig wala sila nakitang pamaagi. Kawas pagdagit na lang yun.
0: Ay, guilty ba ako, Dre? Kiwagit ko na himo. Aro panalipda ng akong amo.
1: Wakay sama ka. O siguro ko nga nakasabot niya ng bahina si Jumari Pinavides.
0: Hinaot pa unta, Padre Ferdi.
1: Matirang matibay lang gihapon, Maki.
0: Oo, matirang matibay lang gihapon, Padre Ferdi. Matirang matibay.
1: Maki, hinaot nga dili maangkon ni bisan kinsang kulto ang tira del Sol.

0: Salamat gid kayo kay mitugot ka nga makigsulti ko nimo sa personal varsino.
1: Wa kapagani masulti a panasayod nako sa imong tuyo kanako.
0: Sayod ko nga ingon ka ni anak ka smart varsino.
1: Suod ko kayo ikaw ang higala. Sukad sa mga batan-on pa kita. Ug ikaw ang wagid mausab sa dihang nagpakita na ako balik ug nagpahibaw nga dako akong buhi.
0: Varsino, gisuklian ko lang sab ang kamaayo mong higala.
1: Salamat, Ingrasya.
0: Mahimo na ba ako manghutana kanimo bahin sa kahimtang karon sa akong alaga nga si Dongjo Marie Benavides?
1: Pwes niya ang akong tubag. Naa siya sa maayong kahintang, ilawon sa maayong mga kamot ni Amahang Varsino.
0: Salamat kun ba o ka na.
1: Ingrasya, usa siya kadugong Buenavides. Siya ang uwahing kaliwat sa bitin nga buhi ni inyong panahuna. Si Jomari Buenavides.
2: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells mao'y mohatud sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tawo. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian, sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cysts ug uban pa. Busa, aron imong maangkon ang maayong panglawas, inum matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
3: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radazza Plaza, Osmini Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako yung heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan. O gasigig sakit akong kilid, mura ginatusok. Pag tumana ko G-Detox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan. Nawa ang sakit sa akong kilid. O gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang G-Detox Plus.
4: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, ug magsigi kong ihihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Ug niubos gyud akong blood sugar, na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement, ug pagpangihi.
5: Ako si Elmer Rifama, retired lieutenant sa Philippine Army, nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar og blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance og insulin. Apan akong giundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus. Busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar og blood pressure.
2: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR-80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules, 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o gwalong adto sa 12 kabaso ng tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
6: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
7: Mga kasama at tangi ang bag-ong drama nga naguluhan, Budbud ug Bibingka, matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Mamin

0: Swakto pack.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
3: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Ako si former governor Arturo Chungchuy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans yung Arabica from Davao de Oro at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
7: Put na big mati, pa-check up, tapos sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igi-inom ro mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maimang to kay, pagkapinin mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga, paragis bila-bila.
6: Sa paragis bila-bila, tili na ka mag-agwanta pa. High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa paragis bila-bila herbal coffee.
8: Ako si Ellie Cross, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, ang glen akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Trabahin daw ang bila-bila coffee. Masig, maulian ka. Ang hinoon na may basta ang kainom ko, di nagyabaglayan ng kabuhi.
6: Sa paragis bila-bila, tili na ka mag-agwanta pa.
9: Luya ka ba?
10: Aduna ko'y kibati.
9: Way gana ug masakiton?
10: Kalisod na ko.
9: Ang tubag sa masbuhi ug lagsig nga lawas. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila.
10: Maraming salamat po.
9: Kaysa paragis bila-bila, tili na ka mag-agwanta pa.
11: For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: MX3, tunay, natural, at original.
14: Said Celebrity Beauty Soap.
15: Said Celebrity Beauty Soap.
16: Ayo, good guy, regimen ni sa no, recommended na ko ni sa nga sabon. Just because gawa sa affordable na kayo siya, makita po gid mo ang imong kausaban. Busa kay sa kuha kay mga few days lang siya, may makita na nako ang iyang effect nga. Maka, ano gid siya, makatabang gid siya sa inyo. Dili man ingon nga makapagwapa, pero makatabang sa inyo ang skin nga. Musmo siya, tapos busa maglugid ang imong skin kung mga gamit kanis. Barato rin dyan kayo ni siya.
14: Said Celebrity Beauty Soap.
15: Said Celebrity Beauty Soap.
17: Apandili bitin o kinaiya ang batanong Buenavides. Sama siya sa usa kaanad kaayong nati nga karne.
18: Kung mao, kana ang nataligam ani Minard Buenavides. Nasayop siya ni Anang Bahina.
17: Lakip ako nakaingon usab ni Ana. Dagong kasaypanan nga mo resulta og dili maayong linugdangan sa ilang kulto nga nagsimba sa Dios nga sungayan.
18: Sama kanila. Mga umulok usab kami. Ang ilang gisimba mausab ang among gisimba. Ang Diyos nga sungayan.
17: Varseno.
18: Ako ang akong mga sumusunod sama kanila. Arilok usab kami.
17: Akong pagrespeto sa inyong espirituhanong pagtuko.
18: Salamat, Ingrasya.
17: Mapasalamaton gihapon ko. Nabisan pa man sa akong pagkayano lang nga tao. apan nabatunan ko ang imong dakong respeto, Varsino.
18: Ingrasya, si Minard Benavides. Buot siyang mag-ani sa bunga, ngawa gayon niya hagui sa paggam. Sa bunga nga daw og sa gibutan lang niya sa batuon nga yuta. Apan giatiman sa lain o gibalin sa tabulok na kayutaan. Hangtod na nilipang o nilambo diya sa prinsipyo o kaibaw.
17: Varsino, makalaong ba ako? Ngaway mahitabong dautan ni Jomari Benavides?
18: 100% nga makalaong ka, Ingrasya.
17: Salamat.
18: Dili siya na mo bihag. Dili na mo siya dinakpan. Kundili among bisita o giatiman na mo siya pag-ayo.
17: Hangtod asa. O hangtod kanus amang yun ang inyong pagkustudiya sa Batanong Benavides.
18: Depende.
17: Oh, Varsino.
18: Doon na siya ay mga tinguha na sopat alang sa kulto sa iyang amahan. Apan sopak usab sa akong habig. Usa na ni Ana ang tinguha niya na pagpangita o pagsuod o niya sa misteryosong dapit sa yuta sa adlaw kung Tierra del Sol. Ang mga magsisilba o mga magtotoo lang sa Diyos na sungayan mao ang mamahimo makakaplag o mutak o niya sa Tierra del Sol.
17: Kahit nga ano giyot ay o sa may naanian ang giingon ninyong dapit sa yuta sa adlaw kung Tierra del Sol.
18: Bala ang dapit alang sa mga magtotoo sa Diyos na sungayan apang tunglo alang sa mga dili magtotoo.

0: Unsay tuyo ni mo na ako ng tarsila?
1: Pangunta na lang unta ko. Kung unsay plano karon ni Padre Ferdi, bahay sa netabo ni Dong Chumari.
0: Sorry lang yun ko ayon ng tarsila. Di lang yun ako ikasulti ni mo. Kay medyo sensitibo man ko kaayo.
1: Maayo kang pagka-briefing. Unsan ako?
0: Nang tarsila.
1: Nakatong ka nas pagka-suburbio.
0: Suburbio man yun kong daan na. Ugtas man ganito akong inahanap.
1: Hello? Baka nagkot ka. Busit ka!

0: Nga nang nasukot to ni mong inahani, Brana?
1: Nasukot siya na ako. Kaya man ako sultihi bahin siya gipangutana. Kung nung sa kuno'y plano karo ni Padre Ferdi, bahin...

0: naman. Kay medyo sensitibo ra ba ka? Ayo.
1: Kana. Ayaw kyo kahadlok, Maki.
0: Ginan man inoon ko niyang maayo ko no kong pagka-briefing. Suburbiyo ko no kong kaayo. Oh, ingnan po na ako nga suburbiyo man gyud ko. Ugtas man gani na ako inahan. Ay, mautong suko kayong siya na ako.
1: Matirang matibay lang yun, Maki.
0: Oo, Miss Crisio, oy. Matirang matibay.

0: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 13, Talata 1 hanggang 25. Ang anak na may unaway nakikinig sa kanyang ama, ngunit walang halaga sa palalo ang paalala sa kanya. Natatamo ng mabuti ang bunga ng kanyang kabaitan, ngunit ang ninanasan ng masama ay puro karahasan. Ang maingat magsalita ay nag-iingat sa kanyang buhay, ngunit ang taong madaldal ay nasasadlak sa kapahamakan. Ang tamad ay nangangarap ngunit hindi natutupad, ang hangarin ng masikap ay laging nagaganap. Ang taong matuwid ay namumuhi sa kasinungalingan, ngunit ang salita ng masama ay nakakahiyang pakinggan. Ang mabuti iniingatan ng kanyang katuwiran, ngunit ang masamay ipinapahamak ng likong pamumuhay. May taong nagkukunwang mayaman subalit wala naman, ngunit ang iba'y nag-aayos mahirap bagaman sila ay mayaman. Ang yaman ng isang tao ay pantubo sa kanyang buhay, ngunit sa isang mahirap, ito ay hindi nakababahala. Ang matuwid ay tulad ng maningning na ilaw, ngunit ang masama ay lamparang namamatay. Ang kapalaluan ay nagbubunga ng kaguluhan, ngunit ang pakikinig sa payo ay nagbabadya ng karunungan. Ang kayamanang tinamo sa daya ay madaling nawawala, ngunit ang kayamanang pinaghirapan ay pinagpapala. Ang matagal na paghihintay ay nagpapahina ng kalooban, ngunit ang pangarap na natupad ay may dulot na kasiyahan. Ang nagwawalang bahala sa payo ay hahantong sa sariling kapahamakan, ngunit ang nagpapahalaga sa utos ay gagantimpalaan. Ang mga turo ng matalino ay bukal ng buhay. Ito ay maglalayo sa bitag ng kamatayan. Ang katalinuhan ay umaani ng paggalang, ngunit ang kataksilan ay naghahatid sa kapahamakan. Ang katalinuhan ng isang tao ay nakikita sa kanyang gawa. Sa kilos ay nakikilala ang taong walang unawa. Ang masamang tagapagbalita ay lumilikha ng kaguluhan, ngunit ang mabuting tagapamagitan ay lumulutas ng alitan. Kahihiyan ang kasasadlakan ng hindi nakikinig sa saway, ngunit ang tumatanggap ng payo ay mag-aani ng karangalan. Ang pangarap na natupad ay may dulot na ligaya, ngunit ayaw iwan ng masama ang kasamaan niya. Ang nakikisama sa may unawa ay magiging matalino, ngunit ang kasama ng ay masusuong sa gulo. Ang hinaharap ng masama ay kahirapan sa buhay, ngunit sagana ang pagpapalang sa matuwid ay naghihintay. Ang matuwid ay nag-iiwan ng pamana hanggang sa kaapu-apuhan, at sa matuwid na uuwi ang naipon ng isang makasalanan. Ang bukid ng mahihirap may pangakong kasaganaan, ngunit ito'y nasasayang dahil sa kawalan ng katarungan. Mapagmahal na magulang, anak ay dinidisiplina. Anak na di napapalo, di mahal ng magulang. Ang matuwid ay sagana sa lahat ng kailangan, ngunit ang masama ay palagi namang nagkukulang. Ito ang salita ng Diyos.
1: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsigiganig balik ang sakit ug hapdo sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Gremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa gabal sa trabaho ang hawoy, tusok-tusok ug binhod.
3: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahawoy with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
4: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
6: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas fast o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan if

0: Mga higala, atangi ang sumpay ning atong sugilanon nga naguluhan, Tierra del Sur, sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Gary. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
1: Mga kasama, ang dramang What's the Style, dili una ninyo mabati karong gabi una tungod sa kaapike sa atong oras. Daghang salamat sa inyong pagsabot.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality.
3: ACS. This portion is brought to you by PLDT Home Fiber Prepaid. Sumakses ka sa Anli with PLDT Home Fiber Prepaid. Mag-PLDT Prepaid na! This newscast is brought to you by Ang nailanimong alaksan, Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
4: Para sa malimpyong ang dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar. TTX 500.
5: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitry og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay TTX 500.
4: TTX 500. Mapali sa mga butika.
6: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes and cholesterol o vanular with 5B vitamins and high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
7: Unilab quality yan.
8: Vitamin B complex, generic and vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
10: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
11: Unilab quality yan.
12: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
13: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
14: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP, Cebu City.
15: Day andat, nga nang masulubon man kanang naong nimo?
16: Naluhay man gud ko ni Lola Papa Lance, mitukar na pud ang iyang hubak ug ayom ah. Mitaas pag yan ang iyang blood sugar.
15: Lakaw dayon ngadto sa butika. Pagpalit dayon og Biotroph herbal capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lolo. Tungod kay ang Biotroph bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
16: Papa Lance, okay na kay akong lolo. Salamat kayo sa Biotroph herbal capsules. The wonder food supplement.
15: Biotroph Herbal Capsules. Mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
17: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Mayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
18: Ang nailanimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
19: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
7: pahibaw ang programa nga inyuhang abati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
20: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
21: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
22: Dati mamugnaw ko kay ngikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gyud akong paggamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka normal pero nagpadayon lang gyud akong paggamit kay nindot man.
20: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa. Dako kaayong problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigil ang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas. Di kakalihok ug apektado ang atong panginabuhi. Ug kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Maokini ang problema ni Lyndon Rosauro.
23: Lyndon Rosauro, taga-Barangay Danao, Mate City, Laba Oriental.
24: Ano sige magpalit og Paragis Pila-Pila Herbal Capsule?
23: Sige kong palit og Paragis Pila-Pila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Pila-Pila aning bitahagin akong ipati sa kong UTI. Sa una karagabi eh, magsige kong pangihi niya halos ko di patulogon. Niya karon nga nakainom ko aning Paragis Pila-Pila, dako yung kayo bitahagin ang akong ibati sa kong UTI nga sa una grabing kahasol ka karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Grabe, kanindot yun sa lawas, yun, paminaon.
24: Sa mga ibatin mo, sakit mong hawak,
23: ana? Sakit akong hawak. Ito kabarog na yun. Pag manglaba ko, parte sakita sa akong hawak, tuhod. Magsakit ang akong lawas. Karon epektibo yun sa akong lawas, yun.
24: Ano pa, murag magpangita na ka?
23: Magpangita, yun akong lawas, aning Paragis Pila-Pila. Kaya parte yung nindota. 100% yun sa akong ibati, yun. Wala, yun siya.
24: So karon gimintin na lang niyo?
23: Gimintin na lang ako ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mauna nga, mangita gigug Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una, problema kayo karon, ako kayo diferensya gyud. Salamat.
20: Busa sa unsa mang banatian, adunay Paragis Pila-Pila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Pila-Pila Herbal Coffee ug Paragis Pila-Pila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa. Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Pila-Pila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar. Ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
25: Pamantugod iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kayo tiyan, tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Ito po sa tambayon. Tapos ay ito, nag-take ako ng hirapan, kaya nitawag si ating ani na maawa itong Pila-Pila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako duha ka tablet, tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanaw ba, di na ako makatindog. Mauna itong, pag-take na ako ng duha ka pad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa Pila-Pila Herbal Capsule, nilugwa ang dako ng bato.
26: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
25: Oo. Uh-huh. Gawas buktiya, grabe ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man day ato na nabuo?
26: Ah, asin. Okay. Uh-huh. Ya, sa karon, o saan naigibati ni mo?
25: Okay naman ako sa karon. Mga na ganit itong nagpiti ako, tulay mas man, pero malabo ang linya.
26: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
25: Oo.
26: Oo.
25: Kaya tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
26: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apelido, o taga-asa?
25: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
20: Usa sa unsa mang balatian at tunay Paragis Pila-Pila Herbal Capsule para ni mo. Og suwayipod ang Paragis Pila-Pila Herbal Coffee og Paragis Pila-Pila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
27: Malarap, my love. Mungutan ako ni mo. Mahal ko ni mo. O, dili.
28: Dili.
27: puslan ng way nagmahal, may pamatay!
0: RMN Production Center. Budalit ka rin yun ng nagkiyat o nagkayamukat nga sugilanon. Budbud o pipinga!
27: Namong mauman kini ang akong kapalaras. O ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babae na natingbang sa akong gugma. May pagbuambak ko din alam magkibway ni kanan.
1: Ay, digo! No. Banda!
27: Bati asa ni mo nga umuhilak. May oy! Masakang sa tagay mo!
1: Isang mo ka bati mo nga umuhilak ka ba, jigaw?
27: Gikan ka rin. Dili na kong lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing patay na!
1: Dugo! Dugo!
27: Silan ko!
2: Di mo nakacheck ko, pero bakas ni una ko, gato na agad ka.
27: I'm sorry, palalat! Di ka na may tabo. Ikaw na lang! Si na lang!
2: Bunsa!
27: Doon na nailaing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. Uka na, way laing kundili si Takla.
3: Tinuod ba ang imong gisulti, Jerko?
27: O, Takla. Maunay tinuod. Una pa lang tikang nakita. Wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay na ko sa mabugnaong kagabhiun tungod nimo. I can't live without.

0: Bod o Bibingka. Magkatawang nga maghilak. Main love. Sound engineer, Reiki Bangis Garing. Recording technician, Lloyd Gabiana. Recording engineer, Ray Arellano. Sa panulat o direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Bod o Bibingka.
1: Kini nga drama gidalit trinyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama o tiga pudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule. Paragis Bilabila Plus Liniment Oil. Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
2: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI. Nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
3: Pot na migmati ka niyo, pa-check up ko dito. Tas duha pa gyud ko sa Reagan ug diha sa Sigaboy balik panakpantukan. Sige lang ko ka-admit. Pero kaluoy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning Paragis nga kape, lami na wala na koy giinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal.
4: Titik.
3: Oh, wala kana na lang gyud sa kape na lang gyud nya. Nga Paragis Bilabila nya pagkatong lisensya namo pag medical namo kay kinahanglan naman sa lisensya ana na ang kuan namo nga tik dahil na gyud ang imong UTI wala na gyud siya kuan okay na gyud wala na sa una maproblema na siya kada medical niya sa puti lala ang imong kuan tiba imong UTI kumo gani na no nga magsige ko ka admit pero pagsukad karon nga nagparagis na ko kita nang kape nga Bilabila okay na gyud kaayo wala na ko lang giinom kana lang gyud siya ang Ginoo gyud ang naghatag ang mga panalangin ko sa mga tambag gikan sa aning nga produkto. Simple ato din ang giampo no nga Lord tagai lang gyud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no. Kapoy na ba maay man to kay pagkapinin mo buntag sayo kape. Nya ko to inom na pugko. 3 times idi kape gyud ko nga Paragis Bilabila. Lisa Hiram Pausos. Kuan ako 5-7.
2: Busa sa unsamang banatian. Adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila.

0: Hi, hello, hello, hello. May gala, kumusta? Mayong adlaw ka na itong tanan? Niyan na sa ninyo ni Galas Kangina, Ray Arliano. Uban sa kong gwapong partner sa DYHB Wildline. Akong among audio editor, si Lloyd Gabiana. Lloyd, pasok, Lloyd.
1: Inom jutani pirmi sa ato ang Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule ug paluapan nato sa atong Avocado Coffee Mix with Guava.
0: Okay, alright. Unya ay sa kalimot mga igala sa pag-inom sa atong Paragis Bilabila Herbal Coffee. Kay gawas nga pampalagsik na pampagana pa. Okay. Bueno mga igala, shoutout time. Shoutout diha sa Luto Patrolino City si Victor Naval. Neil naman, Leo Gatilogo, si Nangtali, oy, si Gabriel, Linimor, Loloy Makikangay, gikan gini ni Pedro Pungasi. O niya, diasab sa Nabunturan, Davao de Oro, si Matthew Albarasin. O yung man, si Lucia Bloy, Lita Gripo, Bilin Alis na diasab, De La Rosa, Calatrava, Negros Occidental. Gikan gini ni Ricky Pangisgaring. Unya nga mo di ami bisita karon mga igala nga mo writer director usab sa DYHP si Glenn Pino uban sa iyang pinagang pagmangkon sa tiganli
2: si Jasser Paul pangatonga
0: Jasser Paul anak maminyo yung makauyab gineron si Bueno mga igala shout out time naman detect shout out time at today yung lumduman ang nangagi dito maglangan nga tapuso na unta ni Reina Tara sila si Harim BBT o Kukak pero naunhan siya sa pagtira sa gahom og nahimo siyang baki og nadakpan. Kining tanan nakita ni Hariki ang tanan no nakita ginhariki ang tanan og dali kining ami palayo nahibong ang mga puting duwindis nga wana si Reina Tara uban ni Hariki og gisultihan ni Hariki ang tanan sa nahitabo. Una sabtan sa lang bayan sa dito sila si Jigo sa squatters area sa dapit nila ni Takla. Nagkita sila ni Tokmo ang salbahe sa kamahan ni Gian. Ingon nini ang naitabon niya dahil sumpan ni nga itong sugilanon, budbod o bibingka.

0: Ibalik ba? Gigimingaw ka na ako?
1: Pili na ko, balik na mo, papa, tukmo! Bad ka na, papa!
0: Usa? Nagbag-ula ko diyan. Ako isa ka di mo, nga di ka na ko pakanog lamaw. Og, di ka na ko i-guide sa silong. Di ka na ko i-guide kanina. Ako rin isa ka di mo lang.
1: Bad ka, papa, tukmo! Bad ka!
0: Balik na ko diyan.
1: Nginin ako, balik na mo, papa! Basag din na diyan o vanilla! Manipayo naman diyan na vanilla! Nilay
0: ko nilo! Diyan!
2: Sagda ta si Gian! Diyago, tana! Tana!
0: Diyan! Diyan! Diyan!
3: Ayaw na lang panganduya pang mubalik ang bata ni mo, Tokmo. Natruma na ang bata sa imong kinautan. Wa mo ba makita? Lahi na kayong bata o bana mo? Butan si Gian. Dili siya angay sa imong pagmaltrato. Sa imong panaog-daog. Busa pasagdi siyang mupili sa angay niyang ubanan.
0: Pero anam ko makusap siya.
3: Ha? Pila ka oras ka nang wa mo ino?
0: Duh ka oras siya.
3: Ah, nag-usap ka. Duh ka oras palang gani. Ipakita ang imong kausaban. Kay gawas nun siya ubanan mo. Mahimo siya mubalik ni mo kung gustuhon sa bata. Kana kung mag-usap ka yun.
0: Oh, sir. Ako rin sa inyo. Pag-usap na ko. Hindi na ko mag-hubog, sir.
3: Pila ka oras ka nang wa mo inom?
0: Duha na, sir.
3: Baya nang hambog ka pa, doka oras pa rin ay. Inaot pa untang imong tumano ng imong ipanultitok mo. Diha ka na. Oh, sundan ko sila.

0: Kaya karamday sa amoy.
1: Siyan o pa ni mo, Ate Taklo. Hindi niya uban siya papatok mo.
0: O, Gian. Kita na ang mag-uban.
2: Mauling balayin niyo, Takla.
0: O, Jeko. Pobre kayo, mi Jeko. Musod ako ha, aron magawa sa mga importanteng papeles.
2: Sige, Takla. Aring limis gawas magpaabot ni mo.
0: Sige.
2: Simple lang kayo ang bahay ni Takla. Payag lang.
3: Ay, sama sa ato, Jigo. Ang importante, mao ang tao nga nagpuyo ini. Dili ang bahay. Bagunsa man ang dakong bahay niya ang mga tao sa sud, dili magkasinabot. Bantay ka na.
2: Oh, mami, maripikat. Gusto kayo.
3: Jigo, ngano ka?
2: Kalit mo nga may talanawang kung nakita.
1: Jiyan, san. May nakita, san.
3: O kung sa inyong nakita, ha?
2: Nadakpan ni Haring BBT, si Ray na tala.
3: Unsa?
4: Oh, unsa? Nabati ko ang inyong ipinagsultihan. Unsa may angay ng buhaton, ha, Jigo? Iho, Jigo.
2: Bubalik na sa inkatahanong kalibutan.
3: Jigo!
4: Jigo!
5: Unsay sunod nga mahitabo?
6: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, himsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
7: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, unsa lang diyan naghakay og bati, taas akong uric, taas pud akong krea, ug ako ang takoy gipang bati tanan daghan jud akong ulo magsigug kalipong. Pero kani akong amiga magsiyon, ayo na pag inom na bisag unsa pagparagis na ka, sisay yon. Gisuway na ko nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay ka usaban ug nanambok na gani po karon naghay na tinga anong nanambok na daw ko labon magsira og lumbog sa balay. Pero pagsugod na uginom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, pinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga malatian. Kay kami, bagay ka usaban yun ang panan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
6: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis, bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis, bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon, na maligya pa ugmani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang paragis bila-bila herbal coffee.
8: Tay, tanda ka sa Tay Plus Pharmacy. Maligya man ay kagmani, no? May, kung saan man mong kasunatian ay katong wala pa kaka gamit sa itong kape.
9: Katahinaan sa awa pa ito magamit. Kape. Kaya yung nga, nalagay magsakit sa mong lawa. Nga, sabi nga, nagmundin ko ato. Uy, hello. Ano naman ko yun, no? Nga, makasaka ako. Kalag sa, ang bukid dura. Gani ay, nag,
8: ha? Sa kulian?
9: O kato ganing, ama nga,
8: murda. Kapit sa,
9: ganing. Oo. Nga, o, sa awa pa ka nagamit. Og nagsangka ganit ko, mag-listo.
8: Parang nasa bukid, ikigol ka sa ka?
9: Sa tiyan nga nag-mintin ko, ano, ay, pagkakun na iya.
8: Pwede na, makakakat tayo ka sa bukid.
9: Makakakat ko, ha?
8: Tanong mo gusto
9: mo. Magrapag ito atong mga gulay yun. Naingnan ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang tiguang naman kay ka. Salamat.
8: Hindi pa karami mo na.
9: Siyon.
8: Lido.
9: Alberto.
8: Ay,
9: ito ang naka, mabinta na ka.
6: Usa, sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila-Bila Herbal Coffee para nimo ug suway food. Ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule ug Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Ann-Ann Nebres, na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann-Ann Nebres.
9: Ako si Ann-Ann Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan Paragis Bila-Bila capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10, ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dayon dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning ko mo testing anay ko kuan ning capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. So ang akong gibati, gipaningot ako og tudo. Giyasan ko, grabe buyas ko. Tapos, makatindog na ko pagkaugma, duty jud po.
10: Paragis Bila-Bila.
9: Oh, Paragis Bila-Bila, capsule, o kaning kuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud po. Kay, dili po hindi mo, hindi ko makaduty sa, na ako sa planta nagtrabaho.
10: Kulay edad din mo ron, ma'am?
9: Ako, 55 na.
6: Busa, sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
11: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
12: Sa to, Diego. Mubalik ta.
13: Oh. Arong pagluwas ni Reyna Tara. Mamiligro yan kinabuhi.
12: Mauyod. Mauyod.
13: Luwason ta siya, Daddy. Usaman, andam o gwiling mong muuban ako sa pagbalik dito sa ilang kalibutan.
12: Oh, Diego.
14: Ako si Hercules. Ako ang malipo ninyo.

0: Okay, asa na mataini eh? Murag may balik man ta sa bukid.
1: Balik ta sa langob. Aron magkuha ta ang nabiling tang bulawan o brillantis.
0: Ah, may tama ka, Bagay.
1: Ano hingon, mapadayo na itong atong pagkarato. Doon niya palalat.
0: Doon, Bagay!

0: Ups! Ah, niya na ta!
1: Bakit? Bakit tinawasunahan?
0: Oh, uy! Paya! Ang helicopter ka na nila ni Don Arturo!
1: Nga nung naama na din hi?
0: Bitaw! Bitaw no! Magkapahibuan kayo! Pagdalilat, tingali maunantas ato mga bulawan o brillantes!
1: Ah! Oh, Bogart!

0: Plus na iti ragod pagayo din sa yuta. Wano ko'y nakita. Di ba din himan tong uban mabili na to lot?
1: Ah, opo, Kai. Wapasap ko malimot. Din higit sa pitsidong agianan.
0: Oh, pero... Oh, wala.
2: Pero wala po, Kai. Lala, di ba wala?
0: Jigo!
2: O ako. Huwag matumbag sa mo, anak. Magkasaan ako ninyo.
1: Asa ang bulawan o brillantes din, he?
2: Ipanguha na mo.
1: Oh,
2: nalimot mo nga kami nagsunod ninyo, ha? Kami nagsunod ninyo sa langob? Nakita man mo nagpasyad lang din, he? Mga nga mong gipunit.
0: Oh. Uga, asa na
1: kayo? Asa na?
2: Nagibaligyan na na mo.
0: Asa ang kwarta?
1: Asa!
3: Silita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Alos di na siya kalihok, apan sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Og karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya og tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule og gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
4: Kung pag-atake na ako, magikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magusulingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako og inom, kaysa lang ko nakainom, gibati na naging ako nga makabangon ako ba? Kung mabangon mangguko ato, sa pag-atake na ako sa kumlipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako, isa ka lang kakapsol, na ulian da yung kuha ng pagkagabi, pagkapuntag, nagkatindog na ko. Muto nakahuna-huna ko nga mag-maintain nag yung kuha niya. Kaya ganun, daghan ko gipang bati sa una, kay kada gabi, magbikog akong batiis, mahawoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na na ko, anay sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, mag sa paray man ko, kami maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha ang mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
3: Busa sa unsamang balatian at dunay para Paragis Bilabila Herbal Coffee ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo kaysa Paragis Bilabila.

0: May karaatangi ang uban pa mga sumpay ni naginapos ng Sugilanon. Bonborog bibingka! Sugilanon kagisuwat sa Radio Gubo sa direksyon ni Oji Kumpok Ragasa. Music, Ray Arliano. Recording editor, Lloyd Gaviana. Soundman, Ricky Bangisgaring. Galit ka ninyo sa RMN Drama!
1: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay po't na mawala ang iyahang kusog, makabati kung kanunay katapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton, apan aduna na'y paragis bila-bila, aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
2: Kapoy kaayo, sir. Kanang magtrabaho ko. Hago akong trabaho na kapoy kaayo. Kaya nga, may sulay ko anong paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. Ko ano, maninda ko liha. May asaan sa bukat. Dahil palingki. Maligi ako liha.
3: Ano ang maligi ano mo na?
2: Mais.
3: Sikol. Yan ko ba ako nung sa kamay sa naminaw ka rin? Isa yung isimula sa yung bati na nawala yung mga tapos sa panawas din sa itong doktor.
2: Katong ako makasulayan eh. Sulay mo, di ba? Mawala mong kakapoy. Ako bitong bata na ako nang umah. Hindi po diyan ginom. Mo'y gamit niya ka nang ikas sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ane. Siya makawa, medyo ni kakapoy ma. Mungkin na pilit, pero may nakapalitan. Soledad Rodriguez, Madaong Dagong.
1: Usa sa unsa mang badatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan ang tubag sa inyong mga balatian Paragis Bilabila
5: Paragis Bilabila
4: Paragis Bilabila.
6: Inyong nabati ang programa nga Binayran, ang tanan ninyo nga dumog nga mga huna-huna ug gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
7: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
6: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
8: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan o napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo? Ani ana ang sulbad sa imong problema higala? Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo ka ninyo sa mga pagkaon nga angay kaunon o sa mga pagkaon nga angay likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitain na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anaamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jerusalem Street, Cebu City at Bangsada Freeman, o gilid sa Gaisano Main. O ania ang ilang programa kasayuran sa maayong panglawas.
9: Kasayuran sa maayong panglawas.
10: Mga ka-DTX o ka-MITC, ako si Jean Paul Hineroso.
11: Kung nasab si Dr. Miloy, nagpahinumdum ka ninyo sa pag-inom sa inyong mga DTX 500 o MITC, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
10: Kanunay natong madunggan ang pulong astigmatism. Unsa man ang pasabot ani? Kiniba makabuta?
11: Ang astigmatism, Sir GP, dili kayo seryoso nga problema. Correct. Sa mata. Kung ato ning ikumpara sa mga seryoso nga mga sakit sa mata, sa mas katarata, glaucoma, mga pariho. pareho nga sakit nga makabuta, Sir
10: makabuta,
11: JP.
10: Makabuta, Jod.
11: Pero ang astigmatism, usa ka klase sa refractive error.
10: Mm-hmm.
11: Dili ni makabuta apan, mamahimo ni siya hinungdan sa pagkahalap sa imong pananawan.
10: Correct.
11: Inana ka importante nga mo inom gyud kag DTX 500 ug mighty si Sir JP.
10: Mm-hmm.
11: Kasagaran sa astigmatism, Sir JP, gabinata na ni og wala kini nang inahanglan og koreksyon. Ang mga sintomas sa astigmatism mao ang pagkahalap sa imong pananawan, pagsakit sa ulo ug lisod makakita magabi. Bisan pa ang simple nga pagsakit sa tissue palibot sa imong mata o gitawag nato nga eye strain, ang usa sa mga sinyalis nga do na kay astigmatism.
10: Pipila sa mga hinungdan sa pagkaguba sa mata ang pagtutok direkta sa adlaw, trabaho nga magsigig atubang sa computer, pagtanaog TV, ang duol kaayo nga pagdula sa cellphone.
11: Tungod sa radiation nga makapaapekto jud sa atong corneal health, Sir JP.
10: Correct.
11: Mutaas pag-ayo ang atong oxidative stress.
9: DTX 500.
5: Kada si Mario, na koy diabetes, 250 akong sugar, tumar ko DTX 500 kay ang akong gangas kayo yung BP na ayo sa DTX 500. Duha ka capsule buntag sa gabi. After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar. Tiktibo jud kay ang DTX 500.
9: DTX 500.
11: Pumali sa mga butika. Attention yod sa mga office workers.
10: Oh, mga office workers.
11: Siyempre tibok adlaw sige ra og atubang computer, Sir JP. Kinahanglan gamit jud og mga anti-radiation glasses. Og ang mga mahiligon diha mubukas sa ilang mga cellphone. Sige ra atubang sa ilang cellphone, Sir JP. Kinahanglan kompleto jud og antioxidant.
10: Correct.
11: Dako jud ang ikatabang ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C. Mo nang inom jud mo matag adlaw aron dili madaot ang inyong mga mata.
10: Correct, Doc Ramil. Sa healthy nga cornea, adunay mga defensive mechanism aron maghinay-hinay ang epekto sa ROS. 20-40% sa soluble protein sa cornea mao ang isoenzyme of aldehyde dehydrogenase or ALDH3 nga diretsong muabsorb sa UV og makakuha sa cytotoxic aldehydes nga giproduce sa UV-induced lipid peroxidation.
11: Kana kung himsog ang cornea.
10: Kana.
11: Pero sa makausab, ang kakulangon sa antioxidants aron masuklan ang sobra kayong oxidative stress tungod sa radiation nga makapaguba ni ini.
10: Gusto.
11: Kinahanglan jud, Sir JP, sa imong mata ang kompletong protection. Dili lang anti-radiation glasses kundi ang flavonoids nga makita sa DTX 500 murag sama sa pinta nga muprotekta, Sir JP, sa mata batok sa radiation.
10: Correct.
11: Og dili lamang astigmatism ang malikayan ani, Sir JP. Apil na ang mas delikado nga katarak, glaucoma og diabetic tinupati. Ingon ana mutabang ang DTX 500 o ang Mighty C.
10: Yes!
11: Hinumdumi, Jod, nga kontra sa makabuta nga diprensya sa mata. Ulahi na ang tanan kung mahibawaan, Sir JP.
10: Gusto.
11: Paspas kaayo ang progression. Mo nang sa unang sinyalis pa lang, pagkahalap na sa mata, Sir JP, ipakonsulta jud ayon sa espesyalista. Pero mas nindot o mas maayo, Jod, nga mag-inom na kadaan o DTX 500 o Mighty C. So wala pa ka mabuta. So wala pa muhalap imong mata. Ako rang i-emphasize, Sir JP,
10: yes, Dr. Mil.
11: Kung gainom ka DTX 500 o Mighty C, dili lamang kay matara ang maproteksyonan. Daghan pa ubang mga health benefits nga dala ni ini. Dili ka mahiblan.
10: Wow.
11: Dili ka dali matigulang. Ang imong mga internal organs, bata pa. Dili dali magubay mo atay. O ang imong kidney, malikayan ang stroke, heart failure, o ilabi na sa tanan, dili ka magdiabetes. Ingon ana ang mga benepisyo kung ikaw adlaw-adlaw nag-inom og DTX 500 o Mighty C.
9: DTX 500.
12: Si Annabelle, as kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
9: DTX 500.
13: Mapalit sa mga butika.
9: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor. So sige na kung tumar og Mighty C matag adlaw, nampuwan na jud akong giba
9: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C sa mga butika.
15: Kamu ba itigamitan na sa among produkto ng DTX 500, D3 Bio, Mighty C, o DTX Coffee Mix? Bisita ha kami sa among clinic sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary J. Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahinsog sa atong lawas, ang pinakatuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
13: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
16: Karong June 17 to June 26, 2026.
17: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
13: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
9: Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
18: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Kadungog na ako sa radyo na DTX 500. Ako gitry og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Aktibo kay DTX 500.
9: DTX 500. Mabali sa mga butika.
10: Dr. Ramil Uy ug sa mga suking tagpaminaw na to sa atong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
11: Maayong buntag Sir JP. Hinaut nga nakainom na mo og DTX 500 og ang super antioxidant og ang Mighty C nga alkaline nga vitamin C, pinakamayon ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyuhang tiyan.
10: Mao jud dok og dili sila dapat mabalaka kay alkaline based magud ang Mighty C, dili ni acidic og luwas na jud sa iyang inumon bisag wala pa kakaon. Pagisgutan nato Dok Ramil kung unsa kaha kining Zollinger-Ellison syndrome. Mao kini siya ang overproduction sa mga acid sa atong tiyan tungod sang tumor nga nitubo sa atong pancreas o sa upper part sa atong intestine.
11: Ang sintomas aning Zollinger Sir JP is ang pagtaas sige sa imong stomach acid. Sige kang gasuka-suka, sakit imong tiyan, gadayariya ka, burning, aching sensation nga imong mabati sa imong tiyan. Acid reflux, heartburn, nya naniwang ka og mawala ang imong ganas kaon. Usually ang tumor malignan Sir JP og mukatag sa pinakaduol nga lymph nodes og sa liver.
10: Kakuyaw, gastrinomas ang tawag anang tumor Dok Ramil. Og kini maoy hinungdan sa pagdagan sa gastrin hormone. Og kining gastrin, maoy mo pudagan sa imong stomach acids.
11: Mao na Sir JP, nga dili jud maayo ang hyperacidity ana nila. Bisag unsa pangatambal ang ilang imnon.
10: So usa ra jud ang gigikanan sa anang tumor, ang pagkurap sa mga DNA sa cells. Maong dili ingon ana ang type sa cells nga mugawas during cell division. Mao nay rason kung ngano kinanglan jud ta mo kaon og utan, prutas og patas-on ato ang antioxidant sa atong lawas. Pinaagi sa pag-inom og DTX 500 og Mighty C aron nga maproteksyonan ang selula batok sa mga free radicals.
9: DTX 500.
12: Si Annabelle, as kayo ako cholesterol level na

0: 2GX 500
1: Mabali sa mga butika.
2: Musugot kag sa dili ang tao na ay sakit or balatian tungod sa kakulangon sa antioxidant sir.
3: Correct.
2: GC. Mga dili ganahan mukaon og gulay. Ginay mga tao ngayon na di ganahan mukaon og prutas. Kung mukaon man gyud usara pud ka klase. Ang sekreto sa antioxidants kinahanglan lain-lain og sources.
3: Oh.
2: Kay dili tanang utan og prutas taas og antioxidants.
3: Correct.
2: Kung paltan alugbati di ko ganahan na mubo ra ang antioxidants. Pero kung broccoli ganahan ko na, taas na antioxidant. Gamay ra jud na kasagaran ang antioxidant contents. Ako jud girekomendar sa GP ang pag-inom sa mga power combination like DTX 500 ug MyTC aron taas kaayo ang antioxidant nga ilang makuha ug madeposito sa ilang lawas. Sa yunan ka ba ang antioxidant sa DTX 500 naagyog kay 1.3 million orac units.
3: Pagkataasa na doc,
2: samot jud sir GP kung duha ka kapsula sa DTX 500 ug MyTC ilang imnon at adlaw-adlaw. Sa to pa, it's all about antioxidants ra gihapon. Kung ganahan ka nga maayo ang imong panglawas, dili ka dali matigulang. Ug dili dali matigulang ang imong mga selula. Swerte gani ta Sir GP Negros, daghan kay tagtubo. Nya mao diha na nagikan ang kuan, di sugar cane extract or DSA nga makita mo sa DTX 500.
3: Oh, unya, dili pa Pinoy nang nakadiscover dok, kundi usa pa ka American scientist nga eksperto sa antioxidants.
2: Nahibulong jud siya Sir GP nganong sa kadaghan sa tubos ni Gross. Tanaw ni Mustas, nag-green lang na. Wala joy makagama og food supplement gikan sa pag-extract sa panit nga bahin sa tubo. Munang nahimo karon ang DTX 500 nga nagagikan sa pait nga bahin sa tubo. Kampiyon jud ni para sa mga naay diabetes, tumor o cancer, nagapabata pa jud ni sa imo nga lawas.
3: Wow. Mao
2: ayaw jud kalimot sa pag-appeal sa DTX 500 og MyTC sa inyo nga mga food supplements. Ang tumong niya na kay ang pagdugang og daghang antioxidant sa lawas tungod nga kulang radyod ang inyong gikaon nga mga prutas ug utan.
0: DTX 500
1: mabali sa mga butika.
3: So kun mahadlok ka sa mga bukol-bukol, tumor, cancer, mag DTX 500 ug MyTC jod matag adlaw for your adequate self protection.
0: DTX 500.
4: Ako si Alex nagka UTI jod. Sakit ipangihi ug ako pud nga kuson sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag, tulo pud ka capsules sa gabi.
5: Simana lang nawala jod ang sakit.
4: Ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
5: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500.
1: Mabali sa mga butika.
0: MyTC, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Loida. Gamay lang naabog og taligsi. Kung nagsipunon ako, pati ko og MyTC. Kung capsules 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa MyTC, abog og taligsi ko nang masuklan. Epektibo kayo. Ang MyTC.
0: MyTC, mabali sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
3: Ang baho sa ilok, Dok, dili dyan ang malimod. Naadyoy mga tao nga bisag unsaon, pagkaligo og ilis, dili dyan mawalang baho sa ilok. Samot na kong sington.
2: Tugod na sa kagaw, Sir GP, nga mo'y gapabaho sa ilok. Sakto yun. Pag human nila ligo, Sir GP, ilad yung trapuhan ng ilang ilok. Aron muugani unya dayon magbutang sila og Clinica Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
3: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw.
2: Actually Sir GP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mubaho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
3: Oho. I agree, Doc. Ang makamaayo pa jud aning Clinica Diofresh, Doc, kay wa ni siya'y aluminum. Sa to pa, non-toxic.
2: Yes. So, sa mga gapanimahog ilog niya, kinira jud ang solusyon. Ligo, matag-adlaw, panarapo, ug butangi sa Clinica Diofresh ang imuhang ilok. Usa sa mga importanteng mag-maintainar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung nakay good circulation, nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen, ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells o tissue.
3: Muna, Dok, nga dapat mag-exercise, jud, aron nga mo improve ang circulation. Apang kasagaran, jud, wa tay panahon para mag-exercise.
2: Perfect! Ang Extend Food Supplement, Sir GP, na maka o clavuwasca, nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan manitanan sa duga sa tanom.
3: Correct! Wa jud na side effects, Dok. Na ipakapinoon, frontal effect.
2: Hala? Tay, pwede ka na.
3: Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon, Dok. Ang effects sa Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingod jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
2: Hala? Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
3: Ganahan jud ko ana, Dok. Mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
7: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
8: Karong June 17 to June 26, 2026.
9: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
7: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
2: Lami kayo. Ang pag-inom og kape, Sir JP, kao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
3: Gusto.
2: Isip usa ka Pinoy. Mm. Lahi ra jud kung makakape ka. Mm-hmm. Muna, kung nai DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
3: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
2: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom o stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
3: Lami ni siya, Doc, kay lasang kapi jud. Unsa? Special pa.
2: DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, sulayin ninyo.
0: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
10: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dakwa ang liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtain, hinahinay o gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Mayong adlaw mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
2: Ako na usab si Dr. Ramil Oy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3.
3: Mm-hmm.
2: Lisod yun baya kung may patol ka, Sir GP?
3: Bitaw. Ang tawag ay ana, Doc, sa patol is absence seizure.
2: May nalang na ang absence seizure kaysa ka nang magkirig-kirig ka.
3: Gusto.
2: It's all about mental disorder, Sir GP.
3: Correct.
2: Appeal po di siya sa mga matambalan sa D3 Bio. Tungod sa extra virgin coconut oil. Unsa ba dyan ang patol?
3: Unsa man.
2: Kung sa in-English pa, epilepsy. Kung bata pa unta sila, niya gipainom sila og D3 Bio, layo dyan unta nila ning klasiha nga sakit. Dili ra kamong mga dagko ang muinom ang D3 Bio. Kinahanglan po, paimnon po din yung kabataan og D3 Bio.
3: Kaya ang epilepsy, Doc, maapektuhan ni mabata man o matigulang, babae man o malalaki, niwang mo utambok.
2: Wala na ipili, Sir GP.
3: Gusto. Wala dyan ipili o pwede ni siya mahitabo bisag kanusa nga wala ni mugidam ha.
2: Sa mga ginikanan, may patol man na ang imong anak o wala, mas mayo jud kung imong painumon og D3 Bio.
3: Correct.
2: Kung sa may ganahan ni mo, painumon D3 Bio ang imong anak or kanang maabot 7 or 8 years old, biktima na ang imong anak aning patol. Wala na ilisod. Kaya ang D3 Bio, ang ketones nga naanini nga dili nimo makita sa plain D3, grabe kayo mo fuel ug munari sa imuhang utok, samot na ang imuhang mga nerves.
3: Yes, Doc. Husto. Mao na epekto sa D3 Bio sa imong utok. Unsa may gibasihan ini? During child epilepsy, adunay mga pagtuon kung asa ilang giusob, ang pagkaon o ang diet sa bata nga naay epilepsy. Unsa may gipuli nga diet? Ketogenic diet. Paglabay sa usa ka tuig, nawala ang epilepsy.
2: Wow.
3: Tungod anang mga intervention sa diet.
0: D3 Bio.
11: Ako si JM, ako yung tigtabang no ang D3 Bio tungod kay mas kipalit niya ang akong maskilo para sa akong adaw-adaw nga buluhap sama sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Good news sa mga ginikanan nga nay anak ng mga patulon. Bisag ikaw nga dako na niya mutukar pa ang imong patol, the best jud nga solusyon ang intermittent fasting plus keto diet plus D3 Bio. Unsa may keto diet?
3: Saan?
2: Imong kaunon puros mga good fats. Kung mag-keto diet ka, bawal ang carbohydrates, more on good fats, Sir GP.
3: Kanang mga nuts, avocado, VCO.
2: Siyempre, D3 Bio. D3 Bio. Muna kung nakaisakit nga epilepsy or patol, lisudyod kayo kay bisag mulingkod ra ka, butang nato, tulo ka oras, naglingkod ka, pwede dyan ka atak yun sa imong patol.

0: to.
1: Dili gyudon ta da pwede.
0: Kinanglan nga butangan nimo og bisag unsa nga humok ang iyang ulo og dapat dili jud nimo siya gapuson.
1: Oo, kay kasagaran di man jud mo abot og 5 ka minuto ng atake.
0: Ayaw jud gapusa ang gipatol. Tanawa og bantayer siya nga og siguruduha nga safe kayo siya. Kung mahimo na kay ibalabag si Mbaba, bisag gamay ra aron dili niya mapakan ihang dila. Let the process happen. Protektahira siya nga dili mabunal iyang ulo.
1: Correct.
0: Ug wala ra siya katumbahan.
1: Usa pa Sir JP, kaning magiatake sa ilang patol, mubula ang ilang baba ug galaway.
0: Bitaw.
1: Kinanglan patakiliron ra nato sila aron dili ni sila mas pirate sa ilang laway.
0: Dili matukan.
1: Sideways ra, side lying. Kinanglan ang ulo gatakilid.
0: Gatakilid.
1: Mao na kinahanglan mag-amping jud ta. Kung naamoy pamilya nga ingon ani, higala kaila nga naipatol, dako jud kayo ang makatabang sa Ditribayo. Hinumdumi tungod sa BCO nga naa sa Ditribayo, ga-produce og ketones nga mao'y pinaka the best nga pagkaon sa imong utok ug kaya niyang makorek ang mga ingon ani nga sakit.
2: Ditribayo. Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa Ditribayo. Bay, mao kini ang ako ang sekreto.
3: Ditribayo. Ang Ditri gamay BCO. Ang BCO gamay Ditri. Mapalit sa mga butik. Ditribayo.
1: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir JP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima niya, labi na imong tupad. Maglain ang kuan, ang tsura.
0: Muna igiingondok nga, dilita ng tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
1: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir JP, kay natay klinika diyo fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir JP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya at virus o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
0: Unya, all natural ba, Jude, Doc? Kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga makadaot sa imong panit na ani siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
1: Lahira, Jude, Sir JP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
0: Ubitaw. Ayun na mong padugay pa. Gamit na jug klinika Deo Fresh.
1: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation.
0: True.
1: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai-Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
0: Exercise sa kama ba, Doc?
1: Dala na da, Sir JP, sa added benefits.
0: Oh,
1: kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
0: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na kusog nga pinuti ni papa.
1: Najay panahon, Sir JP, nga lami jud iinom og kape sabot na kung laay kayo.
0: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
3: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mike Rosales, ang una, wala gyud ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gyud ko nagbatsyag asin. Salamat gyud DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix. Pumaka sa mga butika.
1: Ang nakanindot pa dyan na yung DTX Coffee Mix or GP kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
0: So, ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naana siya'y disugard sugarcane extract. Gamoy, usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
1: Muna'y gingon, Sir JP, nga gakapi ka na, gadetox ka pa.
0: Of course. Pero, Doc, kung naman siya'y extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
1: Oo, nindot na.
0: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamalan kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
1: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Sa ato pa, naa sa light pwedeng pilian, Sir JP. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix, naay chia seeds.
3: Ditribayo.
5: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang Ditribayo. Niinom ko ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
3: Ditribayo. Ang Ditribayo nga may Visio. Ang Visio nga may Ditribayo. Mapalit sa mga butika. Ditribayo.
0: Mga ka-Ditribayo, ako si Jean Paul Generoso.
1: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Atong isgutan nga nung kinahanglan jud mag-upgrade gikan sa ordinaryong Ditri ngadto sa Ditribayo.
0: Akong unahan, Doc. Mag-Ditribayo ko og dili na mag-plain Ditri tungod kay walay extra virgin coconut oil ang plain Ditri.
1: Tungod, Sir JP, nga ang Ditribayo maura ang vitamin Ditri nga na ay BCO. Maura po ni ang BCO nga na ay libreng Ditri ug maon ni ang

0: Nungdan, nga nung nahimong 10 times more potent ang ditribayo kung itanli mo sa ordinaryong ditri.
1: Correct, Dr. Ramil. Dili ko sa plain ditri kay ang ditribayo adunay lauric acid gikan sa virgin coconut oil nga maoy gapataas sa akong insulin sensitivity.
0: Sugi pasabot nga sa kanunay mong inom sa ditribayo ang imo nga gikaon mapuslan jud sa imong lawas sulod sa selula.
1: Mm-hmm. Don't get us wrong ha, ang plain ditri makatabang jud, pero kung magditribayo ka mas dako ang ikatabang sa general health.
0: Nganong ditribayo ang akong gusto over ordinary by vitamin D3?
1: Ano man, Dok?
0: Kay ang D3-bayo, gahatag na ako og kusog bisag gadayt ko. Kay di ba kasagaran jud sa gadayt,
1: muluya.
0: Pero kung ikaw naka D3-bayo, may kusog ka tungod sa MCT or medium chain triglycerides nga makahatag sa imo og instant energy. Aduna patay protection sa atong lawas batok sa bacteria o viruses nga mo'y importante. Kini ang rason kung ano ga D3-bayo ko kumparar sa ordinaryo nga vitamin D3.
1: Dako di kayo ikatabang, Dok, ang D3 bayo. Imagine, ginaboost na sang D3 ang imo immune system, pinaagi sa paghimo nga himsog ang imong mga bukog nga maoy production site sang immune system cells. Napay MCT nga makatabang og protect directly sa mga cells aron dili matakdan sa bakterya og mga virus.
2: D3 bayo.
3: Ako si Brian, taas akong sugar, akong sama dugay kaayo maayo, pero sukad niinom ko sa D3 bayo dali lang naayo akong sama.
2: D3 bayo. Ang D3 gumay Visio. Ang Visio gumay D3. D3 Bio. Kasayuran sa maayong panglawas.
0: You know what, Sir GP? Sa una, daghan kong D3 ng gisulayan.
1: Di kulikta, di ka, Dok?
0: Oo, siyempre. Kaya ganahan ko kong D3.
1: Oh.
0: Bisag unsara nga brand na 2,000. Ayo, na 5,000. Apan karon, ako na itong gipadaplin, Sir GP. Wa na ako gipanggamit kaysa karon nag D3 Bio na ako. Simple ra ang rason. Nga nung mag-plin D3 ra kung naamay 10 times more potent nga D3 bayo. Adto ko sa D3 bayo.
1: Meaning ni upgrade ka, Dok, ha?
0: Napayo
1: sa Dok. Nganong gusto kong magkagulang ko nga dili limtanon?
0: Nga naman, Sir JP.
1: Kay usay man gud, Dok, makita man gud nako ang mga nga nagalayog. Oh, ning mga anak.
0: Awayay.
1: Awayay. Kay gihatag na sa ginikanan ang mga kaabtangan or kabtangan. Nya nakita nila nga ang ilang ginikanan limtanon na. Sayon-sayonon na nang ang ilang ginikanan, oy.
0: Luoy kayo. Agreed jud guwana, Sir JP. Una, nahatag na ang kabtangan. Unya, limtano na ka nga ginikanan.
1: Oh.
0: Ang sikreto, Sir GP, isip usa ka ginikanan, inom kag D3 bayo. Mao ni ayaw sa ihatag sa imong anak ang mga kabtangan mintras maayo pa ang imo nga ulo. Kinahanglan nga mo inom kag D3 bayo. Kay ang kiton sa D3 bayo, gapahait na sa imong panghunauna bisag mag-edad na kag 90. Sa gatos, nindot rag gihapon ang imuhang panghunahuna. Dili ka uwaton o di ka ilaron sa imong mga anak.
1: Maghimo kag desisyon.
0: Hibalo pa ka mag-decide. Kaya nga naman, simpre ang imong nga utok unsa man, klaro pa sa utong tutok nga adlaw.
1: Apandok, unsa man ang naa sa D3 bayo, na wala sa plain D3.
0: Kanang D3 bayo, Sir GP, na ay ketones ug wala na sa plain D3.
1: Ba?
0: Ang ketones nga maoy pinakanindot ug pinakada best nga pagkaon para sa imong utok, dili dali magulang ang imong mga brain cells kung ikaw naka D3 bayo.
1: Kampyon.
0: Especially katong naay Alzheimer's, dementia, adunay diabetes sa ilang brain, the only food nga pwede nimong ipakaon sa imong brain cells is ketones from D3 bayo. Sulayin na ninyo ha, sa mga gagamit og vitamin D3, upgrade na kamo. Gamit na mo og D3 bayo.
1: Dinira usa taman, Dok, no?
0: Ako
1: si Jean Paul Hineroso.
0: Ako naman si Dok Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
1: Ayaw abusuhon.
4: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C, o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
5: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
6: Karong June 17 to June 26, 2026. alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
5: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
2: Kasayuran sa maayong panglawan.

0: Nor Chicken Cubes. Niti sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Palingaw, muli huk ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
2: Unilab quality yan.
1: Vitamin B complex, the generating vanular, if symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas, at kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan, na kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim na iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy, matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Yesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at manliligtas. Hiniling namin iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw. Ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay laging makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Higala kumustag maayong gabi kanatong tanan. Sa makausap pa, welcome. Welcome welcome ng atong tulumanon. Sensorly, Ate Arlene. Sa gihapon, kita magahatag og pagtagad. Yato mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man o gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman. June 25, 2026. Lain suwat ang panausap ang atong paghahatagag-pagtagad. And this time, ang atong letter sender o sa kanagngalan og Suzette. Bueno, stand by Suzette. Alang sa imong suwat. Of course, bro, to us by Nance Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa atong mga kaigsuunan. Ang bagong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection o kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Ingon na nakaepektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NAS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas sa atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. O siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix. O siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer. Safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available at 30 and 60 ml. Siyempre, ang atong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, o niya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod, lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan, malikayan ang Alzheimer's disease. Maka-control og diabetes og ilabi na hypertension. Maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit.
1: o labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan. Bone strength. So kung mga pika na lang, Nan's Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
0: Buenos dias by Suzette, alang sa imong suwat. Tinisyempre sa atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene.

malamang ko sa pangalang Suzette. 28 anyo sa Pangidaron o kasamtangang nanimuyo sa Surigao del Sur. Naaghat ko sa pagpadangat sa akong kasinatian ate para mangayo sa inyong bulawanong mga tambag. Kabahin sa akong suliran sa pagkakaroon. Nagdako ko nga nag-inusara ate. Dili tungod kay wa ko'y pamilya kundi wa nay pakialam ang akong ginikanan nga rikanako. Nagbulag sila sa diyang 5 katuig pa lamang ko. Pagkahuman nakabaton sila kanya-kanyang pamilya. Gibiyaan ko nila sa akong lola sa mother side. Apan 7 pa lamang ko katuig ate. Namatay si lola. Gikuha ko sa akong ayaan apan wa ko gitrato og maayo. Makaluluoy ang akong sitwasyon ate. Napulo ko katuig, milayas na ko. Nanarbaho na ko para makakaon, makabaton og pinuy-anan og labaw sa tanan makaeskwela. Giantos na ko ang kakapoy. Giantos na ko ang kalisod. Samtang inang ilusara ate. Matag ako kining mahuna-huna maluoy ko sa kong kaugalingon. Apan kinahanglan kong magmaligon para mabuhi ate. Wa ko nagpadala sa mga pagsulay. Sayod ko nga wa ko'y pamilya nga masandigan. Sayod ko nga parehong walay gusto si mama o si papa nako. Di ko nila gustong suportahan. Kapila na kumisuway sa paghangyo nila. Apan pabugat lang ko para kanila ate. Wa ko'y choice. Kundili ang magpakabuhi nga walay laing saligan. Kundili ang akong kaugalingon. Elementary graduate ko ate. At uhi gayon na wako'y laing gihuna-huna kundili ang mabuhi lang. Halos dili na ko gusto og mangandoy og laing butang. Kay alang ka na ko, kontento na ko nga makakaon og naipinoyanan. Hangtod nga dunay tao nga nagtudlo ka na ko nga naapay laing purpose ang akong kinabuhi. Sa iya nakat-on ko nga mangandoy ate. Mangandoy nga makabaton og malipayon nga pamilya. Kauban sa lalaki na kong gihigugma. Ate R.

Nagkailami ni Rex ate ang tao nga akong giingon. Delivery boy siya og tubig sa among subdivision. 16 anyos pa lamang ko na ito higayun na matag rest day namo. Kada Domingo mag-uban mi manimba, mga onog sweet foods, manuroy. Simple. Apan malipayon. Ate, nahigugma ko nga ito kaniya. Mayabot sa punto nga nahatag na ako ang tanan nga ito kang Rex. Aki pang akong pagkababay. Wa ako magdahom nga taliwala sa akong gibuhat, makaako siya pagluib nga rikan ako. Wa ako magtuo nga naa di siya ilaing hinigugma. Dini nagsugod ang tanan ate, sakit man apan nakigbulag ko niya. Apan pila pa lang kasi mana, nasairan ako. Mabdos ko ate. Busa nakipag-istorya ko kang Rex. Nalipay ko kay Ingunia. Iya ko no kong panagutan. Wa ko magtuo nga paasa lang di ay ate. Pagkaugma, di na nako siya makontak. Wa na siya sa iyang trabahuan. Ug nasayra nako nga may pauli siya sa ilang probinsya kauban ang iyang hinigugma. Wa na ko masayod sa ngayon kong pagkabuhaton. Kalit nga miundang sa pagtuyok ang akong kalibutan. Halos mawadaan akong paglaom, ate. Nakaingon ko sa akong kaugalingon nga may pagwa na lang ko na tao ng kalibutan. Kung ingon-ini na lamang ang ako kinabuhi o kapalaran. Sa subdivision na ako higala, ate. Nga sama na ako katabang. Sa iyan ako ginasulti ang akong kahimtang, ang akong mga problema. Siya ang miingon ate. Kung gusto kuno ko, muuban ko sa iya sa ilang probensya. Kay muuli man kuno siya. Wa na ko nagduha-duha ate na nanghid ko sa akong amo nga muhawa ko. Wa ko nagsulti nga buntis ko ate. Kay nahadlo ko. Against ra ba ang ilahang tinuhuan sa inguniini nga mga butang. Sayod ko nga ikasuko nila kini, maulaw sab ko sa ila. Busa mas gusto na lang nako nga mo pahawa. Duha ka bulan ang akong tiyan sa dihang nakaabot ko dinhi sa Surigao del Sur, ate.

Tuod man, ate. Miabot ko sa Surigao del Sur. Ning higayuna. Nag-istorya-istorya mi sa kuhigala. Ako nasulti kaniya ang tanan kong problema. Kalit lang nga, misantop sa iyong unahuna kung unsak ha kung akong ipaampon ang akong anak. Nakaunahon ako, ate. Bisag ibakwi sa akong amiga nga joke lamang kini, apan alang ka na ako seryoso kini. Matod ko sa akong kaugalingon unsak ha kung ako nalang ipaampon ang bata. Sa magtiayon nga makahatag kanyag maayong kaugmaon. Nga dili siya maglisod, nga dili masusama ka na ako ang iyang kinabuhi. Kaya kung naa siya ka na ako, ate, ako gani mismo wa masayod. Ug unsang akong kapaingan. Hangtod ako kining giingon sa akong higala. Ug nakaabot kini sa iyang mama. Matod sa iyang mama, ate. Ang iya ko nung suki sa utanon nga magtiayon. Gustong mag-ampon og bata. Gisulti na nako unsa trabaho sa magtiayon. Ingon ko sa mama sa kuhigala nga. Dili lang una niya ingnan. Hangtod gadi pa na ko ihimugso ang bata. Ambot ba ate matag-adlaw gausab-usab ang akong hunahuna na ay part sa kudugan nga gustong ipaampon. Apan dun ay parte sa kong kasing-kasing nga dili. O sa diyan naka-decide na ko akong giignan ang mama sa kuhigala. Apan miingon kini nga na anay naampon. Nga batang lalaki. Murag dili na kuno kini mo ampon o lain kay usa lang ilang gusto. Nang hinayang ko ate apan sigurado ko nga ako na lang yung ipaampon ang bata. Humansa ko papanganak, tulo kaadlaw pa lang ate. Uban ang ako higala among gibilin ang akong anak sa tugaran mismo sa magtiayon. Sobra kasakit ang akong gibati. Apan tingali, mao kini ang pinaka sakto nga desisyon ko sa akong kinabuhi. Ang ipaampon siya. Murag maguba akong dughan. Samtang naglantaw ko sa layo, gahila ko ate. Pagkataod-taod ni Abli ang pultahan ug nakita nilang akong anak nga akong gibilin. Naghilak ang bata ate. Mutingali nga migawas ang magtiayon. Ilang gikuha ang bata ug gisaradaan ang pultahan. Dugay pa kong mipauli ate. Nagsigir akong hilak. Paguli sa balay, padayon gihapon ang ako hilak. Kada adlaw, maglabay-labay ko sa ilahang tugkaran. Para makita man lang ang bata. Hangtod naghihangi nako ang mama sa kuhigala nga ako na lang ang maghatod og utanon sa mag-asawa. Para makita po nako ang bata ate. Tuod man, matag-adto nako sa balay sa nagsagop sa kong anak. Nakakita nako ang bata. Nakita nako nga ipalangga nila. Hangtod sa kaadlaw ila kong giignan. Gapangita ko no sila giyaya sa bata. Ensigida, nagboluntaryo ko, ate. Akong gigrab ang opportunity nga makauban ko ang bata. Ingon ko sakto og timing kaayo. Tuod man, ila kong gidawat kay sa mangita po nos laglain, ako na lang kinakailan na sila nako. Way kabutangan sa kong kalipay, ate. Nga maatiman, makita og makauban nako ang akong anak. Pila ra may sugilanon nang labay ang mga adlaw. Sa hinihinay mida ko ang bata nga ako ang nagbantay. Gani mas gusto ko niya kaysa iyang adopted parents. Mawala lang ko sa iyang pananaw, muhilak na kini. Usahay magselos na ang iyang mama. Okay na unta kaayo ang tanan ate. Apa nagkasakit ang akong anak sa diyang nagpito ka tuig na kini. Nakabaton siyag sakit sa dugo. O na-diagnose nga dunay leukemia, ate. Murag nahugdong akong kalibutan. Ingon ko sa akong kaugalingon. Ngano nga akong anak pa man.
ako na lang unta. Apan matag karon og unya gawas sulod siya sa hospital ate. Duha ka tuig na ko siyang giatiman, gahila ko sa tago. Ate. Sa tanang panahon, ako ang iyahang gustong makauban ka sa iyahang adopted mother. Wa ako magtuo nga mamahimo kay indako nga misunderstanding namong duha sa nadak-an niyang inahan. Mi-resign ang iyang mama para mas matagan siyang pagtagad. Matiman ang akong anak. Nihigayon na gusto niya nga mo-resign sa ako. Siya sa kuno ang mangunay sa bata. Apan ate, mura din naman ako kaya biyaan ang bata ilabi na siya sitwasyon karon. Gusto kong ako'y matiman bahalag libre. Apan gusto nila nga sila una ang mangunay. Ugwa na ilain. Masabay angay kong buhaton. Tuganan ko ba sila? Nga ko ang tinuod nga inahans bata. Palihog tambagi ko. Dini na lamang ko kutop. Sincerely yours, Suzette.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
2: Ninans og yu di pares kay akong papa gagamit man pud ani. So sa tungula pa siya kainom ana, sige sa panghihi, sige panghihi. Nya sukad nga nakainom na pud siya ana, ang iyahang panghihi tagagabi, kuan na lang kanang duha ka bisis na lang nang sa gihapon akong paliton mamoy. Inaagi say alibyo, kuan gyud sa provident tested gyud namo nga magtiayon. Jane Puertes, 42, diriya, Purok 11A, Bagong Taas.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nuns.
3: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita. Susama kang Annalyn Bulado.
4: So katong nakainom ko sa Remind Capsule ni, normal na dyan ang ako ang una-una. Dili ako daling malimot o mo na daghan dito yung salamat. Ako si Annalyn Bulado, taga Yulnan City, Negros Oriental.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: salamat ka ni mo sa set. Sa imong papadang ati mo sa watampo ni atong tulumanon sa set. Surely, Ate Arlene. Bugat ang imong problema. O sa ngayong bukaton, tugana na lang ba ni mo ang nag-adapt sa imong anak na ikaw mismo ang inahan nga nagpakayaya? Mura magpelikula ni ang kuano eh. Diba? Di ni mo mauna-una ba nga in reality nagi mong inaani nga sitwasyon. Walang-wala siya eh. Anyway, kao ba na to? Deji Nova Baniel.
1: Yes, ba yung adlaw Ate Arlene Capjun o sana na itong mga sukintig subaybay.
0: And of course, nga to URP Professor Capjun Jun de Asis.
2: Yes, paswerteng adlaw Deji Nova and Ate Arlene.
0: Okay, ang problema ni Suzette, ang yung anak is dunay leukemia. Cancer man eh, diba?
1: Yeah.
0: Gusto sa siguro ang ga-adapt sa bata, syempre giisip na magunin niya nga iyang anak gyud nag-resign siya sa trabaho kay siya na yung mangunay. And gani, gusto niya nga muhawa na ang atong sender si Suzette kay siya sa amo focus. Di siya gusto nga dunay lain nga makita ang bata nga inahan. So, panguta na sa sender. Tug-anan na lang ba niya nga siyang inahan para di siya papahuaon? Or kung ikaw ang nasa sitwasyon ni Suzette de Genoves?
1: Kung ako si Suzette, no, miyang tuganan, pamasin nga, kanabitong mas makahuna-huna ang adoptive mother sa sitwasyon sa anak. Kay ang anak manggod, or ang katunay sakit nga bata, kay ang ginapangita si Suzette, kay siya ninaandan, tingali, lukso, nagdugo po. Munang siya gitang...
0: Pero, bisan pa no, kasagaran magod ang yaya, labi nagsugod kayo sa bata, pangitaon.
1: Yes, mugid. Diha na gid ang connection manggod ba, kay mumugin na ang bata, kung kinsayahang sige kauban, diha gid siya masuod.
0: Correct.
1: So, ang ako, is kanabitong basinday, malantawan sa iyong adoptive koan ba nga kana bitang as I mean sa nag-adapt nga kinahanglan mas i-prioridad nila ang kapakanan sa bata kay kana bitang sakit kay the more nga mas stress ang bata the more siya nga dili maka kuano posible nga di maka-recover so lisod kayo ang sitwasyon ni Suzette ba nga kanang ipalayo siya
0: ang delikado bang pud gud dinha kung tug-ana niya masuko gihimo yes, ra minimum gihimo ra minimum tigbuhi sa imong anak imo ming gigamit para na ika pakaon sa imong anak pero ikaw ra po yung nangunay
1: for so, valid, so many years valid pud ang kuano nga masuko gid sa yaha mo bitaw ning kuan gid paimang no sa mga kababayen-an ba nga mamili gid to kinsay iamahan sa to ang mga anak. Kay lisod kayo nang ikaw ra isa, ikaw ra ka nang ikaw ra maabot ka sa punto nga imong ipa-adapt na imong anak kay di nimo kaya buhion. So sala pod yun actually ni Suzette kay kana bang yung gipa-adapt ro ang ending kay gusto ra gyapon siya nga ma-involve sa kinabuhi sa bata. Pero para nako sa sitwasyon man gud nila karon nga naisakit ang bata, unahon nila ang kanabitong kuan ba welfare sa bata nga siya ang ginapangita, siya ang kanang gusto nga makauban sa bata. So, iyan na lang siguro tukanan. Pero, dapat andam po siya sa mga kasuko nga kuano.
0: Kung di ba niya tukanan, hawa siya, mag-close monitor lang sa siya, kung saan na ba'y dagan, irespeto na lang niya.
2: Dabig mo ino, sige, kuhaan na lang yung anak dere.
0: Wagani kabalo. I mean, kalibog ba?
1: Libog kayo, actually, ang yahang kanang
0: sitwasyon. Kaya kung atong huna-hunaon, pwede man nga magpakahilom na sa siya, di lang sa niya sugnuran kay mo samot og problema napa sa sitwasyon nga ang bata nagkasakit gani niabot sa point nga kanambag iya na lang ganing may resign siya sa trabaho para sa bata so kung tug-anan niya di ba kay nun maruin ang tanan no kay mas may manang iya lang sa irespeto I don't know but anyway sige
1: kung ako lang po ma'am no, pamasin ramon na to ang basin nga kanang mas masabtan sa adaptive kanang mother ba nga ang gikinahanglan sa bata is ang pag-amuma ni Suzette or something ana so do masuko man gyud kay lagi ing ana nga sekreto ang hindi siya ready siya inahan niya siya yaya so the more nga ma-insecure ang kuan ang kaning adoptive mother pero again mula ginilang ginaingon ba nga the moment nga imong gi-abandon ang imong anak muna ito yung time nga imong gi-give up ang imong rights para sa iyaha so normal nga masuko normal nga i-question ka sa tanan imong gipang buhat pero para nako no kay what a kabalo eh kani leukemia ma'am good ma'am common kinis mga bata kani sakit sa dugo so nagkak mga bata nga na magka-develop og ingani nga cancer and murag kuan siya fatal siya sa mga bata
0: correct
1: so murag it take time rug right pud sa bata siguro makabalo nga kanang unsay yahang tinuod nga kana bang identity o kinsa gyud ay siya ug asa gyud ay siya gikan so kumpara nako itug-an na lang niya kay para ra man gyapon na sa bata kay kesa naman nga magmahay siya no maabot ang panahon nga kuan iyang mayan nga wa siya nang ilhan sa iyang anak
0: Okay. Ato pa minaw ng side ni Cap Junjun di Asis. Go ahead, Cap.
2: Yes, amo lagi nang gaingon ate. Nga kini si Jilin dugay na kayo sila sa iya po akaila na tanaw ba. Masusit ka, Jilin ka. Sa iyo nang ganay mong gibiyaan ang bata. Ya.
0: Yeah. Una po tayo po si Jilin at side.
1: Damay.
2: Kaya kapataka, ramang kuni sila, ate.
0: Og sugot, og kwan. Oh. Wala, yung mabit ang iampot na siya.
2: Tuig na, wapakailan sa apelido sa laki. Imagine. Kini nga mga ingan ni Baba, nga my friend ako, nga mga girl. Di man ko ka...
0: Nagpaputol ang ganito siya, kaya nag-move on na siya.
2: Ito yung harap para... Pero imagine ha, malahi lang ni Gamaya. Kini mga girls bitaw nga tuig na, wakaila sa apelido sa laki. Lisod kayo.
1: Yeah. Na rin nga nakapiyo sa lanoy.
2: Tunit. Sila mo na. Karang, hinlaki kayo ba? Anyway, para na ako, susit, diligin ni mo sultian.
0: Si Tunit, si Jilin, wak man yung mga uyab.
2: Wala ka kabalo, kaya sikrito, hinlaki ka na. Wak ka rin kabalo. Ultimo apelido sa uyab,
1: wak ka balo. Balo. Balo.
2: Na mo na karoon ko maburos na, parehan ikang susit. Nga, kitsa nga lalaki mo ang kon, wala.
0: Oh, wala man sa mga matres, okay rin na sila.
2: Una. Okay. Magsaling lagi kay kanang gitawag nila kamo tug sa nang tawag nila nga picos dai kuno. Picos machine sa bana. Na dili kuno maburos kay
0: na picos.
2: Picos picos oh. Kuha mo lagi na jinin oh tunit. Kung naminawan mo galing. Elder brother advice.
1: Dapat mabalang sa pilido. Ilala hapon
2: ninyo tawon. Siguro hapon ninyo yung mga laki.
0: One year na wapakabalo sa pilido?
2: 1 year wapakabalo sa pilido sa iyo. Linggo-linggo kita kong ulo di ako. Pasti ba ni mga bataan ni Adlok? Kaya anong laki? Ilala hapon ninyo ng laki. Pagkwa mo magbayo dita di ha? Profile.
1: Masin paagi na ka, pero hindi sila magdumot. Kaya makabalo sila sa apelido, magdumot man sila.
0: Hindi na lang.
1: Hindi na lang.
0: Paras kang susit, oh. Ila ka orang kalit iya pagkahumang naburos. Ingo siya ba yung...
2: Mau lagi ni susit. Grabing struggle ni Mono na sa kapigaduhon, ni mo kang katabang. Mm. Yeah, tungod lagi ka nang dili ka kapugong sa imong gibati, naburos ka.
0: Nya, nanimpad ka po siyang nahigugmakap.
2: Mau lagi na ginigugma ko na ko
1: pamasin.
2: Siguro wa po ninyo may gugmatawon mo.
0: Muna sakto gyud siguro lang ginaingon nila no nga kanang kinahanglan ko mainlove ka kanang nagminopos na ka.
2: Mau bitaw. Susita akong tambag yun mo. Kanang naka-adapt man gud sa kanang imong anak, nag-resign na gani sa trabaho. Kay gusto niya nga tutukan ang iyang anak. Mangyani giklaro nimo sa imong sulatampo nga nag-aksyon nagkasina ang nag-adapt sa imong anak. Nya magpailaila pagid ka, I doubt kung karon ba ang saktong panahon para magpailaila ka. Kumuingon ka nga kanang atimanon gyud ang para maatiman gyud ang bata gyud, nag-resign na gani. Para atibanon ang bata gid para matutukan niya para nako kwansa distansya sa gamay na saktong panahon para sa pagpailaila dili para
1: ka mailiwat mailiwit na ka kay
2: di consequence
1: cancer eh
2: di consequence abaw gani nang giingon nila nga ang kinabuhi na left and right nga kamot once you left me you have no right
1: oh
2: once na gibiyahan nimo imong anak na kay right susit.
0: Ay, no. Kaya mang gibilin, good ba?
2: Gibilin mang good nimo.
1: Pero di na to ma-judge ni mga babae nga yes. Mabot sa punto nga ilang
0: pero
1: ito,
0: ano. Pero abin mo, right decision yung gihimo. Sakto to siya nga, iyang gibilin dito sa magtiayon nga way yes. Anak, kay aron na ikabuhi sa iyang anak.
1: Kesa
0: kay,
1: naman gipa-abort, di ba? Oh, so, at least, nga na ba nga, kanang nagi mga babae nga murag wala sila ilang option kay mas mag-suffer ang bata sa ilang kamot. So ila na lang gibilin. Mas preferred na lang na nato kaysa sa ni mga babae nga gipili nga magpa-abort. Kana gyud hinuon
2: mo. Masakitan ra man dai ka, biya-biyaan pa nimo. Ani, kung mo na una-una na yung mga masakitan naman dahil ikaw, wala din mo kong gibiyaan. Awa ako rin mo gibiyaan, wala din mo gibiyaan ang anak ni mo.
1: Wala lang si choice atong nga time ka. So, kuan lang gito siya, nag-struggle lang gito siguro siya. Pero mo lagi, kanabang himalatyo,
2: let's say. Kriminal ba yan ang susit mo kayo mo? Kriminal ba yan?
0: Wala legal adoption na
1: yun lang.
2: Kriminal ba yan? Ako di ko ganahan ang nanginganag yun. Pero, ako hindi ko tolerate
1: ang yun. Ang akong pauta naman ba nga, di ba, let's say, iyamang gibili niya, wala may legal adoption. Mas nabay, right, ang katong nag-adopt nga, wala may legal adoption. Di ba, murag maka-question po ta ba?
2: Di, malay na.
0: Pero, di, nahitabuan ni, iyatong giregister under sa iyang ngalan.
1: Ah, okay.
0: Meaning, wala adoption nga mahitabo, kag-giregister to niya under siya nga. Gibilin mo ng bata, so, iyang giregister under siyang name, iya yung anak. Wala may question.
1: Wala siya liability.
0: Now, unless makigaso ni si Kuan, nga yan yung anak yung gibilin. Pero, pangutan na, siya may mabalik.
1: Mabalikan
0: siya may ni bilin sa bata. So, listen, ang pinaka-best niya buhaton.
2: Di para na ako, diligin mo ito ganang susit. Iyon mo man ang consequence, kaya iyon mo man ang sala, iyon mo man ang gibuhat. Dapat lagi, anudam ka na karong panahon.
1: What if wala na siya laing chance nga yung ipailailan yung kaugaling sa iyong anak? Di damor nga pagmahay, iyahang mabati.
2: Dapat lang magmahay ka, dapat lang masakitan ka, kagibiyaan mo ng bata.
1: Dili ba natutaganog ka ng tsansa ang usakainahan nga? Wala lang siya choice ato nga panahon. Ma-explicar man niya sa ilaha ang iyang sitwasyon.
2: Kaya daw, may ingon ang ginikaran. Sige, sige. Kuhaan na lang yung bata. Ikaw pa, doktora na. O, nawara ba?
1: Adili, rapon siguro na mahimo ka. Kaya Palangga, Manila. O, Palangga, Manila ang bata.
0: Actually,
2: mabitaw na.
0: Kung ato tanong, doon ay punto gamay nga. Dili ron ang right time para i-insert niya yung kaugalingon. Pero, ang yang kahadlok is base mawala ang bata kasi siya mailahan nga yang gimahayan niya yang
2: kanang wala na say time lugar.
1: Wala na siya laing opportunity ba kay iparisay na good siya so wala siya kabaluhan tud kanus apan niya usab makita ang bata. So
0: so mo na ang pinakasakit ayaha karon nga ipapahawa na siya kung diin ang bata na ana sa stage yang kinahanglan sakto pag atiman kay cancer ang sakit.
2: Mo na, Jilin, tigum-tigum, gyud. Kaya kung maburos ka, wala ba sa laki? Ano? Laki, ikagasto, bilin-bilin ang mata. Pag-tigum, gyud ya. Mahal na ba ko yung amigo? Nara ko yung amigo, ate ba? Ako yung share. Na ko yung amigo ba? Kanang, kini nga kong amigo, dili ni ingon niya, kanang mabutang tanga, kanang lalaki, bitaw nga hin-hin og lihok. Na dili kita makaingon po niya bayot, pero kanang...
0: Hin-hinon lang.
2: Hin-hinon, gyud. Kaning dako ni sa grand ko sa iyang opisina.
0: Okay.
2: Kaning nasay trabahante ba? Niingon ang

0: makanak, sige libut si Roy. Iyan di patawag sa opisina. Ingnan niya nga, Day, kung nakinahanglan ni ka, Day, tawagi ragid ko, Day. Pwede ragid ta, Day. At least kabalo ka kinsay amahan, Day.
1: Di ay anak ba?
0: After anak, Day, kalimta na to. Oh. Hindi at least ka na nga pamaagi.
2: Hindi rin nasabot, no?
0: Kana nga pamaagi, kung anak lang ang pagita, kabalo sa amahan, dili pare aning susit nga pastilan. Gibiaan sa.
1: Di si susit, di ba siya gusto nga maburos pa?
2: Yes.
1: Bunga sa ilang kabataon. Mm. O bunga sa ilang pagka-agresibo. Yes. At higay.
0: Wala na mili o sakto lagi.
1: Kay bata pa siya.
2: Yes. Ana ginaka, part of life na ng mga choices nga wa na mao.
0: Nakadawa ka ron.
1: O siya nga yung buhatin ni Suzette? Iyada lamang isugal, isultin na lang niya nga siya ang tinood nga inahan sa bata or magpalayo na lang siya para sa kayuhan sa bata. Stand by, balita man lamang sa Pikas Lawak.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Sa atong mga kaigsuunan na anaay problema susama sa mga bukol, abnormal cyst, polyps, mass, tumor, kay kung kini mapasagdan, pwede mo resulta sa cancer. Atong paminawon si Luisa Mercado de la Peña.
5: Ang akong pulik akong gihipo ning Dios na alibyuhan siya ning Dios sa gamay ning Dios. Hantud karon gamay nila siya nagpabilin. Tulog ina sa capsule UA dog kape niya. Ang ako pong gamay na ako nga ning gawa sa akong anos. Ana lang siya kagamay, ana lang siya kataas. Paghibo po na ako ng gamay na po siya ni ana na po siya. Thank you Lord sa nang sirba nga gigamot ni mo akong mga sakit. Magpasalamat jud ako
6: po si Luisa Mercado de la Peña. Taga Nasipit.
4: Kini si Doc John Paul de Asis for help Healthy, happy living nuns.
7: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
8: Dugay na kong gamintin sa nuns liniment oil o dali rang nawala ang pamahol sa akong lawas tungkol kay mo ay akong gimintin. Salamat sa product sa nuns liniment oil. Margie Bukingkito, taga Martilo La Libertad.
7: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Bueno, balitapan siyempre ato sa Antimbayaon ang ato mga Facebook and YouTube viewers. Hi from Hipolita or Hipolita Dumasig. Hello, Ate Arlene, DJ Nova and Cap June. Always watching from Makilala, North Cotabato. Lingaw kayo sa inyuhang tulo.
2: Maayong hapon sa duha ka matahom nga babae sa studio, Ate Arlene ug Ate Nova. Mm-hmm. O siyempre, sa inyong kauban nga akong pinaka-idol si Cap June. More power ninyo from Arnel Huntilla.
1: Good afternoon, Ate Arlene, DJ Nova and Cap June. Shout out watching from Puro Rokma Binuligon, Palavilla, Lutayan, Sultan Kudarat, Mindanao, Philippines. God bless and more power to your program from Simpao, Dado, Dudoy, Cherry John.
2: Good PM, Ate Arlene, Ate Nova, Cap June. Pa-shout out ko sa akong asawa nga si Rose ug sa among gamay nga anak nga si Dondon dito sa Digo City. Pa-shout out sad ko mga idol gikan sa mga taga Cebulan, Negros Oriental. Sige jud mi katawa sa pasiyaw ni Cap June from Gilbert Tumanda.
1: Shout out sa mga taga Bislig City nga pirming nagtanaw og naminaw from Ricardo Daog-Daog.
2: From Junaline Ronday, good day po Ate Arlene, solid fan here. Kanunay jud ko nagapaminaw sa mong programa, no radio, no problem. Aritas YouTube, maminaw kay naka-follow manta.
1: Hinaot tagaan pa mo, dugang kusog sa Ginoo nga makapadayon ning inyong programa. Kay dako kay nig, nakuha nga pagtulunan o kadasig sa kinabuhi, pinaagi ninyo from Kenny Rose Billiamore.
2: From Diane Barga, shout out Ate Arlene from Pinamungahan, Cebu.
1: From Tonton Sereno, salamat sa inyong paghatag og inspirasyon sa mga ordinaryong tao sama namo. Makalingaw gid ka, nalingaw jud ninyo, dili boring ang adlaw tungod ninyo.
2: Hi to Annalisa Patrimonio watching from Kanyangan Ramon Wagsaysay, Zamboanga del Sur.
1: Ate Arlene, shout out mo kami diri sa Coronadal City, solid supporter mo kami from Ruby Kabangisan.
2: Hi Ate Arlene, Nora Lakapani watching from Davao City, pa shout out sa Papan family ug sa tanang taga Matina.
1: Shout out to Kalimbo Maynilin May watching live from Mandawi City, Cebu.
2: From Basilio Villatima of Bohol. Hello Ate Arlene, shout out sa akong mga igsoon, your program is the best.
1: Shout out sa akong pinanggang Mama Gina, sukad pa sa una ikaw na gyud ang iyang paborito Ate Arlene. O dili gyud na siya musugot nga malabyan ang inyong programa kada adlaw from Leticia Maravillas.
2: Shout out to Archie Valencia, Ate Arlene always listening to your program all the way from Zamboanga City, and pa shout out po kang Mark Dave Moanya Colial from Mati City, Davao Oriental.

0: Ayan. Okay, Dejinobs. Imong final nga tambag para kang Suzette.
1: Again, Suzette, para nako, imo na lang itugan yun o kinsa ka sa kinabuhi sa bata. For sure, masuko gid na. For sure nga, naagin yung mga istoryang sakit ba? Pero mulagi, angay ni mong dawaton kay sala man gid ang imong gibuhat nga imong gibili ng bata. Pero sa sitwasyon mangod sa bata karon nga nagsakit ang bata, nga papahawao na ka, wala gid kay sure if makita pa nimo ang bata. So, yes, para nako, no, i-grab nimo ang chance bang? Ipailin nimo ang kaugalingon aron kanang bitang kay miskan pag kuano man gid kay papahawa naman siya. So wala ta kabalo if napabakay another chance nga ma-introduce imong kaugalingon sa imong anak nga ipahibalo nga ikaw ang hinahan. So para nako i-grab na lang na nimo pamasin nga masabtan sa adoptive mother nga kinahanglan sa bata ang mas daghan nga mag-atiman sa iyaha, no, kanang masabtan siguro sa adoptive mother nga moong suod kayo ang bata sa imo tungod kay namoy
0: connection.
1: Lukso ng dugo. So, kana lang nga, kung ano, kana nga chance, ang dili ni mo nga ipalampas pa, kaya wata na sayod unsay ugma. Wata ka balon sa dagan sa kanang sakit sa bata, no, kung maayo pa ba siya or dili na. So, ayaw na dugangi ang imong pagmahay sa kinabuhi. Para nako, dili na siya angay nga, kanabitang ihilom pa ni mo kay, the more nga, kanabitang, if dili ni mo isute, kung kinsa ka, muhawa lang ka, muresign lang ka nga, magpakahilom ka, the more nga mas bugat sa kasing-kasing, no, na kung ano, gina-abandon na ganin ni mo siya sa bata pa siya, niya, imbis nagka-chance na nga, kanang nagka-connect mo, niya, karon nga, what if, mamatay siya nga, wagya po ni mo na pailalay mong kaugalingon, dugang na siya nga, konsensya, dugang kabugat sa kasing-kasing. So, ayaw na, kung ano, no, kanang ayaw na palampas sa ang chance nga, mailan kasi mong anak. Regardless kung masuko sila sa imo, kay deserve sa nimo yun nga, kanang makareceive o ganabitong kasuko, gikan sa kuan kay, dili lalim, no, nga, binla ni mo sa katao responsibilidad nga imo man unta.
0: Yes.
1: But mo lagi nakuan lang ka, na caught up lang ka sa sitwasyon nga wa ka kabaloon sa imong buhaton and mo to imong option ato nga time. And again, no, walay mawala sa imo kay wala na kanang walay mawala sa imo kung imo isulti.
0: Yes.
1: Kay regardless ipa-resign naman ka if dili nimo ikuan, wala, di na mo makita. Sayang kayo ang panahon. So, ayaw na sayangi. Ayaw na kalas-kalasi pa ang oras ang panahon kayo. Wala na takan na sayo. Wala na sayod if naapabay sunod. Sa kanunay, kinainyo, DJ Nova de Marites, ang Marinang Bayan.
0: And of course, ang ato URP Professor Kap Junjun de Asis.
2: Nakonsensya siya dan. Nagsigig monitor siya ang cellphone, si Intex. Kapusta na ka ito yung ipang bayan.
1: Alak ka.
2: Wala na dan. Ipampo na ito dan. Perting looyagi dan. May nagmayong kahimtang ato dan. Monitora na na dan. Murag pastilan. Kining mga, si Buknoy, engineer ama, engineer Buknoy. Nangita na pag migaman. Engineer Buknoy, mga kalikat-likat, yan may nung bigaman. Kay, ana magod daw dan, yung magod daw si engineer nga kung makamigaman, dili kido mataw-ataw dan. Hindi, ginawa lang anin.
0: Huwag ka problema. Daghan lang maparihang susit, ani. Sige, wala problema. Kasi katumbag ni mong susit.
2: Susit, ha? Nganong dili ni mo itugan ang kabatuoran? Nganong gusto na ko, akong advice sa imo, ha? Nganong itago na lang ni mo ang kabatuoran? Una, pag sinultian ni mo imong anak, o kang nag-ampon sa imong anak, basin ang anak ni mo muingon niya, muuban na lang ko sa imo hama. Na, simpre, ang lukso ng dugo, ang gugma sa bata, mukaing sa maumanday niya akong tinuod niya inahan, muuban na lang ko sa imo hama. Niya nagka-problema noon mo. Ikaduwa, klaro naman good ka ayo susit. Nga ni hawa na, ni resign na ka ni sa trabaho, aka nang nag-adapt, para ati manon ang imong anak. Consequence naman good ni mo na, kadang na masakitan ka, dapat andam na kaanak ng mga bagay, kay gibiyaan, abandon na kayo ni mo imong bata sa primero pa lang. Ready na kaana, unta ng mga butang. Kung sultian pa ni mo nang nag-adapt, basi maglain pa ang buti mo niya, di na tumatagan. Mausap ang pagtagan nila sa bata. No? Dagan kayo consequence. What if, laylo lang sa ka, hawa na sa ka, pasagda lang sa ni mo, pagmaulian na, pagsakto na ang panahon, na isaktong panahon para sa tanan susit. Dili, para sa akwa, dili pa karon ang saktong panahon para itugan ni mo ang
1: batulan. What if kap dili na maulian?
2: Then, consequence niya na. Kay tungod sa yang bayad na sa utang ni mo sa sit, nagpag-abandon ni mo sa bata.
1: Kasakit.
2: Yeah, da, sakit gini mong gibuhat. Kay kanang sakit niya mong gibati, kulang pa na sa sakit, nagibati sa imong anak, katong gibiyaan ni mo sa. sa'yo lang ka na, nagpalami ka pagkahuman, ibiyaan
1: grabe sa nga silot kap nung imong konya. Kana di mga lalaki nga nag-abandon sa ilang kuan, ilang mga responsibilidad.
2: That's why, kinisip.
1: Pa ang kuan nun.
2: Kasi,
1: imagine si Suzette, tuod man iyang gibilin yung anak, pero wa, nangita siya paagi nga ma-involve yapon siya sa bata. Kinabuhi sa bata. Mm. Whereas, kani mga lalaki, nga na yung mga responsibilidad, wag yun, buhi pa silang,
0: mibiya na.
1: Mibiya na.
2: Mabitaw na, ginakondinagin ako ng mga laki ha, ginaseminar ginako ni sila kanuna ay di Genova.
1: Una siya nga, dili pwede nga, ato yung kanabi i-condemn yun nato si Suzette ka, konsekwent, dapat masakitan ka kay, hello, dapat iyang gibuhat ang iyang best nga, ma-involve yapon siya sa kinabuhi sa bata.
2: Nga nung gibiyaan man kunin mo?
1: Di pareha sa uban nga mga amahan, no? Kanang bili, kuan day, no? Kanang, kuan raba karo Father's Month, raba karo, pero, malagi. Kana bang ginaingon nga ang uban gi mga lalaki diha nga mga kuan wala gid na mga responsibility pero ilahan gi pasagdan nila bang anak wala mas lagi condemn more normalized man pero nganong kani si Suzette ato mangiingon nga dapat kuan gini siya kay ingani ingat to
2: dili kay dili man good kuan iyang gibuhat gini dili gid tarong
0: pero ang point
2: Lord
0: is
2: lugi kayo ang bata
0: ang point ba kung sa iya ang bata basig wa po siya mahimo.
1: Yes, that's why
0: karon nga nagsakit da ka siya kabuga. Unlike nga na-adapt niya na atiman ang bata.
2: Oh, that's why, gignan ako, nga, ayaw nag-appeal-appeal sa senaryo, ayaw pa ila imong kaugalingon. Kay, sa sugod pa lang nga ni, gihatag ni mo na, giabandon ni mo na, kay nagtuo ka nga, di ni mo kaya buhion. Karong lugar nga, nabuhi nga ng bata, na nasa kamot ni Maria Clark, isa na imong kwana, na nakagalon.
0: Pero di gini mo ma-blame ang pagbati sa kainahan.
1: True.
0: Normal, nga, marag, partly blame kay sayo kay sila nagbuhat o mabuta yes. Nga dili ang ayan yan nalagi pa adapt kay niya kaya pero kung imo na on ang sakit pud gibati ni Suzette mo na nga valid ang yung mga points no valid yung mga reason pero unsa man gid pinaka best ini
2: basta para na ko Suzette ayo gitugani na lang palayo lang sa ka kay maruin ang kinabuhi maruin ang sitwasyon kung magpailaila ka maglibog pag problema. Imbis nga wala ka problema ka nang nag-adapt. Kay kung magpaila ka magproblema na nun magtiayon. Hala ka na nang inahan nakailan na basi kuwao ni pagdako sayang ni atong gasto sayang ni ang kuan. Na kay basi kuwao ni ning bata. Daghan kayo masagol sila nga una. Pero anyway, kani mga lalaki magod sumama sa giingon ganina ni Dejinova at Arlene. Kani mga lalaki magod yung pataka lang. Boys, pagtarong po mo pag ay sa pataka lang o guwan. Kung inyong mapaburusan ng usaka babae.
0: Supportahe.
2: Suporta rin.
0: Tabangi.
2: Tabangi ninyo.
1: Yes.
2: Kay wala man taga dumili sa inyong biga. Pero kinang lani, responsible po mo. Sa kihapon, kina si Kuya Kap mo ingon, dili ko gwapo, dili po ko pangit. Pero isa lang akong masiguro, mapagmahal ako.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
4: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
5: Si Emma Mohana Arisgado Sanglon Palido. Ako sa first ko nga paggamit sa Nans Herbal Capsule ka Bioid Capsule. Nabalaan ko gid ang yung effect sa akong bana nga isa ka paralyzed na si Efren Arisgado nga nagapuyo sa Lon Palido malapatan sa Rangani Province. First ko nga gamit sa iya ha, mga tulo or upat ka capsule na anagin sa effect. Kay sang wala pa siya nakagamit ana nga mga product, ang iya nga tiil nagahukong as in nga dagko gid siya. Sanggi try ko na siya kagisigisigi ko na siya gamit sang Nans capsule kag Uid capsule na anagid siya alibyo sa iyang kalawasan. Karon ang iyang tiil dili nagid sang dako, nagbalik na sa normal ang iyang tiil tapos wala nagid siya nagahupong. Gikan pag paralyze niya hantod tong paggamit nako sang Nans capsule kag Uid capsule 3 years na. Sa akon nga ikasulti sa Nans capsule kag Uid capsule dako gid ako nga pagpasalamat nga nakakilala ko sang mga products ang Nans Capsule. Kay kung wala gid ang Nans Cabuid Capsule, wala gid nagkupos ang tail sang akong bana nga isa ka paralyze.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nans.
6: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.
7: Kung gigamit ka ning Nance Coffee, na-observe na ako sa Nance Coffee kay mayo kaya akong tulog, pati ka ning sa pagbawas, okay kaayo siya. Sa gabi, mo inom kong kape kay ug mo inom kong kape, murag pati unayon na ako nga katulogon ko observe sa nagamit na ako sa Nance product. Maria Rehena sa Kristan.
6: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
0: Dagang salamat kay Limo Dejinovs and the Cap June. Thank you so much. And thank you sa Suzette sa imo pabadangat imo swatampo ni atong tulumanon sa Sensory Ate Arlene. Doon nasabdan ko ang point ni Dejinova, nasabdan ko ang point ni Cap June. Pero dili karon ang saktong panahon para nga sultihan nimo ang ginikanan sa bata kay gani grabe na ilahang gibati to the point na ni-resign siya sa trabaho para nga matiman ang bata. O nga maingon hinuon ka nga ikaw ang tinuod nga inahan. Dili ron ang saktong panahon para diha. Tagay sa chance nga ila sa matiman ang bata. Imo naman siyang gihatag mas maayo nga ihatag sa inyo ang responsibilidad sa ila. Ikaw isip tinuod nga inahan. Prayer ang imong kayang himuon nga maluwas ang bata. Ayaw sa karon sultihi kay para nako dili karon saktong panahon para sultihan nimo. What if kumasayod sila, masakitan sila nga igo na dahil sila nga gihimo nimong financier sa inyong duha sa imong anak. I mean, I hope nasabtan nimo ang akong point. Dili karon saktong panahon, nasayran nat or nasabtan ako imong gibati, isip sa kainahan, apan again, dili pa karon saktong panahon nga sultihan nimo nga ikaw ang tinuod nga inahan sa bata. Thank you so much, Suzette, sa ibo papadangat nimo sa watampo. Manghinaot ko nga nahiyagan ka sa pagkakaroon. Gini si Ate Arlene. Ayon, wala na salamat. Bye-bye. I love you all.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
8: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
9: Kung pirmi ka po'y, nanluya, nalipong og ng luspad, basin anemia na.
10: Ug ang mutabang, aron healthy ang blood ug naay healthy glow, United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
11: United Home. Unilab yan.
12: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Kagad na kaon nga oily food, maka-acid na.
14: Pag may acid, supra-acid.
15: United Home supra-acid. Sodium bicarbonate, ahon mahupa. Ay, ang sakit sa tiyan.
16: United Home.
17: Unilab yan.
18: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supersit. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
20: Unilab quality yan.
21: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
22: Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. AC.

0: Ito ang oras ng panalangin.
1: Panalangin para sa kalakalan at ekonomiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa unang mga kronika, 29, talatang 11 hanggang 13. Sa inyo, O Yahweh, ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay, sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan, at kayo ang nagahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan, at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Pinapasalamatan namin kayo, O Diyos, at pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang, O Diyos, ang tanging pinagmumulan ng lahat ng tagumpay. Tulad ng iyong inihayag sa iyong banal na salita, na kung wala ang tulong mo sa pagtayo ng bahay, walang kabuluhan ang pagtatayo nito. Kung wala ang pag-iingat mo sa bayan, walang kabuluhan ang pagbabantay dito. Ikaw lamang din ang pinagmumulan ng lahat ng kayamanan at mga ari-arian na iyong ipinagkakaloob sa mga nagpakahirap sa pagtatrabaho para sa kanilang kapakinabangan at kasiyahan. Iyong pinahintulutan na makamit nila ang mga ito, hindi dahil sa sariling kakayahan at lakas, kundi dahil sa iyong katapatan at kabutihan. Ibinigay mo sa kanila ang kakayahang maging mayaman upang sila ay maging mayaman din sa mabubuting gawa, maging mapagbigay at matulungin sa kapwa. Dalangin namin tulad ng iyong pinag-utos na turuan mo ang mga mayaman sa mundong ito na huwag silang maging mayabang o umasa sa kayamanang nilang madaling mawala. Sa halip, turuan mo na umasa sila sa iyo na nagkakaloob sa kanila ng lahat ng bagay, na sila ay maging bukas palad sa kanilang kapwa, lalo na sa mga mahihirap, nagsagayon sila ay makapag-ipon ng kayamanan sa langit na hindi mawawala at matamo nila ang tunay na buhay. Iyong ipakaloob sa puso ng aming mga mangangalakal ang habag at malasakit para sa mga manggagawa, at huwag silang pagkaitan ng nararapat na sahod at mga benepisyo, kundi maging makatarungan at makatao sila sa kanilang pagkikitungo at pagbayad sa pagpapagal ng mga naglilingkod sa kanila. Igawad nawa nila ang katampatang sweldo na walang antala o panlilinlang sa lahat ng panahon. Iwaksin mo sa kalooban ng mga mayayaman at may kapangyarihan ang lahat ng uri ng pang-aapi sa mga mahihirap at walang lakas, kundi ipagkaloob mo sa kanila ang kahabagan, kabutihan, katarungan, at tunay na malasakit sa kapwa. Alisin mo rin sa kanilang puso ang makapaninirang pag-ibig sa salapi at palitan mo ito ng tunay na pag-ibig sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan, at mamamalasakit sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan, at pagmamalasakit sa kapwa. Igawad mo sa kanila ang higit pang tagumpay at kasaganahan upang marami pa silang matulungan at mabigyan kinabuhayan. Protektahan mo rin sila sa mga masasamang loob at sa mga nagnanais na sila'y sirain o pagsamantalahan, at pagkalooban mo sila ng katarungan. O Panginoon, pagtibayin at pasaganahin mo ang aming ekonomiya. Bigyan mo ng dunong, integridad, tagumpay at katapatan ang mga nangangasiwa sa aming pamahalaan na mga plano at programang pang-ekonomiya at infrastruktura. Iyong pigilin ang pagkalat ng karahasan at krimen sa aming lipunan, at ang pang-aapi at katiwalian na siya nagpapaalipin sa karamihan sa kahirapan. Paghariin mo ang katuwiran at katarungan, pag-ibig at pagmamalasakit sa kapwa sa aming bayan, mula sa aming mga pinuno hanggang sa mga pangkaraniwang mamamayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: pwedeng flu!
1: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
2: Unilab quality yan.
3: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Cream Silk Condition to Win Promo. Palit ang 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash Scan to Win for a chance na makataog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Abil na! Visit GCash Scan to Win to learn more.
5: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCHQ HSRR promo permit number 0356 series of 2026.
6: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
7: Ilong Ranger?
8: Tanaw ni mo, kung sana? Sip-on? O dili sip-on?
7: Dili sip-on. Di siguro ni Madayon?
8: Ang hot si Ugrani Nose? First sign na nasa sip-on.
7: Sip-on dayon?
8: Oo. Oh, di ha pinakadaghan ang sip-on virus. O pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag BSF C plus 40 na, na-IZ that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sip-on symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sip-on, pag BSF C plus 40 with zinc dayon.
2: Unilab quality yan.
5: Phenylephrine HCL plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Neozeb Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sibon symptoms.
9: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa tumarunog pait na tambal.
10: Maayo na lang na ay Kitty Let's.
11: Chewable paracetamol and candy flavors.
12: Di kumabala ka. Kay dali ay painom.
6: United Home. Unilab yan.
5: Paracetamol is the generic name of Kitty Let's. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Happy Fiesta!
14: Kinahanglan! Extra ang anda!
13: Kaso, yes, tapo lang akong body pain.
14: Naana mga bisita? Gadget lang!
15: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana! Ang nailhan ni mong alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
14: Wow! Mas maayo pa?
15: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
16: Nay, dugan ko ayong bisita. Daa pa ba'y extra?
14: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo ka dere.
15: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
17: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamaayo. Gamit og Salonpas. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long-lasting ang mahupay. Suot sa walang kauras. Para sa sakit sa abaga, liog o buko-buko. Salonpas. Napasalasalit ng Tocqueville acetate. Camphor is the generic name of Salonpas. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Salonpas with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
18: Ang katinit sa hilana, dapat di napatugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Tayo, Jessic. Masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Bio Jessic. Amping!
2: Unilab quality yan.
19: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Samok na ubo! Undangin na!

0: pagbabago sa kanato adunay katungod sa pagpagawas sa iyang prinsipyong baruganan, katungod sa pagpakabara sa natad sa panggobyerno, ilabi na ang pagpralipod sa kabang sa katawhan, katungod nga mag-isayon sa mga kasigas o panghitabo sa atong palibot. Inyong angkorman nga Andam Molatos o Mo Martillo. Sa mga hiwi nga binuhatan, sa mga nagkupot sa handa, sa mga gabinaw daog, ilabi na sa mga kabus nga linupigan. Andam Mabarog sa kamaturan. O karon, aniya ang inyong anchorman, ang inyong radyoman, Benji Tahian. Tahian.
1: Ang pagtamod sa mataghabig may makahatag og ngipon sa demokrasya. Apan ang paglilong sa matuod og pagkakabig sa silaw sa salapi may makaluka sa tiunay nga hustisya.
2: Straight to the point.
1: Sugbo Central, Visayas, Luzon, Mindanao, Pilipinas. Mayang gabi, kanatong tanan. Kumusta ka muntan at welcome sa pagpanag-uban sa atong tulumanon na itong pagkulokabildo.
2: Straight to the point.
1: Una sa tanan, basalamat ang tanga itong abuhay ngayon sa paghatag niya kanatong klay na sabga adlaw. Dinasab ni gayon sa itong pagpadayon, sa itong pagpanikaisikay o sa itong pagpakigbiso.
2: Straight to the point.
1: Adlaw kita karon mga suking digpaminaw nga Huwebes. Pizza 25 na sa bulan sa Hunyo tuig 2026.
2: Straight to the point.
1: Kumusta ito mga pinanggantig paminaw, ito mga sukintig paminaw nga naminaw karong mga orasa? Sila tatag sa mga radio. Nagtanaw sa Facebook Live o sa ito ang DYHP application.
2: Straight to the point.
1: Sa gihapon, ako nyo boss nga lagad sa kahanginan inyong radio man Benji Ulpos ng Hian. Ang makiguban ka ninyo hangtod ta alas 12 karong tungang gabi eh.
2: Straight to the point.
1: Ato ang mga pinanggantig paminaw, ato mga sukintig paminaw, ang naminaw sa usab karon diri sa Dakbaya, Sugbo, a probinsya Sugbo, lawigan sa Negros Oriental, ato makigsunan usab diya sa Negros Occidental, mayong gagabi diya sa aton makauturan nga tagapalamati naton sa sining gagabi. Ah, kay pero na to asad nga mga kaigsunan sab diya si Kihor. Amang gabi ato mga kaigsunan diya sa si Kihor sa Bohol, ha, mga Bulano na to mga kaigsunan. Diya sa Bohol sa Leyte Summer Gubang Party sa Mindanao.
2: Straight to the
1: ato ang mga kaigsunan sab dito sa Mindanao. Ilabi na makasama dito sa kauluhan ato ang mga kaigsunan nga mga Bisaya nga naa sa Luzon da area nga naminaw na to karon. Amay pagpaminaw niyong tanan ha, may gabi diha. O niya ingon manusap dito sa gawasan naso.
2: Straight to the point.
1: Ato ang mga overseas sa Filipino workers. Ha, naa sa gawasan naso. Garo, may gabi ninyo diyan tanan. Maayong buntag, may udto. Ha, dipindi dito kung sang orasa dito kasamang nisto. Ha, sa ilahang mga tagsa-tagsa ka mga lugar.
2: Straight to the point.
1: Ato ang mga nanay, mga tatay nga naminaw sa garo mga orasa. Sila tagsa ka mga radio. Ha? Mayong pagpaminaw ninyo na itay. Ato ang mga naminaw sa garon ha diri sa tuang programa. Mayong pagpaminaw ninyo diha onya kadtong mga nanikaisikay na tuang mga kaigsuonan. Mayong pagpanikaisikay ninyo karong mga orasa. Samtang nga naminaw diri nato nanikaisikay sad ka sa mga nisto. Natong mga senior citizen samtang naminaw nagtanday-tanday po. Ha? Ato ang mga kaigsuunan sad nga ang uban na to ng mga OFWs kasamang ni Sir Sige na in town o hakan lang na ang comment dere ang uban sad sige chat na nako kasamang Benji ha nonsa naman nga wa naman tay kuan ani wa naman tay duo-duos padidit ani. Sige lang ha, kasama niso naman to ikaw ano, imo tong gitigom ang mga padidit na to diya. Ah, sige karon taon-taon basta ato na tay taas-taas nga oras ato aning kuano ato aning tagag pagtagad atong padidit karon ha. Okay, arita sa tuasa nga mga isgutanan karong gabi una. Asa di ba tamo adto sa tuang mga pa-shout out ato sa tagag pagtagad nito mga isgutanan karong gabi una. Tungod kay matod pa si Senate President Win Gatchalian gusto nga ipatuman ha adini sa tuang nasod ang pagdili sa mga bata paggamit na sa ilang social media.
2: Straight to the point.
1: Ilabi na sa mga minor di edad na kinihuman sa panghitabo dito sa Tacloban.
2: straight to the point.
1: Adugang niya nga ang nasod sa Australia ug Malaysia, hingpit na nila nga napatuman ang maong balaot.
2: Straight to the point.
1: Asamon ni nga, wada na ako na hingpitan, higpitan na kasamang nisto. Gawas nga higpitan ang pagpatuman sa paggamit sa mga minor de edad sa social media. Nato, labi na kanang sa Facebook, kanang naang sa... labi na nang naang sa... anang naang sa mga online games. Kasamang Nestor, kana gusto ni Senador Ruin Gatsalian nga iban kana. Sumuna nga kanang naang pwede man sila, mahimo silag balaod, ana. Ilahang maghimo silag balaod or labi na ang presidente. Si Presidente Marcos mga sukindig paminaw, lagi sa presidential decree, pwede man siya makahimo ana. Pero kung himo anag balaod, yun, daw, muagi na diri sa bagi na sa legislative branch sa kasamang Nestor para paghimo sa mong balaod nga aki ang mga minors, ha? Ang mga minors o kaong edad ana o niya dapat pila may edad, ha? Pila may kanang naang edad ang pwede ra makagamit, ha? Kaya naman sa uban nga kanang naang gamit kayo magudunta kaning niyang ato ang social media platforms, ha? Kasamang Nestor kay panahon bitaw kung ayuhon ni mo paggamit ba. Pero kani mga kabataan, labi na pa mga batanon pasad, so doon na sa uban nga dili makakontrol sa paggamit diha sa social media. So karon ilahang bawalan, pero muna unsaon naman na karon nga doon na ba uban nga mga inahan, doon na uban nga maginikanan kasamang Nestor nga kaning ni ang Facebook or kaning niyang cellphone maoy ihatag nga dulaan kung ang mga bata muhilak. Bantay ka na nga kung ang mga bata muhilak na gani, ang cellphone mo ihatag para nga muhilom ang bata. Makita tinos bata, doon ay cellphone, hilom gituod. So sa una, kanang naang og muhilak ang bata sa una, muligid. Muligid ang bata, muhilak ang bata sa una, kasamang Nestor. Palitan na ni mo nagtira-tira, tagaan ni mong bubot, o baka tagaan ni mong makaon, ha? Mukuha na ang bata, mutuon ang bata. Karon wa na oy, di na gani mo dawat og 5 ng bata imong tagaan mo ligi. Pero og cellphone ampay kayo. Ampay kay cellphone no sumo na nga kanang na ang ato ni hatag og pagtagad kay basi og musuko si Kwan ani, basi og musuko si Kiko Pangilinan aning kalakihan. Litag wag tango ng cellphone sa mga bata. Samtang sa laing bahay na itong hatagag pagtagad sab kay Mary Grace Piatos, ha? Kahinomdom pa mong Mary Grace Piatos kasamang Nestor, ha? Nga matod pa lakip nga nakadawat sa confidential fans ni Vice President Sar Duterte, gi-appeal isip witness sa prosecution team o posibleng nga kini ipatawag dito sa impeachment trial.
2: Straight to the point.
1: Ato ni hatagag pagtagad, ya kinomdom ka kasamang Nestor kadto si Mary Grace Piatos. Patay na rabain taon tos Akop. Si Akop, si Congressman Akop, anhing Congressman Akop. Maoy nakadiskubre mga sukindig paminaw nga pipila ka mga recipient ba? At pipila ka mga recipient kadto si Mary Grace Piatos. Si Mary Grace Piatos nga maoy nabutang sa resibo isip recipient sa confidential funds ni Vice President Sar Duterte, nga mao matod pa usa sa mga dako nga nakadawat sa confidential funds, ila giapil kuno dito nga witness, unya ingon sila ipatawag kuno, kinsa maipatawag nimo dito, multo mo ipatawag sa Senado? Ngano man mismo ang Philippine Statistic Authority kon PSA ni butyag kasamang Nestor nga wala sila'y record ni anang ngan nga Mary Grace Piatos. Unya, kinsa may imong ipatawag dito, ha? Day Le Castro. Hinoon, dili man sure si Castro kung ilabag yung ipatawag, ilabang patungahon kasamang Nestor dito sa kanang naang sa trial na yun, sa impeachment trial. Pero ingon sila, gilakip nila isip witness. Ha? Unya, unsaon man ang pagpangita sa Mary Grace Piatos nga ningon man ang PSA nga wa sila na record nga pangan, ana. Ha? Kay kanang Mary Grace Piatos alias kana, kay maunay normal mga sukindig paminaw sa pag-release sa kwarta kon kana para sa intelligence activity. Ha? Alangan man o kanang naang ang imong gitagaan sa kwarta, intelligence ko na. Ha? pagpangita nag mga kasayuran, pagkanang nang pagpangita, mga pagpangalap, o ganang mga kasayuran, o tunuhan ng nganlan, sumadelikado. Ha, sa paggawas anang ngalan na bitaw gi, kapila na nagi explicar no ni Atty. Rufil sa iyong programa, mga sugindig paminaw, o diri sa itong programa nga, nganong kinahanglan gyud nga mo gamit og alias kun mo gamit ka kun ari ka sa intelligence activity, ha, nganong kinahanglan gyud pero mga congressman ha, pagawson gyud nila kinsa puga ni tawhana ang ilang gibayran no o kinsa po ni tawhana ilang gigamiton isip mo witness mga sukindig paminaw nga wa man maristro sa PSA niya ipatawag kuno nila oy baya. Ato ni hatagag pagtagad garon ha kay lima ka adlaw gyud nga gipahigayon ang pre-trial conference unya nahuman karong gabi sa impeachment batok ni Vice President Sara Duterte. So unya sa Hulyo 6 pohon adlaw nga Lunes mauna ang impeachment trial kasamang Nestor ang proper trial sa impeachment batok ni Vice President Sara Duterte.
2: Straight to the point.
1: Samtang sa laing bahin, giawha garon ni House Deputy Minority Leader Pampanga unsa ni siya, Pampanga 3rd District Congresswoman Mika Gonzalez sa DILG kon og ang local government unit kon LGU ang pagdeploy sa mga barangay tanod sa matag pampubliko nga mga tunghaan sa tibuok nasod.
2: Straight to the point.
1: So di ana mga kasama ang mga tanod giawha karon ang mga kwan kanang naa ang tibuok ang tibuok kwan kasamang Nestor na kaning ni ang tibuok unsay tawag ani kanang naa ang tibuok Pilipinas nga duna nay mga tanod gideploy so at least na kwan sila nga katong atuang gisulti ganyang buntag hasta kagabi kasamang Nestor nga ang ato mga tanod makatabang yun ang mga tunghaan. Pananglitan og ingutang kuwang tagwardya, dili na rason tungod kay duna tay mga barangay tanod diya nga willing mo hatag silang serbisyo. Kung dili tantas kapitan. Para nga kanabang ma-safety ang mga bata, ma-safety, ma-assure na to nga seguridad sa mga bata makasama mapatigbabaw yun. So muna nga diyan na ang mga tanod sa ato mga tanod ani medyo magamit ato mga tanod o niya taga-tagain lang po din niyo og pang snacks po. Unya-unya na lang po na pagtagaig pantagay ang tanod. Unya na lang po niyo tagaig pantagay ang tanod og mahuma nag-duty, ha? Kana na ang kuan diha ang pantanod inyuhan na lang na ang kuan kana na inyuhan na lang ang kuan kasamang Nestor nga kataan ninyo og gamay inyuhang kanang na ang kuanan para nga kuan pod kanang ang tanod ganahad ganado po kay mo ablis bag sa mga estudyante. Pero ug patuman gani ana ha kung babae gani babae ang moagi babae sad nga magbutang sad sila og babae nga mo check sa mga bag mo check sa kanang na ang mga kaymanan para nga malayo mga sukindig paminos tentasyon ba ha, para malayo tentasyon babae ang babae nga mga bata babae mga tinunan kinahanglan babae sad ang mo-check silang mga bag or mo kap-kap nila diha kung lalaki gani laki sad ang babae pwede ra pud tingalis laki ana ang babae ayaw la po ng laki kay basi og ganang na ang ayaw pamantayan ng hubog ha kana nakainom dili pamantayos gate ha. Ato ni agi kulo kumidya mga sukindig paminaw para ba nga malikay sa kanang naang tentasyon para malikay mga sukindig paminaw kay sunan ba ka nga di man noon tamo ingon na kaning mga kuha na to pero likay lang para malikay sa kutso-kutso ha. Tamtang sa laing bahin ato hatagag pagtagad sad kay magnitude 6.9 nga linog mitayog sa Northern Japan.
2: Straight to the point.
1: Nagsunod-sunod mga sukindig paminaw ang kusog nga linog dito sa duha ka mga nasod no sa gawas nasod. Ang una nga gitayog mao ang Venezuela. Gitayog mga sukindig paminaw sa 7.2 ang linog mga sukindig paminaw dito sa Venezuela. Onya pagka uman ni Taiog sa dito sa Japan ang niabot sa 6.9 nga gikusgon sa linog ilabi na sa amihanang bahin sa nasod sa Japan karong adlaw.
2: Straight to the point.
1: Ang maong pagtayog na batyagan usab sa silingan nga mga dapit dito sa Tokyo kapital nga siyudad sa maong nga nasod.
2: Straight to the point.
1: Asa mo na mga sukindig paminaw nga diri sa tuas Pilipinas gitayog sa tagkusog nga linog. Labi na diri sa Mindanao, diri sa Sarangani province, diri sa Bugo, dito karon dito na sa Japan o ingon mo sab dito sa Venezuela. Kasamang Nestor, 7.2, kusog nga linog. Kanini tayog dito sa Venezuela, mga sukindig paminaw taon, ang daghan usab ang mga na-injured ni ining maong linog, ngayon na sinati kaganiha.
2: Straight to the point.
1: Samtang Byron Garcia, ang igsuon ni kani Gobernador Gwen Garcia, nalutsa na usab og warrant of arrest, ha? Nalutsa na sab og warrant of arrest sa korte sa kasong tulok accounts sa cyber libel.
2: Straight to the point.
1: Nga adunay tag 36,000 kada account sa maong kaso, diin moabot kini og 108,000 ang gitugot nga piyansa sa korte.
2: Straight to the point.
1: Noon na dali ra mga sukindig paminaw nakapiyansa sa si Byron. Si Byron mga sukindig paminaw ang idol kaayo ni kasamang Nestor Humisilio. lain nga kaso, lain nga cyber libel na sad makasama ha. Laing cyber libel na usab ang gipasakas korte ani iniining Byron Garcia no tungod sa kaso nga cyber libel ha. Niya dunay tulo ka counts, 3 counts of cyber libel case ang gipasaka batok niya o niya kada count adunay 36,000 so muna ang adunay siya piyansa nga 108,000 kasamang nisdor anini mong kaso dali rin na kapiyansa si Byron muna nga pasalamat si Byron sa mga pulis kay wala giserve og adlong birnes ha. May gani kay kanang na ang nabantayan niya dayo nakapiyansa siya may gani kay dili adlong birnes kay kung adlong birnes sa hapon pa. Adlaw birnes sa hapon o baka Sabado kasamang Nestor makatulog gid unta sa Byron's prisuan. Kay atong una atong miaging nga semana makasama nadakpan man na kwan man sa tusya nadakpan man sa tusya kay duna say nalutsan sad og warrant of arrest na. Anya nakagawa siya, nakapiyansa siya, anya hangi usay nga dili siya papreso. Mabito na ni reklamo taon siya kay doon na kunoy maltreatment nga nasinati niya sud sa prisuhan. Mo tingali na nga wala lang dakpas Byron og Birnes or Sabado kay basig mo reklamo na punin na tawhana. So diyan nakapiyansa hinoon. Nakapiyansa noon mga sukindig paminaw na siya o niya kanang na ang okay na nakuha na siya kapiyansa o niya nakapauli na silang balay taon kasamang Nestor si Byron Garcia.
2: Straight to the point.
1: Atan niya tagag pagtagad sad garon diri sa tuang pagkulokabildo ha kay kanang na ang kanang na ang murag ikapila naman niya nga kaso tingali kun si ikaduha ikatulo kun wa ko masayop ha. Kung ako masayop, kung katulo na ni kahigayon mga sukindig paminaw na lot sa warrants Byron tungod sa mga kasong ipasaka niya. So karon murag kang Dr. Nicky Catalan, maghihapon tingali ng kaso, ang ipasaka batok niya. Katong last kakuan man to, Dr. Nicky Catalan man to, ang cyber libel mga sukindig paminaw. Pwede mo tabang ang barangay tanod mo inspect ka sa bag. Mosulod ang estudyante sa eskwelahan. Babay, gyod, mo inspect ka din boy, maupod lalaki. Matod pa ni kasamang Lorna Margarita. Anak gyod kasama. Ates kanya Sares, may gabi kasamang Benzi watching from San Jose, Inabanga, Bohol. Anak kasamang Glinda Masong Lagos. Kasama nga Benzi, mao'y sakit sa Pinoy kung masampulan, diha na muliho kasama. O lagi taon. Rosalyn Suson Kaino, maugyod ayaw ng hubog. Si Renerio Marco Karampatana, ang piatos ako na ilhan sir kay katumanan si Cherea. Matod pa niya. Sakto ka sir, kanang mga-on gani ang mama o papa. Hasta mga anak magsigi nag-silfon. Amo lagi taon, tod pa ni Jane Abilia. Amo lagi unta nang ato maginikanan sada. Ato mga ginikanan, mga ginikanang naminaron apuhan. Kibaluta Dias Balay, talagsa na lang kaayo nga maka-istoryanay ang members sa family kasamang Nestor. Talagsa na lang kay maka-istoryanay, yung ka na bang kwan nga inistoryahan, ha? Mag-istoryanay lang o mag-istoryanay lang manugo o panghugas, mag-manugo o kabo, manugo o lungag. Istoryanay lang o baka ha, motingog lang o ganang doon ay isugo, ha? Ano man, puro naman, mama, papa, anak, puro na cellphone. Nagtalikod lang agi kasamang Nestor. So kanang panahon sa pagkaon, na kanang magdungan magyud mo pagkaon, usahay dili magkadungan tungod sa trabaho, usahay kung magdungan, hatagin ninyong chance yung kaugalingon nga makaistorya sa usag-usa, ana, ha, makaistorya sa usag-usa nga dili mo gamit og cellphone kasamang Nestor ba? Bisag gana lang panahon sa pagkaon, ha? Pag panahon sa pagkaon nga ang pamilya makaistoryahan na iba. Ang uban, di inaoy, tuwa na silpon. Bisag naghungit, na. Bisag naghungit, tuwa na maglantos bahawan. Tuwa na silpon, nagtanaw. So, mga na, manghinaot ato maginikanan nga inyuhang, kung ano na, inyuhang putlon ka ng maong batasan. O niya, labi ng inyuhang mga anak in town. Okay, kanibay na sad makasama to. Ganito sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule, may kay makasama alas o makaigsunan. Nga doon ay mga sakit o balatay na naghihambin sa kalawasan. Ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule, may inis o makaigsunan. Nga doon ay hubak. Doon ay pangapoy no, sa kalawasan. Dali nga kapuyon. Magparagis Bila-Bila Herbal Capsule na ta. Ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule, mga kasama. Ay ni sa mga kingsuna na to nga dili makatulog og tarong sad ha kay makapanindot sa tulog makapaganas kaon. Puno sa mga vitamina, minerals ug nutrients nga magikinhanglan sa tuang lawas. Ang tong lawas makasama kon puno sa mga vitamina, makasiguro ta nga dili ta dali nga takbuyan sa mga sakit og balatian. So sa pa inyo hang gihulat ha. Palit na mo sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule diha sa Diding's Pharmacy, GV Butika, JY Pharmacy, Bestway Pharmacy, Healthway Pharmacy, guban pang mga butikag farmasya, dool sa inyong mga lugar.

0: Okay, onya, di atay panawagan o sa, di ay panawagan ang nanawagan o nagkinahanglan o dugo in town, ha? Adi nanawagan o dugo, kinsatong, adunay mga malumo kasing-kasing. Ang nanawagan o dugo, mga sukindig paminaw, si Loida Espanyol. Ah, very urgent in town, eh, ha? Onya, ang kuan ani, ang blood type. Type B plus, dayong B negative, ha? B plus, B negative, dayong O plus, or zero negative. Namoni ang kanang na ang type sa dugo nga gikinahanglan ka sa mga mistor. Pananglitan, mga naminaw na to, dunay mga malumong kasing-kasing, dunay mga malumong kasing-kasing, kanang na ang ganahan or gusto or willing nga mo donate. Pwede mo nga makatawag nining maong numero ang 0905-520-1683. Ako Osbon, ha? 0905-520-1683. O baka mo tawag mo sa usan niya nga number 0915-463-6251. Ang dugo nga gikinahanglan alang sa makiksunan nga dunay mga malumong kasing-kasing nga buot mo donate og dugo. Ang gikinahanglan nga dugo type B plus, B negative, dayong 0 plus or 0 negative. At tawagan lang tumao nga numero. Okay, sandbay lang sa magkasama, balik ta karon taw daw man sa mga importante kayo niya dugang maisgutan ang karon taw. Alas 10:54 na sa gabi.
1: Bakit Right Med ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med. Kaya ako, kailangan hiyang.
6: Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
9: That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus. This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. This time check is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
10: This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
11: This time check is brought to you by Farex Vitamin B1, B6, B12.
12: Walang bibitiw, mag Farex B araw-araw.
13: This newscast is brought to you by Semeticone, Rest Time to the Rescue.
14: That portion was brought to you by Nord Chicken Cubes.
15: Niti sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nord Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
16: This newscast is brought to you by United Home Kittylets. Chewable paracetamol in candy flavors.
17: That portion was brought to you by MX3.
18: Dito ako believe.
19: Ang kinis na niya.
20: In fairness, nag-glow up.
21: My budget, so

0: Nor Chicken Cubes. Niti sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
3: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab. Check!

0: at gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag Globe G Fiber Prepaid na.
2: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron. Maayo na lang, pro ang partner na ako.
3: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
2: Kabog na nga pang negosyo.
3: Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalig-on. Aron pa dayon ang negosyo, pag Kondura na pud mo.
4: Kondura, kuskan ka uban nimo, kuskan pang negosyo. Kondura.
5: Strong for the Filipino.
1: Kondura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo.
6: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng suwabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay, Tanduay.
7: Drink responsibly.
6: Tibayan ng loob, ngayong tag-init. Tibay, Tanduay.
7: Drink responsibly.
8: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
9: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
11: Kining corned beef na lang usab, okay na?
12: Mami!
11: Angeline!
12: Di man sa'yo pang okay ra.
11: Pero,
12: sa start

0: diet and exercise, dahil jud ka, Star Noodle Meats Corned Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corned beef brand.
2: Kinibahin na mga kasama hatong kanato sa Life Extension Vitamin D3. Ibabag ka mo ang sakit na cancer. Wa na ikipiling edad, gender o ka status. Nagpasabot, bisan kinsa, bisan bata pa, mahimong mataptan o cancer. Good news, doon na mahimong paubos sa risgo nga mataptan o cancer ang usa ka tao. Ang tubag, ang inadlaw nga pag-inom sa Miracle Vitamin Hormone, Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 gi-prescribe kini sa mga medical doctors sa Pilipinas ug sa abroad isip

0: Swakto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with easy patak cap. 45 pesos lang.
2: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ang tumaroon. Pag-Remel-S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Remel-S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Remel-S. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
4: Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
5: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.

0: pagbirit, murag buhok nga lisod patason.
1: Try all new Sun Silk Strong and Long with Biotin Strong Complex. Our best ever Sun Silk, made even better versus previous formulation, so your hair is... with regular use.
2: Sway it with Sun Silk.
3: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes o cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
4: Unilab quality yan.
5: Vitamin B complex sa generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab Quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
8: Unilab Quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
10: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
11: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, piyesta po lang akong body pain.
12: Naana mga bisita? Gadget lang!
13: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
12: Wow! Mas maayo pa?
13: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
14: Nay, dugan ko ayong bisita. Daa pa ba extra?
12: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadereta.
13: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
15: Unilab Quality yan.
16: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
18: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan. Maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
19: Unilab Quality yan!
16: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Bakit RiteMed ang binibili mo?
21: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
22: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
23: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
21: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
24: Kailangan right medicines, kailangan right med.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
25: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
26: Lindutag aura one, guapa to another. It's giving confidence, Myra Era.
27: G22 here. Step into your Myra Era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
28: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.
29: This portion is brought to you by Yakult. Panalo ka dyan. Yakult. This newscast is brought to you by Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
30: Kargato! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang MaxFit at tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, o royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
21: Kargato!
31: MaxFit Kargato!
32: Unilab Quality yan.
30: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
33: Mag-MaxFit para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
34: Ato ang takna alas 11:10 na sa kagabhion. Balik ta magkasama diri sa tumbag kulo kabildo karong gabhion na.
35: Straight to the point.
34: Ani ayaw sa mug katulog ha be ato san tsatsaha gamay be. Ah, sayaw sa be, oh.

あとよけとよけ。A berahasa si nanay tay. Ah, sayawi sa tay.

0: Ah, hala, sige. Ah, murag ko tasanas nanay na, hala. Ah, sige, pahuay lang sa gamay, nay, ha. Ah, sige, lingkod, lingkod, lingkod, lingkod, og tarong, ha, kay karoon na pong taon-taon, ha. Ake, ato sang itsek si Radyo Man Jose Posquihano sa iyahang report. Ah, nakasano ba yung speakers linya kasumang ni Storm? Ah, si kasamang Radyo Man Jose Posquihano, yes. Kasaman Zikyo, kumusta diha?
1: DDDYHP RMM Report.
2: Yes, halabang sa pag-radyo man na BG, yes, na napakayo din si Gawas Gabahid na karumagarasa sa nagraod na kagagabi o nagpabringa muli naon ang nakbayan sa Sumbo, magilagbaran sa karong kagalispunian sa itong kapulisan din sa nakbayan sa Sumbo, Metro Cebu area. Sa report na itong nakuha o nakpang sa kapulisan sa enforcement group special operation unit 7, diya sa may sitsulikuliko barangay babag o barangay sa Subo ngayon sa kagigugan drogista ang nilakpan nila sa parang alias BAM na tuyo sa reskutuan niya lugar nilakpan sa sagibugan Bible Situation sa mga sakop sa kapulisan na sakop sa enforcement group special operation sa unit 7 o sa pero 7 diya ni Blackface sa reskutuan niya lugar ang gigugan suspect niya at huwag sa buwag nilakpan ang pinakitigil na ang Cebu nga muting magkilig sa 65 gramos nga bumalor kapin sa 442 na mil pesos ang suspect ipanggong na karoon sa kapulisan o kita kagapaskang ginigatok mag kaso. On board sa patrol ang Radyo Man Joseph Boscano DYHP Tatak RMN.
0: Okay, salamat Radyo Man Joseph Boscano si Mang Report. Tamtang arita sa dugang detalye sa tuang balita. Atong kay matod pa hipi sa kapulisan sa Central Visayas. Amisusi sa gipatuman nga seguridad sa mga dagko nga pampubliko nga tunghaan. Atong kwaon ang report sa ang detalye sa report ni Radyo Man Arnold Bustamante.
1: DDDYHP. RMM Report.
3: Gitingwa sa kapulisan sa sulod sa Sugbong nga luwas gikan sa mga kriminal ang mga tinunaan sa sulod sa mga tunghaan nga tungod ini ang hipis sa Police Regional Office 7 may inspeksyon sa gipatuman nga siguridad sa mga eskwelahan sa Dakbayan sa Sugbo human sa nitabong insidente sa pagpamusil sa San Jose National High School sa Dakbayan sa Tacloban nitong Lunes o nang gibisita ni Police Brigadier General Arnold Abad ang Cebu City Science High School nga nahimutang sa Barangay Labangon ug isunod sab niya ang usa sa labing dako nga publikong tunghaan sa sulod sa Sugbo nga mao ang Abilyana National High School. Tumong sa general nga nakabantay kanunay ang mga pulis nga gipang-deploy sa gawas sa eskwelahan ug mapalig-on ang security sa mga tinunaan, magtutunlo og mga girikanan. Mandun niya nga palambuon ang ilaga police visibility, regular nga pagmonitor og hugot nga pakigsandurot sa mga school authorities. Gipasalig sa Police Regional Office 7 nga magpabilin sila nga matinunanon sa ilang paghatag sa seguridad sa mga tunghaan aron pagsiguro nga ang mga tinunaan makapadayon sila pagtuon sa palibot nga luwas og linawon. Gawas sa mga pulis nga gideploy sa gawas sa mga tunghaan miabag usab ang mga barangay tanod o gabang force multipliers sa Romarikayan ang duguon nga krimen nga nitabo dito sa Dakbayan sa Tacloban din tulog ka mga estudyante ang nakalas samtang 17 pa ang nangaangol nga naapas sa tambalanan. Kasama mo sa Police Regional Office 7 ang inyong Radyo Man Arnold Bustamante DYHP Tatakaramen.
0: Okay, salamat Radyo Man Arnold Bustamante sa imuhang report. Anya kinimbay nasad makasama hatod ganato sa EXL Makabuhay Coffee Mix. Ang ato ang EXL Makabuhay Coffee Mix 17 in 1. Pasabot si City ka mga prutas ug utano nagisagol sa tuang kape. Ani alakip nga sagol ang rose hip nga dunay anti-aging properties ug dunay pain relieving properties nga libyuhan ang sakit sa arthritis. Ato makigsuonan ha nga mahiligon nga moinom og kape. Agad mga mahiligon nga moinom og kape, kining kape ha. May ato ang Imnon EXL Makabuhay Coffee Mix. Kawas nga doon ni si Rosie, pa doon na usap ni siya ay... Doon ay Luya, doon ay Dulaw, doon ay Kamungay, doon ay Mangustin, doon ay Tapol nga Bisaya nga Mais. Anya adun na po ni siya ay Bayabas. Adun na siya ay Bayabas kasamang ni Store. Anya, gawa sa Bayabas, adun na po ni siya ay insulin plant, adun ay barley, adun ay stevia, nga may gapalami sa tuang kape. Amo ni nakanindot aning ato ang kapisad makasama ha. O niya aduna ni siya ay ginseng ha. Ang ginseng makasama nga maoy naka indot ani kay makapaabdik ni sa tuwang panglawas ha. Kung abdik gani ang ato ang panglawas na usab makasama makasiguro ta nga dili ta dali nga takbuyan sa mga sakit o niya kanang naang makalahutay ta matag-adlaw na to nga pagpanikay-sikay. Aon sa pa inyong gipahulat, aon sa pa inyong gihulat di ha. Kato mga coffee lover, coffee lovers na to nga makaigsuunan, mag-inom na ta sa EXL Makabuhay Coffee Mix. Okay? Niya aghaplasad mo inyo itong isgutan. Kato mga igsuna na to nga mahiligon sad nga manghaplas ha.
4: Dancing to the beat with DJ Eric Nail.
5: Say sa mga music mo gurba, damang uling ko gurba.
0: Kato nga nangita og haplasad ha. Ang haplas makasama nga maayo kay sa tuang panakit sa kalawasan, paglayles mga lutahan, mga panuhot, wag tango na kung ikaw kanunay nga ng haplas sa EXL Makabuhay Oil, ang atuang haplas makasama all-in-one kini, dalatanan niya skincare oil pagyod. Kung ninindot kayo, no? Manis mga pangulngol sa so mga kaunuransad, manhot-suhot yun iyang kahangan eh. So muna nga kaninay atuang gamiton, ang atuang EXL Makabuhay Oil. O niya, nakadinot ani kayo manghaplas kadili ka, paakon o glamok, busa malikay ka sa sakit nga dinggi. Araw mas malikay ha, sakit nga dinggi, mo haplas tani ining haplas sa makasama EXL Makabuhay Oil. May sabnis mga katul-katul sa panit, mga kagid-kagid ha, mga pinakan sa gagmay mga mananap, amayo kayong gamito ng atuang haplas. O niya, mayo sadni, kay sunan kay manghaplas ka ani, dili ni siya bahong haplas ha. O niya, ang ato asad gahaplas sa makasama o gato ang kape, apalit niya sa 360 Pharmacy, Rose Pharmacy, Alfar Pharmacy, sa CHG Pharmacy, o guban pang mga butikag farmasya dulo sa inyong mga lugar. Apangutana lang mo diya sa mga butikag farmasya ha. Ang alan sa tuang kape, EXL Makabuhay. Ang alan po sa tuang haplasa, EXL Makabuhay. Okay? Astang nindota.

0: Okay, on yung may pagpaminaw sa dehan, aminaw na to, asaman to, ito ang mga greetings sa diri kay kuan manon ka nang naang sila si Ems Katipay, may gabi si Ruel Ruel Villante in Trina. Naminaw sa nato og si Vilma Labang. Diha sa Naga City, si Zario Escabande Junior, naminaw na to. Ang nagtanaw sab sa tuang live diya sa barangay Poblacion, Bugo City. Negros Occidental, shout out ko sa kuang mga papa. O si Dodong Ikabande Senior Odong diya sa Hagna, Bohol. Nabot man ka diya sa kuang kasama sa Bago City. Sa Negros Occidental, layo-layo. Gidahaw nga na labot ka da sa layo-layo. Magina. si Jenny aton nagiray na minaw sad nato karon ha. Okay, so aton tagag pagtagad ni makasama ha kay dito sa kuan. Dito sa Venezuela. Nasod mga sukindig paminaw sa Venezuela. Daghan ra ba kaayo ni sila og money ang usa sa pinakadaghan kasamang nistor nga kanang naang lana. Kaning ni ang Venezuela, nasod sa Venezuela. Kaning nasod sa Venezuela, mauni usa sa mga pinakadako nga daghan og lana, daghan og reserve kasamang nistor. Kaning ni ang Venezuela. Onya gitayog sila ganiha sa 7.2 magnitude nga linog. Diin grabe nga nakamugna og kadaot kay kusog kayo ang maong linog nga nakahatag og dagkong kadaot dito sa maong nga nasod town. So kanina mauni ang kaning kani mo rag kani dili man is Japan kasamang Gerald gano tanawa kasamang Nestor ang grabe ang pag ang seeking ba no kani tanawa kanina mauni ang sa dito sa Venezuela san sus grabe ha tanawa ang mga gagmay nga mga infrastructure nga dili ligon nga mga building na nga kuan gyud na nga bungkag kasamang Nestor kuyawa ani no kuyaw kayo oh tanawa sus sunan kana kasamang Nestor tiaw mo na ang mga kuan gani ni o mga simentado ni nga lupog mga sukindig paminaw nga gupok in town grabe gyud ni pero naan oy mga building nga tagas nga ang uban wa matumba ang uban nga liki ra ang uban na nataghirig. Sus grabiha o. Na mo ni dito sa mga Nestor na to ay building rang gabarog pero ambot ka ha og safe pa ba na mura mag nitakilid o. Kanang mong building mura mag nitakilid. Pero ang uban ng mga building nga dili kayo ligon ang pundasyon wag yoy kwan na kanang na ang wag yod makasugakod. Ni collapse nangagupok nangawasagot kanit yaw mo na o. Kanik sa mga Nestor tanawa sus. Ang grabing kadaot ni town, usa ka building ni town, no? Murag kuan na ni kanang naang, kuan na ni kasamang Gerald tingali, kanang dugay na ba? Naman gani po, made of light materials, light materials ba ni kasamang Gerald, no? Mga, no, kuan man ni kanang dos por dos? Na po day dos por dos dito kasamang Nisto? dito sa ila, mura man ni, o kanang dos por dos, ay. O niya, di apoy murag plywood, ha? Apo sila usa man ni ordinary ni nga plywood or kanang marine ha. so man ni ang kanang na ang mga kuha makasama sa CCTV sa nabidyuhan kani may kusog kayo sa so nang kanao. Kuha ni sa cellphone ba ni CCTV ni. Krabing uyuga tanawag sa man ni soro. Sus. Kigrabiha nga kanang uyog ba nga po? Pinakuan yung kang uyog oh. Oh, tiaw mo na oh. Sus. Grabe murag gikwanoy murag kanang naabitong gi murag gikino-kino ha murag gikino-kino mga sukindig paminaw ang mga ang yuta dito sa maong mga nasod town unya ang Japan medyo hinay-hinay ra kay 6.9 pero kusog na oy kanang 6.9 maugo na ang gikusgon sa kanang naang dito sa Bugo nomdom katong sa Bugo City kasamang Nestor 6.9 man to unya diri sa Mindanao. Mo sa ning gikusgon sa Venezuela. Ha? So kani mo ni ang mga kuan in town, mga danyos in town. Asa man tong uban nga mga video kasamang Gerald? Ha? Grabe ha kani mo, grabe na tam-an niyo. So nang kanahawan good ka sumang Nestor? Krabiha. So muna nga kanang na nga kwan gyud in town. Ha? Na tanawa oh. O niya, kwan og linog katong dito sa Mindanao bato dito sa Mindanao do naman toy kanang naang lodging house nga nakuan in town. Wala ra man noon makulaps ang lodging house Mindanao, pero katong mga na nag-check-in kasamang ni store nya kay buntag man to sa Mindanao, katong na nag-check-in in town, nigawas in town tong uban nga why brief brief nakaigo rang namurol. Ah, onya, kwan man. Ah, mangita pa ka sa imong brief diha nga, ah, nakita lang isang karsunay sa mang nisod ditso. Ah, kay kwan pa to, murag gatiwa si nga litog buntag sa mang nisod, nanguan ba? Ah, kanang naang base o ga, dugay man to ni kanaog sila buntag naman to, dugay ba si nanguan to, kanang naang nanagino tingalit. Ah, so kanay maunay ang mga videos, sa mabatoy lang videos ka sa man Gerald, nga kanang naang kuha dito, no? Kani, umunay ang kuha taon, sitwasyon dito magkasama sa Venezuela. O, kani. Ha? So, Venezuela declares moragas dito, emergency ilaha dito, no? Kani, oh? Suod sa building, muna kuya o aninakasood sa dagko nga mga mall, dagko nga mga buildings kasamang listor. Noon, kana mga malls nga dagko, kana mga building nga dagko, mga ligon man sa ganoon, na di po na madali-dali, yun. Ha, di na madali-dali, ang imuha lang, ha, pakuyawan ka. Makuyawan na kasamang Nestor, kaya ang kanang paggawas, malayo kayo. Ha? Layo kayo ang paggawas o niya. O ari po kas mga dagko ng mga building, o tuwa ka dito sa pila ka floor, purti pong lugaya ni mong maabot o kanao. Aso mo na nga, kanang naang kwan yun in town. Ha? Kanusa pa man kano? Ang Amerika mismo, nga maoy pinaka high-tech makasama nga kana bitawng pinaka-equip nga nasod kasamang nistor, wa pa sila makadetect kung saon pag-detect ang linog. Mayon ta to kung doon na natay kahimanan ba nga ma-detect ka ng linog kay aron nga makabantay ta kasamang nistor. Ha? Pero di ma-detect no, pares bagyo ba? Ang bagyo, at least ang bagyo ma-monitor naman na to. Aduna naman tay mga kahimanan gyud. Okay naman ang kahimanan nato kamahon kabahin sa bagyo. Ah, kanisang ni ang ting init ato na sang mamonitor nga o kanay ting init ni El Nino mo ni mo na. Ang kaning linog mo dili pa gyud madetect. Ah, dili pa madetect kung kanusa in town mo linog, pero mailhan kon asa ang mga fault line og ingon man usab kanay mga trench kasamang nisto. Ah. So muna nga kanin din is ato, simbako palayo lang in town. Ha? Kuya okay kasamang nistor kay doon na pa kunoy the big one din is Pilipinas. Pero muna nga ato lang ipangaliyag yun, ampo lang ta kanunay mga naminaw na to. Kay doon ay the big one, nga mo igo din is Manila, sa Mindanao, o sa Negros, kasamang nistor. Ha? Palayo lang in town, ay tabukon o siyam kalaw. Kaning diri sa ang kuya ni kay kini diri sa Negros muabot ko noon ni o posible nga muabot og 7 ngadto sa 8 kasamang nestor makulang in town ay sus taon lang taon ay ha diri sa Negros o ganang sa Manila oh so muna nga kani diri sa Venezuela kuha ni taon nangalupog taon ng mga balay ang mga dagko ng mga establishment manghinaot ng way natamukan ani. Amin na unta kasama ni Sir, way na tabunan, way na tamukan, ane kay kakuya o ba in town? Ha? Delikado kayo sa linog lagi? Muna nga, kwan yun, kanang na ang amping lang yung kanunay, unya, importante kasama ni Sir, ang atuang nga mga pag-ampo, nga luwasunta, no? Sa tanan nga mga katalagman, ni kanang katalagman, naama na, nahisulat man na kasama ni Sir, nga mahitabo yun. Unya, ha? Naama na sa kwan yun, unya, nanglan nga mahitabo na. So, atuwa lang nga mag-ampo ta nga malikay ta ba sa katalagman o maluwas ta sa katalagman. Kaya muna importante kayo nga taming na to kasamang Nestor ang kanang atuag yun nga pag-ampo. Kanya kini bayi nasad makasama hatod ganato sa DTX sa 500. Ang ato ang DTX sa 500 mga kasama, kampiyon nga proteksyon nga doon ay 1.3 million orak units ng antioxidants. Epektibo kining panguntra sa mga free radicals ug oxidation. Ato magkisuna nga doon ay high blood, taas og dugo, taas og blood sugar, taas og kolesterol. Ayaw nagkabalaki makasama kinaan ay makatabang ni ana nga mao ang ato ang makasama nga DTX sa 500. Ang DTX sa 500 mga kasama may usab ni sa dunay fatty liver disease, cardiovascular diseases, tumag-isunan nga dunay problema sa kidney disease, sa gallstones, sa formation, hyperacidity, insomnia. Kaya ayaw mo gabalaka ha, basta insomnia gani mga insomnia, mag-inom ta sa DTX sa 500. Ang ato ang DTX sa 500 mga kasama, mapalit ninyo sila nga clinic among da mao ang klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center nga namimatang sa Unit 102 Marijoy Building hako sa Lim Street Cebu City at bang sa The Freeman Super Building og Loyo sa Gaisa no Main. Baka mo tawag mo silang numero ang 0975-079-5133. Anya ang DTX 500 na ilang clinic makasama. Nagtanyag usab og libre nga medical check-up gikan sa adlaw Lunes hangtod sa adlaw Biyernes. Busa bisitang ilahang mga lugar ay ilahang mga clinic ha. Diya sa Negros Oriental mapalit sa diya og sa Negros Occidental ang DTX 500 da. Sa Negros Occidental ti pamangkot lang da sa mga tindahan da kay ara na da. Adamo na da nga display ka sa mga store. Aton nga DTX 500 ha. Mapalit sa nasuban ng mga butik at farmasya diri sa Dakbayan o sa probinsya Sugbo. Dancing. Mindanao 7.8 kasama sa una kita kusog katong sa Buhol 7.2. Manguling kuburba. Okay, balik ta karon taod makasama ha kay di atay ato hatagag pagtagad ni atong padidit kasamang nistor kay daghan magkikinaghangyo gyud. No, ani akan nang na ang si kasaman Dixie sumabal hangyo mangyud sa tamas ginhawa taw. Balik lang sa ta karon taod ha. Alas 11:33 na sa gabi.
1: Happy fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kajut lang!
2: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
1: Wow! Mas maayo pa?
2: Jut! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
3: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
1: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kadereta.
2: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra! This time check is brought to you by PLDT Home Fiber Prepaid. Sumakses ka sa Anli with PLDT Home Fiber Prepaid. Mag PLDT Prepaid na! That portion was brought to you by Nor Chicken Cubes. Niti sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang. This newscast is brought to you by United Home Kidilets. Chewable paracetamol in candy flavors.
7: Mal, kita mo bang nakikita ko?
8: Oo.

0: Philippines. Karoon available sa Abot Kaya Pa para sa Kalikon sa Anin na nasa 12 pesos SRP Rack.
1: Anlin, Anlin, barato ng ayo.
2: Tatag ng Anlin, Abot Kaya na.

0: bath soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. AC-

0: Swakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Samok na ubo! Undangin na! 12

0: kaundang ugalo tungod sa dandruff?
1: Try all new Sunsilk Anti-Dandruff and Silky with Naya Nourish Complex. Our best ever Sunsilk, made even better versus previous formulation, so your hair is... with regular use.
2: Sway it with Sunsilk.
3: Ato ang takna alas 11:45 na sa gabi. Balik na magkasama dere sa tuang pagkulo kabildo karong gabi una. Ala sige, ayaw lang sa mo gatulog ha. Aduka-duka lang sa mo diha, onya sayaw. Kana o ni barog nas kasamang ni store dire ni kiay na. Amo na ganahan ako ning kasamang ni store ha. Sige kasamang ni store sayaw gyud. Abiras kasamang jikyo ha samang ni store. Abiras kasamang jikyo andes kon. Biraha be kay aron nga sayaw tabi ha. Sige, pa, sayaw na to kasamang JQ, be. Aog si kasamang Nestor, o, nanayaw gito, o, na. Kana, sige, o. Sayaw, gimundo, kasamang Jiral, po, sayaw po niro, na. Okay. Onya, kanibay nasad, makasamahatod ka na to sa... Life Extension Vitamin D3. Ang ato nga Life Extension Vitamin D3 may kini makasama sa makisunan nato nga dunay type 2 nga diabetes sa kato nga mga minaw nato dunay nga diabetes sa mga diabeticon at dunay may kaila nga dunay diabetes diha ha. Ingna makasama nga kaning Life Extension Vitamin D3 makatabang yung kayo ni ha para nga maalibyuhan no ang sakit sa diabetes. Kung ikaw diabeticon, ang pag-inom ani lima tulong ato sa lima ka soft gel kada adlaw. So panlitan dili kay dako ang budget, pwede ra sad og tulo ka samang nistor o sa sumagpamahaw, duha sumag panihapon. No muna ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Anya pananglitan kung walay diabetes ya pang maintenance lang pwede ra sa dugduha o sa humagpamahaw dayong usa sad sa humagpanihapon. Ang Life Extension Vitamin D3 mga kasama gisuportahan sa daghan nga mga medical studies og sa mga doktor. Usa high quality limpyo potent formulation gikan sa USA. Certified ILISIL aron malikayan ang pagkapiki. Ato makigsuna mga naminaw karon ha. Ang Life Extension na Vitamin D3 mapalit makasama sa ilahang nga Life Extension Clinic nga nahimutang diri sa Dakbaya, Sugbo na asa may Sibudok Building buyon sa Mesminya Boulevard. Dito sa Konsolasyon, naadiha sa Atmang sa Jollibee sa Konsolasyon. Ha? Ito makaigsuunan ng mga taga-Norte or mga taga-Konsolasyon, Liloan, Danao, baka Mandawi. Dahil dito sa Norte, pwede mo nga muanha diya sa ilahang nga clinic. Doon na sila'y libreng check-up. Libre nga medical check-up. Ito mga diabetison ha, ayaw pasagdi ninyo na. Kay delikado kay pasagda ng sakit nga diabetes ha. Makaguba in taon ng kidney, delikado ma-stroke pagyod mo. Kaya delikado pagyod maapiktahan ng ubang organ sa lawas mo. Dako na hino ng problema. So, mintras nga, kuan pa na, kanang naandili pala, o dili palala ang maong sakit, inom og Life Extension Vitamin D3. Dito sa Negros Oriental, naas Dumaguete City, mga taga Negros, ang mag-adumos Dumaguete, na diha tapad sa Kamanhak Terminal, ang ilahang klinik, ha? Nya mapalit sab ang Life Extension Vitamin D3 sa uban nga mga butikag farmasya duol sa inyong mga lugar. Labi na diri sa may La Nueva Pharmacy o na sila'y dagang stock sa diha. Diri sa may downtown area kasamang nisto. Okay, ni atong hatagag pagtagad sad makasama kay anaunsa man ning kalakiha nga ha? Kanang dito sa ubang nasod kasamang nistor, galinog, karong adlawa, dito sa gawa sa nasod, adunay upat ka dagko nga mga orkusog nga mga linogod ang natala. No? Dunay dagko orkusog nga mga linog nga natala. Sa dito sa Venezuela, sa may Yumari, Yaracoy State, and surrounding regions, adunay 7.5 magnitude nga linog. Onya sa Western Venezuela, 7.2 kasamang nistor. Grabiha, oy. No? Dito sa Japan, permerong gi-report 7.2, apan gi-downgrade mga sukindig paminaw, nahimo na lang 6.9 dito sa Japan. Onya, dito sa US, gilinog sa dekono sila dito sa Mendocino County area sa may California. Asa 5 kapin mga sukindig paminaw. Ang linog na miigo dito sa US. Unya, di aman po'y laing galinog kasamang nistor. Lahi ning linuga kay pagdungka sa suga, nahunong man ang linog. nahunong, oy. Nahunong ang linog. Muna nga magkatingala ka kasamang nistor, nga duna di ay linog nga mapalong ang suga, duna po ay linog nga kon musiga ang suga, mapalong ang linog. Aso ka ni, di ang mga sukindig paminaw o niya, nakuano'y grabiha, ang si Inday in tawag si Dudong kasamang nistor, napuno sa bunog, human nga naabti in taon nga naghimo-himo man po sila ilahang linog po din taon, no? Agahimo sila ilang linog? Ha? Kaning duha na abdan kay naghimo sila ilang linog? O niya kay nasakpan man, gipasigan suga kasamang nistor, nahunong ang linog, pero muna nga, gipanglato sila kay, ha? Gipanglato sila. Ha, kani, tanawa, oh. Sakpan, mayo, oy, sakpan, yun, kasamang nisto. Ha, nasakpan nga nagpadidit ang duha, di. Ha, kani, awa, ha? Awa, kasamang nisto, oh. Sus, grabiha, ani, oy. Ay, balik ko no, kasamang Gerald, be. At ay, balik gamay, be. Ah, hala. Sus, grabiha, uko, umayo, kana, tanawa. Jesus, naabdala. Ako'y nagkulog man lagi ng usa, ang usa ka kuhan. Ah, grabiha, ani kuhan na, oh. Sakpan na, oh niya, nasakpan ni sa medyo kwarto, pero walay katri di ay ni. Ha? Walay katri kasamang nistor. Uy, halala, oh, si, ang laki, oh. Ang laki ni, barog ang laki nga, ang iyahang brief, igo pang nalukot ang iyahang brief niya. Nagwala pa na siya, nagwinig. Nakakuanay na ba ka ni kasamang ni Sora? Kabinugnuay na ba ka ni? Urwa pa ba? Ah, nasakpan nga nagpadidit ang duha in town? Ah, nasakpan town? Unya, apaka bunugag yun? Nabi ko na may tanawat ang video. Ayaw lang ko nung i-blurred o maayo. Pwede rin ba na kasama Gerald nga? Dili lang eh. Ayaw lang patami o blurred ko nung gamay kay... Tanala, oh, tanawa. Gita-kita ka ng ulo, oh. Tanawa. Putin suku as bana, oy. Ha, putin suku as bana nga iyang asawa ni kabayo naglain, ha? Ah. Sus, biha ani, oy. Ah, tanawa, oh. Ah, kaning laki mo sa ubos na piting laki. Ang lalaki, hala kaloy tos laki, nalugpitan, mani nalugpitan, mas babae. Ah, tanawa, oh. Ah, suski, kwanog mayo, ikihungan og mayo. Ang pagkawagin din tao, buot mga tawhana tao, no? Ah, sige, oto na, ah, suko kayong bana. Din suko ang bana, kaya nasakpan. Kayang asawa, mga sukintig paminaw. Ha, gikuan man. Nang laki tao, no? Medyo yapison raman yung laki. Sa dola. Kuy, tabangag kulata. Hala. Kuy, puti mo nuga. Jesus, kiatak-kitakan og maayo. Isukmag og mayong laki. Ang babae tao, no? Nga naman in tao, nagpasakop man sila? Ha, nga naman nagpasakop man kasamang nisor, wak mo mag-amping po, ra? Pero lang gana, nga wak mong iaso makumkum. Away aso makumkum ba? Basta kaning ingon inigod nga. No, tanawa o. Oh. So, nang kagitunong. Kwa ni sila, dunay kwarto. Unya. kanang ang lalaki di sa ilawm, ang babae di sa ibabaw kasamang nestor. Nagubo na sila tanan sa ilahang sapot sa ibabaw. Ang nabilin sa laki kanina lang kuan, ang brief na lang, ang sa babae, murag hapit na mahuswa po dagihang suot sa ubo. Onya kay pagdayon unta kasamang nestor nga kuan. Ha, pagdayon untang kanang wakli sa tapo mga sukintig paminaw, ha? Nung sa mga hitabuan nga naabli man ang gawang gitabangag kulata in taos bana o kanin sa mga kuyog aning bana in taos. Ha, niya kay medyo niya pisong raba mo'y kabali isbukog aning lakiha. At tanawa na ko na, beka tanawa ko na ninyog maayo, be, unsa ng pormaha. At tanawa ko na maayo ka sa mga nisor, be, ha? Rabiha na. Muna, nga di mo kumpiyansa, oh, pati isuga, good. May gani kay walay hunting or walay pusil, walay armas. Away armas nini ang bana, kag naa pa matar. Paminaw na ko, bungkag bagul-bagul. Ah, tanawa, oh. Sus ni, kuwan sa'yo, ni, wasa ka ditsog barog ni, ah, ni lingkod usa ang laki kay, kuwan man sa o mga, oh, tanawa, oh. Ah.

tanawa kinabudabuhan og bayo na ala. Mirisi kasama ni Sir kay balugong naibana, ngano mga mukuan kuan mag naibana, ngano mangita pa magkuan? Kini pong babae, tanawa ni babae kasama kio. Medyo kuan na pud bayan ning babae, medyo yapison pud ang babae. Medyo niwang pud ang babae. Medyo niwang onya kanang naang portiging halogs babae o. Besan og nasakpan na siyang bana, gigakos gyud niya maayo iyang kabit o. Gikulata og maayo eh. Gitabangan. Sumunay ingon nga kanang ang kalami adunay bugti nga kabati. Ang ano man di mamakuntinto taon kasama nga ki? Di mamakuntinto taon gano? Ang banay taon may gani kay pero wag yung kaagwanta ang mga barkadas bana o nitabang yun. Nitabang yun o kulata. So nagkatulo ka buo ka ni kulata. Sir, nakuan god kana ang naong sus na black eye o. Na black eye naman as kuan. Ito lang giblurred kay kanang naambasig maklaro ba o niya. Pero nabunog mayo. Nabunog yung taon niya. Pagawas magkasama sa kanang laki. Pagawas sa laki. Nikuan yung taon oy. Ang mata mura og ni nagtapot ang mata sa kanang usab ito. Tungod sa kabunog magkasama no. May gani ni sila. Kaya mo tagaha og nakahumano ba ni or wala pa. Pero mura gawa patingali ni kay gisundan maguni. Unya no. Tanawa o. Tanawa ang kuan na gud o. Musuot sa siya sa karsunis. Agipugnan siya. Ayag suot sa karsunis. Kung grabe mga kulataan ng tulo, eh. Hawa ka sa mangki, oh. Sus, gisikaran, gisumbag, oh. Jesus. Handa, gilayatan, agrabiha. Agrabiha, taon, kisamay di ma, kinsamay dili ma, bono, kisamay di ma, lugti, ning bukog, aning kalakiha. Ang babae, taon, wa taon mo barog. Wag yung taon ka barog, magkasama ang babae, kay, ang babae, hubo man tanas babaw. Ang yahang ka na murag pajama, napabay ka na yung pajama, waran niya hubuan, no? Pero ni Kwan gid siya, oy. Wag yun siya mo. Ang laki mo, ni barog na lang, nilingkod ang laki, kay sigihan magkwan. Sigihan magtunob-tunob yung ulo sa bana. Na di muna'y mirisi ni mo dong, muna'y tambal. Tambal na dong, ha? Tambal na. Kanang imong bunog, tambal na dong. Aso na katulo katabang? Kay padidit na makasama planta niya. Sige, kuno ni kay paspaso ni kasamang kay delikado masakpan ta si mong banaan nila. Ania kay sao man nasakpan magyud. Sao mang nasakpan may na lang gyud gani kay ang bana taon. Nakapugong sa walay kuan ba? Ang bana may gani kay murag way armas nga dala kay saon pag nay armas. Nay gani kay way armas. Kabiha ani. Kanang na ang kuan in town, uy. Ano? Lungkubay silang duha town. Pag galinog, ano? Linog. Pag linog, gidonggaan ang suga, ni hunong ang linog. tanawa, so nang kaana nga, medyo dili, wagin sa kasukul town. Awa sa kasukul, na nagana po siya, nga musukul siya, basag tinudon siya. Kay kaning ni ang mga nagkulata niya, mga dagko maglawas, ha? Dagko og lawas ni nagkulata in town aning kabit mga sukindig paminaw. So muna nga kanang naasam to kasama Gerald Bay tanawa. At tanawa ko to lakiha murag kuan man eh. Pero wagin siya makakuan oi wala siya makasukol gyud na oh. Sakpan man gyud sila oh nagkuanay pagod oh nag sanay tawag anak kanang nag-ukubay pag yun silang duha gud. nag-ukubay silang duha taon. Pag-ukubay dito, sakpan ang ilang duha kaulog, si Karas Bana. Pastilan in town. So walay salig sa Bana na igo sa panidit kasama. Shout out ko ni Tabura Family sa Balintsa Karkar, Edwin Tabura.
gikan ni Nili bahi bani Hagan Tabura. Ayaw lagi in town mo og pano panaginot o gaminyo kay kon masakpan kulating gyud ang resulta. Matod pa ni kasamang blues arms ha. Yan sa mana sa babae na ang laki mo abera ajod labi na og babae pa char-char sa laki. Matod pa kasamang test barka barliso kabaliero.

0: Kay gyud ang gakulata in town, dili gyud ni nako kay makita oi. Atun pagkasamang Brenda Bacos Villamor. Kasamang Glinda Masong Lagos, ha? Ate si kasamang Glinda ni kuana in town kanang naang ugputugput ihan dugo nga nakakita aspadidit, ha? Kay dugay-dugay na ba in town ang ando is kasamang Glinda Masong Lagos kasamang Nestor makakita og balik aspadidit. At tagam, atun pag kasamang Lucy Datulaita Elevera. Si Mark Linel Padisio, na minaw sad nato karon, ha? Akong gipusil pa na impas, maugyod ka sa mga rain nantol. May lang gani kay walay armas, way pusil tonto ang bana in town. Onya, diya sa Taikuan ha, kanana ang panawagan. Atong ipanawagan og balik alang sa mga naminaw nato, kakadto ng mga dunay mga malumong kasing-kasing. Ang adunay nangayo og dugo in town or kinsay mga makadonate or makahatag og dugo. Ang naa ini nga maong nga blood type. Katong adunay blood type B plus, dayong B negative, kinahanglan nga B negative o baka B plus nga dugo or pwede sad o kaning ni ang 0 plus or 0 negative. Namoni ang gipangita nga dugo, palihog kontaka lang si Loida Espanyol, yung number 0905-520-1683. O niya, sa usan niya nga number ang 0915-463-6251. Okay, o niya, itong oras, alas 12:04 naman sa kadlaon, itong ang gabi eh. Salamat kay makasama sa inyuhang pagpakiguban kanako. Salamat kayo sa ato ang mga listeners. Ang ni Duyog yun. Thank you kayo sa mga suki kayong tigpaminaw. Huwag mapuhon na sad, ha? Tangala na lang sa kinatibukang pwersa sa DYHP RMNC Boto Station Manager, Attorney Rufil Pernanis Banyo. Ang kabandiris master control si kasamang Kisos Minya, kaganias kasamang Nestor Homicilio. There is a Picas Lawa kasamang Gerald Albiosa. Oliver Ate sa Grubil Buisir at Chief Technician. Padalan yung ubos ngalagad sa kahanginan inyong radio man. Benji Ulpos Tanghian. Ang manamilit kay Pinagis Pagingon, ang Diyos magauban ka na tuntanan sa tananapit ng sanang panahon. Tatak RMN.
1: Straight to the point.
2: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
3: Unilab quality yan.
4: Vitamin B complex is a generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
6: Kumpirmi ka po.

0: ang manamilit kay pinanggis pagingon ang Dios magauban kay natong tanan sa tananapit og sanang panahon. Tatak RMN.
1: Straight to the point.
2: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong uban ni ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
3: Unilab quality yan.
4: Vitamin B complex sa generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
6: Kumpirmi ka po.

0: ang manamilit kay pinanggis pagingon ang Dios magauban kay natong tanan sa tananapit og sanang panahon. Tatak RMN.
1: Straight to the point.
2: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong uban ni ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
3: Unilab quality yan.
2: Vitamin B12.

0: ang manamilit kay pinanggis pagingon ang Dios magauban kay natong tanan sa tananapit og sanang panahon. Tatak RMN.
1: Straight to the point.
2: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong uban ni ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
3: Unilab quality yan.
4: Vitamin B complex sa generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
6: Kumpirmi ka po eh.
7: Wara po

0: Dako. Usah dako. Petaka-taka makak dako. Dako.
1: Imur man litra dia.
0: Imur litra petaka lakak dako. Dako.
1: Imur nak.
0: Tapi dako deh.

Ito ang oras ng panalangin, padalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, Talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa, sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang, sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ang mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat Panginoon sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. At aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagiang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa Iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila'y magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pakalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, nang pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin ng kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat po Panginoon sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
1: Hello, Washy!
2: Hello, Mommy!
1: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
2: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
1: Mula noon hanggang ngayon!
3: All you need is Pride! All you need is Pride!
4: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS!
1: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
3: unique toothpaste for brushing every after kumain.
1: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
3: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
1: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
3: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa! Unique!
1: Max Alaga! Max Protectado! With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
5: ACS!
6: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
7: Philippine Standard Time, para sa 4:35 na.
8: Headlines karon.
7: Headlines sa mga balita sa Balitang Nasional. Pre-trial conference impeachment ni Vice Presidente Sara Duterte gitapos na kagahapon adlaw.
9: Department of Foreign Affairs padayon na nag-monitor sa sitwasyon sa mga Pinoy sa Venezuela human sa kusugan lino.
7: Sa mga balita lokal, publiko ng mga tunghaan sa Dakbayan Sugbo, naginang nanagkapin sa usa ka gatos ka mga metal detectors na ipagamit sa mga gwardiya niini.
9: Gobernador Pavela Maricuatro minusan sa safe sa Cebu Safe Schools Program para magsiguro sa kaluwasan sa mga tunghaan.
7: Balita gawa sa nasod, interim president sa Venezuela ni deklara na og state of emergency. Uman gigo ang maong nasod og duha ka mga kusog galinog.
9: Sa negosyo mga bangko og e-wallet operators require sa Central Bank ang dili mogamit sa SMS o email based OTP.
8: Headlines karon.
10: Unang radyo, unang balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita.
8: DYHP,
10: Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
7: Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, Buenos Dias.
9: Mabuhay, Pilipinas.
7: Tungkay unang mga mahinong daron, kinang unang radyo.
9: Unang balita.
10: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
7: Katurbang impormasyon ng ang inyong masairan.
9: Ang ayanin mo manunggal,
7: una sa radyo,
9: una sa balita.
10: Unang radyo, unang balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Ang number one.
8: Number one. Number one.
10: Hindi lang rating, kundi award-winning. Unang radyo, unang balita.
9: Number one.
10: Number one. Yan ang DYHP Tatak RMN. Radyo mo nationwide.
8: Nationwide.
10: Nationwide. DYHP, unang radyo, unang balita.
11: Gising na!
10: Bango na! Sa unang radyo, unang balita.
7: At narami ka lang ang Biyernes, pizza 26 na sa buwan sa Hunyo, tuwing 2026. Sangan sa kredito kang porsa sa DYHP, RMN Cebu, kami ang inyong mga tigbalita.
9: Kinahin ni Radio Man, Candalinea.
7: Ako sabi ni Radio Man, Arul Busamante. Anto tabi ka na sa nasay isang tag na sabuntang pangatod ka ninyo sa mga labas ka mga balita. Mayang buntag, sugbo ka, Bisaya, ng Mindanao, na napod gadlaw may gana sa tunga Paparigoban. Nag-announce kami nga na kamos kapiskay kami yan. Nag-adlaw ka na may ganang Biyernes. Thanks God, it's Friday! Marang kapoy ang lawas, no? Basta ka ng Biyernes na. Pero kung unahon-unahon mo mga ganang Biyernes na, ugma, wa na po'y klase, wa'y trabaho, mura og malagsik mong lawas. Pero kami may ganang sa radyo, napamit trabaho, ugma. Ha? Domingo pa may ganang among rest day. Wala nga, ugma pa may mahigala mulagsik. May puntag sa itong mga kaigsunan, galing orasa ng mata na. Hoy, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon na. Mata na, mata na, mata na, mata na, mata na, mata na, mata na. Katong naisipan niya may ganang bukot-bukot sa habol, digid-digid may ganas baring. Ala, bangon, bangon, bangon, kinapatay, trabaho on, kanong adawa. Ito mga eskwila o sa'yo. Ito mga buntagon na ang klase. Ala, bangon, kaligo. Exercise. Aron gani magduya ang kalawasan na mga kasama. Inamog kape. May may buntag sa mga nanay ng nanaroon sa may gala silang tagstag sa mga abuhan. Nana may gala silang kusina. Narikisikay na naghaling na. May buntag, may buntag, may buntag, nanay. O si tatay. Ha, nagakinakin na stairs tatay, oh. Samtang naminaw sa radyo sa Riva HP o gusto masayon sa mga nagkog mga balita karong adlaw, karong mga orasa. Mayang buntag ninyo. Mayang buntag po sa itong mga siringan, ng mga nakmayan. Nakmayan sa Mandamay, Lapu-Lapu, Toledo, Danao, Talisay, Naga, Karkaros, nakmayan sa Bugo. Sa itong mga kasikbit, mga lalabigan. Litos Negros Oriental, Negros Occidental, Sikihor, Bohol, Biliran, Samar, Leyte. May pinakamayan, may ka na sa Western Eastern Visayas, galing orasa. Namati na sa itong pagpanaguman sa tulungan ng unang radyo ng Marita. Oy, may buntag, may buntag, may buntag, may buntag sa mga taxi drivers, bus drivers, PUG drivers, modern jeep drivers. Tanan ng mga drivers, may galang nagsakay na sa mga sakinan. Nini ko rasa karon sa kabuntagon na good morning! May buntag! Oy, dilimatog ha, samtang ka nagmaniho, kaya mga nagsgrasya ta simba ko lang. Ano lang, kanang kung katulgo na yun, parking de eskilid. O niya, power nap, bisag mga 10 minutos nga piyong pahits-pahits na na. Di na kamay galadukao na na. Ah, dili mag hero-hero o panagan sa sakinan kung duka kayo. Aron nga likay sa disgrasya. Sa mga motorista saan, amping ta sa itong pagmariho sa itong mga motorsiklo. E kita ba may galap permig yun, disgrasya na eskarsada. Anto ka sa right lane. Ayaw di hag-agi sa left lane. Sa kanang kwami tao, sa inner lane, ayaw diha. Ato ka may gala sa outer lane ka. Kaya daghang mga disgrasya diha may gala sa inner lane. Samtang sa itong mga teachers, mga maestro, mga maestra, nga kagabi ipa may gala ng tukaw. Nag-tanaw may gala o nag-review sila ng mga lesson plan. May buntag, may buntag, may buntag. Sa mga panong pa may gala ng atos, merkado. Sa mga amang ngumpra, mga galas karbon, may buntag po sa itong mga kaigsunan nga naay mga karinderya. Asamtang nga naghiwa kariag lamas, naminaw po kag gariwa, HPRM Cebu, kay gusto masayon sa mga dangko ng mga balita. Diri sa atong dakbayan, o sa atong mga silingan ng mga dakbayan sa Tibok Central Visayas. Sa itong mga silingan ng mga probinsya, dito sa Negros Oriental, Negros Occidental, Sikihor, Bohol, Biliran, Samar, Leyte. Ipinakabayan na gano'n sa Mr. Nguyen Visayas, galing orasa. Kaminaw na mati na sa itong tulumanon. Unang radyo, unang balita. Ay! Dara! Ang atong answer to win na promo, kanamuntag ang mga kasama. Andama ang cellphone, andama ang cellphone! Murag ba si JC Ron, ha? Kaya murag pa doon sa airport sa kasama ang Jesse Samampung. Aris na may gala sa ito ang kinini ang answer to win na promo. Unsang nasod na mga kasama ang giigoog duha ka mga linog. Unsa ning nasod may gala, ha? Usa ka nasod giigoog duha ka linog, 7.2 7.5 nga linog. Pastilan. Naghana ra may gala sa mga building dito may gala nga nga hugno in town. Ha? Kung nakatungog mo may gala sa ato ang headline kaganina. Unsa nga nasod ni ang giigo may gala sa duha ka kusog nga mga linog. Atong iampo may gala mong nasura kay daghan ra may gala ang nga kuan dito town. E doon ay building dito nga na-collapse. Base sa ito nakita sa video mga kasama. Oh, maigay mo ko ano. Nakatubag dahil sila. Uy, magbibiha ka bright ni sila. Sige, tubag lang mo di ha. Kaya kining nasura, ba, kining nasura mga gala kwa ni kanang pare-pareho ni sila sulutihan sa kwan kanang Cuba, Mexico, Colombia, pare sila pare-pareho ni sila kwan lingwahe Espanyol, Buenos Dias, Buenos Dias sa Pakyawas. Buenos Dias sa Pilipinas. kana mga storya mo raga po Pilipino ba? Tinidor, kutsara, lamisa. Mana mga igalay nga ilahan ka mga silutihan dito. Kwarto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Oh, na. Tubaga, tubaga, tubaga nga ito nga pangutana karong bundang. Hangtod sa alas cinco. Oh, karang alas cinco may gala itong hatagan o patagan ng inyong mga tubaga, mga kasama. Samtang sa Mikasbahin, napasakaan ang kasong murder or pinatong account ng murder, three counts of murder o niya... katabitaw nga dito sa kwan mga frustrated murder ang katong 15 anyos pero ang 14 anyos da gigantama mo ha ang uban may gala may ngon nga nganong masuko man mo anang juvenile justice law ang ni pangilinan talawa ang 14 anyos wa sila pasakaig kaso nga naman wa ba sila labot wa ba sila labot ang edad sa iyang edad may gala wa gid sa criminal liability. Oh, bisag maingon mo nga doon na intervention nga himuon ng DSWD o gaban nga ahinsya sa gobyerno. Sangan nga 14 anyos siya mga higala, wagid siya criminal liability mo na dito may gala ang naa sa balaod. Oh, doon na intervention. Pila katuig na lang intervention. Doon na ba'y justisya sa kamatayon sa tulo ka mga estudyante? Doon na pa'y usak ka critical karon na naa may gala sa tambananan? Maingon mo nga, sakto man ang juvenile justice law ni Kuan Pangilinan. Nganong naingon maroon ang PNP o ang DILJ nga kinahanglan i-revisit, i-review ang juvenile justice law. So na ay buslot, ano nga balaod? Kinahanglan i-review. Limang kasaon ng panahon sa kanugay na nako sa police beat kasamangken. Ang kining nga mga drug lord, mugamit din sila mga minor, 13 anyos, 14 anyos, 12 anyos, mo ilahang padeliveron sila nga mga illegal nga drugas nga naman. Hindi man mapriso. Naman sa balaod, di mapriso. Daghanang nga mga badakpan, nga mga kawatan, mga tulisan, nga marilis. Kini sila kasamangkin, magda ni sila mga, kwan, mga birth certificate, magda. Kay inigdakop sa pulis eh, oh, 14 anyos pa ko, 13 anyos pa ko. Di ko madapo, di ko madakpan. Mo na usa sa mga problema sa pulis kani adto hangtod karon. Nagutong-utong ra ng mga pulis na oi. Wa mo ka ba? Mo na usa sa mga problema sa atong kapulisan. Na ganito eh, kwan ha. Atoy mga problema diha sa may kwan, mga batan-on, mga 12 anyos, 13 anyos, 14 anyos, membros gang. Hapit mamusil diha may gala sa may kinitipanilya. Kato na naging anlaw. Nasa naging kulata nga batan-on may gala, niyang usa ato armado, nakuhaan og CCTV camera. Ato unun pa ni may gala diha sa may Zapatera. Zapatera, o kining Imus Road. Alin to mga igala, mga batanon, nagtapok-tapok, nagburag mga tahor. O sa ato nila mga igala, armado, matod pa sa usas mga barangay tanod. Oh. Ala, wala yung usas sa mga problema. Ang itawag ni sa mga igala, kiko-kiko-lo. Sakto bita itong iingon sa uman nga, kining balaura, mayroon ni sa kanya itong panahon. Karon na, ano, nakahitik na, eh. Ang mga batanon ron, mga igala, mga bata ron. Nagtuo ka mga bata, so mga kuan na, ang ilahang unahuna, dili na bata. Kuan na, kanang hamtong na upang hunahuna. Limang, kana mga igala, katong 14 anyos, iya pang ito na ng juvenile justice law. Kaya nga wala problema, kaya di man tama priso.
11: ano?
7: Oh, sa juvenile justice, sa di man tama preso. Matanggong ta kadali, huy, anapunta. Labi na, binuutan ta. Unsaon na lang to ang kasubo sa mga ginikanan sa namatyan sa tulo ka mga estudyante, ka mga minor ni edad san. Oh, ang inyong basihan lang, ang kining minor nga nakapatay. Looy kayo, kinahanglan nga makabalik siya sa ihang kuan, makabangon siya. How about sa pamilya sa namatyan? Daas kay pangandoy sa kinabuhi ang mga ginikanan na maabot na ng ilang mga anak. Maabot ang panahon nga sila makastrabaho, paminyo, o lindot ang kinabuhi sa ilang pamilya. Ama, anak na mo nga, saan naman? No? Nainani mo na. Anaola na to. Nala, ato sa nang i-check, may kala kanong tataw na kay naapailain nga insidente, may kala nito sa kauluhan. Na i-video, may kala, kita mo atong video, nga ang lalaki, may kala ni nangulata og mga senior citizen sa sulod sa POJ dito sa Manila. Ang suspect, mga gala, nagulit pa og rugby. Kining tao, may gala, sigkag rugby, shabu, o kanang sig suyo-suyo pa ng otots demonyo. Maugag yun yung utok na madugay. Sakto itong ingon digong. Kining mga sigig suyo. Ah, kita katong dito sa Barilos kagahapon. Gireport kasama ang Pularo. Nga doon na yung tao magsigukod-gukod niya. Wala resulta. Dahil mo patay niya, mo itong yanggi dauban tong noong. Aron ko na makahatawag na kong atensyon. Kaya doon ay mo patay niya nga grupo. Kailan naman ko na siya ng mga tawhana, kaya mga barkada. O niya yung asawa, gihimong sex slave ano yung mga tawhana. Aha, kastama ba ta? Aray, atong tanaw ni Kwan ha, kining video ha. Samtang sindi pa na ito i-check si kasamang Jane Galliardo. Standby kasamang Jane. Atong tanaw ning video may gano'n dito sa kaunuhan. Looy taon kayo, murag makabasol po ka ning driver's PUG. Kaya wag yun mo padagan. Wag yun mo imik. Ang mga tao, ang mga kauban nga pasero nang nagkurog-kurog na mga higala, ang kining driver wag yun taon. Nadakpan na yun eh. Pero ang siyempre, madakpan ni kasamang Ken, kaya nakita mas video. Ang mga polis ato, dali kayo nangita.
9: Ang mga polis na kasamang Arnold, kay nakakita makos interview dito sa Mandaluyong. Katunay ko ng area ha, duol-duol ra ang police station.
7: Ah, di ay.
9: Mauto nga, nakakos na og commotion. Kaya di ba, naog naman lang yung rugby boy. Sigar, bakit matang giyahan. Siga kay,
7: oh, siga kay mata, murag kung napatoy kutsilyo, nanunggab na ito kasamang Ken.
9: Tinoy, grabe ha. Uy, di naman na ito ka, senior town iyang.
7: Duha ka senior. Oh, katong mga
9: sa kato naglingkod niya kato katong san hapa
7: nahapa na
9: hayang, hayang na susit ano yung taon manong tumakbo ka na manong
7: tumakbo ka na wag yun upadagan ng driver hinahinay yun nagtihik yun driver kasamang Ken mahadlok sana sila kaya naman na sila sa 24 hours mo na sa karsada
9: o ka nang bubadlong na sila kasamang Arnold ilan ang atangan kakuan ka na sila dali makaila makaremember kasi itong driver kaya mga manay magagiagian ng napita
7: ato ko nang check the names ang video na kuan na to ma-play na nato ang video para nga atong murag na nato kang kuan kang jural nga kuan na applying. Nadakpan na rin. Nara.
12: Pandarin mo na kasi.
7: Pandarin mo na yung tanawag ko yung mga pasayro nang nagkurug-kurug na lang. Ano? Sigar ba kayong mata mga higala? Oy. Oh? Murag kakanunan ng tao. Tama ho? Oh, tama na. Tama na. Oh, susubo. Ah, nga tawhana. Oh. Makita ni mo, naturuma tao na sa kababahay, oh. Kana, turuma man na. Kana, bitaw nga, buwa maana, hadlok ka iba. Oh. Wagi mo padagan ng sus ginoo ko.
9: Sulo ka na ka sa mga Arnold na ilang sakinan siyang atubangan?
7: Murag na ambot lang. Di man na ito makita sa...
9: Ang
7: mga tao sa gawas po, duwasan mo tabang ka sa mga kaya.
9: Wala ay, kaya wana.
7: Nanggi tanaw na po sila tanan.
9: Murag itang tuhod sa pasahero, oh.
7: Oo. Karon karon pa ni padagan na sakinan, oh.
9: Di na ni padagan nga na naog, naghiwat nga na na.
7: Oo.
9: Ihuat ka na naog tong kwan.
7: Naigo rin ni si, ano, kaling usaw na, igo rin ni siyang naong kasamangkin, katong usaw, kana siya, naigo rin ni siyang naong. Oh?
9: Luoy taon kayo
7: ang mga senior citizen? Usa naman tayo kusog, anak nila yung taon, oy? Oh.
9: No, di na nanaog ko nga, kita na siyang bunal.
7: Oh, di na nanaog lagi? Pastilan. Kunapa na daris, lamig kay na pugon. Maglakot ka bang huna-una bang ang driver, wow.
9: Murug na shock ang driver.
7: Shock ang driver, oh. Hasta ang mga pasahero kasamang kita ka nagkurug-kurug ang tiil.
9: Oh, mga tuhod na kay. Napa man ay time nga, kaya few seconds gagiging itutukan bitaw ilang mga tuhod. Kurug-kurug in town.
7: Kurug, uy, oh. Amawan ito. Sige nga niya, pagkadakop ka sa mangkin, wag ko na siya kabaw?
9: Gidakop na siya kasamang Arnold, guy. Nagukdan na yun sa mga pulis sa Mandaluyong niya. Ingon siya kasamang Arnold, diyan na siya behind bars na siya, na sumikot sa Rias. Ingon siya ka ng, nga na may man itong gibuhat. Siya, ulom ko kay numdum, usan ay tabo. Ang ako rin yung nahinumduman, yan ako'y kaaway jeep.
7: Hi ni siya sa kwan yun, sa kanang rugby. Eh, kanang rugby, ang epic ka na kasamang Ken, mag-kwan man ka. Mag-imagine-imagine man ka, mag-imagine-imagine. Halusinate. Pona ang iyang epic ka ng rugby. Oh, luoy kayo sa mga tiguang, oh. Sus, ginoo ko.
9: Ang ilang mayor dito sa baong lugar, si Juan Manday, no? Kato anak ni Senador Biazon ba? Si
7: Rafi Biazon.
9: Rufi Biazon.
7: Rufi din siya, Rufi Biazon.
9: Kining, ingon niya, mao ko dun ay problema po din ang anang lugar ragit ka sa Arnold. Parera ko dun anang kanabitaw ang mga yung kwarta, ang haras kung din mo tagaan.
7: Di ay.
9: Dili sa ato naman sa ibang ina-ana, pero dili man manakit. Although, makuan lang, balikasun ka. Kaya ka buhatag, balikasun ka. Pwede kayo nipasakit.
7: Tanawa sa ang naong kasamang kino, grabe ano kayo, murang nakikita kuan siya, oh, kanang animal ay ang tanaw sa mga tao ba?
9: Oo, lagi. Tanawa sa isang panumbag sa mga Arnold, wagin niya buhi itong puto sa rugby.
7: Wagin! Kaya ba man ang iyang kuan? Oh, sus, kapila na kanin na prison ng animal, oh. Pila ko nung edad na nito, Hana, kasamang Ken?
9: Wala man ito ma-mention. Dili man siya minor.
7: Dili siya minor?
9: Arnold, dili na. Mawag siguro ito nga-giprisog yun.
7: Ginoog ko. Sos ang mga tao dito. Ang kabutangan siya ang trauma, oy.
9: Talawang
7: katuhod, oh. Sos nagkurog in town. Pastilan. Ay, ginoog ko atong ingon ceremonya kwaan ko, no? Ay, kanang safe ako, no? Pilipinas. Niubos ko nung krimins de buk Pilipinas niyan sa maniron. Nakadaghan man eh. Pastilan. Nala. Nala, nadakpan naman eh. Natay picture aning nadakpan sad, no? Nakita na ni Miguel o na nabalhog din is bilangguan. Mga kasama. Pero bawa lagi na. Kinahanlan ng atong kapulisan mo kuan yun. Mo pahugot silang siguridan. Sa matanga na 15 to Megalas, like 13 naghana sa mga kawatan, mga badlungon sa Katilingban, mga kriminal na nagpasa na Megalas Karsada. Sa isa to ni Bawa, nagdagkaraghan ang illegal ng drugas. At ang oras, Megalas, alas 4:57 na. O niya sa Pikas Bahin. Okay na, Nems.
9: Muntinlupa ni kasama Arnold.
7: Muntinlupa.
9: Hindi man daluyong sayo sa akong i-mention.
7: Sorry.
9: Muntinlupa to.
7: Masayo pang tao.
9: Para mangod silang letter M nagsugod. Lagi akong itanaw dali. Muntinlupa di ay.
7: Masayo pang ganing kabaw patiil kita magahanga.
9: Ano sa dalito eh?
7: Nara, nadakpan na niya.
9: Ito sa kasama Arnold, dili to drugs iahanga siya bo, no?
7: Rugby. Kaling rugby kasama Ken, malabian ka ng rugby, mag-hallucinate ka na.
9: Okay, kuwan mara, matumpang murag ko nung, kaya sige kang hingos, anak, murag mo, bagtok yung mga utok ba?
7: Bagtok, yun ay, muugag yun yung mga utok, anak.
9: Muugag yung mga utok.
7: Magsige kag imagine ka sa mangken sa imong moan, imong superhero. Mag-imagine kag Superman. Ikaw mahimo po kag Superman.
9: Mo na mulupad ka.
7: Mo na mulupad.
9: Sakka ka rito si babao niya, mulupad rin ka.
7: Ambak rin ka. Superman. Mag-imagine ka na, niya ka ng adlaw, initan ka sa adlaw. Kanang utong tutok ba, alas 12. Pwede na mo na ipakuan, kanang pasopo ni mo diritso. Mabitaw?
9: Kaya pag-agad sa sun sa imo, kanigod sa pagdako pa niya ka sa mga Arnold, kalma raging siya, nganong imo man itong gibuhat? Pagkutana sa Litos Police sa Muntinlupa, ingon siya, kanang wala magkukahinumdum, ana. Pero nakibaw ko, ang ako rin ma-remember nga, na ako'y gika-away jeep.
7: Sao na, sa katong napos, TV5 itong kasamang Ken, ako na rin, sa TV5, nag-feature ko ano yung mga rugby boy. Kaya na mga tana ka ba, unsay kuha ninyo sa rugby? Agawas ka makapawa sa gutom kasamang Ken. Kaya na mga libut suruy, gutom kay na. Parang mawa, malimot, malintan ni mo ang kagutom, hingos na kag-rugby.
9: Tinood.
7: O niya, usap agad. Maka, sir, kung nilang kay rugby, sir, eh, maka-imagine-imagine kang dahang, makahimo ka og movie sa imo ang una-una.
9: Pinakot ka itong giguto, anak sa mga sa Arnold ba nga, maka-imagine ko, sir, nga, daghan kay glitchon sa kong atubangan, nagusog man ko.
7: Mabitaw na.
9: Kaya mag-imagine man siya nga, maghagan sa pagkaon.
7: Daghan siya imagine nun, pagkaon.
9: Sa'yo, mangita siya gubot. Usahay ka na, mahimo siyang, kato yung mugingon,
7: Superman, superhero.
9: O niya, usahay, na yung mugingon nga, gigukod ko na siya sa buaya. Sa daghang hayop, ang buaya po siya nigukod
7: Ay, nako. Mane may gala mga, ay, hitamo sa tong nasod.
9: Uy, ay, tao na ni mga pasahero eh.
7: Nahala. Samtang, sabi ka sa bayan, nalang si kasamang Jane, ato lang i-check ang ihangan, nahimutangan, kasamang Ken, or wala. Okay, diretso na lang ta. Diretso na lang ta sa toang resulta sa tong answer to win na promo karabutang. Ato sang i-check ba ka na tong answer to win na promo karabutang mga kasamakin sa atong palaran nga mananaog. Makarawat og paldo-paldo nga 200 pesos. Para sa iyang ang atong winner karabuntaga, sakto yung tumag, Venezuela. Luoyan yung nasura, oy. Ang Venezuela, mga higalang, igo og duhagyod kalinog, 7.2, 7.5 magnitude kagahapon. Congratulations ni Josbert Unat. Baka na niya baliha iyang apelido. Josbert Unat. No. Sakto yan tumag, Venezuela. O niya naka-follow pag it's a mega na sa DYHP Aramid Cebu. Yang na gishare ang atong program sa unang radyo, unang balita. Just Bart, palihog lang chat sa atong Facebook page. O niya i-parangat, imuhang tinuod nga pangalan. Huwag ang cellphone number para sa GCAS nga atong masindan. Karong buntag. Aron nga maka kwan pa na maka anak saman bound ba sa imong anak ning 200 ba may na lang no mahal-mahal ra bang krudo murag ang krudo sa 66 pesos arang-arang na lang gamay kaysa di abot og 150 na tulog ka lang bu
9: sa mga Arnold kay last Tuesday dapat ako man to ang iyang year old.
7: 9 pesos, no? 9 pesos?
9: 9, depende. 9 hantod 11 pesos. Depende, sa gas station.
7: Depende sa gas station. Ang uban, 9 pesos sa gigikwan eh. Roll back. O niya, sa synthesize niya ako sa kwan, sa kining Petron. Dali sa may Iscario. O niya, dito po sa Shell, mahal-mahal gamay, no? Pero, murag mo tupong-tupong sa 66. Kaya makatabang-tabang ni gamay. Ang imuhang, 200 pesos sa Mr. Jusbert Unat. Okay, standby sa mga balita may gala. O manamang sa pipinag ka mga bulawanong pahinom-num atong oras. Alasing kudos na.
11: Kining auras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
12: The Wonder Food Supplement.
13: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
14: The original Koi Herbal Capsule. si Evelyn Paraguso, nag-edad kong 55 na ako sa Loriga. Sa wala pa ko nakainom sa Koy Herbal Capsule. Kanang kapoy, akong lawas, nagalihok, laay kay iliw, labi nagman laba. Ana, mandagan kayong sakit-sakit ba, ang kahumanya. Moto, nakadungo ko sa radyo. Niinom ko, nisuway ko, ana niya. Moto, mga abtan, mga simana kapin, magsiklagsik na akong paminaw ba, didagang salamat sa original Koy Herbal Capsule.
15: The original Koy Herbal Capsule.
16: This portion is brought to you by PLDT Home Fiber Prepaid. Sumakses ka sa Anli with PLDT Home Fiber Prepaid. Mag-PLDT Prepaid na!
17: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
18: Kapoy, kaya niya talagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato, ano naman kayo mo? Niya makasaka ko, makalagsak. Bukid doon eh, gani ay. Sa tiyan nga nagmintin ko, anak ay,
19: pwede na mga makakas, pila ay buhidan.
18: So anak ko, no, binta na ko.
17: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
16: That portion was brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish mayo-mazing with Lady's Choice.
20: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from disease.

0: and a lot of other health conditions.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Said Celebrity Beauty Soap.
3: Said Celebrity Beauty Soap.
4: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
5: Nagaangkon sa gahong sa glutathione, nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
6: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
7: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
8: Said Health Testimonies. Health Testimonies.
9: Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason. Pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Said Panyawan Plus.
10: O sa kabulan ko nga, di ka ba klay kay gawas nga ng hupong konti il. Maghigda rin yung kumpirme kayo. Itulog na ko. Mahuhupong mo sa gmayo. Hinaim naman po na ako. Tin panyawan with magusin. Lantan o mga lokasimanan. Pag nakabaklay-baklay na ko sugod. At nakarecover ako. Danilo Diximo Jr. Taga-poblasyon Hagunoy, Davao del Sur. 40.
1: That portion was brought to you by Ladies' Choice Mayonnaise. Make every dish mayo-mazing with Ladies' Choice.
11: Life Extension Vitamin D3.
12: At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rescate, 15 years bedridden.
13: For 15 years po kayo na bedridden.
14: 15 years, oh.
13: Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
14: Nag-life extension nga. Nag-continue yung buhay. Dahil sa life extension, vitamin D3, yung nasok na ako sa diabetes. Tapos narinig ko yung sa radio na life extension. Ininom ako ng uminom. Yung product maganda. Yung pinakabiliban yung nag gamot na light extension, D3. Minsan nga, sabi na, eh bakit may tarsing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa light extension, vitamin D3.
11: Life extension, vitamin D3. For longer life.
15: Higala, nakakape na ka? Kayo mo na ba ka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka!
16: Welcome to our reunion!
17: Uy, Dai! Nidaot lagi ka! Dili ka na bloated o dili na constipated imong naon!
18: Tungod na sa Super Fiber!
17: Usa?
18: Super Fiber!
11: Super Fiber! Super Fiber! May powerful detoxification effects ang plant fibers, prebiotics o alkaline food, lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalize bowel movement o immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsayang pagkalibag. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
19: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
20: Kining mong balita, gihatod ka na to sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang nanay edad? Mag-DTX 500 ka. Ang DTX 500, daghang superior antioxidant nga maoy ga-protekta sa mga cellula, i-appeal na mga skin cells, batok sa mga na-damage nga free radicals, o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol, o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang resulta sa oxidative stress. Kini makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles o bald sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagka edad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orac units sa antioxidant. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals ug oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500 nindot yung batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD ug uban pang mga sakit. DTX 500, ang sikreto aron mo guwapo.
21: No one ana makaugana sa kama. Basin og may diabetes ka.
22: Mag DTX 500 na.
21: Ang DTX 500.
22: Adunay powerful extracts,
21: yung phytochemicals,
22: ug antioxidants,
21: nga gigan sa palaya,
22: ug the sugared sugar cane,
21: mga organic compounds,
22: nga effective
21: batok sa sakit nga diabetes.
22: DTX 500.
21: Mabalik sa mga butika.
22: DTX 500.
21: Ang tubag
22: kontra sa sakit nga diabetes.
21: DTX 500.
22: Epektibo
21: sa pagpamubo sa blood sugar levels.
22: DTX 500.
21: Ibo sa the sugared sugar cane extract,
22: ug anti-diabetic properties,
21: gigan sa palaya.
22: DTX 500.
21: 500.
0: Garantisado.
21: Hydro-Rex.

0: recommended
1: sa mga eksperto.
0: Mabalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar.
2: That portion was brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
3: Uyat, ging nang kus, doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
4: O gaano nagkapi magana nga tamis, wala, Sir Mac?
3: Ah, lagi. Basiglas na ni.
4: Mauna ang taas imo si Ogar. Murag precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas ang sugar. O sa gustong aktibong kinabuhi.
3: Bulyat, sa sige na kong inuman ng seed panyaman coffee, maayon lang akong pamati. Dili lakasan akong sugar.
4: Basta kaping seed panyawan, diabetes, malikayan. Seed panyawan coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
5: Ahoy! Kidney care time!
6: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugo na ng kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action masyag minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakugyod ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag og lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
7: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
8: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
10: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
11: Dr. Limuel Espedal, 2-3 taga Agong City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, kapuhin na akong lawas. So wala na kaya ko itayin makipistorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Coffee Mix 17-in-1. So akong itry. Genital lang siya sa tiyan. Dili siya acidic. Iginahan ko, i-introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ang EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay Moni siya nakakang kaayuhan sa itong panglawas. Dili pa ulahi ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay Product. Dagang salamat.
2: May buhay sa makabuhay!
12: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
13: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Ug dali kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
14: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigig computer.
15: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
13: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
14: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
15: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
16: Available na sa Mercury o mga suking butika.
2: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsaman ng naay mga sakit. Ug atong paminawon ang mga testimonya nga gipamatud sa kaepektibo aning Life Extension Vitamin D3. Raymundo Pareño, Stage 4 Cancer Survivor. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
17: Ako si Raymundo Pareño. Sa una, agitabuhan ako tumor. Didiagnos ako. Ingunin Dr. Rupisa, stage 4 cancer na. Murag di kong katoo. Kahit ako nang idang tumor, nga daw kinumuna ka dako. Karon, nagampo ko sa Diyos na ayaw na nga akong lawas. Unya, nabatian ko sa radyo ang Life Extension Vitamin D3 na makatabang sa lawas sa tao. Unya, gisingan ko sa tuloy sa Diyos. Nagmindot ang akong paminaw karon. Karon na nakabot sa unang kabulan, naghihinay-hinay ko po ang tumor. Pag-abot sa 8 kabulan, nagpupos na mayo ang akong tumor. Mamunay tinilibri ang akong kalipay, kasadya. Karon na pasalamat ako sa Life Extension Vitamin D3 na pinakamayo ng tambal sa lawas sa tao. Pero nagbalik ako kay Dr. Rupisa na tingala ang doktor kay nag-ayon ako. Natingala gid siya kay nagpupos ang tumor. Murag di siya ang tuo nga maayo na ako. Kamu nga wapa mo kapalit sa Life Extension Vitamin D3, palit na mo kay makaayo sa lawas tao. Kung nalipay ako nga gikaruyan sa Ginoo, sa karon nga maayo ng lawas ko. Salamat sa Ginoo.
2: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Jerry Hobson, prostate cancer survivor. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
18: Ako si Jerry Hobson. Last year na ko'y nadumduman na sakit. Ang nihubag akong tiil, niburot akong tiyan, akong naungsad, murag niburot. Ya, pag kumang kumangi ko, murag di mo gawas, sakit kayo. Ang kumatulog ko, murag naimupukaw sa kuwa, pagkaw man kay niadto ko sa doktor, niya ningon ang doktor sa ko, anaday ko prostate cancer, ang daghan kay siya girisita nga tambal, akong gipalit, pero mura ra magyapog wala, naurot na gid akong kwarta, tapos akong amigo nagrekomenda sa ko sa tambal nga life extension vitamin D3, tapos grabe gid pag ano sa akong lawas, ning hiyos akong tiil, akong BTS, akong tiyan, hiyos, akong naungsad, hiyos. Ya kung mangi ko, okay na. Makatog na kog maayo, epektibo, good. Grabe, good ang life extension, vitamin D3. Kay gi, ano, good niya, gipataas, good niya akong kinabuhay, akong asma na wagtang, hasta po akong hubak, wala na. Grabe, good ang life extension, vitamin D3. Dako, good akong pasalamat sa life extension, vitamin D3, kay na sumpayan akong kinabuhi. Sa mga tao nga wala pa kagamit og life extension vitamin D3, gamit na mo kay tested and proven to ni.
2: Epektibo, sigurado, aprobado sa FDA Philippines o FDA USA o rekomendado saan sa mga medical doctors, the Miracle Vitamin Hormone, Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika.
1: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension of vitamin D3.
19: Oras sa mga kasama, alas sa 5:16 na.
2: TYHP, Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
19: Karon sa detalye na sa mga balita sa balitang nasyonal. Gimanunan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ngadto sa awtoridad nga tugkaron kunon sa gyoy hinungdan sa sunod-sunod nga violente nga mga insidente sa pila ka mga tunghaan sa nasud-sunod ning buwana. Si Paras Press Officer Undersecretary Claire Castro na mahayag na sama og na heartbroken na presidente sa nahitabo nga shooting incident sa Tacloban City diin tulo ang ganakalas o gubay-ubay usab ang ganangangol. Subay ni Mato de Castro, gimando sa presidente nga to na sa mga ahinsya sa gobyerno nga susihon kunon sa ugat sa maong nga mga hitabo. Apil na ang posibleng impluensya sa mga bayolente nga gaming apps. Nakapasubo sa presidente ang nahitabo sa duha ka mga minoridad nga gunman sa Tacloban nga sa kalinghod pa sila nga mga panginaron daw sa nakamugna na sila og plano sa paghimo og heinous crimes.
20: Samtang dugang balita na pugnan sa mga otoridad ang giingon nga pagsuway nga laing pagpangatake sa sagatungaan dito sa tulo sa Leyte, pipila ka adlaw human sa litabo dito sa Tacloban City. Si Interior Secretary June Victorimuya Dibutiag nga nanawag kaniya si Senator Bam Aquino ug mao'y mihatag sa impormasyon
19: labot si sa ka si Bam Aquino, si Bam ginagatawag.
20: Informant niya sa mga
19: mas mahal pa si Bam dek may pag-intel. Di ba ni sagpa, di ba ni sagpa kang kuan June Victorimuya ka sa bangken? Nga na siya ang kwan ba?
20: Wow, good. Kaya nabiyan niya ang PNP.
19: Ang mga barangay officials. Naniya?
20: Naniya. Ang LGU.
19: LGU. Naniya?
20: Pero Senator Bam, iyan informer.
19: Si Bam ang nakatagwan. Si Bam Aquino ang hero.
20: Matod pa kasama ang Arnold, si Senator Bam Aquino. May nihatag ang impormasyon labot sa sakat chatter sa Tacloban nga dunay nag-ung-ung nga lain na mass shooting sa tulo sa National High School dito sa Leyte. Nasayran sa mga investigador nga dunay 14 anyos o grade 10 nga tinulaan nga nag-post gamit ang kaugalingon nga pinulungan sa ilaning
19: writing. Waray-waray ni.
20: Waray-waray bagyapon ang tulo.
19: Wara.
20: Na basta kaugalingon ko na ni kay vernacular man sa tupayang dialect. Ako lang ni Binisayon nga kanabisaya sa ato. Matod pa, doon amoy atraso. Pangandam kay akong bulabugon ang eskwelahan. Pangandam kay sibisan kinsa madunggaban o mapusilan.
19: Pareha rin sa kuwan na kasamang kain, kanang bomb threat.
20: Wala may pakialam, bisan kinsa'y madunggaban o mapusilan, good luck na lang ninyo.
19: Kaya kasamang kain, maraga, dili ko mabili, aning kuwan ka, si Bam kay, pwede man ni mahitabo god nga kanaman kung inana ka sa mga hindi na sila mang hulga-hulga. Katong gihimo sa duha ka mga minor gi.
20: Sila ra gitoy nay baong duha no.
19: Naghulga-hulga ba to sila sa Facebook o sa kuan chat? Wala.
20: Wala kay kada bang sign sa ilang mga lihok nga imong matudyahan.
19: Wala. Oh.
20: Pamitamin nga oh magdahom gid ito kay mga bata mga butan man to.
19: Siyempre ang krimen mohimo ka krimen di gira nimo ipaibawong publiko.
20: Pero hinon ka sa mga Arnold tungkod kay doon na naman kayo nahitabo dito sa Tacloban City. Maunang wala, ilan na lang po ning take seriously. Ganing post. Pag-adto sa mga otoridad sa balay sa Mount Tinunan, kailaman din na trace gyo, dito na nasairan nga doon na kini multiple nga accounts din na sa social media para gamiton sa iyang content. Sa paghatod sa mensahe nga gika-alarma sa mga ginikanan, mga tinunan, ingon man sa publiko. Ang mga post o account gidelete na sa mga tinunan o dumili usab nagdumili usab sa paghatag o cooperation tungkol sa kabalaka sa sangputanan sa iyang gimuha.
19: Hey, na kung bakakon, kini siya nga mga insidente, himuon na po ni Megala para nga, di ba dayon, ang exam. Kung kwan kag arang di kaganahan mo eskwela himuon ni mo ni kasamang kid para may klase
20: pagawson man o pagawson or isuspend ang klase
19: isuspend ang klase
20: o, para sa tadin ha mag online lang sa ta o special assignment lang sa tadin ha di sa tamag klase kay na threat
19: di lang sa tamag long quiz kay wa maka kay wa maka kwa wa kuma wa maku kay kwan kanang kay study mahulga tabi
20: Pastilan.
19: Samtang, kumana ka niya? Kumana.
20: Okay, mana to.
19: Okay. Samtang, kasi bigas bahay na tapos na ang pre-trial conference impeachment ni Vice Presidente Sara Duterte kagahapon. Atol sa pre-trial conference ang House Prosecution Panel, Defense Team o ang Impeachment Clerk of Court ni Himoga Marking sa mga ebidensya sa trial nga sugda na sa Hulyo 6. Sa ikapat nga adlaw kagahapon, ang House Prosecution Panel nihangyo nga buksan ang Bureau of Internal Revenue Box nagituhoan nga doon ay tax record sa Vice Presidente. Tuyo nini nga markahan usab ang contents nga wala mapakita atol sa hearing sa House Committee on Justice kabahin sa impeachment. Apan mato ni House Prosecution Lead Counsel Representative Jarville Luistro nisupak ang depensa sa pagbukas o pagmarka sa maong nga box.
20: Samtang sa dugang pambalita gibanduan sa Ombudsman sila si Senator Alan Peter Cayetano o ga Robin Padilla gabutubag sa reklamo nga may kalabutan sa pagbiya ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa protective custody sa Senado nitong Mayo 14 sa Kadlawon. Gawas sa duha ka mga senador lakip sa gipakomento mao ang gisuspenso nga sergeant at arms nga si Mao Aplasca sa kabanduan nga dure petsa nga Hunyo 23 sa pankagahapon pala gipakita si Assistant Ombudsman Moreno Hidoroso miauhag sa mga respondents gabutubag sa reklamo ari pasakag reklamo bato kanila mao ang tindig Pilipinas kanitong Hunyo 3, gibaduan sila pagduso sa ilang mga counter-affidavit sud sa 15 kadlaw, suman sila makaruat sa maong kabanduan.
19: Samtang alas 5.22 na, kapin sa 60% ang posibilidad nga masinati ang El Nino phenomenon sa katapusang quarter karong tuiga. Ato sa pag-asa, 69% nga likely o posible ang kusog nga El Nino gikan sa Agosto, September, Oktubre nga season o 62% nga posibleng mas mukusog pa kini sa katapusang quarter. Samtang ang epekto nini mabati hangto na sa unang quarter sa sunod tuig. Ang El Nino ay konsidera nga strong kung ang kainiton sa surface sa kadagatan sa Central o Eastern Pacific ara sa 1.5 degrees Celsius nga labaw sa normal nga very strong na kini kung mabot og 2.0 degrees Celsius ang temperatura. Ang pag-asa ni deklara sa pagsugod na sa El Nino sa Tropical Pacific Ocean niadtong Hunyo 9.
20: Katapos ang balita gikan sa kauluhan, gimonitor sa Department of Foreign Affairs sa mga kalabuan dito sa Venezuela human sa pag-igo sa duha ka mga kusog nga linog sa maong nasod. So, sa ka-statement matod sa DFA, ang Philippine Embassy sa Bogota, Colombia nakikoordinate na sa mga Filipino National sa Venezuela para pagsuisi sa ilang mga kondisyon human sa kusog nga linog. Hangtod karong panahon na wapay natalang nakalaso na angol nga Filipino sa Venezuela gumihin sa kusog nga linog. Ang embahada doon ay komunikasyon sa mga Filipino sa Caracas ingon sa siyudad sa Barinas o gitambagan sila nga muadto na sa luwas ka mga lokasyon. Mag-monitor sa mga kalambuan ingon man mutuman sa mando gikan sa mga otoridad.
0: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
19: Ganito ka pabarikuman, kapananta sa damantog ng herbal capsule sa Kabisayan o Mindanao. Ang original koy herbal capsule, suplemento nga gikan sa pariya, kamunggay, garlic, luya o ginseng. Kamo imuhatag may kalikaligong salamas kalikong sa atong immune system. Aron ka dita, dalika masakit. Busa ikaw nga napaminahong pagkaroon na patasana ang pag-inom sa original Koi Herbal Capsule. Ang labing epektibong herbal capsule ka bumatok sa mga baritian sa masahing blood pressure, kidney trouble, diabetes, rayuma, arthritis, humak, dysmenorrhea, bugon-bugon sa tutoy, o ang pag-uwag sa inyong mga atay. Ang original Koi Herbal Capsule epektibo sa nimigan ng pagbatok sa bisano sa kamatang sa virus. Mupanigod sa atong immune system. Aron nga dita dali nga matakbuyan sa bisan unsa kamatang sa sakit sa lawas. Kamikan sa mga vitamins ganaan ini. Tama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron, o thiamine. Ang original Koi Herbal Capsule aprobado kinimigana sa Food and Drug Administration. Inyuning mapalit sa mga butika. Kagi suplayan sa Belgian Marketing. Mapalit kinimigana sa Rose Pharmacy, South Star Dog Stores, 360 Pharmacy, Best Way Pharmacy, Diddings Pharmacy, Gaysa Metro Pharmacy, Ultramart, Tanang Branches sa Purchasers Pharmacy, ALV Pharmacy, Durai Pharmacy, Kalo Marketing sa Ormoc, o sa Roseville Pharmacy sa Batulite. Mahimotsan niya may kalang mapalit ang original Koi Herbal Capsule sa Malunha Pharmacy, Liluan Pharmacy, TK Pharmacy, Tanang Branches, sa Alfar Pharmacy, Cebu Ever Drugs, EJK Pharmacy, KLY Pharmacy, Tanang Branches sa Chris Pharmacy, Charis Pharmacy sa Camotis Island, Hero Pharmacy sa Olango, o Zari Pharmacy sa Guadalupe, o sa Dalang Iscario. Original Koi Herbal Capsule, barato na, epektibo pa!
20: Taas bomb pression si Wadigoy Kabadunay, hypertension, basan taas yung sugar o basan may diabetes kayo, wala kamay baw, atas nga level sa blood sugar, magkapagay ka ni sa arterial walls, mapalapot si Mundugo o sa nakarason, nga nung magka-hypertension ka mo taas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension, murusulta ka ni sa pagkabuta, pagkaraw si mong kidney o daghan pag mga complication, sama sa stroke, heart disease, dili pagkaya sa mga samad, pagkaputol sa tilog, bisan gani ang impotent sa mga lalaki. Ibus na nagpabuta, ang magrabing imong kondisyon, mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500, duro kini charantin. Gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function, kun mo po ang imong blood sugar kontrolado sa pag-imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matagadla magkapalindot sa imong katog, makapagpagit sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetes-induced hypertension. Og bisitaw sa magklinika, the Alternativa Medicina and Wellness Center para sa libre nga consultation, gagamit ang computerized general machine analyzer. Naakit may mutag din sa Media Consulim Street sa Cebu City nga pwede matawagan sa 4160866 or cellphone number 0975-079-5133.
19: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, manami na nga nagbabago sa ating katawan, kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise. Ay uminom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Z na in-adjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng mga tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Minerals Centrum Silver Advance na may improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral syndrome silver advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of syndrome silver advance. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, makatabang kayo para mapalikon natong atong immune system. Kaya ito ang level sa vitamin D3 sa atong dugo. Ang atong mga immune cells magka-function sa pinag maayo, magka-produce kini og mga panagang, mapatay kini sa mga viruses, sa dili pa kini makasulod sa atong mga cell wall. Muna ang kanadlaw ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kay recommended sa kini sa mga medical doctors. 100% kini mo sa America sa Life Extension Foundation. Number 1 kini nga tatak na vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Kung magkailangan ka nga magpakonsulta, pwede ka makavisit sa mga Life Extension Medical Clinics. Kay, muhati kinig libre o quality consultation kada adlaw. Ang Life Extension Clinic sa Cebu City, na kinibimutang din sa may Usmania Boulevard. Buyon ka na sa may Cebu Dock o Cebu Gospel Church. Di na sa konsulasyon, dito po yung Life Extension Clinic kinamutang sa may ADM Building sa Barangay Kansaga, tubangan sa Jollibee. Na Baguete City, may House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, doon ka na sa may Kamanhak Terminal. Pwede-pwede yung makontak ang mga hotline sa Life Extension Clinic alas sa yung duga pagutana o katugustong magpa-deliver of Life Extension Vitamin D3 di na siya sa sa kabaga panimalay. Sa pikas gabay ni kabaka nunay nga makonstipated. Pag inumaning super fiber, number 1 kini nga pangontra constipation. Sa inyo pagkayo nga andamo ng super fiber. Magkulang ka sa kabaso ng tubig o niya imong imix dito at sagit ka sa shea. Pagkahuman, pwede kag mo inom ni ini sa buntag before ka mag-breakfast. Kung nari sa gabi ka na before kang matulog. O para mas nindot pag epektos pag-take ni mo sa super fiber. Dugani ka nag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang super fiber mapalit na sa mga butika pero sabi na sa Life Extension Clinic.
19: Samtang nagpaminaw ka sa radyo ha sa atong stasyonan sa DYHPO. DYHP Aramin Cebu ug naminaw sa unang radyo ng balita. Pangapisa. Ha? Pangapisa. Arita sa Kape Megan ha. Gamit ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Usa sa active nga sagol niini mao ang rosehip nga dunay pain relieving properties ug anti-aging properties. Mutabang sab aron na alibyuhan ang sakit hatod sa arthritis. May pagtuon sab nga nagpakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man i-improve sab niini ang imong heart health. Gawas sa rosehip duna sab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangustin, malunggay, kanela o bayabas. Dili ba sa basta nga kape, di ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free, maong nga recommended ni sa mga healthy coffee lovers. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o maorder sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
0: Pagtutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
19: Hoy, naminaw na itong karong rasa si Alia Balorio, ang asawa ni Nelly, o Sir Nelly, o Consul Joe, sila siya day? Joe, sa Puok, Talisay. Ah, si Joe Bas, sa Puok, Talisay, from Jojo Abapo. Naminaw sila karong orasa sa atong tolumanon. O niya may buntang pod sa mga caretaker sa Three Beach Resort sa Luyang Carmen, si Dennis Ponce o si Joy Lapot. May buntang ma'am o sir. Mga buutan ni sila diha sa Three Beach Resort sa Luyang Carmen. Ay, like sa mga pagkutan namin ka na sa itong Answer to Win na promo kanabuntaga. Kinsa nga senador mga gala ang naghatag og tip nga to sa PNP o sa DILG. Nga doon na po yung laing hulga. Dito mga higala sa usatong lugar sa Leyte Kasamangken. Tulusa. Tulusa Leyte. So, sa mga tunghaan dito. Nga matod pa gihulga na sad, no? Nga doon ay mahitabo nga krimen sulod sa eskwelahan. Diha sa Tolosa National High School sa Leyte. Kinsa nga senador ang nakahatag info dayon. Kamurag intel mga higala sa Kinsa to mga higala nga senador be ha? Katingon ni kuan ni John Vic Remolya ha. Nga mao naghatag pahibaw sa press conference nga si Bam Aquino ang nagpahibaw. Nasultihin na kinsa to nga senador? Ah, kinsa to nga senador? Siyaro, di mo katumag. Masang importante diha nga naka-share o naka-share mo sa itong unang radyo ng balita niya, naka-follow, naka-like sa DYHP RMN Cebu. Oh. Manay labing importante diha mga igala naka-follow og naka-share ka sa tong naka-follow ka sa DYHP RMN Cebu kang Attorney Rufil Fernandez Banyok unya naka-share pod may gala sa unang radyo unang balita. Ano oras sa alas 5:32 na.
10: Oras gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
3: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with easy patakap, 45 pesos lang.
21: Kining oras hatod kanato sa Biotroph Herbal Capsules.
22: The wonderful supplement.
23: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
24: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
25: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
26: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
27: Biotroph Herbal Capsules.
28: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
29: Mapalit ang Biotroph Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
30: Biotroph Herbal Capsules, the wonderful supplement.
23: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
24: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
25: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
26: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
29: Biotroph Herbal Capsules.
25: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
29: Mapalit ang Biotroph Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
30: Biotroph Herbal Capsules, the wonder food supplement.
3: This newscast is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: Ako'y Erwagap, Siming, Tibo, og Barato.
1: This portion is brought to you by PLDT Home Fiber Prepaid. Sumakses ka sa Anli with PLDT Home Fiber Prepaid. Mag-PLDT Prepaid na!
2: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
3: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabiyanan. So fast-acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa matinlo nga colon, para mapalayo kita sa risgong kita matubuan sa cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
4: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
5: Para sa masulhay ng pagpamuhi,
4: Super Fiber.
5: Mabakal sa mga butika.
1: This newscast is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
6: Sukad pa sa una, kabalot nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaanak ini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga giporma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
7: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: That portion was brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back

0: said, health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pablito Simudlan na kasi natin o kidney problems. Ni Sandig sa said Kogon Herbal Capsule o said Panyawan Plus. Siya naulian.
1: Kidney yun ayaw akong kilid na nakahilig yung Kogon. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng Kogon o Panyawan. Ipalit dahil ko. Kawan na kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kong ibatid. Nakahantog ka rin. Nagmimitin ako. Antog ka rin. Ayaw na ko. Hunikan sa Kogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isay sinta na kapin. Sabay na bista.
2: Uyat, ging ng kus doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
3: O gano'n nagkapi magkana nga tamis, mga Sir Mac?
2: Ah, lagi. Basiglas na ni.
3: Maunang taas imong sugar. Murag precious bugas. May pamagsid Panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapabtik pa. Maayo ni alang sa taas ang sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
2: Gulyat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyawan Coffee, maayon lang akong pamati. Dili na kasang akong sugar.
3: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o

0: taas na uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule.
1: Naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Inta na gyud akong gibati.
0: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Paragis Bila-Bila Plus Herbal Capsule. Paragis Bila-Bila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug ang pagpanghaplas sa Paragis Bila-Bila Liniment Oil. Dama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bila-Bila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
3: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa drama nga Budbud ug Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
4: Ahoy! Kidney care time!
5: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
6: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
7: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Kaya ang dialysis o ubang problema sa kidney, mag-kidney care.
9: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape o gumot o lami kayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
10: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tukod ani pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, at ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika.
11: Mga higala, may adlaw ka natong tanan. Kini si Kuya Gulyat ninyong adunay na ilhan nga lamian kaayong tablia. Ang Don Pepe tablia.

0: Don Pepe Tablia! Charap ni bay! Kung makatilaw ka, magpangita ka!
1: Pagbasa sa 10 kabanata ng aklat ni Juan, ang talinhaga tungkol sa pastol, talata 1-42. Pakatandaan ninyo, ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa na hindi sa pinto nagdaraan kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. Ang tunay na pastol ay sa pintuan nagdaraan. Pinapapasok siya ng gwardya at pinapakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kani-kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya ay nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga ito sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. Hindi siya sumusunod sa iba kundi patakbong lumalayo sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba. Sinabi ni Jesus ang talinhagang ito, ngunit hindi nila nauunawaan ang ibig niyang sabihin. Kaya't muling sinabi ni Jesus, pakatandaan niyo, ako nga ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinapakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sinumang pumapasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Papasok siya at lalabas at makakatagpo ng pastulan. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap. Ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang bayaran ay tumatakas kapag may dumarating na asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa palibasa hindi siya pastol at hindi kanya ang mga ito. Kaya't sinusunggaba ng asong gubat ang mga ito at binubulabog. Tumatakas siya palibasa ay bayaran lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako nga ang mabuting pastol. Kung paanong kilala ako ng Ama at siya kilala ko, gayon din naman, kilala ko ang aking mga tupa at ako'y kilala nila. At iniaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Mayroon akong iba pang mga tupa na wala pa sa kulungang ito. Kinakailangan sila ipasok ko rin at papakinggan naman nila ang aking tinig. Sa gayon, magiging isa na lamang ang kawan at isa ang pastol. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama, sapagkat iniaalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Walang makakakuha ng aking buhay kusa ko itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at kunin muli. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking Ama. Dahil sa mga pananalitang ito, hindi na naman nagkaisa ng palagay ang mga Hudyo. Marami sa kanila nagsabi, talaga sinasapian na ito ng demonyo at nababaliw. Bakit ba kayo nakikinig sa kanya? Sinabi naman ng iba, hindi nakakapagsalita ng ganun ng isang sinasapian ng demonyo. Nakakapagpagaling ba ng bulag ang demonyo? Taglamig na noon at kasalukuyang ipinagdiriwang sa Jerusalem ang pista ng pagtatalaga ng templo. At habang naglalakad si Jesus sa templo, sa portico ni Solomon, pinaligiran siya ng mga Hudyo at sinabi sa kanya, hanggang kailan mo ba kami lalagay sa alanganin? Kung ikaw nga ang Kristo, sabihin mo na ng tuwiran. At sumagot si Jesus, sinabi ko na sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Ang mga ginagawa ko sa pangalan ng aking Ama ay nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw ninyong maniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila. Sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailan may hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama na siyang magbigay sa kanila, sa akin, ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ninuman sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa. Ang mga pinuno ng mga Hudyo muling dumampot ng bato upang batuhin siya. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, marami akong mabubuting gawang ipinakita sa inyo mula sa Ama. Alin ba sa mga ito ang dahilan na ako'y inyong gustong batuhin? Sumagot ang mga pinuno ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabubuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos, sapagkat nagpapanggap kang Diyos, bagamat tao ka lamang. Tumugon si Jesus, di ba nasusulat sa inyong kautusan? Sinabi ko, mga Diyos kayo. Mga Diyos ang tawag ng kautusan sa mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos at hindi maaaring ipawalang bisa ang sinasabi ng kasulatan. Ako'y pinili at isinugo ng Ama. Paano ninyo ngayon masasabing nilalapastangan ko ang Diyos? Dahil sa sinasabi kong ako ang anak ng Diyos? Kung hindi ko ginagawa mga ipinapagawa ng aking Ama, huwag niyo akong paniwalaan. Ngunit kung ang ginagawa ko ay ang mga ito, paniwalaan ninyo ang aking mga gawa kung ayaw ninyong maniwala sa akin. Sa gayon matitiyak ninyong nasa akin ang Ama at ako'y nasa Kanya. Kaya tinangka naman nilang dakpin si Jesus, ngunit siya ay nakaalis. Muling pumunta si Jesus sa ibayo ng Jordan sa puok na dating pinagbautismohan ni Juan. Habang naroroon siya ay maraming lumalapit sa kanya. Sinasabi nila, si Juan ay walang ginawang himala, ngunit totoo ang lahat ng sinabi niya tungkol sa taong ito. At doon, maraming sumampalataya kay Jesus. Ito ang salita ng Diyos.
2: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay Atean. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar ug iEXCEL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
3: May buhay sa makabuhay!
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: School days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer, 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI Fair Trade Permit number FTV 256629 series of 2026.
6: Sukad pa sa una. Kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
7: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Oras sa mga kasama na 5:49 na.
9: TYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
8: Ang regular kapag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang kini para pagparigon sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa Vitamin D3 diha sa atong dugo, makafunction usabog maayo ang atong mga cells, makaproduce kini panagang, makapatay sa viruses sa dipa kini mosulod sa atong cell wall. Busa, inom kada adlaw ug duha nga tuna sa tulo ka soft gel sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% kay ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika. Og number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika og sa mga Life Extension Clinic sa Cebu City, nanay ni Mutang sa Cebu Boulevard, dool sa Cebu Dock og sa Cebu Gospel Church. Nga dito sa Konsolasyon, nasa ni Miguel sa ADM Building, sa Barangay Kansaga sa Konsolasyon at Bang sa Jollibee. Samtang nga dito may gala sa Dakbayan sa Dumaguete, ay mo mapalit may gala ang Life Extension Vitamin D3 sa House of Taft Building sa Top Street sa Barangay Utso Dool sa Kamanhag Terminal. May mong matawag sa telephone number 416-1655 or 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
10: Samtang sa pikas gabahin natong sugaton natong kabuntagon pinagis pag-inom sa lamian og healthy kaing kape kining Vitamin D Plus Coffee Mix. Kay kini may pinakaunang kape nga duna sa isagol nga Vitamin D3, mao na makakapina ka maka Vitamin D3 pagyod. Plus duna kini rich mushroom extract nga duna mga powerful anti-tumor ug anti-cancer properties nga gitawag kini mga polysaccharides ug triterpenes. Ang Vitamin D Plus Coffee Mix ginugangan pag kini mangosteen, fruit extract makabato kini sa oxidative stress. So kini dali ka pagadaot sa atong mga cellula gumikan sa sobrang free radicals sa atong lawas. Mao na mga piganita sa iyo sa buntag Vita D Plus Coffee Mix giyon. Makakapina ka mga Vitamin D3 pagyod. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa lain-laing mga butika pero sabdi na sa Life Extension Clinic.
9: RMN DYHP Police Plater Wanda Presinto.
10: Nedo ka mga babae nga nagsugal na dakpanis kapulisan. Kasama mo sa balita Radio Man Paul Lauro.
9: DYHP Tatak RMN Report.
11: Gisikop alas 12 kanihang duhang gabi sa may sityo Bugnay 3, Barangay Labangon, Ingdak Bayan, Sugbo, kining mga nagsugal ining tungits alas 12 sa ato gabi gingon nakamugna sa kining kasaba dito sa lugar inungdan nga gidakop ni sa kapulisan. Duhara noon ang nagpulisan nga babae pulos sila Sinela Oga Miding. Naalan sila ron na tanggong na sa kapulisan sa Labangon Police Station 10. Kasama mo sa kapulisan sa Sugbo, ako inyong Radyo Man Paul Lauro, DYHP, Tatak RMN.
9: Radyo mo nationwide.
8: Samtang nga publiko ng mga tungaan sa nagmay sa Sugbo nang inahanglan o gakapin sa 100 ka mga metal detector na ipagamit sa mga gwardyanini. Kasama mo sa balita Radyo Man Eli Bolonas.
9: DYHP, Tatak RMN Report.
12: Pagkatapos ka metal detector ang publiko mga tuha ang sakbay sugbo kini aron magamit sa mga guardian ini pag-screen sa mga bisita ug mga tinun-an kung wa bay dang mga hinigiban ang maunlakang kabahin sa safety measures nga nahuna-hunaan sa Cebu City Schools Division kini aron lakayan ang stabbing ug shooting incident nga nahitabo sa ubang tuhaan sa nasod matud City Schools Division Superintendent Nifa Bongo nga sila mapapalit og mga metal detector sa local school board sa syudad.
13: Mo request sa atong local school board nga mo palita og mga metal detector para sa ato ang mga guardia sa ato ang mga eskwelahan.
14: Mga more or less pila, ma'am? Atong ipapalit?
13: 112. We have 112 school sites in Cebu City. Elementary high school.
12: Si Dr. Nimfa Bongo na sayaran hinoon ngang ubang guardias pipila ka public schools dagbayan doon na nagigamit ka metal detector. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kining inyo radio man. Eli Bolanos, DYHP, Tatak, RNN.
9: Radyo mo nationwide.
10: Samta gabing 500 ka mga shooter o youth development worker ng mga college students na kaluwat na sa iling cash assistance gikan sa DSWD Field Office 7 kasama mo sa balita ni Man Raymart Pugol.
9: DYHP Tatak RMN Report.
15: Kini nga balita atod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Sa detalye sa tong balita, nakadawat na sa ilang cash assistance ang mga tinun-an sa kolehiyo nga niapil isip mga tutor og youth development workers sa programa sa Department of Social Welfare and Development kun DSWD nga Tarabasa Tutoring Program. Nikabat sa kinito suggest ka mga college tutors og youth development workers ang nakadawat na sa ilang ayuda gikan sa DSWD FO7 human sila nakakompleto sa 20 kaadlaw nga implementasyon sa Tarabasa Tutoring Program sa dakbayan sa Sugbo nitong Miyerkules Hunyo 24. Sa nasayran ang Tarabasa Tutoring Program usa ka programa sa DSWD nga nagtumong sa pagtudlo ug pagbasa sa kabatanunan pinaagi sa tabang sa mga estudyante nga tutors samtang naghatag usab kini og financial nga suporta sa mga partisipante tumong niini nga mapalambo ang literacy ug makatabang sa edukasyon sa komunidad. Sa laing bahin ang youth development workers mao mga kabatanunang partisipante sa mga programa nga nagdumala sa mga sesyon alang sa mga ginikanan ug guardian aron nga mapalig-on ang ilang mga responsibilidad sa pagtabang sa edukasyon ug pagkat-on sa ilang mga anak ug ipangbantayan. Kasama mo sa DSWD FO7, Rajuman Remart Pugoy DYHP, Tatak Arment.
16: Ang maong balita hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Mga kasama sugata ang matag-adlaw nga adunay positibong panglantaw pinaagi sa pag-inom og Vita D Plus Coffee Mix. Ang Vita D Plus Coffee Mix mao ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Ang matang sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix adunay 200 IU nga puro og di kalidad nga matang sa vitamin D3. Aduna kini ri shea mushroom extract nga naglangkob og polysaccharides og triterpenes nga may anti-tumor og anti-cancer properties. Gidugangan usab ang Vita D Plus Coffee Mix og extract sa mangosteen fruit aron makatabang sa dugang protection batok sa oxidative stress o dali nga kadaos sa atong mga selula tungod sa sobrang free radical sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix lami, humot og kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Vita D Plus Coffee Mix, hindi lang basta kape, dapat naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Ang Vita D Plus Coffee Mix mapalit sa Purchaser Pharmacy, July Pharmacy, Queen's Pharmacy, CHG Pharmacy, Tanang Life Extension Pharmacy, Colonnade Supermarket ug sa tanang branches sa Alturas Mall sa lalawigan sa Bohol.
9: Radyo mo nationwide. Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita. DYHP Abroad ngayon.
10: Kini nga balita hatod kanato sa SED Marketing ang tigamautiga para pud sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugong, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nitalye sa tong balita,
17: sobra sa 30 ka mga tawo ang nakalasog atusan ang naangol human miigo ang duha ka mga kusog nga linog sa Venezuela sukad sa usa ka siglo na ang nakalabay. Ipalantawan sa mga awtoridad sa maong nasod nga musaka pa ang maong gidaganon sa mga nakalas tungod sa daghang struktura nga natumpag labi na sa kapital nga siyudad sa maong nasod nga mao ang Caracas. Si acting Venezuelan President Delcy Rodriguez nideklara na og state of emergency ug nagpadayon ang mga responder sa ilang search and rescue operation alang sa mga gituang nadatugan sa mga natumpag nga debris. Gipasalamatan usab ni Rodriguez si US President Donald Trump alang sa constant communication sa mga awtoridad sa Venezuela ug pagtanyag og suporta tabang og kahiusahan taliwas na tabo karon sa maong nasod. Kasama mo sa abroad ngayon kiniyo Radio Man Marie Isa Abadies, DYHP, Tatak RMN.
10: Katong mga malitag, hatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
18: Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, nga mao ang numero uno o wa nila impa, nga makatabang sa inyong mga sakit, sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstone, goiter, o tuberculosis. Naghanaw sa mga makapamatuod sa epektibong natabangan sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Samtang ayaw gyapon kalimog pangkasama sa said liniment oil. Ang naila na kayong epektibong liniment sa masa nga said Panyawan liniment oil kanianto, said liniment oil na karon. Kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot, o mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo ng 15 pesos kada usa. 12 pesos sa Panyawan with garlic o 12 pesos sa baalang sa said kugon. Samtang ang said liniment oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml o 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches, sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, GV Butika o Majesty Pharmacy, din sa Sugbo, o sa Josh Pharmacy, sa Kawain Mas Batej, sa tanang butika, sa inyong mga lugar.
9: Radyo mo, nationwide!
8: Mga kasama, mailan na ito nga idara na ta, kaya na naman tayo masanatin ang mga sakit sa atong kalawasan. Nga kaya ito sa batanon pata, wala na ito na yung mabatsyagi. Masakit ang atong hawak, sakit ang likod, dili na ligo ng panuhod, sakit na po may galang tangkugo kay taas na din ang atong blood pressure o atong blood sugar. Hanap na po may galang pananaw, usahay sakit na may gala ang mga lutahan. O niya maapektuhan na magyod ang atong mga buluhatun sa balay, kaya na naman tayo ipamati sa lawas. Dili sama kanya ito nga sa batanon pata, daganon na nato may galang taas ng hagdanan. Muna ang magkinahanglan taga ngilngig ng maintenance. Baguhay pa lang, ako na sinati ang pagpaminhod o pamuypoy sa bisan paman sa sayon ng mga buluhatun sa matag adlaw. Ikaw na na dyan siguro ang magkaidara na. Ilabi na kung may gihambin na ng balatian sama sa diabetes o high cholesterol. Muna nga magagamit ko o maintenance medication. Naginom ko ga vanular. Kaya doon na kini 5B vitamins in high level. B1, B6 o B12. Nga makatabang proteksyon, may dugang B2 o B4 pa para tabang din munindot sa kasing-kasing o kolesterol. Umanan sa maayong diet o ehersisyo para padayon ang lihok, di ba? Mongang ipangutana sa inyong doktor, kabahin sa Vanular. 23 pesos lang matag tableta SRP, Unilab quality na. Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Samtang sa pikas gabahin, kumusta ka itong mga kaisulan nga nagbataning naning mga orasa kay nagdigha mo na, nagandam na si Bukadlaw na sab nga laing adlaw sa trabaho. Ilabi na yun ka itong physical nga kusog mo ay gigamit. Usahay, doon tayo pabation nga murag, maminhod ang atong mga kamot, dilita makapangusog. Banhod usahay, diris tiil nga muday, murag doon ay gapanusok-tusok o kaha muscle pain. Kini nga mga sintoma, magkaapekto ni sa atong mga panghihok-ihok. At kung ato laning pasagdan, atong agwantahon, kay dili na ta makafocus na ba sa atong trabaho ani mo na nga, angayan gini na ito nga pagkitaan og solusyon. Nakabati na ba muni anang pagpanghawoy? Tusok-tusok o pagpaminhod? Siguro daghan na ito doon ay nakasinati po nung ginaaning mga sintoma. Pero dilaligta mo hunong sa itong trabaho kay lisod na watay kitaon kada adlaw para sa itong kaugalingon ng man sa itong pamilya. Mong advice na ako sa inyo, mag-Pharix B Complex adlaw-adlaw. Aduna kini igo nga B vitamins base sa DOST, FRI, PDRI 2015 tabang para likay sa pagpanghawoy. Tusok o pagpaminhod with proper diet and healthy lifestyle. 550 pesos SRP lang ang maong presyo ni ini, maong kayang-kaya. So mga listeners, para sa mga pangandoy o sa ato mga mahal sa kinabuhi, walay mo buhi. Mag-Pharix B, adlaw-adlaw, vitamin sa B1 plus B6 plus B12 is the generic name of Pharix B Complex. If symptoms persist, consult your doctor. Dugang balita si Cebu City Treasurer's Office padayong nanawagan sa langayang mamayan ug buhi sa syudad gamay mo sa tax amnesty program sa gobyerno. Kasama mo sa balita Radio Manila Bolono.
9: TYHP Tatak RMN Report.
12: Kini mao ang balita hatod nato sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Padayong nanawagan ang Cebu City Treasurer's Office sa langayang mamayan ug buhi sa syudad nga mopahimus na sa tax amnesty program sa gobyerno. Partikular na itong nanag-iag luna building ug mga makina sa bayan nga taw-taod nang wa mobayad sa ilang buluhisan. Kini tungod kay mapupos na unya sa Hulyo 4 ang hatag katagal ini base sa Real Property Valuation and Assessment Reform Act kun RPVARA. Gipahibawin na ni City Treasurer Emma Villarete nga ubay-ubay na sa mga delinquent taxpayers sa syudad ani mo sa maong balaod.
19: Ubay-ubay na yun ang i-avail ba sa atong amnesty?
12: Ubay-ubay na, pero mas daghan pa yun itong wapak-avail.
19: Yes, yes. Daghan pa yun ang wapak-avail. So, muna, ahwago na ito. Kung pwede, ma-avail na sila kay sayang kaayo ba? Nakukay na ang makuha sa ilahang tax due kung ma-avail sila sa amnesty. Kaya kung malif na ang amnesty, balik na tag-impose of interest sa ilaha.
12: Si City Treasurer Emma Villarete na sayang usap nga ang deadline pagbayad sa real property tax dakbayan alang sa second quarter nining tuiga o niya na sa Hunyo 30. Mga kasama, nangita ka ba o mahimo ni mong kauban sa pagkatiman sa imong panglawas? Ania ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Atong maangkon ang optimum health and wellness pinagi sa regular nga pagtumar niini. Sa kantidad ng 20 pesos lang matag kapsula, maangkon na nimo ang mga beneficyo sa makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangustin, serpentina, oregano, sambong, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate. Kini ang 17-in-1 nga kapsula. Atong himayaon ang Ginoo pinaagis pagkatiman sa atong lawas. Tumara ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kini ang inyong radyo man, Eli Bolonos, DYHP, Tatak, RM.
9: Radyo mo, Nationwide, DYHP. Kalakaran sa larangan ng kalakalan.
18: Hindi nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tiga-maugtiga po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ugang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita. I-require na mga bangkog e-wallet operator sa nasod nga dili pagamiton og SMS og email-based one-time passwords kung OTPs alang sa mga high-risk transactions. Sugod kagapong adlaw Hunyo 25. Inuubos sa direktiba sa Bangko Sentral ng Pilipinas kung BSP na tinguhan mo paligoon sa proteksyon batok sa bisan unsang pagpangilad nga maglambigit sa mga bangkog ubang financial channels. Ubos sa BSP Circular No. 1213 nga gi-issue na itong Mayo sa malabing tuig. Gi-require na sa Central Bank ang mga BSP supervised financial institutions o mga bangko pagpahulip sa mga SMS o email-based OTPs kung mas ligon ng authentication methods sama sa biometrics, behavioral o passwordless solutions sa dilipang Hunyo 25. Kasama mo sa negosyo ngayon, ganyan yung Radyoman Marisa Abadies, DYHP, Tatak, RMN. Katong mga umalitag, hatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinituhod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang Panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao imo palig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong Tatak SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
9: Radyo mo Nationwide.
8: Samtang kakamanas sa nagbayan sa Sugbo, manghatag usab og bugas sumay ngadto sa mga kabus nga mga manupyo sa sunod buwan. Kasama mo sa balita na Jamanay de Bolo,

0: propio sa siyudad sunod buwan. Kini man makakuha og 145 milyones de pesos nga pundo gikan sa nasudnong kagamhanan nga alang sa maong katuyuan. Wa pa hinun matino kung tagpila ka kilo ang itudnon sa city government kadto sa mga beneficiary niini. Apan ang kagamhanan sa dakbayan mopalit og kwapin sa 48,000 kasakong bugas Cebu sa larawat ni ining gahin. Mato ni Mayor Nestor Ajeval, kaya nagitahasan ang duha ka buhatan sa kagamhanan sa dakbayan paglista sa ataga niini.
1: Ipalista pa nila.
2: Siya tong gitahasan ni DSWS.
1: Ah, DSWS og ang duot. Makahatag siguro ta aning bugas mga third week of July.
0: Si Mayor Nestor Ajeval, nilugang mayor nga lakip unya sa tagan sa libreng bugas, mao ang mga mananagat o mag-uuma sa syudad. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong radyo man, Eli Balanas, DYHP, Tatak, RM.
3: Radyo mo, nationwide.
4: Magandang araw mga kasama. May tanong ako, mabilis ba kayo nga maniwala na sa sinasabi ng iba? Natanong ko lang naman kasi sa pamilya namin, ganyan na ganyan, may tita ako na ang bilis maniwala sa mga nababasa online. Ang sabi, pare-pareho lang daw ang mga gamot. Sabi ko nga sa kanya, tita, kung pare-pareho lang ang gamot, bakit yung iba hindi gumagana? Huwag basta maniwala sa sabi-sabi lang. Ang gamot dapat sinicheck at tinatanong, safe ba yan? Effective ba yan? Kaya para sa akin, kung may paniniwalaan, yung may pureba. Dapat na may alaga sa bawat proseso. Nakapunta ako sa planta ng Unilab at nakita ko ang research, pagbusisi at paggawa nila sa daan-daang gamot at vitamin na brands nila. Isipin mo, may mahigit 160 dedicated quality assurance experts sila na tumitingin at nagchecheck lang sa quality. Hindi lang isa o dalawa, daan-daang mata ang nakabantay at same level of quality checks kung gamot, vitamins o pang maintenance pa. Kaya kami sa pamilya, Unilab na noon pa. Kaya mga kasama, di pwede sabihin na pare-pareho lang ang quality. Pagdating sa gamot at vitamins, dapat Unilab quality. Kung ang tanong ninyo, ano-ano nga ba ang mga produkto ng Unilab? Para makita niyo ang kumpletong lineup at Unilab products, bisitahin ang www.unilab.com.ph/products. Congratulations sa itong winner. Kanamuntaga mga kasama, ha? Congratulations ni Jonathan Valorio Abapo. Sakto yan tumag. Si Senator Bam Aquino ang naghatag og tip. May ganang ito sa DILG. Jonathan Valorio Abapo, ikaw ang itong winner. Kanamuntaga sa itong Answer to Win promo. Magkanamat ka 200 pesos. O niya i-chat lang ang itong Facebook page sa DYHPRMN Cebu. O Mr. Abapo, ha? O niya, kanunay makang nagluya, posibleng kulang ka sa vitamins. Makuha ang vitamins sa B vitamins sa pagkaon og itlog, beans, tuna, saging guguman pa. Apan dili na kinahanglan nga mugasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang, kumplito na ang B vitamins. Kaya mo nga kinahanglan. Ana, kinimay ka na sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawa sa B vitamins. May laing 16 pa kini ka mga powerful ingredients. Maungkong magkatumar ka niini, mahimog kang abtika, alerto og dili lintanon. Himsog pagyod ang tibok lawas. Ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order kin sa Facebook, TikTok, Instagram o Shopee. Samtang sa Mikas Bahay na napunta ilang lang paldo karabuntaga mga kasama. Check na to si kasama nga Julius Malini. Kasama ang Julius. Good morning, Julius!
5: Good morning, kasama nga no. Good morning, kasama ang kin. Good morning! Kadong magpista na ni Dere.
4: Kita kag pista ha, kita kag bam bam bam bam ni ha.
5: Ayya. Delikado da. Ako pala kasama no, dada de sak pa naminaw.
4: Ay, na sak pa naminaw.
5: Alin
4: na gawas dire na
5: ay kaw.
4: Ay kaw. Nay.
5: Nay may buntag. May buntag. Si pangalan na to, Maristo Abrio. Minyo daga. Minyo. Pila ka buka na? Upat. Nanuwan na maglima.
6: Ano yung mabuhi? Ano yung mabuhi?
5: Unsa mo na orasin mong radyo nagtukar?
4: Ato na natawata mo ginagbay nga pahalipay! Congratulations!
5: Na, kaya nagdawat sa palipay kita sa duwet. Punta ay kasulti na to. Nasang salamat.

0: Okay. Okay.
1: Pabot lang kamo namo, pasin kamo na sa sunod. Yung makadawat, kamo mga pahalipay. Pamina lang yun, buntag, hantod, gabi. Laban ako dito sa Manglaylin, laban dito sa Gadas. Okay, double three. Pag-ibig report na yung FM ko, kinin yung kasamang Julius Valle. BYSB, Sadak, Karimel.
2: Mira eh. Sabakadari.
3: Regular nga magpagawas sa imong hugaw doon kamay lisan magbuto ni muntian makasinate kag insomnia kanunay nga magsakit ang imong ulo para kinsang kalawasan ng glutahan dili paginhamit sa imong cutis for memory excess weight chronic respiratory or sinus problems igumana pagkaluya sa imong tibok lawas busa huwag tanga ka ng mga toxin sa imong lawas para imong maangko nagmaing ka panlawas panginoon matagadlaw OG detox plus herbal capsule ang pinaka-capsule
2: wala ba tayo oras may gala sa ngana lang skidit mukhang forosa sa 2HP aramin sabuk kami ang mga tigbalita
3: kinanginig Radio Man Candalinea
2: ako sa Miradja Man Arnold Busamante at ang imigalas kasama Attorney Rafael Fernandez Manyo kamasunod ka rin dayon sa Straight to the Point ay kalimot matangala ang tanan Degang Juice praise the Lord hallelujah
4: Sabakadari pagputok ng mga balita nakatutok na sa unang radyo unang balita mensahe alang sa maayong panglawas
5: ako si Marilyn Bernas tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street Tagum City Davao del Norte akong sakit diabetes hypertension constipation vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pag yun ang akong vertigo o sinusitis.
4: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
6: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
7: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
8: Oras sa DYHP RMN Cebu, size 13.
9: This time check is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
10: This time check is brought to you by GCash G-Load. Mag-load na sa GCash G-Load. Daming pa-bonus. Bibitin!
11: This time check is brought to you by Pag may acid, Supraseed. United Home Supraseed.
12: This time check is brought to you by Kidney Care. Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
13: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
14: ACS.
15: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with easy patak cap. 45 pesos lang.
16: This time check is brought to you by Semeticone. Rest time to the rescue.
17: This time check is brought to you by Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: This time check is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
18: This time check is brought to you by Ladies' Choice Mayonnaise. Make every dish mayo-amazing with Ladies' Choice.
19: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
16: This time check is brought to you by Semeticone. Rest time to the rescue.
6: This time check is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
20: This time check is brought to you by Magmax Vit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
17: This time check is brought to you by Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
18: This time check is brought to you by Ladies' Choice Mayonnaise. Make every dish mayo-amazing with Ladies' Choice.
4: Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people, peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances.
0: mao kini ang haligi ug sukarana nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug lapas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Bañok. Attorney Rufil Fernandez Bañok. Straight to the point. Og karon, ania ang inyong anchorman.
8: Non in imposumus aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran.
0: Straight to the point.
8: Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas. Ug sa katawhan, kutob sa mabot sa tong Sibya, sa tibuok kalibutan via internet. Mayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
0: Straight to the point.
8: Kini lang ipong ubos nga dagat sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Bañok. Maoy padayong makikuban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon may gilang nga Biyernes o ga pizza 20 size na. Ora pizza 20 size mga sugit ning paminaw nining buwan karon sa Hunyo. Tuiga 2020 size.
0: Straight to the point.
8: Sa gihapon natagantag pagtaga ng mga issues nga may labot ng lungsod. Nagbagang mga expose, naguna mga reports. Dinhi lamang gihapon mga higala sa atong pagwan-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanot.
0: Straight to the point.
8: Naguna sa may isgutanan karong nga buntaga mga kaigsunan. Laing bagyo nga nakasulod sa Philippine Area of Responsibility kun par ginganlan og gardo.
0: Straight to the point.
8: Padayong nag-irog sa north westward nga direction apan magpabiling layo sa kayutaan.
0: Straight to the point.
8: Na midpid lang kini mga higala sa kilid sa Philippine Area of Responsibility og ipaabot nga mo exit la, ha? Exit la dayon karong nga buntag o baka unyang hapon.
0: Straight to the point.
8: Kada pagtagad lubutaga sa ato pamanuban mahigalan ining atong tulumanon ug inyo nga tulumanon.
0: Straight to the point.
8: Samtang sa laing bahin demolisyon sa ubay-ubay nga mga panimay sa may barangay Subandako, Dakbayan sa Mandawi, nahimong tensyonado kagahapon.
0: Straight to the point.
8: Ato sa nihatagad pagtagad mga sugid ning paminaw no. Oga gipahunong kini sa Mandawi City Housing and Urban Development Office oga human na sayran nga na-expired na ang kamanduan sa korte alang sa pagdemolish sa mga panimay sa mga residente.
0: Straight to the point.
8: Ay lang pag-implement may gala matod pa na expire na. Nakanta sa nagpagtagad nubutaga sa atong pabanuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
0: Straight to the point.
8: Samtang sa laing bahin mabot og 6.6 bilyones pesos nga pundo gikan sa nasunong kagamhanan alang sa rehabilitasyon hangtod karon wa pagyapon ma-release.
0: Straight to the point.
8: Dulanas o sa katuig ang nakalabay. Human mahigalan giigo ang sugbo sa kusog nga linog og ingon man bagyong Tino.
0: Straight to the point.
8: Wa gyud gihapon mga sugid ning paminaw nganu nalangan man ni mga higala. Nabisi sila dito sa Manila sa impeachment ni Vice President Sara Duterte.
14: Correct.
0: Straight to the point.
8: Aha. Kani agi kitaw katawa mga sugid ning paminaw. Nganu man ning kalakiha mga higala ha unsa may gikabisihan?
0: Straight to the point.
8: Ah, kay kagabi mga higala gitapos na. Nalangan-langan sa ang pagtapos sa pre-trial conference impeachment case batok ni Vice President Sara Duterte.
0: Straight to the point.
8: Unya gikatakda nga by July 6 mauna mahigala pagsugod sa impeachment trial.
0: Straight to the point.
8: Ang ginahimo mahigala pre-trial conference pa lang marking of mga marking of evidences mao gipanghimo mahigala og sa presentasyon sa mga ebidensya sa impeachment trial gipaabot nga mulanat kini og 92 ka mga adlaw.
0: Straight to the point.
8: Base ni sa gibanabana sa prosecution og sa defense team.
0: Straight to the point.
8: So mga tulo ka buwan kapinday kasama ng akin. Igo-igo sa diod nga si Jingo Estrada gisuspenso og tulo ka buwan. Dakong lalisunon mahigalag makaapil ba og buto og di ba?
0: Straight to the point.
8: Pero ang gikinahanglan mga kaigalaan nga buto diha sa atong constitution mga kaigalaan, considering nga 24 ang mga senators, kinahanglan sa 2/3 votes, muna nga kinahanglan gihapon mahigalag 16 ka mga senador ang pagkonbikto mga sukin ting paminaw.
0: Straight to the point.
8: At pagtagad lubudagas tumaluban usab nining atong nga tulumanon ug inyo nga tulumanon.
0: Straight to the point.
8: Samtang ang atong pagpadayon sa isyo mahigala may labot sa nitabo nga shooting incident dito sa San Jose National High School sa Tacloban City.
14: Straight to the point.
8: Atong ipadayon na paghisgot sa blabot ani mahigala kay nadugay mahigalag hisgot naabot na mahinon po sa pamulitika. Kinsa man kunoy angay mabasol mga sugid di paminaw. Doon ay uban nga mabasol ni Kiko Pangilinan. Ang ubansan mo basol ni kanhi presidente Rodrigo Duterte. Ato klarohon na unsa na ning kalakiha mga kahiganaan.
14: Straight to the point.
8: Ang ato mahigalang pagpadayon paghisgot labot ning kaso. O ang atong pag-analisar mga higala ni ining chat-chat ining duha ka mga minor di edad nga nagplano mga higala paghimo sa maong krimen.
14: Straight to the point.
8: Mura lang mahigalag na musil o kung dito ha. O niya, imong katingadaan mga kagilaan kay ang t-shirt mahigalang gisulot, doon na baka ni kalambigitan, tanaw noon sa ni mahigala, angay sa ni imbisigahon, sa mga shooting incidents dito sa gawa sa nasod, niya, pare-parehag t-shirt, ining 14 anyo sa mga higala nga bata, ha? Dito sa Tacloban City.
14: Straight to the point!
8: O nga itong paghisgot sa mga higala, sa padayon itong paghisgot, labot sa mga achachat nila, o guban pang mga angulo mga kagilaan, o labi na mga higala, katong usa ka bata nga hero mga sukit tigpaminaw ining maong insidente nga diin na napusilan patay mga higala apan nagpakita og heroic mga higala nga binuhatan atol ni adtong maong insidente.
14: Straight to the point.
8: Si Chris Lawrence Fabian nga ni sirado mga higala sapultahan aron ma safety sila og ma safety ang iyang mga classmates mao na hinoy na biktima mga sukit tigpaminaw.
14: Straight to the point.
8: Kiniguban pang mga isutanan niyo mabati, exclusive over DYHP RMN Cebu. 612 sa dial sa inyong mga radio sa 93.9 IFM. Yeah!

0: Straight to the point.
1: Makasama sa kalisod sa kinabuhi karon, mas lisod yun ang masakit. Busa maniguro ta. Ilabi na kung panglawas na sa atong kaugalingon o sa atong pamilya ang hisgutan. Sa pagpili og tambal, dili ta sa nasulayan na ang kalidad. Dili pagyod sakit sa bulsa. Dili kinahanglan nga mahal aron masulti nga di kalidad ang tambal. Apan magpabiling magpabinatayon sa pagpili sa mga baratong tambal kay dili tanan luwas o epektibo. Pahinumdom gikan sa Unilab, pilia ang tinuod nga kalidad sa presyo nga dili sab sakit sa bulsa. Unilab quality ya.
2: Happy
3: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Life Extension Vitamin D3.
7: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
8: Kaya sa Life Extension Vitamin D3. Thank you so much.
6: Life Extension Vitamin D3.
9: Ang Life Extension Vitamin D3, 1,000 IU para epektibo laban sa mga lifestyle diseases. Cancer, diabetes, hypertension, at iba pa. Gawa sa Amerika. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
10: Gusto ba ni mo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog?
9: Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay Vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may Vitamin D3 pa ka.
11: Problema ba ni mong pagpaniwang ug pirmi lang dili ma-achieve? Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo. Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balansing nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kaysa tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
12: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
13: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
14: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
15: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
13: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
14: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
15: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangita na sa Mercury ug mga suking butika.
16: Ako si Nina Ortiz taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala koy gana mukaon. Ang akong tiil pirmi hubag ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod ug nahadnok ko basing kidney na DI. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan na paginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil ug mas maayo na pud akong pamati.
17: Ayaw hulatang mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang Kidney Care, makatabang sa pagkahiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
18: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
19: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
1: Isip usa ka magsisibya, dili na ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra, alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
20: Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This newscast is brought to you by Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
0: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
1: Atong takna may kalala size 29 binas sa tumanuban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
0: Straight to the point.
1: Ato sa labang higalan, dawaton ang report kalos ng koban on board sa patrol ni ay kantong lalaki nga nagsunog sa iyang sinina o sagbot sunod sa balay sa may Kabantan Baryolos, gitanggong na sa Mabulo Police Station. At sa paminaon, ang kumplito detalye sa report kasama mo sa balita, Radio Man Paul Lauro.
0: D-D-D-D-Y-H-P. RMN Report.
21: Radyo man, Atty. Rufiel, at uning itubagsat kagapon sa buntag, mga pasado alas 9, di ani sa may sityo Santo Niño 2, Barangay Barrio Luz, Kabantan ng atong dakbayan sa Sugbo. Formal na nga gi-detain sa atong Mabulo Police, kining maog 46 anyos nga suspect. Gi-reklamo ni sa iyang siningan, uman kini magtapok og sagbot sud sa ilang panimay, unya yas dina, yas igubo, unya na yun iagi dagkutan o galiter. Pag sila o nakapaalarma ni sunog dito sa lugar, inugdan nga nga itong mini-engine fire truck sa Barrio Luz, mitumbag yun sa maungga alarma. Ila pang naabtan ang nagdilaab na kayo dito sa sud sa panimay ni ining maungga suspect. Nga 46 anyos nga ginganlan o gabinhamin sa atong interview sa mga responder yung man na assistant chief tanod sa Barrio Luz ilang yung lagu ay kinimaog nga suspect nga naggumon sa bisyo ni ginadiliga droga sa atong interview ni Gapon ato niya nga dunay mupatay niya nunggan niya iyan gidauban ang tagbot o sinina aron marisyo o maalarma ang mga rescuer dito sa lugar. Uman siya ireklamo sa silingan, i-responde po na kato kapulisan o gipuslatan siya o gingpit na siya na aronsod sa detention cell diri sa Mabulo Police. Kasong arson ang ipasaka sa kabumbiruhan o sa reklamante ko idayon. Mauna ang atong updated report kasama mo sa Mabulo Police. Ako inyong Radyo Man po, Lauro. DYHT Tatak RMN.
0: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
22: Radio Boy Nationwide.
1: Okay, salamat, Radio Man Paul Lauro, sa imong report. Ato ni tagad pagtagad mga kigalaan no, ang dugang mga isgutanan kay arita mahigala sa mga panghitabo. Balikan nato ni mga panghitabo sa eskwelahan. Kay diadto milabay mahigala nga mga milabayng mga semana man to day no nga dunay babae nga depression tong iya day nga iya mga classmate gidunggab sa niya mga sugid di paminaw. No? Dito to sa kauluhan nga bahin. June 16 nga panghitabo mga higala. Onya kinini ang didto ni mga kahigalaan sa Cavite. Ang kining sa may June 16, June 19 deken, no? Ang June 22 mo na ni Stakluban. Nani apagilain mahigalang hitabo, graduation mahigala bagong ni graduate ni maong bag-o gyud mahigala sa graduation. Ha? Bag-o ni tambong sa graduation ceremony gipusil didto sa may Davao de Oro mga sukit di paminaw. Naunsan man yung panghitabo ron mga kigalaan in town?
0: Straight to the point.
1: No? Unya, kuha na hinuon eh. Bagong graduate sa college, no? Sa Pantukan. Nailhan na, ligo ni sa iyang kauglingong kuha in town, no? Dugo mga higala town. Unya ang usa ka Rodney Bruce, nga baguhay lamang mi graduate sa kurso mga higalang Bachelor of Technology and Livelihood Education Major in Home Economics, human kinip po sila gawa sa kolehiyo ng Pangantukan, Pantukan, Davao de Oro. Morning hitabua mga sugid ti paminaw, kagahapon eh. Na insidente, lain po ng hitabua, lain po ng sa may Tacloban. Kini, bita-bita lang eh, kay college sa Maniday, although, kuan gihapon, kanana ang dakong krimen gihapon mga sugid ti paminaw. No? Ang katong stakluban may grabe kay mga minors man go involved. Muna nga nahimo sang dakong hisgutanan kay mga minors man. Muna siya names, no? Atong, naman ni audio names, no? Ato ko nung paminawon kadali. Nas, dili pata mo kuha mga ikala. Okay niyo? May paggawas niya sa kwan? Kung sa mga kadako sa mga atraso ni mga estudyante nga maabot man sa pinusilay? Sus, Ginoo ko. Ano yung tabu, Amigala? Pantukan, Davao de Oro, gawas gyud sa eskwilahan. Ang biktima, Mahigala, si Rodney Bruce. Igo paggawas sa eskwilahan, gipusil. Kuyawa ini mga hitabu aron eh. Lagi bisigar pa sa PNP karon ang motibo sa mao nga krimen. So padayon pang gibisigar, wa pa mailhi mahigala kinsay nagpusil unsa pa motibo inimong krimen nga estudyante mahigala bag-o lang nag-graduate, no? Sa pantukan Davao de Oro diha gyud gawas sa eskwelahan mahigala maong pagpamusil kolehiyo ng pantukan. Sa mga problema ha tao ni kuyawa ni kalakiha eh. Nakagubot ni taon mga higala, no? Okay, so ang atong update sa pagkakaroon, out of danger na ang biktima. Salamat lang in town, no? At least mga higala, luwas na sa makuyaw nga kahimtang kining maong gipusil mga kagilaan.
2: Straight to the
1: point. Ang pinaka deadly mahigalang panghitabo, gawas itong linog mahigala sa Venezuela indekin. At least doon na sila mga gipanghimo sa dito nga pagpangriskyo. Layo rin mahinoon ni mahigala. Ang laing pinakangidlis nga balita, katong hitabo, gistakluban. Kay mga bata, mangod. Mga minor de edad, so ang ato ani unsa may mga pamaagi sa atong gobyerno, unsa may atong buhaton nga di na mausab kini inani nga mga panghitabo. Kay supposedly ang atong mga kabataan safety unta sila nga naa sa eskwelahan.
2: Straight to the
1: point. Monay safe nga lugar alang sa mga bata, pero kung inani man gani mga kagilaan nga naay mga pagpamusil, alarming kana mga sukid dig paminaw. Atong ipadayon mahigala na itong isgutanan labot sa nitabo sa Tacloban City. Kay dunay mga pagbasol. Ang uban mahigala mo basol mga kagilaan ni kanhi presidente Rodrigo Duterte. Ang uban sad mo basol ni Kiko Pangilinan. Labot ini iyang balaod. Ato ning isgutan mahigala kinsa may angay mabasol ni aning kalakiharon. Pero ang ato mahigala nga dili ikalimod nga dunay usa ka estudyante nga bayanihon nga nihimo mga higala og bayanihong lihok bisan pa man sa kakuyaw atong panahona. O gaduna pod mahigalay pulis o tag-iya mahigala sa armas nga medyo dunay kakulian, dunay negligence sa iyang side. Ato nisgutan nilang totoo duman lamang sa pipila ka mga mahinundanong pahinomdom. Alas 6:59 na.
3: Before we play the next song request, here's something interesting. Did you know that our gut and brain are connected through what the scientists call the gut-brain axis? It's the communication link between the digestive system and the brain, showing how closely our gut is connected to our overall well-being. That's why taking care of your digestive health is important, especially with all the stressors we face every day, from rising costs, daily pressures, and to our personal challenges. Including Yakult as part of your daily routine is one way to support digestive health. Each bottle contains 8 billion live lactic acid bacillus para kasi strain sirota, or LCS, which helps balance the good and bad bacteria in the gut and supports proper digestion. Combined with proper diet and exercise and a balanced lifestyle, drink Yakult every day para panalo ka dyan. Yakult every day okay. I'm your DJ. Stay tuned for more music and good vibe.
4: Yakult, panalo ka dyan. Yakult every day, okay.
1: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlawon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
20: Ang nailan nimong Alaksan Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: Ganyan ang Pinoy!
1: Ang Pilipino, magiliw sa panauli.
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3, tunay, natural, at orihinal.
4: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon na ko, I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puyat, haggard, sabaw, unsa pa. Makarelate yung taan na maayo gani. Kaya dunay nag-suggest ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focused with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayipod ninyo. Guapa ka? Stress tabs.
5: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
7: Ahoy! Kidney care time!
8: Perhesyon ning magpadialisis. Kaso kaayo, maayo na lang niya ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
9: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
10: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
11: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
13: Nanginahanglan ng fiber internet sa balay? Ana ay maing balita. Kay available na ang Globe G-Fiber prepaid sa inyong area. Sa 699 pesos lang na install fee, naala kay Angli Internet na maabot og up to 300 Mbps. Adunay average broadband speed nga 240 Mbps og minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Ability. Wala pa'y kontrata. Adto lang sa Globe G-Fiber prepaid website aron makakuha og free Angli internet for 7 days. Palinya na! Terms and conditions apply. Promo runs from February 19, 2026 to December 31, 2026 per DTI Fair Trade Number FTEB 249601 Series of 2026.
12: Globe G-Fiber prepaid. Para sa kusog og paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag-Globe G-Fiber prepaid na.
14: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
15: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali ka puyon ang mata. Usahay, silaw pagid sa screen.
16: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigig computer.
17: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
15: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali ka puyon ang akong mata.
16: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
17: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
18: Available na sa Mercury o mga suking butika.
7: Ahoy! Kidney care time!
19: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwan naa ng kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang tatlo kabulan. Nakugyud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
10: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
11: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
20: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
21: Ang kinis na niya.
22: In fairness, nag-glow up.
21: May budget.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
4: Atong attack na may kilala size 48 na sa atong pamanuban karoning atong tulumanon ug inyong tulumanon.
5: Straight to the point.
4: Okay, balikan tamang higala ang mga isgutanan ron hangtod karon ang Talk of the Town. Mawagipon ang mga panghitabo dito sa Tacloban City, mga higala. Sa kinini ang San Jose National High School sa Tacloban City. Gumikan kay na-involved ini mga bata. Ako na istorya, mga kagalaan, ang station manager sa atong RMN Tacloban, si Justin Traya. Sa dugang pa mga detalye, mga kagalaan, duha pa day ikabukday ang nasa ICU day. So tuluning patay, duha pa ang naas ICU o atong iampo nga unta mga luwas ni sa makuyaw nga kahintang mga sukit di paminaw.
5: Straight to the point.
4: Ang kuyaw ba ini dakong ampuuno ni nasa ICU kay ang usa na igo ni sa may ulo. Ang usa na igo sa iyang tinai. Moni ang dakong damage nga nahimo ining duha ka mga bata. Duha ka mga minor de edad nga mura man manghigalag mga supervisor sa eskwelahan na nood o mga classrooms o namusil. So, tulo ang namatay ni ining maong insidente si Chris Lawrence Fabian, Ayesa Nicola Dasa o si Julian C. Sisipara. Mauni ang tulo ka mga estudyante namatay, Ayesa Nicole Daso, no? Moni may gala ang namatay. Dakong ang puunon ang duha nga naapakaron sa intensive care unit sa Tambalanan sa Tacloban.
5: Straight to the point.
4: ICU. Hinaut punta nga makasurvive kining duha ka mga bata. Ang uban day nakagawa sa to mga na-injured. Dusi na lang ang naa sa hospital. Daghan may nanga-injured kay dugo na may nangaigo na tapsingan. Doon na po mahigalay pagkagubot na. Doon na mahigalay nanagan. Maka dagma-dagma ka magigdagan na ito. Hindi lang eskwilahan, no? Grabe ha kung pagka-kuana, pagkahuman mahigala sa maong insidente, nagkaguliyang. Di ka ka-imagine sa trauma sa mga bata. Trauma mahigala sa mga tinunan. Pero, makuhanin mo sa doon nga, bisan pa man ni Ana, ang trauma mahigala ang mga babae na ninggit man ito. Doon na po yung mga katong lalaki nga si Chris Lawrence Fabian, dadyo ka makaingon nga, doon na sige dili, lubatan day, dili, kuratunon ba? Nabisan pa man sa buto-buto, nakahimo pa siya mahigala pag duol sa pultahan, aron nga iya mahigalang ilak ang pultahan, aron di makasood. Kadtong duha ka mga minor de edad.
5: Straight to the point.
4: Pero siya hinoon mahigala mao'y na-disgrasya in town. Kining nahitabo sa Osaka, bata mahigala nga atong ginakonsider nga hero, mga sukit di paminaw. Na atong naong sa tulo ka mga bata, dong names, no? Nga nangamatay taon? O niya, pwede ba ni nato ni matapad? O, kini, o. Mo ni mga bata, ah. Klaro ni mo sa aura palang daan, mga kagalaan. Sus, duha ka mga babae. Ug usa ka lalaki. Muna nga, ang mga tao, dili ni mo mabasol o di sila mo tuo sa unang nigawas nga narrative nga kuno biktimas bullying tong duha ka boke. Mura man tong mga gangster, ha?
5: Straight to the point.
4: Pwede ba ning matapad nimo dong kanang nangamatay og katong mga biktima? Matandi nato ning mga kwan. Awa, ang mga aura ini mga bata, mga kagilaan, mga babaeng buhat. Kini mga babayhana, dili man ning mga bully ning mga bata. Nya kining lalaki mga kagilaan nga si Chris Lawrence Fabian, nakita man nato ang iyang heroic nga gihimo atol mga higala sa hitabo. Tanawa na kuning duha o nga, kana-kana dong names o. Gagunit-gunit pagpusilga, ga picture-picture pa daikin. Nya imong inon nga nabuli na sila day. Ha? Tanawa usa ka mga gara ni mga bataa. Malagmit pa magani nga sila may nambuli ani, okay?
5: Straight to the point.
4: Gara-gara mga sugid di paminaw pa macho-macho nga dunay dang mga pusil. Kining usa 38 caliber ang gida. Kining dunay tupi mga higala nga matud pa mao kunoy hinungdan kay gibuli tungos tupi. Unya kining usa ato lang ni mahigala ang giblur-blur kay mao manigod mga kigala ay atong mga lagda sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas nga kining mga bata minor de edad. Atong proteksyonan mahigala gyapon ang ilang identity kay mo may nakasuwat sa atong KBP code. O follow man ta mga sukid di paminaw. Pero kining nangamatay naman yung mga biktima mo nang ato na nang gipakita mga kahigalaan. Ingon ang PNP, base sa ilang investigasyon, 1 month na na nga nagplano sa pagpangatake kining duha ka mga suspects.
5: Straight to the point!
4: Kining duha ka mga responsable sa maong krimen. Kaya maulag ito, ang ato mga higalang gibasa nga mga chat-chat nila, ilang giplano og nangatawa pa sila murag wa gyud dili man ingon nga bullying day nga nagplano sila mubaos ta ni Moni kay gibuli ta wa gyud ma-mention diha mga higala sa ilang chat-chat inday kin ang na-mention na gyud nga nangatawa sila murag ilang tripping gyud nga mamusil atong panahuna mga kahigalaan.
5: Straight to the point.
4: Unya ang na-mention nga aware sila nga dunay balaod nga nagprotehir nila. Muna makasabot ka sa kamahigala nga dunay mo basol sa balaod nga gimugna ni Kiko Pangilinan. Dili malikayan ni muna. Ang ubansan mohimog narratives nga si Duterte kuno may basulon. Pero arita mahigala sa mga chat, unsa may na-mention sa mga chat? Ang na-mention mga higala nga nagplano sila. Wa ma-mention nga gibuli sila. Wa ma-mention kinsa ang target. Ang ilan ang gaday nga mamusil sila. Muralag na musil langgam ni mga bataa.
5: Straight to the point.
4: Kayo may giingon nga kinsa may tao nga nagbuli nila may ilang tuyo gyud kay. Targeted ba? Kini sa investigation sa police random man ang ilang ginahimo mahigala. Makit-an ka dito kay mapusilan ka. Mo ni anay tabo. So niya atong balikan mahigala to mga ilang message sa messages nila kasama nga names asa man to katotoang pag-andam na bro. Asa man to katong ika kuno siguro to nga screenshots. O man to ni matiwas. First ta screenshot, second, third tingali ta nga screenshots dong. Tanawon ko na to dong. Kani kani. Okay. Sige kani. Yo bro, pag-andam la. Matod pa. Pag-andam di, pag-andam lang. Adi ako pagkaturog kada anti. Kwarto bangin la niya bayaan itgan. So adi ako natulog sa ilang balay ni anti. Ha? Sa kwarto niya kay bas-basin biyaan niya ang pusil. Ha ha ha ha. Katawa pa. Sige bro, ha ha ha. So sige sila, katawa na bro, enjoy sila sa ilang plano nga muhimo sila o krimen.
5: Straight to the point.
4: Lingaw kayo sila. Murag na sa cloud 9 dahil nga enjoy sila yun nga muna itong himuon. Sa ilang plano. So, kini mga bata, doon ay discernment. Muna nga, kini 15 years old. Sigurado yun, nga pasaka ang kaso, in fact, nga pasakaan na magkaso, ang 14 anyos may luwas ining kalakiha. Nga ang 14 anyos, mauro ba yung agresibo, nga mupadayon yun sa himuon nga krimen, ang kini 15 years old, nabutang na ganit dahil nga nisunod niya. Ha? Muna, kasabot na tamang higala nga, ang mga tao doon ay kasuko nini mong balaod. Kay ang mga tao doon, pagkamatay ining tulo, ka mga bata, mga inosente kini nangamatay, mangita yung justisya. Ang ginikanan, mangita justisya, lakip ang katawhan. Sa pagpangita justisya, niya pa mahigalay naas tambalanan. Plus na pa'y naas sa ICU. Gusto yung ka nga mga preso ng mga naghimos krimen. Kung ang atong gi basihan ang revised penal code pa, Republic Act 3815, priso man ang duha. Pasaka man ang kaso duha. Pero tungod kay na amending maong exempting circumstance may gala under Article 12 sa atong Revised Penal Code, in effect na amend, kiniway lipod-lipod nga ko na, sa juvenile justice law ni Kiko Pangilinan, na amindahan kini, na us-us ang edad. Muna nga, luwas ang 14 years old. Dili sa mapasaka ang kaso mahigala. Ang 15 years old ay may napasakaan. Naamong pa ning 15 years old noon. Nga igo ro sa ni sunod-sunod. Kay, tanaw na to ha, hesitant ang 15 years old. Mas agresibo ang 14 years old. Doon ay mga interventions, of course. Na ay mga interventions sa balaod nga himuon ining 14 years old. It doesn't mean nga makagawas ni dayon mahigala nga kwan. Pero maadto ni mahigala sa treatment nga para sa mga bata. Dili na inyo niya punishment day. Nga aware sila ini mga balaod. Kung atong tanahon ang ilang konvo, ang 14 years old agresibo kayo. Ang 15 years old mapay ni sunod-sunod niya hinoon. Tawa, nangatawa sila perting kuana nila. At ipadayon na gudong. Ha? Perting aligrihan nila sa ilang chat-chat. Niya na malikas ni siya mga kagilaan, oh. Malikas ni Miguel, bro, dayon. I just realized, oh, tawa, kining 14 anyos Miguel maoy agresibo adto sa matug kuno sa bahay sang auntie para makuha tong pusil. Unya, mao pa gyud mahigalay agresibo ug mao pa na suwito. I just realized if we get caught and placed in juvenile, ah, naghisgot pa juvenile law, we could participate ani kunong mga kinini ang change mga kagilaan. Mo na giingon mga kagilaan, no? Malagmit lagi, malagmit gining kwan. Mo din ning kasabot ni Miguel ang kwan. Oh, so makaparticipate ko, no? Oh, niya paghuman na malikas ning usa. Sunod ani dong nga kwan dong? Ah, sunod ani nga screenshot dong? Asa to dong? Ato ma-analyze na itong maayo, ha? Ang 14 years old, Miguel mo, oy, agresibo, og mas nasuito siya. Kanino? Muna siya ang sunod? Dili, huwag mo na masunod ni Antoguan. Kanino? Muna siya sunod, oh. They could release us at 18 to 21. Matod pa niya. Oh, sige. If we really change inside, kung mag-usab ta sa sunod, maka-release, i-release ta nila mga 18 o 21. No, bro. It depends kung kasuhan kita. Yeah, since 14 pala ak, ikaw 15. Nagsabot na siya na nga, ikaw 15 man ka ako, 14. Kung why patong, matod pa niya mga higala, asa man yung akwan ha, ato ning, laruhon ta niya mga higala. Maunig yun ang sumpay doon, no? Sige, gamay lang kayo mga higala kay, tagsagsaon ta sa niya. Okay. Since 14 pala ak, ikaw 15. Tungod kay, 14 anyos pa lang ko, niya ikaw 15. Kung walay patong, makakagawas kita, 821. Ha? Kung walay patong ko, no, makagawas ta sa pagka 21 anyos. Ha? Walay ito basta ma-participate kita, ha juvenile. Ha? Oo. So, kinini ang, wala ni. No, basta importante nga mo, participate ta sa juvenile. Sige, mo ni sa mga higala, no? Unya, asa man to? Takay makasuhan kita, murder, ngan illegal possession of firearms. Makasuhan kita og murder, kini pagpatay, plus illegal possession of firearms. Basin makasuhan ta og murder, og illegal possession of firearms. Takay makasuhan kita, ha? Pinaana pa mga higala. Sunod ani dong, asa man yung sunod niya, kuan ani? Kini. We stole it, asa man yung katuling kuan? Minors can't be charged. Oh, tiyan mo na, sito kayo. Sito kayo. Muna ha, makakuan kayo mga kagilan. Muna, kasabot mo nga nganong ang mga tao na suko ining balaod ni Kiko Pangilinan kay kining mga bataan na sayod sa ilang katungod mga higala diha sa mga balaod nga ilang gamito na. But with due respect, mahigal ang Kiko Pangilinan, doon na ni say, mga tuyo sad, nga nga nga gipasar ng mga balaod, kaya kinimagod mahigal ang mga minor di edad, di po ni mga kagalaan ang isagol ngadto sa mga hardened criminals. Pero kini mga pagpataas na kini ni ang edad ang pangidaron mga sugit ni Pabinaw nga dunay criminal liability diha mangguni na sangit na napita. Kaya mga suito ni mata ang higana. Ha? Takay magkasuhan kita murder ng illegal possession firearms. No bro, yan na pa. We stole it. Minors can't be charged. Ano pa? Kuyawa day. Ah. Dili bro. Maka iskapot ana. Ma. Ang kini mga minor de edad, dili ni ma charge, kasabot sa day. Mo nang karon wa sa ma charge karon day kasabot sa nata. Lawa di lagi ko ma charge, ikaw may na charge bro. Ato lang ang tiwason, nag-analisar mahigala ng iyang mga chat-chat, ha? Kay, kinala naman ni content analysis ni, ha? Kinala ni content analysis mahigala. Tanaw ni mo, ang 14 anyos, kung paliha pa ni sa 15 anyos, dahil mo ni kining, may datong nabalik, kinin mo ay 15 anyos ni usa, o para mahaom sa, kung ba, nga segi kasuhan, kay kining usagod, revolver may dang pusil, nakapabuto ba ni usa, nga revolver, ha? O, siya ba'y nakapatay, mo ni problema ron, kay kining, 14 anyos mo may daghang, kanang 40 empty shell, gikan good sa 9mm. So, gikan sa 14 years old. Nga maupa mahigala hinuoy, makagawas ining kalakiha sa penalty. Doon ay intervention ang malaod sa mga minors, pero lahi na sa mga sukit ng Paminaw. No? Kay base sa ilang armas, makita man na sa autopsy. Tiaw mo na mahigala. Ato lang ang tiwason itong taon mahigala kay nabitin tagamay itong oras. Tanbay lang una. Nga ato siguro paningkamutan nga atong ma contact si General Jason Capoy, ang regional director sa PNP Region 8, para ato makuhaan og dugang updates, ah, labot ini mga higalang maong insidente, o unsa pay dugang nato nga mga updates pagkakaroon. Standby lang una, alang sa RMN 558 Manila, nga masunod na karoon dayon. Alas 7:05 na.
2: Live via satellite. RMN News Nationwide.
6: The threat appears to be neutralized and inactive. No evidence of an organized plan or involvement of others was found. And neither Jasmine nor her family had access to firearms. It is possible that she was influenced by a recent shooting at San Jose National High School.
7: Sinabi pa po

0: Hindi naman nakasuhan ng estudyante dahil sa bisa ng Juvenile Justice and Welfare Law at ibinalik din sa kustodiya ng kanyang magulang.
1: Pag-hire ng mga dagdag na school counselor pinamamadali ng isang senador. Kasama natin sa balita, Radyo Mancunde, Bata.
2: Pinamamadali ni Senate President Wingo Chalian sa Department of Education o DepEd ang pag-hire o pagkuha ng dagdag ng mga school counselor associates sa mga paaralan sa bansa. Sa gitna na ito ng dumaraming kaso ng karasan sa mga paaralan, tinukoy ni Chalian na may 2 billion pesos na pondo sa ilalim ng 2026 budget para sa pag-hire ng 10,000 school counselor associates, one, bilang tugon na rin sa Basic Education Mental Health and Wellbeing Promotion Act na nagsusulong ng mental health at kapakanan ng mga mag-aaral. Ayon kay Gutchilian, naglaan ng pondo ang Senado para sa pagkuha ng school counselor associates para magabayan ang mga estudyante sa paghubog ng mabuting asal at matiyak ang kanilang maayos na kalagayan, pangkaisipan at emosyonal. Ang mga ma-hire na school counselor associates ay dapat nagtapos ng bachelor's degree in guidance and counseling o psychology o alinmang bachelor's degree na may at least 18 units ng behavior science. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mancunde Batak Tatak RMN.
0: Seguridad ng mga estudyante sa Iloilo, pinaigting na. Kasama natin sa balitang ito si Idol Reynold Arca ng IFM Iloilo.
3: Mas panatag na ngayong pumapasok sa paaralan ang maraming estudyante sa Iloilo City matapos palakasin ng mga otoridad ang mga hakbang sa seguridad sa ilang pampublikong paaralan. Personal na ininspeksyon ni Iloilo City Police Office Director Police Colonel Wilbert Parilla ang police deployment at iba pang security measures upang matiyak na ligtas ang mga mag-aaral, guro at school personnel habang isinasagawa ang mga klase. Unang binisita ni Parilla ang La Paz National High School kung saan nakipagpulong siya sa mga opisyal ng paaralan upang alamin ang mga sitwasyon at tiyaking sapat ang mga hakbang para sa kaligtasan ng mga estudyante. Sumunod niyang pinuntahan ang Iloilo National High School upang tingnan ang kahandaan ng mga pulis na naka-duty sa Police Assistance Desk. Nakipag-usap din siya sa mga security guard at personnel ng Iloilo City Public Order and Safety Management Office na katuwang sa pagpapanatili ng kaayusan sa loob at paligid ng paaralan. Ayon kay Parilla, mahalagang mapanatili ang mataas na police visibility bilang bahagi ng hakbang upang maiwasan ang anumang banta sa seguridad at mabigyan ng kapanatagan ang mga estudyante at kanilang mga magulang. Binigyang diin din niya na ang pagpapanatiling ligtas ng mga paaralan ay hindi lamang responsibilidad ng kapulisan kundi buong komunidad. Aniya, mahalaga ang pagtutulungan ng mga paaralan, mga magulang, lokal na pamahalaan at mga otoridad upang matiyak na ang bawat mag-aaral ay makapag-aral sa isang ligtas, maayos at angkop na kapaligiran para sa pagkatuto. Kasama mo sa DYICIFM Iloilo. Idol Reynold Arca, Tatak RMN. RMN Network
1: News. Sugatan! Ang isang 29-anyos na lalaking kakagraduate lamang sa kolehiyo matapos na pagbabarilin sa labas ng kanilang paaralan sa Pantukan, Davao de Oro, Huwebes ng hapon sa panayam ng DZXL RMN Manila kay Pantukan Municipal Police Station, OIC, Police Lieutenant Colonel Irish Hezron Parangan, katatapos lang ng mag-anak na dumalo sa graduation ceremony sa kolehiyo ng Pantukan nang mangyari ang pamamaril. Ayon kay Parangan, pasakay na sana ng kanilang sasakyan ng biktima ng pagbabarilin ng mga suspect na sakay naman ng isang minivan sa National Highway sa Purok, Hemelina, Barangay Kingking. Apat na tama ng bala ng baril ang tinamo ng biktima sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Siya po ay stable na ang kondisyon sa ospital.
4: Sa minivan niya po, sir, doon po siya binarin. So far, stable naman po ang lagay niya ngayon. Doon po sa hospital. Pwede na lang po for operation na matanggal po yung balas sa katawan niya.
1: Nakatatanggap umano ng death threat ang biktima mula sa suspect dahil umano sa personal na alitan.
4: Hindi naman, napakalakas ng loob dahil nagawa niya pa yun. Away, 300 meters away yung ano natin, yung distance from the police. Well done po yung pagkagawa niya, kaya na-execute po yung plano niya. Pero so far, we are doing our best naman po na mahuli yung suspect natin and then mapapayin din po yung mga ito. Kasi po yung suspect pa, yung victim pa natin, may threat na po pala siya. At before, and a month before, namatay din yung kapatid niya. So, definitely, may test na po siya.
1: Si Pantukan Municipal Police Station OIC Irish Hezron Parangan sa panayam ng RMN.
0: Punta tayo sa probinsya.

0: Ah, yung computer school sa Bacolod na naging kontrobersyal matapos hindi pagmarchahin ang mahigit 100 senior high school graduating students, wala raw permit to operate. Kasama natin sa balitang ito si Rajman Albert Hiner ng Armen Bacolod.
1: Nagpalabas ng notice of violation ang pamahalaan lokal na Bacolod laban sa management ng AMA Computer College Bacolod matapos na paglaban na hindi pa nakapag-renew ng kanilang business permit to operate ngayong taon. Ayon kay Bacolod Mayor Greg Sataya, taong 2023 pa nang huling nakarenew ng permit ang eskwelahan habang nakapinding naman ang kanilang application ngayong taon. Maliban dito, nag-issue rin ng notice of violation ang Department of Education laban sa eskwelahan dahil sa mga paglabag nito sa DepEd guidelines. Naging kontrobersyal ang eskwelahan matapos na reklamo ang mahigit 100 na senior high school graduating students na hindi pinamartsa ng top management ng eskwelahan dahil sa hindi nakabayad sa online ng kanilang graduation fee sa halip nagbayad sila sa school head na bawal sa school policy. Nagpahayag din ng kahandaan ang opisina ni Bacolod Congressman Alvin Benitez na imbestigahan ang kinakonsidera unacceptable na pangyayari. Kasama mo sa RMNDYHB Bacolod, Rajman Albert Hiner, Tatak RMN.
2: Si IDG binisitang pamilya ng Ateneo basketball player na si Rene Baterbonya sa Agusan del Sur bilang bahagi ng kanilang case build-up. Kasama natin sa balita, Rajman Marjo Domingo.
3: Binisita ng mga investigador ng Criminal Investigation and Detection Group ang pamilya na nasawing Ateneo basketball player na si Rene Baterbonya sa Agusan del Sur kahapon. Ayon sa CIDG, ang nasabing pagbisita ay parte ng isinasagawang case build-up sa nangyaring drowning incident sa Dipocolaw, Aurora, kung saan kumuha ng sworn testimony ang CIDG sa ina Rene Baterbonya na sige ng Rovelin Baterbonya sa loob ng San Agustin Gymnasium, Talacogon, Agusan del Sur, kasama ng kanyang counsel na si Attorney Kenneth Minglana. Ang nasabing mga pahayag ng ina ni Rene ay sinama bilang parte ng documentary evidence para sa rekomendasyon ng criminal complaint sa Department of Justice. Kasama mo sa DZEC Cell Armen Manila, Rajman Marjo Domingo, Tatok Armen.
0: Samantala, pangarap na bahay ng yumaong palarong pambansa gold medalist mula sa Ilocos Norte, ipinagkaloob daw po ng pamahalang panlalawigan. Pakibalita tayo, kasama natin dito si Idol Lawrence Martinez ng IFM Luwag.
4: Lubos na nagpapasalamat si Ginang Mariel Nicolas, ina ni palarong pambansa gold medalist Mark Dave Nicolas sa Provincial Government of Ilocos Norte matapos na ipagkaloob sa kanila ang bahay na pangarap ng yumaong atleta. Sa ating pagpunta sa barangay Boyboy Pindig ay nakita natin ang mismong bahay na bungalo na kulay asul, may lawak na 49 square meters, may dalawang kwarto, sala, banyo, dirty kitchen at porch. Dumalo dito sa turnover ceremony ang mga kawari ng Provincial Engineering Office at si Governor Cecilia Araneta Marcos. Naging emosyonal naman ang ina ni palarong pambansa gold medalist Mark Dave Nicolas.
5: Dito yan anak ko, tinabayag ngayon, nararapa mo. Kit, intenti provincial government, anak ko, tinabayag mo, nararapa kada kami. Kit, anak ko.
4: Bahay ring ito ay simbolo ng katatagan at pag-asa ng pamilya Nicolas. Kasama mo mula dito sa IFM Lawag, Idol Lorenz Martinez, Tatak RMN.
6: RMN, tuto, bagyo!
2: Napanatili ng bagyong Gardo ang lakas nito habang papalayo ng bansa. Huling namataan ang sentro ng bagyong Gardo sa layong 1,280 kilometers, silangan hilagang silangan ng extreme northern Luzon. Taglay nito ang lakas ng hangin na abot sa 95 kilometers per hour at may pagbugson hanggang 115 kilometers per hour. Kumikilos ang bagyo pahilaga, hilagang silangan, sa bilis na 25 kilometers per hour. Ayon sa PAGASA, walang direktang epekto ang bagyo sa anumang bahagi ng bansa. Inaasahan namang lalabas na ito ng Philippine Area of Responsibility ngayong umaga o mamayang tanghali. Samantala, southwest monsoon naman o hanging habagat pa rin ang magdadala ng maulap na papawirin at mga pag-ulan sa kanlurang bahagi ng bansa ngayong araw.
7: May epekto pa rin po yung habagat, particular na sa may kanlurang bahagi ng Luzon at ng Visayas. So inaasahan pa rin natin ngayong araw, medyo maulap pa rin yung kalangitan sa malaking bahagi ng Luzon, lalong lalo na sa may area ng Ilocos Region, Cordillera, dito sa may kanurang bagay na Central Luzon, kabilang na rin yung Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, at dito sa may Western Visayas. Iba pang bahagi ng ating bansa, lalong-lalo na po yung eastern section nitong Luzon, ng Kabisayan, at malaking bahagi ng Mindanao, makalaranas naman ngayong araw ng mga localized rain showers and thunderstorms.
2: Si DOST Pagasa Weather Specialist Obet Badrina.
0: Muling nagpakawala ng lava ang Bulkan Mayon kagabi. Makikita sa time-lapse video ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of Evox ang lava effusion sa bibig ng bulkan mula alas 7.14 hanggang alas 10.50 kagabi. Ito na ay 172 araw na nagpakawala ng lava, pyroclastic density currents sa Uson at rockfall o pagbagsak ng mga bato ang Bulkan Mayon. Nakataas pa rin ang alert level 3 sa bulkan kaya mahigpit pa rin na ipinagbabawal ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone.
2: Unti-unti nang nararamdaman ng mga mamimili ang pagtaas ng presyo ng itlog sa mga pamilihan. Sa panayam ng DZXL RMN Manila, sinabi ni Philippine Egg Board Association o PEBA President Francis Uyehara na nagsimula nang tumaas ang presyo ng itlog kasabay ng pagbabalik eskwela ng mga estudyante. Ayon kay Uyehara, mula sa 3 piso hanggang o kada piraso ng medium egg noong summer season, umaabot na ito ngayon sa 5 pesos and 80 centavos hanggang 6 pesos and 30 centavos.
8: Ito pong buwan ng June, dahan-dahang nagsimula na pong magbalik sa eskwelahan ang ating mga estudyante. Kaya nakaramdam po tayo ng pagtaas, no, no, biglang pagtaas po sa demand. So, syempre, tumataas din yung presyo sa farm gate, sa mga presyo sa farm gate. Sumusunod din po dito yung retail. Nung summer season, umabot po sa 3 pesos ang farm gate price po ng medium. Ito po yung mga deal prices, no? Ito po yung pinakamabababang presyo. Pero ngayon po, tumaas po ito ng 5.80 hanggang 6.30.
2: Dagdag pa ng PEBA, posibleng magpatuloy ang pagtaas ng presyo nito sa mga susunod na linggo habang tumataas naman ang demand sa itlog.
8: Masasabi po natin nagsisimula pa lang po ito, no. Hindi pa lahat ng eskwelahan ay nagbalik na eh. So malaki po ang chance na magdire-diretso pa po itong tumaas. Hindi ko lang po masabi kung saang presyo po ito magsa-stabilize.
2: Si PEBA President Francis Uyehara sa panayam ng RMN.
0: Samantala, swine fever muling tumama sa Capiz. Meron daw 3 lugar na doon ang positibo sa ASF. Kasama natin sa balita si Idol Joshua Kenneth Anas ng IFM Rojas.
9: Nagpositibo sa African swine fever ang mga blood samples ng baboy mula sa mga bayan ng Panitan at Pontevedra, gayon din sa lungsod ng Rojas sa Capiz. Batay sa pinakahuling laboratory examination ng Regional Animal Diseases and Diagnostic Laboratory o RADDL6 sa inilabas na Advisory Number 1 Series of 2026 ng Office of the Provincial Veterinarian, kinumpirma ng pamahalaang panlalawigan ng Capiz ang pagkakadetect ng ASF sa mga naturang lugar. Ayon sa abiso, tinuturing ng endemic ang sakit sa rehiyon at posibleng mas mabilis pang kumalat dahil sa pabago-bagong lagay ng panahon. Dahil dito, pinaaalahanan ang mga nag-aalaga ng baboy at ang publiko na mahigpit na sundin ang mga ipinatutupad na hakbang upang mapigilan ang pagkalat ng ASF at maprotektahan ang industriya ng paghahayupan sa lalawigan. Sa bisa naman ng executive order ni Capiz Governor Freddy Neil Otto Castro, ipinatutupad ngayon ang border control sa mga entry points sa probinsya upang hindi makapasok ang mga pork and pork byproduct mula sa mga karatig na probinsya at rehiyon dito sa lalawigan ng Capiz. Kasama mo sa RMN DYVR at IFM Rojas, Idol Joshua Kenneth Anas. Tatak, RMN!
2: Abangan sa aming pagbabalik, lalaki patay matapos sumemplang ang minamanehong motor sa Bukidnon.
0: At selyadong kahon na naglalaman ng tax records ng mag-asawang Duterte hindi nabuksan at namarkahang ebidensya sa pagtatapos ng pre-trial conference kahapon.
10: Buntag Pilipinas sa Idupos.
2: Ilipong foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
10: Commission on Elections. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
11: Ako si Xander Kayabyab. Magbabalik ang RMN Network News.
12: Sa bawat oras ng balita, may mga tinig na inyong pinagkakatiwalaan.
13: Apat ang arestado sa pahihimon.
14: Impeachment complaint.
15: Pinipilahang 20 pesos kada kilo.
12: Sila ang mga mukha at boses ng RMN Network News. May paninindigan sa bawat ulat. Sa alas 7 ng umaga, makakasama ang Propesor ng Bayan, Ricky Rosales at Zander Kayabyab, nagbibigay linaw sa mahalagang isyu ng bayan. Sa pagsapit ng alas 12 ng tanghali, Angel Garcia at Drew San Fernando ang maghahatid ng mabilis at komprehensibong balita sa gitna ng araw. At sa alas 5:30 ng hapon, sasamahan kayo nina Elmar Acol at Jenny Pahilanga. Dala ang kabuuan ng mga pangyayari habang kayo'y pauwi. Sa bawat detalye, sa bawat katotohanan, sa bawat kwento ng bayan, mga Radyoman ang maghahatid ng balitang hindi lang naririnig, kundi nararamdaman sa bawat sulok ng bayan. RMN Network News. RMN Network News. Mapapakinggan sa lahat ng himpilan ng RMN Nationwide at panoorin sa YouTube. RMN Network News.
16: RMN Network News.
2: 722. Lalaki patay matapos sumemplang ang minamanehong motor sa Bukidnon. Kasama natin sa balita si Radyoman Mark Micaballo ng RMN Malaybalay.
17: Naitakbo pa sa Bukidnon Provincial Hospital o BPH, bagamat binawian rin ng buhay ang isang lalaking motorista matapos sumemplang ang minamaneho nitong motorsiklo, partikular sa Proxais Barangay Base Camp sa bayan ng Maramag dito sa probinsya ng Bukidnon. Ang biktima ay kinilalang isang 25 taong gulang na lalaki na nagmamaneho ng isang Suzuki Raider R150 na motorsiklo. Ayon sa ulat, binabaybay ng motorista ang naturang daan ng pagdating sa lugar dahil sa malakas na pagpapatakbo. Nawala ng kontrol ang driver sa minamaneho dahilan ng aksidente. Sa lakas ng impact, bumangga pa sa kahoy ang rider at nahulog sa 10 talampakan na bangin. Dahil rito, nagtamo ng matining injury sa katawan ng biktima na siyang naging dahilan ng kaniyang pagkamatay. Dinala naman ngayon sa Maramag Municipal Police Station ang motorsiklong minamaneho ng biktima. Kasama mo sa RMN DX MB Malaybalay at ng 95.3 IFM News Bukidnon Matik, Radyoman Mark Micaballo. Tata, RMN!
16: RMN Network News!
0: Samantala, natapos na kahapon ang pre-trial conference sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Matapos ang 5 araw, ang House Prosecution Member at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon hindi binuksan at namarkahan bilang ebidensya ang selyadong kahon na naglalaman ng tax records ng mag-asawang Vice President Sara at Attorney Mans Carpio. Paliwanag ni Ridon, hihintayin pa ng Clerk of Court ang komento ng depensa tungkol dito at idudulog nila ang pagbubukas sa kahon sa pag-reconvene ng Senate Impeachment Court. Dahil natapos na ang pre-trial conference, sunod namang ihahanda ng Impeachment Court yung pong pre-trial order na kukomentohan naman ng prosecution at depensa sa loob ng 3 araw. July 6 pa rin po na ang nakakasa ang trial proper sa pangalawang pangulo.
16: RMN Network News.
2: Walang epekto sa defense team ni Vice President Sara Duterte ang pagkuha ng House Prosecution Team kay Mary Grace Piatos bilang testigo sa impeachment trial. Kasama ang pangalan ni Piatos sa listahan ng mga testigong ipepresenta ng prosekusyon sa paglilitis. Si Piatos ang pangalang nakalagay sa ilang acknowledgement receipt ng confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education noong kalihim pa si Duterte Carpio. Ayon kay Defense Spokesperson Attorney Michael Poa, prerogative ng prosekusyon kung sino ang nais nilang iharap na testigo at hindi nito binabago ang posisyon ng depensa. Dagdag pa ni Attorney Poa, handa silang i-cross-examine si Piatos at iba pang mga testigo kung sila ay haharap sa paglilitis. Wala ring problema kay Poa kung isama siya ng prosecution panel sa listahan ng mga posibleng testigo.
18: Yan naman eh, prerogatiba ng prosecution kung sino yung mga witnesses sila. So definitely if they're presented, we will be ready to cross-examine them. Yes, I think the prosecution listed me and I don't have any problems with that. Pwede naman because lalo na kung ang tatanungin naman nila ay matters that are not pertaining to my role as counsel of the Vice President, wala naman sigurong problema. And if they really wish to call me as a witness, katulad ng ginawa nila sa Committee on Justice, hindi ba? Wala naman tayong problema doon.
2: Si Attorney Michael Poe.
0: Impeachment trial kay Vice President Sara hindi raw naman makakaapekto sa operasyon ng ating gobyerno. Kasama natin sa balitang ito si Rajuman Chanel Salazar.
14: Tiniyak ng Malacanang natuloy-tuloy ang operasyon at mga programa ng pamahalaan sa kabila ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi nila ahayaang maantala ang serbisyo publiko dahil sa anumang issue o pagtatangkang hadlangan ng trabaho ng administrasyon. Iginit din ang palasyo na may tungkulin ng Senado bilang impeachment court at mambabatas kaya umaasa itong may pagpapatuloy ang proseso ng walang pagboboykot sa mga sesyon.
19: Ang Pangulo, hindi po naaantala ang mga proyekto. Patuloy po nagtatrabaho kahit ano pa po ang issue. Maliban lamang po kung siro kung may mga taong gusto talaga maantala ang proyekto ng Pangulo. Pero siyempre po yan po ay lalabanan. At hindi papayagan na maantala ang mga proyekto ng gobyerno dahil lamang sa ibang mga obstructionist.
14: Sa usapin naman umano ng pagkakahati ng publiko, sinabi ni Castro na ang transparency at accountability ay para sa taong bayan. Ang fake news at pagtatago ng mga ebidensya lamang anya ang nagpapalalim ng hidwaan habang katotohanan naman ang susi sa tunay na pagkakaisa. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Chanel Salazar, Tata RMN.
2: Pondo ng bayan hindi ginamit sa audiovisual presentation ng House Prosecution Team. Kasama natin mula Kongreso, Rajuman Grace Marian.
20: Binigyang diin ni House Prosecutor at Manila Representative Joel Chua na private donors at hindi pondo ng bayan ang ginamit sa audiovisual presentation na lumabas sa iba't ibang social media platforms na nagtatampok sa 11 miyembro ng House Prosecution Team. Ayon kay Chua, marami ang voluntaryong nag-aalok ng suporta sa iba't ibang paraan kaugnay sa proseso ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Binanggit ni Chua na layunin ng mga itong mapalawak ang kaalaman ng mamamayan hinggil sa impeachment trial. Dini Chua, hindi naman nila mapipigilan ang mga nais makatulong para sa kapakanan ng sambayanan.
21: Alam mo, maganda dito kasi sa nangyayari sa atin dito sa impeachment, marami ang mga nagkukusa na mag-contribute in whatever way. In fact, may mga iba pa nga po na nagte-text sa amin na baka po pwede maging party sila ng comms. At sa sarili nilang effort, wala kaming gastos, ay sila rin. So ganun din dito, pati sa mga legal, marami pong hanggang ngayon may mga nagpipresenta pa rin po na maging parte. Hindi mo naman mapipigilan kung ano yung mga gustong i-contribute ng mga tao eh. So in their own little way, gusto nila na makatulong. So siguro gusto rin nila kasi na gawin ito para maipromote din itong impeachment, magkaroon ng kaalaman ang ating mga kababayan.
20: Yan po si House Prosecutor at Representative Joel Chua. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Grace Mariano, Tatak RMN.
0: Nagsampa ng reklamong cyber libel sa Department of Justice si dating Senador Antonio Trillanes IV laban kina Senador Alan Peter Cayetano, Senador Rodante Marcoleta at 18 tinaguriang Maleta Boys. Kaugnay po yan ng hindi umano otorisadong Blue Ribbon Hearing ng Cayetano Block noong June 4, isang araw matapos maghalal ng bagong liderato sa Senado.
22: Dahil nung ginawa nila yung rogue committee hearing na yon, wala silang parliamentary immunity, wala silang authority to do that. The day before that, napalitan na si Cayetano. Napalitan na rin si Marcoleta bilang Blue Ribbon Committee hearing, and yet pinurso nila yon. So niwala ngang Blue Ribbon Committee staff nung mga panahon na yon. So maliwanag yon na wala silang cover ng Blue Ribbon Committee.
0: Nagbabala rin po si Trillanes na magsasampa pa rin siya ng panibagong reklamo sa 18 tinaguriang Maleta Boys kung idadawit pa rin siya ng mga ito sa pagtanggap umano ng maleta ng pera. Giniit ni Trillanes, isang bilang o one count ng cyber libel ang maaaring isampa sa bawat sasabihin at nakadepende na ito sa korte kung pagsasama-samahin.
22: Nulit nila yung mga kasinungalingan na sinabi nila na nagbigay sila ng mali-maliatang pera sa akin para doon sa ICC. Hindi po totoo yun, kaya bawat salita, bawat okasyon na sasabihin nila yung kasinungalingan na yun, magpa-file po ako ng kaso sa kanila.
0: Una na pong sinampahan ng patong-patong na reklamo yung 18 bodyguards at ang iba pang personalidad na idinawit sa issue ng pera sa maleta. RMN
2: Network News. Pinagpapaliwanag naman ng Ombudsman sina Senador Alan Peter Cayetano, Senador Robin Hood Padilla at dating acting dating Sergeant at Arms Mau Aplasca sa reklamong obstruction of justice. Kognay ito sa inihaing reklamo ng grupong Tindig Pilipinas hinggil sa umano'y pagtulong ng tatlo sa pagtakas ni Senador Ronald Bato de la Rosa habang nasa kustudiya ng Senado. Sa kautusan ng Ombudsman, inaatasan sina Cayetano, Padilla at Aplasca na magsumite ng kanilang counter-affidavit sa loob ng 15 araw. Nagbabala rin ng Ombudsman na kapag hindi nakapagsumite ng sagot ang mga respondent, ituturing ng submitted for resolution ang reklamo. Kinumpirma noon ni Cayetano na sinamahan ni Padilla si De La Rosa sa pag-alis sa Senado matapos itong humiling ng protective custody sa gitna ng usapin ng ICC arrest warrant.
0: Samantala, NBI Director Matibag may hamon kay dating Representative Mike Defensor. Kasama natin sa balita si Radyoman Gerald Ulep. RMN Live
1: Report. Inamon ni National Bureau of Investigation o NBI Director Attorney Melvin Matibag si dating Congressman Mike Defensor. Nakasuhan ang misis ng Congresswoman na si Ann Matibag dahil sa mga issues sa flood control. Una rito nagsalita si Defensor kaugnay ng pananahimik umano ng NBI Chief sa isyong sangkot din ng asawa nitong kongresista sa maraman niyang flood control project. Ang kay Matibag, kung sa tingin ni Defensor ay girigipit sila ng NBI, kasuhan na lang nila ang misis niya basta maglatag sila ng ebidensya na may katiwalaan din. Ito sa isyo ng flood control scam. Naniniwala rin na siya na hindi politika ang hindi malinaw ang kanilang inilatag na ebidensya para sa kaso ni Defensor.
3: Well, ang sinusundan po natin sa ating investigation palagi ang ebidensya. Malinaw naman po yung ating inilatag dito. Ito po, itong mga ebidensya yung pinilatag natin, galing po to sa SCC, galing po sa ating mga sa local government ng Pasig. Wala naman pong lumalabas na ibang pangalan, kundi pangalan po nila may Defensor at pamilya nila. Nakita niyo naman po yung mga porsyento ng pagmamayari at kontrol ng mga kumpanya. Sa kanila lang naman po lumalabas. Ngayon, kahit magturo po siya ng iba, hindi naman po depensa yon sa nangyaring krimen na porque may kasama kang iba na hindi napasama ay hindi wala ka ng kasalanan.
1: Ngayong araw, nakatakdang katuhan ng National Bureau of Investigation ng Qualified Human Trafficking ang mag-asawang Mike at Julie Defensor kaugnay ng raid na KTV bar sa Pasig City noong Abril 21. Kasama El Armen Manila, Rajman Gerald P. Ulet, Tatak, Armen.
2: Welcome para sa Malacanang ang pagsita ng International Criminal Court o ICC sa dating abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Nicholas Coffman. Pinunak kasi ng ICC Trial Chamber 3, Presiding Judge Joanna Corner, ang pagkukomento ni Coffman patungkol sa proceedings ng kaso sa labas ng korte. Ayon kay Palace Press Officer Eusecler Castro, patunay ang paninita ng ICC na hindi lamang ang gobyerno ng Pilipinas ang nakakapansin sa pagkalat ng fake news. Hirit pa ni Castro, lumalabas na karamihan ng maling impormasyon. May kinalaman sa kaso ni ng dating Pangulong Duterte ay mula rin naman sa kampo ng mga Duterte.
19: Karamihan dito po ay talaga nanggagaling sa kampo ng mga Duterte, lalong-lalo na patungkol dito sa kaso sa ICC. Tama-tama lang po na na-call out si Attorney Coffman dahil ang kanyang mga ipinapahayag ay pawang walang basihan, puro paninira sa gobyerno na hindi naman makakatulong sa depensa ng kanyang kliyente. So, nakikita po natin kung ang mga pinapahayag ni Attorney Coffman noon ay puro pamumulitika lamang.
2: Si Palace Press Officer Eusecler Castro.
0: Sinasa pinal na po ng pamahalaan na magiging laman ng panukalang 2027 national budget. Pinangunahan ni Executive Secretary Ralph Recto ang pagre-review sa pagpapatupad ng mga pondong inilaan sa bawat ahensya ng gobyerno sa ilalim ng 2026 General Appropriations Act. Ayon kay Recto, kailangan bantayan ang paggasta ng mga ahensya ng gobyerno para matukoy ang mga dapat iprioridad ng pamahalaan sa susunod na taon. Bukod sa pambansang budget, kinumusta rin ng Executive Secretary yung mga inilatag na hakbang ng Uplift Committee upang matulungan ang mga kababayan nating labis namang naapektuhan ng Middle East Crisis. Sa ilalim ng konstitusyon, kailangan maisumite ng Department of Budget and Management ang National Expenditure Program sa Kongreso sa loob ng 30 araw matapos ang State of the Nation Address o SONA ng Pangulo. Ang SONA po ay mangyayari naman sa July 27 ngayong taon.
2: Ipinagutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang agarang pagresolba sa right-of-way issues sa Light Rail Way o LRT Line 1 Cavite Extension Project. Kasabay ito ng impormasyong madidelay na naman ang pagkumpleto sa Phase 2 ng proyekto sa 2028 matapos ang pagkakatayo ng flyover sa kahabaan ng C5 Extension at Quirino Avenue sa Parañaque City. Nagresulta ito para i-realign ang tatahaking rilis ng tren kaya mababago rin ang mga tatamaang ari-arian. Ayon kay Palace Press Officer Eusecler Castro, matagal nang nakabinbin ang proyekto at hindi dapat magdusa ang taong bayan dahil sa pagkakadelay nito dahil lamang sa right of way.
19: Hindi po gobyerno ang dahilan ng delay sa pag-usad ng proyekto nito, kaya sabay-sabay nating kalampagin ang iba pang stakeholders na makipagkaisa at makipagtulungan na huwag maging balakid sa mabilisang pagtatapos ng proyekto. Ang dapat namang ibabaw ay ang interes ng mananakay at hindi ang interes ng ilang kumpanya o politiko.
2: Ang second phase ng LRT Cavite Extension Project ay bubuo sa 3 istasyon na Las Piñas, Zapote at Niog sa Bacoor, Cavite. Una nang napaulat na iniimbestigahan ng Office of the Ombudsman ang aligasyong nakikialam sina Senador Mark Villar at Camille Villar sa alignment ng LRT 1 Extension Project, bagay naman na itinanggi ng magkapatid na senador.
0: Samantala, nag-expire na noong Miyerkules ang permit para sa pagpuputol at earthballing dun po sa mga puno na matatamaan ng Southern Luzon Access Link Expressway o SALEX sa Quirino Avenue sa lungsod ng Maynila. Ay kay Department of Environment and Natural Resources Assistant Secretary Norlito Eneran, wala rin silang inilabas na extension o bagong permit para sa project. Kinumpirma naman na matatapos ng investigasyon ng DNR hinggil sa isyu at nakatakdang isumite ang ulat kay Secretary Juan Miguel Cuna sa susunod na linggo. Samantala, nilinaw ni ASEC Eneran na binantayan ng ahensya at ng kontraktor ang viral video ng pag-earthball sa mga puno sa gabi sa kahabaan ng Rojas Boulevard. Ayon sa opisyal, walang pinutol na puno at sinadyang gawin sa gabi ang pag-relocate sa mga puno dahil mas mataas ang chance ang mabuhay ang puno kapag ito'y gabi inililipat.
2: Balita sa Ibayong Dagat, sinusuyod na ng mga rescuer ang gumuhong gusali. Gumuhong mga gusali sa magkasunod na lindol na tumama sa Venezuela kahapon. Umaabot na sa 188 ang bilang ng mga namatay, habang nasa mahigit 150 naman ang nawawala pa. At may tinatayang 200 katao ang natrap sa gumuhong gusali. Nagpadala na ng search and rescue team ang United Nations kasama ang medical at humanitarian team. Mahigit 1,000 naman ang naitalang sugatan sa pagyanig. Aabot naman sa mahigit 100 ang nararanasan pa ring aftershocks. Una nang tumama ang magnitude 7.5 na lindol Miyerkules ng gabi at ilang minuto lang ay sinundan pa yan ng magnitude 7.2 na lindol.
0: Sports balita tayo, nagpatubad po ng mga pagbabago sa rules format ang Philippine Basketball Association of PBA bilang bahagi ng hakbang nila para mas mailapit ang laro sa pamantayan ng FIBA. Simula sa susunod na conference, halimbawa, gagamit na ang PBA ng ilang FIBA-style officiating adjustments. Katulad ng paggamit ng possession arrow kapalit ng jump ball, mas mahigpit na tawag sa ilang sitwasyon ng foul at pagbabago sa interpretasyon ng screen setting. At kay PBA Commissioner Willie Marcial, layunin ng mga bagong patakarangyan na mapadali ang transition ng mga manlalaro, lalo na ang mga miyembro ng Gilas Pilipinas kapag sumabak sila sa mga torneo sa ilalim ng FIBA. Mananatili naman sa liga ang ilang tradisyonal na PBA rules, kagaya ng 12-minute quarterfinals, 6 na personal fouls bago ma-disqualify at ang 4-point line. Samantala, tinanggap naman ni Gilas Program Director at Team Manager Al Francis Chua ang hakbang ng PBA dahil yan daw ay malaking tulong upang masanay ang mga malalaro sa estilo ng officiating sa international competitions.
2: Mga pelikulang humakot ng nominasyon sa 9th Entertainment Editor's Choice Awards, kilalanin natin sa ulat ni Myra Jane Nasaya.
4: Humakot ng nominasyon sa 9th Entertainment Editor's Choice Awards o The Eddies ang mga pelikulang Quezon, Contrabida Academy, Sunshine at Manila's Finest. Sa anunsyo ng Society of Philippine Entertainment Editors, nanguna sa nominasyon ng Quezon, napasok sa walong kategorya kabilang na ang Best Picture, Best Actor, Best Director, Best Screenplay at Best Cinematography. Pumapangalawa naman ang Contrabida Academy na pinagbidahan ng mga aktres na sina Eugene Domingo at Barbie Forteza na nakakuha ng 6 nominations kabilang na ang Best Actress, Best Screenplay at Best Production Design. Samantala, pareho namang nakakuha ng 5 nominations ang mga pelikulang Sunshine at Manila's Finest na pinagbidahan ng mga aktor at aktres na sina Marie Serhal at Yolo Pascual. Makikilala ang lahat ng winners sa 14 na kategorya ng The 9th Eddies sa Newport World Resort sa Pasay City sa July 5. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Biyernes. Ako si Myra J. Nasayaw, Tatak RMN.
2: Network News. At sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita. Ako po si Radyo Man Zander Kayabyab.
0: Happy weekend! Ako naman yung Professor ng Bayan, si Ricky Rosales.
2: Mula rito sa RMN Broadcast Studio sa Atlanta Center, San Juan, Metro Manila, Maya Payabak, Mapia Mapitam.
5: Live via satellite. RMN News Nationwide.
6: RMN News. Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines
23: sa itong mga balita, sakit nga dengue sa mga iro, giingon nga bidagsang karon sa rakbayan sa Sugbo. Samtang sa balita sa sports, sumabong nga subsubda siya ang training, kumpiyansang madipinsahan ang iyang titulo. Kini ang headlines sa itong mga balita.
6: RMN News, diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
24: This newscast is brought to you by Myra E. Step into your Myra era.
25: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kanhing Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlawon pa ang uplan tabang, walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
26: Nanginahanglan ng fiber internet sa balay? Anaay maing balita. Kay available na ang Globe G Fiber Prepaid sa inyong area sa 699 pesos lang na install fee. Naala kay Angli Internet nga moabot og up to 300 Mbps. Adunay average broadband speed nga 240 Mbps og minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Wala pay kontrata. Adto lang sa Globe G Fiber Prepaid website aron makakuha og free Angli Internet for 7 days. Palinya na. Terms and conditions apply. Promo runs from February 19, 2026 to December 31, 2026 per DTI Fairtrade number FTEB 249601 series of 2026.
6: Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag Globe G Fiber Prepaid na.

0: Ako si Jigo Manicad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX-traordinary with MX3.
3: Ang kinis na niya?
4: In fairness, nag-glow up.
3: May budget?

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa protein power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS. Magandang magandang magandang araw mga kasama. May tanong ako, mabilis ba kayong maniniwala sa sinasabi ng iba? Natanong ko lang naman kasi sa mga pamilya namin, ganyan. May tita ako na ang bilis maniniwala sa mga mababasa online. Ang sabi, pare-pareho lang daw ang mga gamot. Sabi ko nga sa kanya, tita, kung pare-pareho lang ang gamot, bakit yung iba hindi gumagana? Huwag basta maniniwala sa sabi-sabi lang. Ang gamot dapat sinichik at tinatanong, safe ba yan? Effective ba yan? Kaya para sa akin, kung may paniniwalaan, yung may priba, dapat na may alaga sa bawat proseso. Nakapunta na ko sa planta sa Unilab at nakita ko ang research, pagbosisi at paggawa nila sa daang-daang gamot at vitamins brands nila. Isipin mo, may mayigit 160 dedicated quality assurance experts sila na tumitingin at magchichik lang sa quality. Hindi lang isa o dalawa, daang-daang mata ang magbabantay at same level of quality checks kung gamot, vitamins o pang maintenance pa. Kaya kami sa pamilya, Unilab na noon pa. Kaya mga kasama, di pwedeng sabihin na pare-pareho lang ang quality. Pagdating sa gamot at vitamins, dapat Unilab quality. Kung ang tanong nyo, ano nga ba ang mga produkto ng Unilab? Para makita nyo ang kumpletong lineup ng Unilab products, bisitahin ang www.unilab.com.ph/products.
4: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
5: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
4: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
5: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal and plastic. Number one ko to. Tanggaling galing mo. Smart Dishwashing Paste.
4: Heavy duty linis, bawat pahit.
6: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. AC.

0: Swakto pa! Swakto na!
1: 45 pesos ra? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with easy patakap. 45 pesos lang.
3: Maulan man? No worries, naamoy ko lubang damit.
4: Charm! Zap! Con! Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulob. Sa bango ng Charm!
5: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Pangong kumaka bloom sa Charm.
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
6: ACS.
7: Mga kasama, sa inadlaw-adlaw nato nga pakigbatok sa kinabuhi, daghan ang kinahanglang buhaton maong dapat kugi lang. Ingon ani tang mga Cebuanos, dili pwedeng madisturbo sa bisan unsa sakit, sama na lang sa hasol nga ubo, kanang non-stop nga dry nga ubo, o dunay kauban nga pangatol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip. Kung ubong makulit, ang gamit nako Tosilan 40 dayon, mutabang sa papahunong sa katul sa tutunlan tungod sa post-nasal drip o sa dry non-stop nga ubo. Aron padayon ang programa o servisyo. Speed of relief may vary. Kay sa Tosilan 40, dali lakong makabalik sa akong mga gimbuhaton. Dili na basta-basta nga makadisturbo ang ubo. Basta Tosilan 40, kampante ko tungod kay ginama kini sa Unilab quality. Mga kasama, kung dunay ubong makulit, just stop it. Tosilan 40 dayon. Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCL plus paracetamol is the generic name of Tosilan 40. If symptoms persist, consult your doctor.
8: At oras karon, alas 7:50 na.

0: Na dili pa sa mga detalye sa ato mga balita na ato na unahon ng atong DYHP Answer to Win promo. Naingog na ni sa ato nga promo karong mga oras sa maghatag ni ninyo kay gayunan nga magkanaog og 200 pesos nga GCash. Alang ito mo appeal ni ini nga makahatag og sakto nga tubag sa atong simple kay nga question. Plus naka-follow pa gyud sa ato nga promo mechanics. Inala naka-like, naka-follow, naka-share ka sa ato mga Facebook pages. Ang DYHP Arimen Cebu ingon man ang Facebook page ni Attorney Rufiel. Attorney Rufiel Fernandez Banyo, katunay verified nga check ha, o katong blue nga check di askili sa ihang pangan. O niya, sigurado ha, sige naka-share ka sa programa karon ni Attorney Rufiel ang straight to the point. Sana sa itong tanahon o niya, no? Para daghantang makakita, makapamati sa itong sa programa ni Attorney Rufiel karon mga orasa. O niya, usapon na sa itong liliyon kung imo ba nang na-follow para ma-qualify, no? O doon ay chance makadaog sa itong 200 pesos ng GCash. I-follow, i-like, i-share ang ato mga Facebook pages. Ingon man, ang programa ni Attorney Rufiel, i-share ni Karon. Kaya anharaban ninyo din na ibutang sa live nga programa. This comment section ang inyuhang tubag sa atong simple kayo nga question karon taon daon. Okay, so paninaw, atangin ninyo ang atong question nga ihatag ha. Kanya, para mauna inyuhang tubagon. Dali ra kayo na pagtubag, anak. Kaya anharaban na ito kuhaon sa atong mga balita usap. Ito na balikan karong taon-taon ang atong oras, alas 7:51 na. Ari na ta sa detalye na sa atong mga balita. Sakit nga dengue sa mga iro, giingon nga midagsang karons, dakbayan sa Sugbo. Kasama mo sa balita, Radio Man, Eli Bolonos.
1: DYHP, Tatak, RMN, Report.
2: Ni dagsang karon ang sakit kay dengue sa mga iro sa dakbayan Sugbo. Pakyas sa Central Department of Veterinary Medicine and Fisheries ug DVMF paghatag utok mangiganon sa dengue cases sa mga iro sa syudad. Apan gibadayag sa labaw sa DVMF si Dr. Jessica Maribuhok, nga daghan ang mga kaso ini nga natala sa ilang buhatan. Giklaro hinuon ni Maribuhok nga ang dengue sa iro dili tungod kay gipangpaag sa mga lamok nagdaa sa nisgutang virus kundi dili tungod sa garapata.
3: Di ba ang dengue nato sa tao kay tungod sa lamok? Kana siya sir is tungod sa ticks, tungod sa garapata. Gitawag na nato sir blood parasite, it could be ehrlichiosis or anaplasmosis. Actually, daghang tag-case karon sir.
2: Si Dr. Jessica Maribuhok, ang irong nataptan o dengue gayong luyang lawas, tapuan o lakaw, huwag ganang mukaon, samtang ang uban mo resultas pagdugo sa ilong niini. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sino yung inyong radio man? Eli Bolonos, DYHP, Tatak, RNN.
1: Radyo mo nationwide.
4: DYHP RMN Cebu, the official overall number one.
1: Radyo mo!

0: Tinataas sa atong question karon nga bisag inyo pa ning piyong-piyongan, matubag ra gyud ninyo ka puwerte ra gyud sayo na ani, ha? Bisan pag magpiyong-piyong makatubag ra gyud ani. Pabinawa ning atong pagutana. Gawas dai sa tao kasamang K ang naay mga kuan dai mga klase sa hayop nga naasad ani sa kita dengue. Nga mao nay didagsang karon no sa Dakbayan sa Sugbo. Oh, gawas sa tao dai magkadinggi po dai ni sila. Unsa man to ka bago ra gid ninyo napamati ha ang balita ni kasama nga Eli Bolonos nga dunay. Mapiyong-piyong ra jud gani matubag ra gid nimo. Unsa man tong balita ni kasama ang Eli Bolonos nga nagkadenggi sab ni ining mga panahuna. Perte ra gyud sayo na nagkatawa ko kay sayon kaayo. Baguhay ra gyud na balita. Nala, sige, tubagana na ninyo diha. Di na ito lisod-lisoron. Kay para inyo, mangyod ni. Okay, sige. Ibutang na ang mga tubag diha sa comment section sa nag-live na programa karon ni Atty. Rufil, ha? Ito na balik-balikan karon kay gi-assist mabutan ni kasamang Nems Quiñones. Siya may mopili. Sakto bang inyohang tubag? Puerte regyong sayo na kay bisaga piyong-piyungan ka, inyohang yung ka na nga matubag. Ang importante, naka-follow ka, naka-like, naka-share sa ito mga Facebook pages. Naka-share po ka sa programa ni Atty. Rufil. Okay? Balikan tani karon taon-taon ha. Mupadangat lang una tagpipila ka mga commercial. At oras karon alas 7:55 na.
1: Basis medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos nga vitamin D3 levels sa itong dugo, nagpasabot nga taas ang risk sa pagkamatay sa bisan unsa sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maong pagtuon gihimo sa Europa o Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom ng tag-adlaw sa Life Extension Vitamin D3, aron malikayan ang taas ng insidente sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors sa kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang Life Extension Vitamin D3, mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babae nga nagpa-breastfeed o mahimo sab nga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyong mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-8733.
2: O pirmi ka apoy, naluya, nalipong og ng loose pad, basin anemia na. Og ang mutabang, aron healthy ang blood, og naay healthy glow, United Home for Sulfate Iron. With proper diet and exercise.
3: United Home. Yun nila byan.
4: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang mga mommies, simula pa lang, sigurado ng Max Alaga at Proteksyon ang binibigay nila sa mga bagets nila, lalong-lalo na sa teeth ng pamilya. Dapat, Max Alaga, Max Proteksyon din from unique toothpaste with Max Protect formula. Max Protect because it helps stop cavities even before they start. At Max pamag-alaga ng breath, kaya fresh ang hininga with regular use. Tandaan, mommies, para Max Alaga, Max Protektado ang ngipin ng pamilya, unique maximum fluoride protection. ACS.
1: Ang toxins makadaot sa cover o putos sa mga blood cells na mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mo hinungdan sa daghang mga balatian. Busa, wag tanga mga toxins sa imong lawas. Wag tanga ang imong mga balatian. Bato ni ang maayong panglawas. Inumatag adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule. Ang pinakakusog.
6: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa to marunog pait na tambal.
7: Maayo na lang na ay Kidilets.
6: Chewable para Acetamol and candy flavors. Di kumabala ka. Kay dali ay painom.
3: United Home. Unilabian.
4: Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mrs., tungod kay kasagara na ka-stay at home ang pamilya, kasagara na pod kay mag-eat at home. Og mas pirme na pod maghugas sa kahang kaldiro. Maayo na lang nga naay sulid nga pambato sa heavy duty nga hugason, ang number one smart dishwashing paste with double tanggaling formula. Sulid magpatangtang sa heavy duty nga sebo, sulid pod nga mutangtang sa bacteria, maong bawat pahid, linis sulid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
9: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
10: EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ-tinue mo! Maayong adlaw mga kasama, ako si Radyoman Jane Galliardo o kining bahina, hatod ka nato sa pinakamakasaligan, epektibo og aprobado nga herbal. Ang BioTroof Herbal Capsule The Wonder Food Supplement. Mao kini ang herbal nga makatabang og alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTroof Herbal Capsule, gigama gikan sa nagkalain-lain gamot og liso sa mga tanom. Sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangosteen, sarpaganda, ginseng o dandelion leaves. Makatabang kini nga mapaus-us ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cysts, tumor, hemorrhoids o guban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gidning BioTroof Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, makaboost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal mamahimong imnunduha ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human ug kaon. Ang BioTroof Herbal Capsule The Wonder Food Supplement mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika, all branches sa butika dyan, Altoras Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungon, Dalaget, Roseville Drug sa Batu, Leyte, samtang nga to ang distribution center mga kasama na himutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner Colonan Jones, Cebu City. Ug mapalit usab ang BioTroof Herbal Capsule The Wonder Food Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.
11: Sports ngayon. Sports ngayon.
0: Ato na nga dawato ng atong balita sa sports. Uban sa atong sports analyst ng International Boxing Judge. Kasabag Edward Ligas para sa atong balita karon sa sports. Kasabag Edward, maing buntag!
12: Mayong buntag kasamangkayan, kining atong balita sa sports, gihatod ganyo sa DTX 500. Sub-sub na sa iyang ensayo o training si Joseph Da Cantera Sumabong alang sa iyang dipinsa sa WBO Asia Pacific na gikatakda karong Hulyo 11, no? Dito sa Tagbilaran City sa Bohol. Alang sa Kumong Bulanon 15, diin siya may main event iyang makontrano ang Taiwanese nga si Jin Chaoqing Xiao, no, sa Taiwan nga mausay WBC o OPBF Silver Minimum Weight Champion. In other words, unification fighting